500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala

0: Kaya itong balita, tabla bago lang nga isa ka bata nga cancer survivor, cancer, nag-suffer sa cancer, ginpulihan dito sa Dika Homes, matcha ko, duga saka, dugo ko. Duga init ulo ko, Ma'am Esperanza Insoli, Ma'am Bings Del Pen. Duga init ang ulo ko, Jocelyn Flores, ano pa doon nagsaka, BP ko. Siling ko mainom ko anay DTX 500. Mga kakay-five, ang DTX 500, maayo ini siya nga food supplement. Sa padayon ni mo nga mag-usar, ang guwa isin daw serbi ng mga maintenance bla. Kay ang imo nga blood sugar, kag imo nga hypertension, ang pagsaka sa dugo mo, ginakontrol niya. Amo ini ang kinaiya, abe, or ang isa sa mga konsekwan pa kung sa nag-a-apply bala obra, amo ini ang mga qualifying factors sa DTX 500 nga ang patok na patok gid siya. Tungod kay one capsule equals duha kaigo niya ang maintenance mo sa diabetes kag sa high blood. So, ang ako nang ginatugon sa inyo, diri kita, kamahal sang tanan, kabudlay sang pangabuhi, gamasakit ang tao, taas dugo ta, may diabetes pang iban, duha ka bulong ang ginaduom nyo, tiyangay niya, isa ka food supplement sa dalayong nga paggamit, mga K5, Silby Maintenance. Amo na ang ginagamit ni K5 Eric. Foro de los Pueblos. Okay mga K5, back to the ball game, back to the ball game. Kadamog isang nag-comment kay ina sa aton nga balita parte sa Deka Homes kag kabay pa nga maaksyonan mga K5. Now, ginahulat-hulat ko si K5 Wilson Villena nga magsulod sa aton linya kay ara siya subong sa siyudad sang Silay bangod kay may gina-follow up siya nga isa ka flash report, isa ka tawo ang gintirot duha ka bes, igo duha ara sa ospital. Subong may ongoing hot pursuit operation ang kapulisan dito sa siyudad sang Silay sa kun tawo nga nagtiro sa iya. Nga gintiro siya kag nga ang may armas to ang nagtawo nga nagtiro sa iya. Foro de los Pueblos. Okay, while waiting for Wilson kay ginaplastar pa nila kay malayo-layo nga lugar. Balikan tatuan na yung balita kay nang ginhatag ni kay 5 Eljan Castanyo balang. Siling ni kay 5 Eljan may ara nga isa ka vlogger nga nagaupod sa survey team sang Pilipinas nga gusto na tali sorbihon anay ang pila ka mga area naton dira sa Palawan, mga West Philippine Sea nga area. Ang kakibot niya mga K5 nga sa pagpalupad niya sang drone, ang drone nga made in China, DJI nga brand, hindi na maglupad. Bangod kay may ginapangayo na nga clearance halin sa manufacturer. So amo na iniayhan ang ginapaandam sa aton sang mga Amerikano nga hindi na kita anay magamit sa ining mga produkto nga made in China. Ang cellphone nga Huawei ginban sa Amerika. Ang malain kay ang Huawei ga-produce naman subong auto. May ara naman sila gani iya mga floor polisher, mga gamit sa sulod balay, pati electric fan may ara na sila mo. So kung ining mga made in China nga mga gamit ginagamit sa pagpang-espiya kag makontrol sang producer or manufacturer, hindi ayhan ka delikado sini. Foro de los Pueblos. Yari eta ni pakita dang confirmation nga may isa ka drone nga way nakalupad dito sa Mindoro sa nagligad nga semana. Bangod kay ang made in China nga drone, hindi maglupad kay nagapangayo sang clearance from the manufacturer sang ina nga drone. Eyes to the board mga K5, this is very important. Eyes to the board. Tanaw kita na, balik kita sa aton nga Facebook Live. Etan, ready kay si Wilson nagapreparar naman. Etan, let the drone fly. Go ahead, Etan.
1: Our drones were not able to take off.
0: Volume up.
1: CAAC unregistered, or ibig sabihin nun, kailangan natin i-register yung drones natin sa China or Civil Aviation Administration of China.
0: Okay, okay. Now, klaro mga K5. So, may resibo. Ginahambalan ang tag-ihas ang drone nga i-register mo anay sa Civil Aviation of China ang imo nga drone. Langkap bang ya? nagbakalkari ka sa Pilipinas, mamparegister ka pa sa Civil Aviation of China, nga ang iya nga pagpalupad, sing una, sige mo lang gamit niya. Pero subong kay gamiton sa West Philippine Sea, hindi maglupad ang iya nga drone, mga K-5. Foro de los Pueblos. Okay, mga K-5, yari na sa aton linya ang aton ginahulat-hulat. Isa ka flash report. K-5 News FM Flash Report. K-5 Wilson, go ahead. Good morning.
2: K-5 Eric, maaari na kita pinaksa ligi unat. Ano yung katulit ko pala isang biktima?
0: Aran ng live mo, son?
2: Maaari ma-play kita kasi K-5 Eric, kaya pakabalik kita sa ano sa area kung din, sa kitong ka. So, aran kin sa bat, maguro ni Laang. Yo kita sa LA kita Eric.
0: Ara na.
2: Kaya sa lugar kung din ni siya kinutahan.
0: Go ahead.
2: Kada ko ako, gigali na isyo kay Sir Eric, ini, 30 katako kayo nga balita, ini shooting incident sa buong adlaw, nga nagluntad dire sa Mayasin Dapat Siyang, sa Barangay E. Lopez, sudad sa Silay. Kagkakabalo ka kay Sir Eric, ang balay sa biktima, lapit lang dumusok ng sumahon mo kay Sir Eric, madumduman mo ang Bornalis case.
0: Okay.
2: Ang pang lapusan bato to sa sulod sa ilang silinga puluyan.
0: Ang tatlo ka bata? Ang tatlo ka bata?
2: Ang tatlo ka bata. So, 150 meters away
0: ang
2: ilang silinga palay, ang balay sa biktima sa sulod ng silinga sa Sir Eric. Kag sa aton silinga pagpangusisa subong langit, bali nagwa ini sa kagina 5:30 in the morning diri sa may bangga sila di pagwa kaga nakita niya ang duha ka mga lalaki nga naga puko sa may waiting shed kaga hinali na lang sumakay.
3: Ano ang exact location sina K5 Bawelson?
2: Sa may Hacienda Badyan. Ari pakita ko sa inyo ang waiting shed K5 Eric at K5 Elzan. Pakita ko sa inyo ang area kung diin siya ginutang kung diin ang waiting shed na nagabantay ang duwa ni kagunman kay Sir Eric kay Padaljan. So ining natindugan, ang ginatindugan ko sining karon direct mismo na area ginaluthang ining biktima na ginkilala sa kay alias Jesus nga 50 anyos kag presidente man sa Padaljan.
0: Si Jesus gid yung gitiro.
2: Nagamotor sa kay Padaljan kay makadto na sa saya ulubrahan do gadrive sa mga tracking mo. Sa gadrive sa pakat Padaljan, nakita iya ang tao, makapilo, bigto sa mga waiting shed ngayon na kay Padaljan, kay Padaljan ko, ano yung pagkita ko, waiting shed, ano yun? Waiting shed, ano? Sa punta, kita iyan, buwa ka person.
3: Ato na, ato na. Ah, gwapo naman to signal nila. Son, son, ang imo son bala ka signal, pwede mo ma-improve. Okay na yung imo video, sanag. Ang imo audio, amo nang nag-ano. Okay, liwat.
0: Go ahead.
3: Notod, notod.
0: Doon ang sulay camera ta? Oh, go ahead, go ahead.
2: Okay na. Okay na signal.
3: Okay na. Coming loud and clear. Go ahead.
2: Kabalo ka ang po din nga revelation sa Kisa Daljan at Kisa Eric na di ready ha may interview makita dira sa himata sinis ng biktima din suspetsuhan gali ini ang alias Jesus ini Kisa Daljan at Kisa Eric na may kahimuan sinis ang Bornalis case kung matandaan inyong tatlo ka pang kabataan
3: at nung kabataan niya ginsulod
2: yung ginsulod Kisa Daljan ang investigaran ang interpret tanan-tanan na Kisa Daljan at Kisa Eric kung galing wala sa may makatulod sa ilang ebidensya nga directly nagatudlo ko sa iya nga muan sa to sa nga kwan sa nga Bornalis case Kisa Daljan at Kisa Eric so may pahayag isa dira sa nga iya sining na kwan nga parinder
3: so di mo do din siya nagalin dito siya nagalin sa mabaw makadto sa syudad para magtrabaho din siya na yun gintusangan.
2: Dere-dere gid ko sa dalda kay mahal na siya maliko kay mapatigdo.
3: Ah nagdulog siya gali kang ipaberi kay ti Kwan Main Road mo.
0: Kalain sa signal mo son.
2: Dako mo na og galing sumakay. Sumakay man ini ang
3: Dira siya gintiro na yon. Da siya gintiro.
2: Dere-dere sa dalda.
3: Sige na tindugan mo.
2: Sa hindi maliko sa Kisa Eric, yung Kisa Daljan mo, may nga daw sa upuran niya that time, 5:30 in the morning. So, may interview kita dira sa imata sa biktima.
3: Okay. Di siya nagalindra sa sulod sa Daura Road na? Anong exact nga ba ngalan sa lugar?
2: Ka Dyan, kay Father Eric, kabalo ka mo kung ano ni Nadalan. Amo man ni Nadalan, pakadyo sa palay, sa nga palay, ina ni, ano, sa mga portales pala. Diri ka
3: makasih. Hacienda, ano na liwat? Hacienda?
2: Hacienda, Bantang.
3: Bantang. Bajang.
2: Bajang. Bajang.
3: Barangay.
2: I-Lopez.
3: Okay. Sige, okay. Sige, Gridewells.
2: So, akin gintanaw na ito kasi about the information nga nabatod kay Father Eljan and kay Father Eric Nabon kasi nasuspensyohan na ito siya. Ano ba na ang possibility? Kasi tupad balay rin itong sumahon mo kay Father Eljan ang balay si Misha.
3: Dumduman ta son ang isa sa mga person of interest to nga nagkadtulang nagbisita pagka dason nga adlaw o son nga oras.
4: Nag-suicide?
3: Nag-suicide.
4: Wilson?
3: Ikaw, Todd Wilson, no? Wilson?
4: Sige lang. Sige, steady lang ang video.
3: Pamati ka mo sa pagtiro kay alias Jesus sa Hacienda Badyang I. Lopez sa Talisay.
4: Gintiro si Jesus sa Badyang?
3: Ining si alias Jesus. Taga-dragi na sa Ilopez na. Actually, makantun siya tanis trabaho niya. Pag-abot sa Sinibangga, nga naka-live subong nga aton nga broadcast, dra na nagdulog siya kay maliko siya. Pinosangan siya na sang duwak bilugman.
4: Okay.
3: Riding in tandem.
4: Riding in tandem.
3: Well, son, go ahead.
2: Yes, sa number ko na kay Father Eric. Kay Father Eric, amunin yung suma na ito ng kalayoon sa balay sinasabit, diba? Upon receiving the information nga isa in isa sa mga suspetsado, no, sa pagpanglampos dito sa May Bornales balang case kay Father Eric. Kay Father Eric.
4: Okay.
2: So na suma na ito, mga 150 meters away lang din sa balay sinisang pamilya Bornales. So galing na sa pag-interview ito naman sa mga himata, although kinkompirmar niya kay Father Eric, kay Father Eric nga isa in isa sa mga ginsuspetsuhan, pero upon investigation, wala man sa fingerprint o kung wala man sa nagkakaigo ng ebidensya na direkta nga nagatudlo na masiya nga may kahilabtanan sa mga Bornales incident.
4: Sino so, si Jesus ni?
2: Yes, kaya tayo dyan.
4: Sino ang ginasuspetsuhan mo ni si Jesus?
2: Si Jesus.
4: Okay.
2: Yes, ang biktima subong. Ang biktima subong.
4: So ang biktima subong sa shooting, isa siya sa kuno suspect. Okay, go ahead.
2: Pero naimbestigahan na siya kag wala sa may makatudlo. Actually, may ara kita dara interview. I don't know if you can place ang interview kay Sada Jen, kay Sada Eric, sa himata, sa biktima. Agod mahatagaan natin sa ebidensya, maniling natin yung pahayag sa karon.
4: Okay.
2: Pa-play na lang, sir.
3: I-play na ito, no? Ang interview ni Kipa Wilson.
4: Go ahead. Okay. Why pag-uro, Arina?
2: Wala kasulot. Wala na kasulot. Wala na kasulat si Jesus
4: dyan.
2: I-check ko lang
4: sa Jesus
2: dyan.
4: Okay. Ano, well, sorry lang. Pending pa yung interview. So, si Jesus, ano oras ginatabo ang shooting incident kagabi?
2: 5:30 in the morning. Actually,
4: subong.
2: Si Jesus dyan, lain pag ginaya na shooting incident.
4: Okay, okay. Ano na, okay na, okay na. So, subong nga kagahon, 5:30 in yung kaso ni Jesus. Okay. Pila ka tao liwat, i-recap ta, duwa ka tao suspect.
2: Gasakay sa motor.
4: Gasakay sa motor. Now, okay. Dira gid gintiro. Okay, kay si Jesus makadto sa obra. Pilang ang edad ni Jesus?
2: 50 anyos si Jesus dyan kay Severe.
4: 50 na si Jesus. Okay. Okay. Go ahead, Wilson.
2: So, tiyan mo na, i-check ka naman na sa ato, sininga kapulisa na, of course, sininga live report na ito kay Father Jim Cafeteri kung kamusta naman niya ang development sa ila sining investigation. But, tiyan mo na ang nakuha na ito, dring mga informasyon, mga importante nga detalye sa ila mismo balay, kag sa himata man sa nga biktima kay Father Jim and kay Cafeteri. So, muna din ang sitwasyon sa karon. So far, do I makutimen?
3: Ano ang, by the way, Wilson, magkut kita. Kamusta ang update sa biktima sa ospital? Anong information inyo na ba ito? Kamusta si Jesus sa ospital?
2: Base sa iya sining mga kabataan, ang upod niya sa karon sa ospital to kay Father Jen kay Frederick is ang iya man mismo ang asawa. Kagas to now, stable naman ang iya sining kondisyon kag kumpirmado man nga ang igo niya diri sa may right niya nga dugan kag isa naman sa left niya nga paa kay Father Jen kay Frederick.
4: Right so, nga dughan, left right nga paa.
2: Right nga dughan, right nga dughan kag left nga paa niya likod sa paa.
4: Okay.
2: So left nga likod sa paa.
3: So ano, kamusta, stable na siya o anong sitwasyon sa ospital?
2: Stable na kay Father Eljan, according sa iya si ni Bata.
3: Paano naglabot na sa punto kay Pab Wilson? Gano ang dudang inisya isa sa mga person of interest. Why labot ining natabo sa Bornales sa natabo siya sa Bungadlaw?
2: Sorry, kay Father Eljan. Kamaganda.
3: Ano ginatanaw sa pamilya ng motibo nga gintiro ni siya? May labot na sa duda na about sa Bornales case whatever?
5: Kasi sa well, dyan, kung na, pamangkot to na to ng mga kabataan niya gid mismo, kasi waita pa na mawaita pa man malabot, ang iya sining asawa, ya. Wala man sila sa nga ginasilingan. Ba? Kung sa may death threat, o kung ano mga sistema, may kontra bala ang pamilya ninyo, di, ano mga sistema di sa lugar. Wala man, kasi ang pahayag, man gani nila, mabuot, manini naman ining biktima, kasi sa well, dyan, kasi sa Eric, so subong ang pamilya mismo, ang immediate family niya, mga kabataan niya, blanco, gidya, sa posible motibo. Siyang ining lakrimen kay Father Jenny, kay Father Eric, but siyempre we don't settle for that. Nangita kita sa possible na pwede man ma-interview. Sa ma-interview naton ang asawa siyang iya, sini nga pakaisa. Kagagin o sisa nato ng background, ano ba lang history nga posible, makatutlo sini, so sa iya mga mismo nagkabal, na isaman ini siya mismo sa ginabagin suspensuhan sini sa Bordales case kay Father Jenny, kay Father Eric, but why pa kita siyang ano yung concrete, ganyan information kung na konektado pala ini ang duwa ka separate case sa nagtapo man nga pagpang shooting sini kay Fred Rodjan and kay Fred Eric diri.
3: Hari nang imo interview sa di pabatita.
5: Ara na ang video na sulod. Ara na video kay Fred Rodjan kay Fred Eric.
6: Nang pakaisa ni Banahon.
7: Ako sinong ano ko na kabo siya kay
6: Gina. Nang pagpagwaida ko no kay Gina, yung dulpi man ko nga daw may may nakita na sa ngadan niya duha ka tawo nga pungko. Kasi sa may eating shed. Pagkakita ya ko no, grabe, ban man ko nung padalagan niya kasalakyan, akamotor ya, amotoro na tiruhan sa kibyas, sa dugan, sa tuo, tapos sa tiil, muntok ko nung, ilang ko ka, no? Oo.
7: Sa inyo, ma'am, pamilya, ma'am, na, ano na siya kamusta ni Tuma, kila sa pagkilala mo na?
6: Oh, di na saya, wain na saya problema, ya, tuntutog di dyan, wain na di sa kontra. Para pa ba na, yung ano man na iya, nang pakabana man ako, pakaisa man, wain na saya kontra, di ya. Makainom na saya, okay lang gid na saya. Wain na sa. Oo, nakagi na sa, pero.
7: Wala gid lang gid siya, nga nakapudlo man na sa iya.
6: May wala lang ko paano po basta wala gina saya may nakuha niya ebidensya ng ano.
7: So, pa ka mo status sa kuno sa mga pera mo.
6: Nagambal man sa kuno pero wala pa sa madala to sa ano sa Riverside.
7: Masapat.
6: Sige lang. Ah.
5: Well, so muna ang pahayag, kay Father Jan, kay Father Eric, no, sa nga pakaisa, sa nga sining pakaisa, sa bana, yan ang kay Father Jan. So muna ang tanahon sa naman ni Karon, ang katuan naton, kay Father Jan, kay Father Eric, ang lugar sa nga sining ginobrahan, kaya ang una nga nakabulik, na una man nga nakabulik, kay Father Jan, kay Father Eric, isang iya may mismo kaupganan sa trabaho niya, sa ano, sa drive bala sa mga trucking, kay Father Jan, i-check naton kung anong sitwasyon kagina, mag-una sa pagbulik nila sini sa kay alias Jesus kay Kipa Ganjan and Kipa Derek.
3: Sige.
5: So for the meantime, amula na tanay nung Arton sini nga update. We will check pa sa other details and important details sa Arton sini nga kapulisan. Agi ka naman din sa mga sanda badyang, no? Barangay Ilopez, Siudad San Silay. So kung nato sa patrol, si Kipa Vincent Moralde, ni naman si Kipa Vincent Mediana, para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, pagkalingawa sa Negros, Kipa News FM.
3: Thank you so much, okay. Kipa Wilson Villena. Well, Kipa Derek, ha? Aga pa, ang gitiro alias Jesus pa lang, way pa kumpleto ng alan ay dutong complete name si alias Jesus, kwa una karoon ni Kipa Wilson. A reporter may igo sa steel. Kaya may igo sa dugan.
4: Right nga dugan.
3: Pero stable na ba naging kondisyon?
4: Gadlagan ang motor, kagintiro siya. So kung ang waiting shed, ari di sa wala. Ari sa wala, pagtiro sa iya, so tuong adughan, so meaning, ara laga tindog sa waiting shed ang shooter.
3: Okay.
4: Okay. Kag siguro, tinga nga may pila sa wala man, ano ang igo pagkatumba niya?
3: Dabo nang pa naman kung hindi na ito mabalaan pa kay Pemerick kasi the moment, no?
4: Pagtiro sa iya, kay natumba siya, kag ara ng shooter sa banwa, paano siya gindala sa ospital? Ano pagtiro, nagdalagan tong shooter?
3: Possibly.
4: Amo nang ipamangkot nila ni Wilson, so that we will know.
3: Ang exit, point blas sa mga suspect din pakadto.
4: Din pakadto. Kag nga analagyo sila dayon nga wain na to kun tuyo lang nga patyon nga wain lagi pinising.
3: Hindi, ambot si ganon sila.
4: Basi may tawo.
3: Hindi nga may tawo. Hindi professional ang nagtira.
4: Ang nagtiro.
3: Kay kung professional to hindi na to ya pagbuyon.
4: Correct. So,
3: so ang guwaya sini.
4: Basi binggansa.
3: Hindi sila professional because ang daway nga tiro may tiil piyang igo mo.
4: May tiil nga igo. Kag ano nga armas ang ingamit nga
3: ato wala kita kag usually kag mga tirador gidya ulo ni ang ginatira.
4: Kag titumba kay kun 45 na gigo si mo di tumpila ka gina yon.
3: Kun ulo professional ginaya.
4: Oh, eh, wala ka na
3: hindi ka. Oy na duro ka mo kalapit sang distansya bla.
4: Oo. Kag kun amuto nga motor, kag kun ikaw matiro, hulatol mo anay nga maghinay-hinay pagabot sa bangga, ikigakagat ang rough road gag ang dal, ang siminto mo
3: matas,
4: mahinay kagid. Mm. O di dito mo sa pusdakan. So, amunang dapat i-establish na nila ni K5 Wilson, ano diin kag paano. Mm. Agod nga maklaro. Pero those two kay K5 Wilson, do ka unprofessional sa nagbirata.
3: Hindi kay ko professional to yung kay K5 Wilson. Ulo na to yung tira.
4: Mga itan pa hidsyatol mo ito, igo ito ya.
3: Grani. No?
4: Oo.
3: Tiyan mo na nga ito na.
4: Kita nga, mo higit sa tagoy,
3: ang motibo, amo nang ginapamangkot na ito sa mong kakipay ba, Eric? What is the motive behind? Nga, yes. Pa rin sa ginposangan. Kag the way I look at it, hindi tanda kag professional ang nagtira
4: ang
3: sa
4: iya. Ang nagtira sa iya.
3: Di may mga angulo, though we are trying to confirm the raw information.
4: Mm.
3: Nga isa sa mga angulo, ginatanaw na kakipay, Eric, has something to do with the Bornales case.
4: With the Bornales case. Mm. Pero hindi pa na i-confirmado. Galing. No? Nga Bornales case. So tanahon ta kung ano ang kabugusan nga detalye sini, pero ang manami sini kay Pavel Jan kay at least ara na sa pulis kag ara siya sa establing nga sitwasyon. So ma-interview siya. So,
3: siguro masikilala ya pa rin gani ang nagtiro pa bang kung nakabonet why? Na, kung why pag hindi nakabonet idugang lagi din pagpati tang hindi nagito yung mga gun for hire.
4: Nga gulpik lang himo na niro.
3: Kag ang pagtiro kalapit lang kay Pavel Rick. Piyak lang sa nga
4: dalan. Kagamayan man lang dalan kag road
3: nga kinanglan mo pabi nga pa, dapat gi palapitan mo na lang kay tinagdulog man siya mo
4: kag mahinay gid siya kay dalan ra road mo
3: ti buti ka don nang tiro guro ara pa is motor
4: hindi ka pungko kuno sweating shed ti ka pungko ka sweating shed duwa ka mo kabilog ang ing tirohon nyo gay sakay sa motor ra road ang dalan mahinay gid siya to nga angaway ka kay guo
3: hindi nga sa sweating shed siya napungko ko dito lang sila nagtulot yung dog sa bangga. Karsada. Bangga. Kay malabay man ito gyapon.
4: Do parehas yung tabos morsyal ba ito? Dumdum ka ito?
3: Ang nagbantay ito, gisunod gini sa spiak mo.
4: Gisunod gini mo.
3: Ti ato yung expert to. Oh. Ariya hindi niya balo.
4: Klaro gini
3: niya. Ang guwa yung niya, bago lang ni Gani Gurok bit-bit po sila kay paniro niya. Ang
4: alang, alanganin.
3: Alanganin. May tiil pa siya ang igo mo. Kag kung na itong granting, abi pag tiro, wala man nila matapat. Gipalapitan nila eh.
4: Oh, kaya siya kuhay man sa upod.
3: Or basi damo tawo na?
4: Ang suspicio is basi damo tawo, number two, ay amateur.
3: Hindi, amateur. The term is amateur. Kaya kung professional to kay Pabirik, sa mo itong circumstance, hindi kung pating makabangon ka pa ito?
4: Mm-hmm. Kag galing kay Wayne established pa nila ni Kay Five Wilson siguro karon sa unto sa investigasyon ano nga armas ang gamit kay dapat ko na pistola so may ina-eject nga ba siyo kung revolver ti way kagidya sang puluton da kung revolver so tanahon ta na karon kung ano ang mga gingamit nga mga armas.
3: Okay, now sa iluhan ta na si Kay Five Carla, sa iluhan ta bikay man sako ang siyudad sa Bacolod subong panakop sa mga kulurong mga tricycle. Kabalo ka kung kaisa pamulitika ni Kay Five Eric. Inablang kabalo ka lang ng kuluro, mo ay mo ginadakop ilabi na sa barangay. Hindi nila pagsitaon kay damo ni sila mga parinti ang mga tricycle driver.
4: Okay, si Kapitan arala.
3: Oo, siya natin may barangay election pangadaan. Bay, ina lang na sila.
4: Kasi si Kapitan, ipabayad na kay mapile na kadaan sa September ng piling sa susi mo.
3: Tiyan
4: mo
3: na.
4: Sa susi, sa nga certificate of candidacy.
3: Ti, subong ang aton nga Bacolod Traffic, Transport and Traffic Management Department. Ngang ila enforcement team, amun ni si Sir Libby Pangge.
4: Sir Libby Pangge.
3: May ara kuno 49 ka kulurom nga tricycle na dakop sa Bacolod.
4: Dako ba?
3: Gindala sa impounding area sa Bredco Port.
4: Okay.
3: Ti amo na tong impounding area, may na nikid na baginutok sa dalan kay Pavel.
4: Dapat no? Pangwaon na ni ara sa mga police station kay gutok.
3: Ang guwa ni obstruction no.
4: Di muntik.
3: I-check ko si K5 Carla Defensor Lunga.
4: Okay.
3: Nalungod sa ning balita mga kakipa.
8: K5 News FM Live.
3: K5 Carla, good morning.
4: Morning.
9: Yes, sir. K5 Jan, K5

0: na. So ini sila amo ang ginpang ano ni ginpang amat-amat dala sa Alihis kiti ang impounding area subong sa nga BTTMD ara subong sa Alihis kay Kiso Ojan kay Kiso Garik ito ang ilas ni nga nadakpa na ara sa area sang Lacson na kabudlay nga i-transport pa dito pakagto sa may area sang Alihis. So gina-work out na subong ang ilas ni nga impounding area nga basi next week basi mabisitahan man nato na sa may Bradco Port na ini siya hindi man siya ma-consider nga masakop siya sa barangay 2 kag barangay 8 itawag na lang gid nga Bradco Port. So kumbaga may ara-dara nga porsyon nga para sa BTTMD nga pagabutangan sa ila sini nga mga ano ni nga mga na-impound nga mga salakyan o kon motorsiklo o kon tricycle nga hindi na gid magawa da ka K5 Aljana ka K5 Erica. So amo ning ila sini nga gina-workout subong-subong ginapatambakan na tong area agud to nga magamit na gid kasi kung for example amo na example natong kay na Lacson to Alihis kalayo gid basi kung may mga insidente pabala nga matabo kay ti syempre kung makita nato nga ginaguyod inidaan ang aton ang mga tricycle nga mga gakadakpa nila na pangguyod sa o kung ginasakay sa ila sini nga truck ta pakadto sa area sang Alihis sa Kikisab Ojan Kikisab Arif. So may ari diri sa pahayag nga gikan kay attorney Robin Sabig head sang BTTMD aton nga pamatiana.
1: Okay. Panakop kami wiskan sa Libertad, nanakop kami sa Ayala.
2: Attorney Sabi.
1: Kapon kay ti ikarga naman sa tow truck dalon pa naman sa list medyo mo dayo dayo. Alam, hindi pang higot na lang ito nila. Siguro kabot na ito lima.
3: Ara, may mga pictures na lang. Kilid na lang ginbotang, wala na gindala sa list.
1: Yung dala. Panguyod naman to. Colorum lang nga yung nadakop. Kaya ti amo mo lang yung pagtantis po. Ay, sa colorum na, ang sa aton yung towing ordinance. Kaya nabutang na da. Actually, nagasugod na kami since pagtapos ang aton one-stop shop. Nagpanakop na kami liwat sa aton mga colorum. No. Hindi pa siya siling continuing adlaw-adlaw pang butong kami. Pero muna, ang naamon lang yung pounding. Gadali naman kami. Gadali man gani ang mga pulis kaya gusto man nila i-transfer itong ilang mga vehicles na pala nga dalaig sa mga kaso. So, fully matapos na mo ng impounding and then we can really operate dara sa may, especially dito sa downtown area going to Lacson, going to Ayala. Kaya mo na ginalantaw namon nga medyo malayo sa impounding sa Alihis. If we do that, kalayo-layo, hindi ka tama, damo, base may maksidente, pablamag sa ligulo daw.
3: Rason.
4: Rason nila. Kamu nila nga?
1: Pigado eh.
4: Pigado.
1: Mangita, gitugurati. Amo nang kono. Kag hindi man sila pwede na daang tulik, kuha sa ngilang ang mga permit mo. May warning na na kami. Yung sa National Highway, hindi ginaya. Ang Lacson, Araneta, hindi na yung pwede. Dasun may yara, pitang bawal ang mga tricycle sa zone. Dara, lapad-lapad ang zone mo. Galing nga sa daw, ginambal kanina mo para makabulig kami to sa mga nagpa-permit na. Ang colorum ginauna naman. Sa colorum pa lang, hindi na naman marapalan kaya sobra kadamo-damo. Siguro sa mga gabiyahe, di, mga 30-40% sila ang colorum.
5: Bawos tugid?
1: That alone, mapuno lang naman ng impounding area. Mga 6,000 ang nabalaan ko nga nalista dira. Pero nag-renew sa amon sa mga aral sa 3,000 plus. This year, basta nabalan ko daw 6,000 plus na daang.
5: Okay. So, 40% sa kabiyahe, kulurom kay Pab Carla, kay Pab Eljan. Yes, amo ni Guru rason niya kung mag-checkpoint ang LTO, ang gapir, ang gapila ng mga tricycle, damo-damo.
2: 60% kulurom.
5: Oo.
2: Oh. Natural. Hindi lang tricycle.
5: Pati
2: motor.
5: Nakita
2: mo. Kaya ang operation nila subong bilog ang bakulod, no? Why mas nag-operate pa sa Lupesaina? Naguro ginabulubantayan nila, no?
0: Yes, sakto na kakita
2: next week, balikan tara ba ng Lupesaina?
0: Major roads. Sa Lupesaina, dara kang kisa ba dyan, kikisa ba rin, may barricade, manda sa lang aging buta, no, that's where nga dara subong, ang ila sininga ginapatuman sa area sa Lupesaina, pakagtugalo, kakisa ba dyan, K5, Eric, kiti ko na tawo na po, amung ginadara, permi ang maguto, pakagto dito sa may Burgo Street, sa may po na balak ayon kiki sa bagay kiki sa areka amo ginadang ila si di man isa kada ko nga mga problema ay tungod nga ma traffic ina dira nga area. So amo ni ato nga sining update ah kung pila di ka bilog ang mga colorum nga din sa si bag kiti parte kana madamo
2: nakita na, napakita ni ta nang ano ari itsura sang tower truck nga binakarga mga tricycle labi
5: ta pakita mga picture tani
2: amo na dapat ang kabalo ko mapili sing ipakita mo hindi ko mga

0: Okay. Lev ka ni Ario. Samtang ka ni Porche Carla, ara tanawabla o. Ario, tanawabla.
1: Na,
0: isa pagitan. Sige pa, atong nakarga na sa babaw.
1: Narana, ara to truck o?
0: Ang gwa niya, ang karga isang two truck, do, duwa lang ka tricycle. At tatlo, pati sikad. Then ang iban sila kagi 5 ang iba lang ang style kagi 5 Eric
1: barbecue.
0: Ginaguyod
1: barbecue na
0: barbecue oh. Tingala kag gatirin-tirin na
1: muay ka na namin sila okay doga karaman sila oh ara takilid so amo na ang sitwasyon sa tow truck ta then ikarga na da tipo na amin ni Carla kay pebel dyan kay dapat ikunong iya sa pulis pang silo
0: dito nila sa ilo sa brig ko.
1: Uhudok namin ni kaya para mahawanan araw.
0: Hindi kay kung matabo kagi Pyberic, mahawan na nga ton yung mga impounding area. Oh. Nga hindi man impounding area, kundi nga dalan.
1: Dalan na yan.
0: Tiberic ko na nga initiative, no? Carl, thank you so much, Carl.
1: Taho, ma.
2: Kakisama dyan, kakisama rin. Kami
0: kasi subungad lang, ngayon na mo ni kay Pyberic, follow up mo itong aton palaro, ha? Sakay sweet, mami sweet. Oh, kagkay ma'am, ano, ha? Naliwag lang ko to, ha? Ipalaw po subungad lang. Salamat, kid.
2: Noted. Kikisa ba dyan, kikisa ba rin. Kikisa ba dyan, kikisa ba rin. Report ni Kansas Bacolod City Government Center. Ining nga balita na dulong sa iyo sa DDX Abandoned Mighty Sika Gate Bayo. Ini si Kikisa Carla de Cotter para sa kampiyon ni balita. Servisyo publiko ka kanina sa Negro sa K5.
0: Salamat, okay. Kikisa Carla Defensor Lunga. Well, Kikisa ba rin. At least, misan pa paano mahawanan ng aton sa nga mga impounding area. Nga masyado naging kagutok.
1: Kika ha, Sar Gilabi, ang barang ang Bilamonte, gido. Ang nag-agenda mo. Dasun, kikita ko gapo, nangyan naman sa nga presento dos. So, kung may aras na impounding area, at least decongested ng dalanta.
0: Subong inugsulod na sa plenaryo ang impeachment case kontra kay Vice President taho, Sara Duterte. Kagapon, nakita, magiging ka matura, no? Nga damo, yung tao, wala labot sa impeachment. Sige, mala, sa impeachment, importante nga, kumaligya mo, boss.
1: Ang manong the street, ito kagapon. Damo, nagmunos ito kagapon.
0: Anong bal nila?
1: Nga grabe ka muno, nandiskubrihan yung nga mo ito nga balita, no? Kasi nakita nila ngayon unfiltered ah.
0: Hindi kay karon kun di
1: mangkot ka lang ya.
0: Kun iplanohon mo chan sa pala karon malawag gabi.
1: Nga mga kanto si
0: bantayan nyo to sa Libertad.
1: Kanto.
0: Oo. Ato ya wala to kay ginggulpi lang kay para mabalaan ta ginagtutuod gyapon. Ang tawo kita mong isbahan gambal. Nga, bala na nasa liyaw. Ay, makawilabot. Ay, man nasa liyaw. Ginobrada. Ano, duway mo sila nakabulig sa akon.
1: Basta maubos yung bligya
0: ko. Ubos yung bligya ko. Agisay gambal. Nga, hindi ah. Si Sara gid yakon no hindi ko ya gusto kay Sara ya mayo mo iba gid siling dapat gid kay lain-lain no actually sa sobit wala ban si Jutay ang pabor sa impeachment to
1: aban sing pabor pro ang ila sa puro ta tao gid pamangkot sa random sampling naton kahapon is while damo ang may gapabor hindi layo ang distansya
0: hindi ang guayak talikon tanong muna statistically tayo
1: siya no siya na mo niyo na
0: ang isa ka pinaka-revealing representing at least ato cross-sectional to
1: cross-section
0: mo. Ang ibang to na interview, tagabaligya to sang sakilid.
1: No,
0: ay ibang to transport.
1: Nag-drive.
0: Basta merkado, yan bisan nila yung tao mo. So, ang guwa niya gali, ang sentimento sang tao, divided. May gapabor nga i-impeach si Sara. May ara iya nga dokontento na mas laki Sara. May iba niya nga, they don't care kung may impeach whatever. Ang ilay, importante pa nga buhi nila. May kalanon sila.
1: May mga sabat o kahapon, kipa Biljan nga, pwede problema sila ang ginmayo. Mambal siya nga, hindi kami sa piyakag-piyak daw mo man ni Gyapon. Tapos kami yati pigado man Gyapon. Ngiti kung ano lang mayo para sa aton di. Ang importante yan makakaon kami.
0: Ikinistoryan tada yan aton nga man on the street.
1: Yes.
0: Sang February 27 to March 2, subong
1: okay.
0: At tuig,
1: okay.
0: Ang Pulse Asia nag-survey.
1: Ari na, sadyan eh. Okay.
0: Ang mga kandidato nga gin-survey nila kay Pipe Eric.
1: Okay.
0: No?
1: Kandidato
0: tanan niya kandidato anay tan.
1: Okay.
0: Duterte, Robredo, ang isa tan, ang isa pagitan. Isa tan, dan, one on one. Nan! Okay.
1: Total interview is 100%.
0: Okay.
1: Kung ang election himuon subong,
0: sino gusto nila presidente?
1: Sino ang gusto mo? Ang gipilian?
0: Ang bilog ng Pilipinas, Republic of the Philippines.
1: Okay.
0: Kanto tabi sa National Capital Region.
1: Okay.
0: Sa NCR, si Sara 35%.
1: Tusog ha?
0: Si Robredo 27%.
1: Okay.
0: 24% si Rapi Tulpo. Uh-huh. Si Bam Aquino 6. Si Ontiveros 3. Uh-huh. Si John Vic Rimulya 2.
1: Okay.
0: Ano ng BL?
1: Luzon? Region Coronesia.
0: Bicol. Oh?
1: Bicolandia.
0: 16% si Sara. Ti ang nagapanguna na li ni Robredo.
1: Di Bicol mo.
0: 44%.
1: No.
0: Si Tulfo, 20, 6%. Si Aquino 7, si Ontiveros 3, si Rimulya 0, at 2.
1: Plus 5 sila ni Ontiveros ba?
0: Sa Visayas, dominante si Sara.
1: Okay. At in, for understandable reasons.
0: Vice President Sara Duterte, Visayas Region.
1: Kasi may Cebu mo.
0: Si Sinta.
1: Oh, may Cebu nga.
0: 16 si Robredo.
1: Kuna mo si Robredo.
0: 11 si Tulfo. 8 si Bam. 0-0 si Ontiveros kag Rimulya. Abi mo bala, makita mo kag Ipamiri kung sino ang may makinarya. Ontiveros way makinarya.
1: No.
0: Rimulya way makinarya. Ba Makino wala makinarya. Popularity ni.
1: Pero si Rimulya is a BBM, ha? Correct. Administration?
0: Si Tulfo is may popular.
1: Sa media.
0: Popular.
1: No.
0: Rato ni.
1: Ramon Tulfo ni. Ha?
0: Si Lini Robredo naman, consistent lang sa figure niya.
1: Pero may recall sila ini, abi mo.
0: May recall. Hmm. Ang dako nga buto, kung pamatian ta ang mga class ABC, ang mga may intindi, may alam, si Lini gusto nila.
1: Sa ABC, buti nga nun, ang may alam, may kwarta and all, ABC, ang laban gid pabor kay Lini Robredo.
0: Inaya mga all. Elite, panawag sila mga elite group.
1: Oo, ari naman. Kanlaon na rin naman.
0: Tapos, ang mga masa, iya kagipamirik, Sara Duterte gid.
1: Ang di kag-isa, ragid.
0: Tiya mo nang may bulk, may dako nga chunks ang number or percentage of voters.
1: Because they constitute a bigger number of voters.
0: Siguro mga 60% to 17 isla. Tiya ma, kung mo nang 45-25. Kung mag-1-on-1 kita kagipamirik, kung ang away, Abiro Bredo lang kag Duterte, amo nang gwa, noy pitik, anay noy pitik jutay. Isa ka pitik. No? Sa iluha. Sa NCR, dupata si Robredo kag si, ano ba, si Robredo 1%.
1: Mm-hmm.
0: Sa Bicolandia, 67 si Robredo. Bait sa islang si Sara.
1: Mm-hmm.
0: Sa Visayas, Balbalman. Mm-hmm. 31 si Sara, si Robredo. 67 si Sara.
1: Mm-hmm.
0: Vice President.
1: Mm-hmm.
0: Sa Mindanao, iti Lampaso to, to the max.
1: Lampaso to the max. Gina,
0: Mindanao mo. So kung tarawon mo, kung 1-on-1 ang hampang, daog si Sara by 51%.
1: Pero gamay,
0: versus 42. Inaya, layo pa ng eleksyon.
1: Layo pa ng gamay, ha?
0: Sa una, grabe. Gini si Lini, kagamay-gamay ni sa una.
1: Si una Lampaso. Galing kay sa ABC. But si ganun sa mga decision makers, si Lubrido, yan lamanggid.
0: Sa babaw.
1: Sa babaw.
0: Tigali yung mga butanti nga madala sa Kamalo ka naman. Sa Waslik bla.
1: Madala si Pangilay.
0: 53-74. Pero gamay kayo sa percentage ng ABC kagipamirik. That's why nga ngampang Japon, imo to ng ABC, pero kontrolon mo man, makuagid siyang to sang DE, kinakutos lang mo. Pero kung si Rapi Tulpo, ipigwintro mo siya, patas kagipamirik mo. Abi-abi, Rapi Tulpo, Binoy. Ariyo, Tulfo versus Sara.
1: Nabe. Kung si Tulfo may kwentro, ha?
0: Oh, pitik noy, patalikod. Di ka sa wala pitik.
1: Are, are.
0: Oh. Sa NCR, si Sara kag si Rafi patas.
1: Patas.
0: Bicolandia, abansi si Rafi Tulfo sa 72%. 19 lang niya si Sara.
1: Mm-hmm.
0: Visayas, 32 si Tulfo, 64 si Vice President Sara.
1: Mm.
0: Pag abot sa Mindanao, Lampaso to the max, 90 versus Siam. Pabor kay Sara. Mm. Vice President Sara. Kung class ABC, pag-istoryanta kay Pamerik, number one, iya si Rapi Tulfo Gyapon eh.
1: Okay.
0: Nanotice mo sa ABC, nubo yung rating ni Sara. Ni Vice President Sara.
1: Oo, sa may mga alam, kag daw may mga influential, why siya? Sa masa, factor siya?
0: Sa masa, gapangunag, siya na kung nakuban si.
1: Okay.
0: Sa D, gamay aban si Anay. Pero pagabot sa E, nakuban si Anay.
1: Okay.
0: Pero kung sumada nila ka doha, bilog ka Pilipinas, patas lang sila sa 46%. Taigin sila kang ipamirik.
1: Taigin sila. Okay.
0: Bilog nga Pilipinas, tay sila kang ipamirik.
1: Mm.
0: So, yan yung survey sa Pulse Asia for February 27 to March 2. Doon nanotice mo, there is a rapid, doon may dako na decline sa percentage. Trust rating, parawag. Ano parawag siya naman?
1: Ang trust rating, correct.
0: When it comes sa survey, doon nagdubo-dubo si Vice President sa Rao. Ano man, anong mga factor ginatanaw mo nga nagdubo ni Kipa Berik? Number one, guru, ining padayo nga isyo sang corruption sa confidential funds.
1: Ang sa Pilipinas, gid, dako na nga kwan, dako na nga tawag sila, nga factor.
0: Tigambal, sir, eh. Hindi ko na masabat sa Kongreso, ya. Yeah.
1: Including, kita, makita mo masilang mo sa aton survey kay Gapon. Kita mo.
0: Abang mo, gino?
1: Yeah. Why kami niya sa ila ko, ano? Nyaplarihom lang na. Because the issue about one is better than the other is not present because one is also like the other mo.
0: Twice na sinakita, di pa rin siya?
1: In one is not better than the other, hindi siya mas maayo, kay pariho lang sila. So ang tawag niya, basta kami mabuhi lang kami. Amo nang guwaya na.
0: Ang iba na? Rog iba niya at isingin, hindi ah. Sara, hindi ako. Hindi ah, tulpogi kuya. Hindi ah, robredo, kuya.
1: All in all, we have a total registered voter of 69 million sa Pilipinas.
0: Wow.
1: 69 million.
0: Siguro okay. Ang gaboto, sinara lang sa mga 80 kung national election, 80 to 90%.
1: Ang gaboto is only around 57 million, kay ang aton nga voter percentage of votes is only 77%.
0: At ibot yung nubo.
1: Nubo.
0: Tichakto mo na nga, tutulo target. Tisa 77, dahil sila may nagaway. Kaya pila ka porsyentong Mindanao, dako guruay.
1: Ang Mindanao got the biggest chunk, dako ang iyang...
0: Pinamputante sa Mindanao?
1: Ang dali lang. Ang total vote sa Mindanao area, no? Ang total vote sa Mindanao area, Northern Mindanao alone is around 3 million like. Caraga, Soccsaryen, Davao, 3 6 8 10 mga 15 million.
0: Bilog ng Mindanao.
1: More or less mga dira.
0: Pero pag-abot naton sa Visayas, mga pila-pila kita
1: ang
0: sa Visayas.
1: Ang Visayas naman naton is Western, NIR, Central, Western, 3 6. Mga another 10 million man.
0: 10 million. Oh. NCR.
1: Ang NCR naton more or less 7 million.
0: Gamay gali, no?
1: 7 million ang NCR.
0: BL, Bicolandia.
1: Ang Bicolandia ni mo is Bicol area is 4 million.
0: 4 million. Buti ganun kagipay, Eric. May away.
1: May away.
0: Ang away is in NCR and Visayas, and Bicolandia.
1: Bicolandia. May so, presa.
0: May chance. Kun makaltasan nila ang pwersa sang Mindanao.
1: Ang pwersa sang Mindanao kun makaltasan mo kag kun makuha mo ang Region 4 ingang Calabarzon, Mindoro, Palawan, rang area because 9 million na. 9 million na da. Ang area nimo sa Central Luzon, ng Tagalog speaking area bla, 7 million na.
0: Tiyan mo na, tarong, but siguro, dako, tsansa kung mayo, ang pabangkot, ano ang mahimo epekto sang padayon nga galingay sa isyo sa impeachment sa pangunawuna sa mga Pilipino?
1: And this is a very exciting data kay Pebel Jan.
0: Okay.
1: Subong ang aton nga registered voters, laban babae sa lalaki.
0: But siguro sila, women power.
1: Women power.
0: So but siguro, mas malakas si Sara, Lini Robredo.
1: Yes.
0: Free Sound Tibero.
1: Tungod sa nga women voters ta, ang total female voters naton is 34.9 million while ang lalaki is only 33.6. So lamang may 1.3 million ang babae sa lalaki na botante.
0: Imnanta sila na DTX 500.
1: Naglibog ang
0: ang DTX 500 mga kakipaib, nagapahubin si Ibo Peros kay Kipaib, Eric.
1: Isa pa na.
0: Kag ang iya D3 Bayo ang ginainom, nagabulig parang iya memorya kampiyon. Mabalaan niya pilang mga butanti kada riyon.
1: Kaya no? Ako laban din babae.
0: Kaya pinaka-kampiyon kayo mag-inom sa D3 Bayo, kabalo siya nga ang mga babae, galingan mo pinaka-damang abutante.
1: Balitahan ko pala kung pilang single mom, pilang six-seed.
0: Ano? Basta hindi ko maripat power trio, may TC, imnadyo pagin na, may hindi na panahon, inom ka mo damang tubig. Kaya nung ginapalabos na gina sa panahon sa aton silingang program, silingang tinihon, nadlock na sila sa ilang multa, so mga langan na, nagatinindog na sila.
1: Kasi no? Nga, isang maliklibong ako ng bags naman.
0: Ha?
1: Isang libong ako.
0: Ang galing ka? Hindi namin, hindi kayo patis disiplina lang. Oy, hindi galing malipat. Tapos tomorrow tutukan ta, kakipay Berik. Ang basiwa, wala pa patag.
1: May ilan na sila na
0: kung ano ang ilahin mo on to sa nagasarika nila ng mga mitruan sa tubig.
1: May ilan na yun, mamlas lang sa pak.
0: Labayan ko di karoon na itong danlog bla. Kung na-resolve na niya ito kung wala. Mga amigo na itong si Engineer Soliva. Engineer Sir Soliva, kuya. Engineer Soliva. Kuya.
1: Si Soliva?
0: Kuya na.
1: Sige, no? Na.
0: Kuya, magandang umaga kuya. Baka pwede naman natin ma-explain what happened. Kaya ganong mahimok ta sa problema di.
1: Ilunggo na siya.
0: Ay, Lunggo.
1: Yeah, kunan mga homegrown ng mga Basiwa Boys. Homegrown ng mga Basiwa Boys.
0: Salamat, salamat Panita Chempos program tadi. Standby ka mo sa ISIL program coming up next.
1: Merkules,
0: no?
1: Umong kay Pebe dyan. Ha? Libreng konsultasyon sa Kabangkalan.
0: Uy, sa Kabangkalan. Oh. Kaya hindi malipat. Reserve na isi. Adlaw-adlaw, libre ang konsultasyon. Sa pangalan sa ato mga technical partners, Kaupod KK5, Ethan James Sarmiento, Rainiel Alcantara, with our station managers, Kulin Cobia sa Northern Negros, Southern Negros, Jean Chatita, in Bacolod, K5 Broads, Palma. O pa rin kamon, CEO and President, Dr. Ramil Uy. Uy, may special nga bulan ni Subong.
1: Mm.
0: Sa aton tanan, Mayo mo.
1: Nga.
0: Oh, Mayo, gini nga bulan niya sa K5.
1: Mayo ni tinupas
0: niya. Salamat, salamat. Ako naman ninyo, ka-K5. Ako si K5 L. John Castaño.
1: Kaya ako naman si K5 Eric Tenerefe.
0: Para sa kampiyong nga balita, serbisyo publiko gagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Bye-bye.
3: K5 News FM. K5 News FM.

Damo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang pala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend,
9: Superman for Men.
10: Gawa sa maca,
9: isang herb
10: na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
10: Like flavawaska,
9: epektibong sexual potency herb.
10: Stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
9: Extend, Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Impormasyon sa ikaayong lawa.

0: sa Voice Lueta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Oras subong, alas 9:01. Welcome kamo sa atong nga programa. Dire naman natun pag-istoryahan. Kinanglan natun maging healthy. Mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Obserbahin nyo bla, ang aton mga partner, nagalitik ang mga maskulo, healthy. Nami ang kutis, guapo, kag guapito. Salamat mayong agaw po naton sa aton nga programa, Sir Jean Paul or si Brad Paul, kag si Sir Kevin, si Sir Boy. Pero before anything else, dapat mag-take kita permission ng aton nga super trio. Number one, DTX 500 of Dantesing Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Of course, D3 Bio kagang Clinica Sporbiotics. Mayong aga sa tanan, ready na, kuha na bullpen kag papel, kag record nyo ang mga importante nga mga message, informasyon sining aton nga programa, informasyon sa ikayong lawas. Mayong aga, Brad Paul.
2: Mayong aga, Simon Engineer. Mayong aga, Sir Kevin. Mayong aga, Sir Boy. Subong adlaw, istoryahan ta ang back to basics.
1: Aha.
2: Back to basics ta ni Engineer. Alugbati.
1: Aha. Mga madanlog, gina madanlog.
2: Alugbati. Istoryahan ta nung mabulig ni Alugbati.
1: Aha.
2: Kung gisab lang maglaswado, ay tanin na ginadala, no? Kaya ang availability, bas guruaw.
1: Tugabang?
2: Ano bala ang mabulig ni Alugbati sa aton? No, ikayong lawas. Especially ano ang mga antioxidants siya dira. Nga makabulig sa aton quest, no, nga magmayo ang aton nga panlawas. Kag paano ini ma-supplement pagid ni DTX 500 ang aton nga mga utanon nga ginakaon. Sir Kevin, good morning.
3: Good morning, Sir JP. Good morning, Engineer. Good morning, Sir Boy. Kag sa mga suki naton nga tigpalamati, Isil North, Isil South, Isil OFWs, kag ang mga solid supporters naton, no, sa K5, ang K5 solid supporters. Mayong aga sa inyo tanan, no. Syempre, dapat kung gusto naton magkaon, maging healthy, dapat nami man naton pagkaon, no, which is our food awareness gid ang kinanglan, Engineer. Kag syempre, take your DTX 500 Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio kag Clinica Sporbiotics, kaya mo ning mabulig sa imo sa pag-attain sang top condition nga healthy lifestyle.
1: Mm-hmm. Sir Boy, good morning.
4: Good morning, Engineer. Good morning, Brad Paul. Good morning, man, Sir Kevin. Mayong aga man sa atong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga at mga KSS supporters, kay Slow Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kay naka DTX 500 ang gapahubin sa silila, layo ka pa sa diabetes. No, kung gusto mo makabawi sa lawas mo, kibisyuhan ka, palapulaw ka, and tanan-tanan na lang ang mga environmental factors ara sa imo nga ga-affect sa imo health, ay ang pangbawi da DTX 500, the superior antioxidant. Kung gusto niyo i-boost ang inyong immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas para makabato man kag makaprotekta sa lawas kontra sa mga ginatawag nato nga mga microbial invasion, mga anomaly sa sulod sa lawas, na para ma-check man sa ginatawag nato nga regulator sa aton health ng aton immune system kung naka-Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang paaman, gaputi.
1: Gagwapo, guwapa.
4: Gagwapo nami ang collagen production kung naka-Mighty C, the alkaline vitamin C. Kung masakit na, ang nakasulod ng trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nga dala sa mga mikrobyo, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag-D3 Bio.
1: Okay, hindi na kita magpaligoy-ligoy pa. Istoryanta ining utan, Alugbati, madulo-danlog ini do. Ambot lang ako nda mahilig niya ng akong mga partner sa mulo madanlog.
2: Hindi kami hilig sa madanlog. Pero nami ang padanlog.
1: Ay, yes,
2: padanlog. So, Engineer, ang istoryanta subong, Alugbati. Mangkot ko bla nung Alugbati sa English, Engineer?
1: Do wala ko balo, wala Alugbati lang pag nanta ko naman.
2: Nan.
1: As peanuts.
2: Kay dito sa amon sa Amerika, sa grocery store na naman bakal, Malabar spinach.
1: Aha.
2: Una ko yan naintindihan, yung Malabar spinach. Ulay ko kabalo nga Alugbati, gali ang ngalan si diri sa inyo.
1: Amo nang ginakaon ni Kwani.
2: Isip mo boy.
1: Papay.
4: Papay?
2: Oh, hindi ala yan.
4: Sa investment to ya. Ako yung sa logbati.
2: Oo, oh, namin din man may
4: din.
2: Sir boy, ano bang ibang nga luto? Ah, sa pag ako niya, nabalaan niya, namin lang siya sa laswa.
1: Nan,
2: anong na, ibang pa?
4: Munggo.
2: Munggo.
1: Ah, munggo. Butangan munggo. Oo, oh,
2: pwede. Munggo. Pwede
4: man na pinuktok ka karne, kagdala ka alugbati. Namin man.
2: Ay, huwag ka namin. No?
3: Kagdala
2: ka
3: Dubai. Pwede mo man i-ano siya daw. Oo, Dubai. I-blanch mo lang siya, tapos dugisawan mo may, ano ba, katumbal.
2: Kuno,
1: duway ko na katinaw. Ang kutitot, kutitot.
2: Mm-hmm. Ang ano gani sa boy ang daw gastar na bla? Ang daw ga apat na kasay.
1: Okra, okra.
2: Hindi ah, apat kasay nyo daw may palikpik na bla sa boy. Nanamitan ko na mo do. Ang gamo na
4: ba? Down man, down man.
2: Oh, daw do gamo na bla duga square ba lang may akong corner.
1: Duga bang, duga bang?
3: Log daw balimbing.
1: Hindi, prutas na yan.
2: Amo na?
4: Hindi, ang namin...
2: Dulaba na siya, Sir Boy, nga daw apat lang yung corner, nga daw may gulod-gulod yung corner, nga nipis.
4: Hindi man taon kamutin, na.
2: Ay, dito sa Alugbati, ah. Ang Alugbati, engineer, damo gali micronutrients.
4: Okay.
2: Oo, may vitamin A, may vitamin C, may vitamin E.
1: May calcium pa na?
2: Oo, damo siya tuli ang nami engineer kay amo nigili ang ginambal permisang gagmay kita blaga para sa mata mo makaon ka sang green nga mga ano ni mga dahon-dahon.
1: Okay.
2: Oo, mga dahon-dahon. Makaon kita gali para sa aton mata kay may vitamin A, may retinol.
1: Okay.
2: No? So why labot sining imo nga vitamin A, vitamin C kag vitamin E nga makuha? Damo-damo siya sa mga phytochemicals. Tapos antioxidants. Una unta engineer. Why labot sining vitamin E, vitamin C, vitamin A, miara sa beta-carotene kag lutein.
1: Ay, oo.
2: Oo, ano ini? Ini siya mga carotenoids. No, carotenoids. Mas damo galing ang beta-carotene kung carrots gid jay.
1: Okay, oo. Okay.
2: Ini siya ang nagabulig sa imong mata. So may vitamin A na siya, may beta-carotene pa kag lutein nga nami sa mata mo. So engineer kun daw pigaw gali ang imong mata, alugbati ka nami. Oo, alugbati ka gid. Kag nami man siya para sa protection against cataract.
1: Mm-hmm.
2: O kapin pa may developing cataract kadabi or macular degeneration sa mata, nami siya. Kag of course, bangod sa iyang beta-carotene ka pa nami, kutis.
1: I see. Na, I see. Tanda para man sa skin gali.
2: Pero tandaan mo, masubrahan ka bala sa beta-carotene, ga yellow ka engineer.
1: Mm-hmm.
2: O doga pink, doga orange, doga yellow. So muna, kaon tagili permi alugbati ano pa may ara siya sang saponins. Ang saponins isa ni ka phytochemical nga ara man sa iya nga dahon kag iya nga stem. That's why magkaon ka alugbati hindi la kay dahon engineer
1: pati yung mga gamay nga stem
2: laktan mo man sang medyo mga tag 1 inch da nga stem abi.
1: Uh-huh.
2: Hindi man tong bilog ya gid nga stem kitigaan na iya.
1: Ang taas magutod, fiber man guro?
2: Oo, hindi ka magutod sa puno gitsang dahon. Dito oh. Kaya sa may upod nga stem nga daw 1 inch eh daw muna bi.
1: Okay.
2: Kaya niwi sa paglaga o mahumok lang man na.
1: Correct, correct.
2: Ara diya ang iya sini nga
1: saponins.
2: Oo, saponin. Kag ang problema galing ang nami sa saponin engineer, why labot nga antioxidant siya nagabulig ni sa fight against cancer.
1: Mhm.
2: Oh, so kung gaalugbati kada nami sa imo nga anti-cancer nga ano ni nga mga pangaman kag nagapabulig pa sa imong immune system no nagabulig man ini sa imong digestion ang dumad laxative sa galing.
1: Mm-hmm.
2: Ang magamaka laxative duga pahumok bula pupo mo
3: ano
2: gapadalhay padalhay
1: medyo taas fiber no
2: so kung sensitive ka engineer sa imong tiyan medyo in moderation ako kapayas ang ako niya laxative engineer. Nami gid kapayas gidalhay gina imo pupo ari pa nami siya kay may anti-inflammatory.
1: Oo, okay,
2: para
1: okay.
2: Ini sa imong skin care sa mga joints mo kampiyon siya no ang dasig mag-promote sa sang wound healing kag nami man siya sa iban pa nga mga nutrients nakang ila diri nga panulutuon. Ang bali Sir Kevin, basta gani ang mga sources mo sang antioxidant, either prutas or utan, every minute kag ginaboil mo na siya, ga-diminish ang iya nga
1: gabuhin,
2: available.
1: Gabuhin ang iya mga nutrients.
2: So isa sa pinakanami, di is kanon ta sa raw, pwede gali.
1: Oo,
2: pero ibutang sa salad.
1: Mm-hmm.
2: Na, daw saladon mo, dabi may mayonnaise ka, dabi or nami man siya nga ibutang mo sa mga soup.
1: Okay.
2: Diba si dugay-dugay blama noodles kakagwanaw?
1: Tiyang ang soup pinanglan mo na init man mo.
2: Oo. Kagano pa, pwede man sa gani ibutang mo harina, engineer, kang pritohon ang dahon.
3: Do kangkong chips.
2: Oo, do kangkong chips. No, kadamo, galisang may muta. Pero engineer, ang pinakabakod, didri ang iyang betalanin, betalains and phenolics.
1: Okay.
2: Amuling iyang pinakabakod, gid. Kay may pinakamataas ni siya nga bioactive compounds nga makuha ta ni siya sa variety nga pulagi lang yang stem. May variety ni nga pulagi diyan nga kadukot sang pula nga daw kay may kabayulet lang stem niya mo.
1: Hindi
2: ko no ang may mataas gid nga anti-inflammatory properties bangod sa iyang mga phenolics. Now again, hindi ta man guro sige ang availability do but kapos lang may tanom, no?
3: Kapos lang siya itanom. Kapos man siya buhion.
4: Kapos man siya buhion. Per thing survival rate lang alugbati.
2: Duwain niya ginatigi? Duwala yan, no?
4: Duwain siya do kabakod din siya klase.
2: Dugagataw, dugasaka ni.
4: Duwain
2: na siya. Tapos kung kaksan mo sa dahon, manubo lang man, boy.
1: Kagi ng mga naigubla sa black eye, namin na sa butang, no, kagi butang sa mga na black eye. Sakto
3: na, engineer, no?
2: Sa ginakastigo ka pa sa ngunag, galiyan mo ni. Ano, nga, Sir Kevin Sakwan sa black eye.
3: Because it has properties ng
2: anti-inflammatory.
3: Kag syempre Sir JP rich in iron man ang alog.
1: Oh, iron kag calcium.
3: So, may vitamin C siya kag may iron. So kung may ara ka iron deficiency, anemia,
2: nami siya.
3: Nami gid ang alugbati no, pakaupod sang balunggay.
4: So anong but silingon sina? Kung palapulaw, magpaluto alugbati.
2: Ang gali ka.
4: Magpaluto sa alugbati.
2: Dugin na yung sumya ka, B, no?
4: Alugbati, pagkaka.
3: Sa mga babae, gid, no? Na may monthly period, kaya ti sila ng prone
2: anemia.
3: Sa anemia. So bagay, gini sa ila, no? Nga utan. Kung kapangita sila iron-rich food, alugbati. Hindi nyo gipagdulaon sinyo listahan.
2: Oh, so alugbati, ara na na, sige ta na kaunon. Pero ti, again, kinanglan mo pila guro kadamo, alugbati man. So kung daw mahal gina alugbati subong, abi DTX 500 ka.
1: Ayos na, ayos.
2: The same amount of antioxidant. Ay, actually, damo pa eh. In a 14 peso capsule, loaded ka sa antioxidant. Kagti vitamin C, nga makuha mo sa alugbati, ara man sa mighty C. Ang mighty C mas solid, kaya ang yan ang vitamin C concentrated na. So sa isang kapsula, engineer, ang 500 mg mo, to the max, gina yung bioavailability. 100 mg, 500 mg, gina yung engineer, ang mga benefit sa Mighty C. So iparis mong DTX 500 kag Mighty C, kampiyon ang mga kondisyon every day. Kanto ta sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
1: Sir Boy, imo na ni panahon subong.
4: Thank you, no? Thank you, Brad Paul. Thank you, manas engineer. So mga adlaw tundaan ta, kung paano bala magbulig ang D3Bio sa aton logistics specialist ang aton lawas, which is our blood. How does D3Bio affects our red blood cells and what is basically our red blood cells? But may permitan ni mabatian, magpalabta, oy, pacheck ka sang RBC mo. Ano na balang RBC ng ini? Ang RBC is the red blood cells, no? Sige ni mga around 45% sang aton dugo are RBCs. Ang color ini pula. Nga apula,
1: red
4: rich,
1: mo.
4: Kay rich in iron. Ayun mo na, nung okay. Sabat hindi rin. Kay rich in iron. Rich in iron niya, no? So, basically, how many RBCs are produced in a second? Ambal nila, according to research and studies, around 2 million per second. Ang na-produce ang aton lawas para sa RBC ta. And one RBC, isa kabilog na cells, ang RBC contains around 250 million of molecules of hemoglobin. So isa ka RBC ang uno din na 250 million of hemoglobin molecules.
1: Nagakiri na sang
4: kwan. Which carry oxygen.
1: Oxygen.
4: Which anong allows ang hemoglobin to carry oxygen? It's iron. That's why ang banin Sir Kevin kaon na lugbati ko no ka para rich in iron.
1: Okay.
4: Para ang imo blood has the capacity, has the ability or to maintain that ability to carry iron. Nga kinanlan ta bala RBC, your RBC has a lot of function, no? Now, number one, it carries oxygen, which is vital to our existence. Without oxygen, patay ang tao. Hindi ka maginawa, patay ka, no? Cause our body use two kinds of fuel to power our body. glucose and oxygen. Without the other one, missing the other one, hindi, you cannot survive. Ang glucose kaniya, may ano ka pa, may alternative.
1: Okay.
4: Pwede ka pa kakaon good fats, kakalin sa D3Bio, protein, no? Those food sources could also provide energy, but all of them needs oxygen, no, in order to survive. So essential gid ang carrier sang oxygen sang aton lawas, which is our red blood cells. Anong pagiging obra sini? It removes toxins. Gina-remove yun yung tawag naton nga carbon dioxide coming out from our cells. Ang basura sang aton sila ginapagwa ini. And ang permita kakakalimtan, ang function pagising RBC, it's for our pH regulation. Kanan-lan, ang muna siya gamintin nga hindi tamaan ka acidic ang imo lawas, hindi man tamaan ka, dawag naton, ka-alkaline ang imo lawas.
1: Okay. So daaralan sa 7 siguro or something?
4: 7.5 in everything. Kanan-lan, no? Ang natawag nga alkalinity or ang pH balance ang aton lawas. So, very important ni siya, the mere fact that our body produces 2 million RBCs, red blood cells per second, indicates that our body needs this. This is really important. Essential for life.
1: Kung no? Kulang ka RBC, sir, boy, nang ginambal nilang anemia muna?
4: Muna nga, tawag ka anemic.
1: Anemic ka.
4: Anemic ka. So, ano ang shapes ng atong RBCs? Ang normal shapes ni donut.
1: Uh-huh.
4: May buho sa tunga.
1: Okay.
4: May buho sa tunga para flexible siya to enter any kind of tissues.
1: Okay.
4: So maipit yung lawas na masulod siya to provide oxygen to those cells needed, no? So amo ni kinanlan sang aton lawas, no? So your body could create around 119 million of these cells nearly in a minute or in less than a minute. This will give your body the oxygen that it needs. Oxygen is vital for life. Kung wala kang ginawa, most likely after 6 minutes you're brain dead, and after that you're totally you're dead na gidya.
1: Okay.
4: Dead ka na gidya. So ang aton brain is the number one customer sang ginatawag naton ng oxygen. That's why it 4 to 5 minutes, example, nawalaan ka, nalumos ka, nakasidinti ka, kalanan, ma-revive ka dahil yun para hindi mag totally damage
1: yung imo brain. Pila ka minuto, sir boy? Mga 4 to 5 minutes?
4: 4 to 5 minutes, 6 minutes ang iban nga, no? But vital ang 4 to 5 minutes nga sa rescue nga ma-provide niya doon ng oxygen.
1: Okay.
4: Amo na yung ginapump ka kay, para magdaloy ang dugo mo, para makadala to oxygen, para okay, makaginawa okay. Ka, no?
1: Uh-oh.
4: So, ano bala ang ginaubra ni D3Bio when it comes to your RBCs? Amo na usually ang aton topic subong no, kung how does D3Bio help with our RBC health, no? Number one, ginapanami ni D3Bio ang imo bone marrow health. Your bone marrow is the factory of your red blood cells.
1: Okay.
4: Meaning to say,
1: dira ginaubra.
4: Oo. Kung dira gobra, kung ang amuna ang imo ginatawag nga manufacturing hub.
1: Uh-huh.
4: Dapat ang health sang manufacturing hub mo kampyon.
1: Healthy man.
4: Healthy man. So ang ginatawag nga D3Bio contains medium chain fatty acids, no? Help niya absorb sa mga vital minerals and vitamins including calcium and phosphorus, that is basically good for your
1: bones
4: and bone marrow health. Ano okay. Bakit? It helps the absorption of fat-soluble vitamins, vitamin A and vitamin D. Essential sa ginatawag naton nga mga must-have nutrients for erythropoiesis, no? The process of creating your healthy red blood cells. So, da mo pa lang bagay, makita mo na nga may very important role ang ginaplay ang ginatawag nga D3Bio. And of course, ginabuligan man ni D3Bio ang aton lawas, lalo na kung i-combine mo D3Bio kay Sir Kevin nga Clinicas Probiotics, nami ang production sa ginatawag nga B vitamins, no? Anong pinaka-vital nga mga B vitamins para sa creation sang imo red blood cells? Vitamin B2, B3, and B12.
1: Kag kinanglan na sa Sir Boy para mag-ayo ang mga pilas bala? Ha? Ang mga pilas kay dra na sa ang repair sang mga cells naton.
3: Mm-hmm. Idugang ko lang engineer, no, ang RBC isa ini ka cellula nga wala sang mitochondria. So ano gid siya? Obligate glucose consumer.
1: Okay.
3: No? Aga depende gid siya sa glucose. Galing because sa demand sang aton nga iban nga parte or organ sang glucose, kis adutay na lang nga glucose gakabilin sa aton nga RBC.
2: Mm-hmm.
3: So ang glucose no ginagamit ina sang RBC is not para mag-grow pa siya, kundi para ma-maintain niya iya kaugalingon.
2: Ma-energize sa guro?
3: So imagine if you are glucose dependent no or high glucose consumer ikaw, ang imo lawas is also or ang imo other cells nagakaon man glucose. So imagine amo na kadamo ang supplyan sang RBC sang glucose. Pero kung imo diet is rich in medium chain triglycerides,
2: uh-huh,
3: which is makita naton ina or makuha naton sa pag-inom adlaw-adlaw sang D3 bio, uh-huh, it spares your your RBC, no? Ang ginatawag ning effect is glucose sparing. Kaya nga sparing. Kaya ang ginagamit sang imong iban nga selula as energy is the ketones halin sa MCTs.
2: Correct.
3: So matagaan leeway ang imong RBC to use the glucose to maintain itself para ma-maintain niya iya integrity kag ang iya nga cellular membrane man engineer, no? So muna ang benefits kung adlaw-adlaw kag D3 bio for your red blood cell health.
4: Nga ako no question, nga why kuno mitochondria ang red blood cells? That is usually a question that we ginapamangkot no sa mga science classes and everything. The reason for that, the most logical reason for that, it's why ni siya sa ginatawag ng mitochondria for it para ma-maximize niya ang pag-carry niya sang oxygen.
2: Mm.
4: Example, ang carrier mo, amuman man nagkusa sa oxygen, kaya may mitochondria siya, mas dutay ang madalaya nga oxygen into cells.
2: Mm.
4: So, ginhimo kiniya sang Ginoo ang RBC to maximize the its ability to carry oxygen. So, why niya mitochondria? That's why it only lives around 120 days. Tapos islan siya. That is the ideal lifespan of your RBCs. Ano pag ito lang mabulig ni D3 Bio? D3 Bio helps the absorption of copper, another fat-soluble mineral that basically are essential sa ginatawag paghimo sa RBC. But for me, ang pinakanami gidya nga contributions ng D3 Bio to its medium chain fatty acids is in maintaining our kidney health. Our kidneys are basically the producer of erythropoietin. Erythropoietin is basically what is needed by our bone marrow to create what you call your RBCs. So, kung may abilidad ang D3 Bio through its ferulic acid and gallic acid antioxidants and of course its good source of fuel like medium chain fatty acids to maintain kidney health, basically nami ang imo production sang erythropoietin. So kung nami ang production sang erythropoietin mo, it is safe to say nga nami man ang production sang RBC mo. So there are a lot of things that affect RBC health, no? That's another topic in the future, but the shape of your RBCs plays a vital role on its ability to carry oxygen.
2: Correct.
4: So basically, inaamuna mga abnormalities, may mga sickle cell anemia, may mga those kinds of, that's another kind of topic. But ang importante din na mabalanta nga ang D3 Bio basically helps and enhances your red blood cells health through its medium chain fatty acids. So kung gusto mo nami ang quality kagdaloy sang imodugo sa imulawas para nami ang deliveries sa mga tawag ng mga vital minerals and vitamins sa imusilula, nami man ang paghimo sa basura, lalo na kung updan mo pag it-extend ang mga tawag ng D3 Bio, nami ang imo pamatsagan. Kasi siyempre, ang intanan mo nga silula, sufficiente ang ginahatag nga oxygen sa ila, so nami ang ila ginatawag nga performance.
2: May question, Dre, healthy blood is equals to better energy. Tag the brain function.
4: Why better energy? Okay, you have a lot of oxygen.
2: Correct.
4: Why better brain function? Of course, it, that's the reason nami man ang pagdala ng oxygen sa
2: tag imo longevity.
4: And of course, longevity because oxygen and other kind of
3: nutrients,
4: nutrients will basically help your body repair itself. So that's why galawig ang imo kabuhi. So kung gusto ka mag-ayo, gusto mo manami man ang quality sang imo dugo, kampiyon ang imo ginatawag nga RBC Health, ay adlaw-adlaw mag D3 bio indi lang pangtrangkaso ubusip on kagilanat gapanami pasang imo daloy sang imo dugo
1: kag nami gusto mo yan nami ang imo pamatyagan pagbugta mo sa aga kinanglan maligo sir boy
4: nan,
1: so kun magpaligo naman gamit kita sang habon nga DTX Beauty Soap sir boy
4: mm-hmm.
1: Ah kay nga may ari ni nga guava extract nga naga-moisturize sang aton panit kung gamiton ta sir boy ha kaga mataas ang collagen nga maga nami pagid ang smooth ang imo nga panit sir boy number one, may beauty factor pa
4: ang mga tawag naton DTX Beauty Soap kay ini lang ahabon nga hindi lang may beauty factors may ginatawag pa nga antimicrobial properties tungod sa VCO nga gatap na sa mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases problema sa an-an bunis psoriasis punggod ha amo ning habon dapat si mo kay ang VCO sini kampyon ang antimicrobial properties dala na da ang mga mikrobyo nga gadala sa tawag nga mga body odor gamat amat ka pahamis kag puti kay may pa pain ha nga gapaputi sing imo skin kag may ginatawag nga whitening amplifier ang vitamin C nga alin sa guava extract which is extremely rich in vitamin C helps in production of glutathione that also whitens your skin and of course collagen for skin repair so din ka pa so kung gusto ka habon nga mumot ka na hamis ka pa mag DTX Beauty Soap ka na.
1: Partneran ta ni Sir Boy, ng mga ilok mo lang mabaho.
4: Mm.
1: Oh, okay na tayo, namil ang taong ng imong skin, daw gwapo ka, pero mabaho, yung ga-emit gagwa sa imuya kung balason ka, Sir Kevin, Sir Boy. Ah, kinanglan ta, mag-Clinica Deo Fresh.
3: Mm-hmm. Clinica so, Deo Fresh, engineer, no? Isa ka natural deo roll-on, himo sa tatlo ka natural oils, may tea tree oil, may castor oil, kag VCO, virgin coconut oil, no? Nga ginatap na ang kagaw nga nagatugas ang body odor so ginagaan niya kasang 48 hours protection
1: correct
3: against body odor kag syempre no ginasolusyonan niya gidya engineer ang nagapabaho sang imo nga kilikili which is ang kagaw ginapatay niya para hindi na magtugas ang body odor no kay whether we like it or not ang aton kilikili balason ginaya tugas mm-hmm. ang chimpo kag ang iyaya anatomical position mm-hmm. engineer correct. No kay mainit gina dayang ilok so balason gina so ang imuya solusyonan is ang kagaw hindi ang balhas no uh-huh. engineer so nami sa Clinica Deo Fresh wala gaman siya sa imo bayo wala ga puti-puti kag syempre hindi makatugas ang irritation sa imo nga kilikili kay kung ma-irritate imo kilikili nagaitom ina engineer
1: kag makaroon infection
3: kag syempre amuning nami sa Clinica Deo Fresh engineer nagaputi ang imo kilikili kag wala sang body odor. So, mag-swipe to the right, swipe to the left, sang Clinica Deo Fresh.
1: Mga pita, Sir Kevin, ha, Sir Boy.
4: Mm-hmm.
1: Tiyak ko na agay, ha. Gapangapi ko yan, DTX Coffee Mix. Namin niya, Sir Boy. Kay nga, ha. Ang mayarin sa nga chia seeds, nga taas fiber niya, nagainom ka na, ginatinluan pa ang imong sulok-sulok, Sir Kevin. Bisan, medyo gutom ka, wala ka bika pamahaw. Mm-hmm. Wala yung sulab, Sir Kevin. Kaya nga, ginambal nila, DTX Coffee Mix, nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Ka.
3: Pabuga na sa antioxidant engineer, ang DTX Coffee Mix. Siyempre, may chia seeds, no, rich in fiber. Nagabulig sa pagtinlo sang imo digestive tract. Pero kung ikaw, no, gakabala ka sang imo blood sugar level,
1: uh-huh.
3: may ara kita, kape nga bagay sa imo no DTX premium coffee stevia ang sweetener no natural sweetener so hindi kagid mahadlok nga magtaas ang imo nga blood sugar level kay hindi niya makapataas sang blood sugar level magabulig pa ni gani sa pagmanage ang imo nga blood sugar level kay bangod ang stevia isa ka natural sweetener no sa DTX premium coffee no ma-enjoy mo gid ang kapait kag katamis nga sabor sa isa ka kape no so mag DTX premium coffee
1: unlimited pwede mo ma-take ni Sir Boy
3: any time of the day
4: no stevia ang sweetener kag kung gusto ko lang if you just want to feel young and look young amuning best coffee si mo DTX premium coffee
1: mm-hmm. Okay so, may kape pa kita yang
3: pangontra stress engineer no ang prebio coffee bugana sa probiotics no nga nagabulig sa aton gut health para magproduce sa mga happy hormones nga kinanglanon sang aton brain para ma-stabilize ang aton mood so kung ano man nga sahi sang stress ang imong nga ginaagyan isa lang kahigop sang prebio coffee no magayuhom ka na liwat So para ma-manage ang imong stress, nami imo brain health, mag prebio coffee, amuning coffee for your brain, no? Prebio coffee. Pero para sa gut health, mag Clinicas Probiotics Engineer. Ang Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units of good bacteria ang sarang ihatag sa inyo sa kada kapsula. Ang ginahimo sini ginaproteksyonan ka batok sa diarrhea, constipation, kag nagapromote sang nutrient absorption sa aton nga gut, kag ginapunggan ang pagsulod sa mga carcinogenic agents sa aton lawas nga nagatuga sa mga cancer, no? Kag ginaprevent pa sini ang colorectal cancer. Kung ikaw may problema sa urinary tract infection, basi kulang ka lang sa good bacteria. So para mapataas ang imong good bacteria liwat, mag-Clinicas Probiotics ka.
1: Okay, pro kinanglaman natin, Sir Boy. Ining extend food supplement for men. Pinaka-importante ini kay gina-energize na, gapataas ang atong stamina. Ginahimo iya balance ang aton mga hormones, Sir Boy.
4: Ang food supplement sang mga barako.
1: Okay, kinanglano ni ang libido support, biography, sa mga lalaki, kag mga babae, bla. Ang libido, amuning kinanglan, nag-enhance ang imusexual life, Sir Boy.
4: Pang mag-explain kayo dyan, gaya yuhom ganyang mata mo.
1: Ha? Tiyan mo ni, kag nakabulig ini sa aton nga mood para ma-libre kita sa stress, Sir Boy. Kung kita, may ari sa nga makakaglabuas ka nga nagapanami sang daloy, sang dugo, Sir Boy. Ang dugo, ang pinaka-importante, parang manoy natun blaga katulog. Mabuhi siya, ang nagalaylay, magauntay, Sir Boy.
4: Ang sikreto sa tanan, ara sa dugo. Gusta si Manoy ang istoryahan ko ng flagpole, medyo lupay-pine, kulang sa dugo. That's why dapat naka-extend food supplement. Pero kung gusto mo nami man imo blood flow, no, magpamasahe 2 to 3 times a week. Updan si engineer, gano'n siya, no? Dapat ang sikreto sang masahe, wala

0: ga-relaxin mo brain para layo ka sa stress, ha? And kung gabiyahi hilo ka, this is the best nga balan news para sa imo. Simutan mo itong gabiyahi.
1: Dasig pa ma-absorb sa panit, sir. That's why dasig makakas ang pagpalanakit sa imo nga kalawasan. Sakto lang nga init, sakto nga lamig, no? Ang iya ginahatag nga... relaxation sa imo nga mga palanakit nga kalawasan.
2: Ang kwanda, Sir Boy, kung nagalamig-lamig lang imo nga kwan, imo mga muscles, ibutang mo lang na.
0: Correct.
2: Buhi on niya, patay maskulo mo niya mo.
0: Nanunay naman ito sa buhi. No? DTX Liniment Oil lang sana, oil ng bayan.
2: Sige, sige. Walang tatuyong po, Sir Kevin. Din sila pwede makabakal sa ato mga suplemento.
1: Yes, engineer, ang ato nga mga produkto sa Klinika de Alternativo sarang ini mabakal sa tanan nga branch sa Klinika de Alternativo nga lapit sa inyo lugar. No? Para sa address ng Amon Clinic, magbisita sa Amon Facebook page, Klinika de Alternativo. No? Kag i-search dito ang inyong syudad, no? Or ang inyong city, kag magagwa dayon ang address sang Amon Clinic nga lapit sa inyo nga lugar, no? Kag syempre maghalong gid kamo sa peke para makasigurado nga original kag FDA approved ang inyo mabakal, pangitaa ang silyo sang Klinika de Alternativo kag naka-box ang aton nga mga food supplement, no? Kag syempre, no? Dapat naka DTX 500 gid sila adlaw-adlaw, engineer, naka Mighty C Alkaline Vitamin C, naka D3 Bio kag Clinica Spore Biotics para ang lawas nila mamligan kag ang balatian malikawan.
0: And of course, hindi kin maglipat, ha? Kung medyo conscious na kamo sa inyo eye health, medyo medyo burado na ang mata, medyo blurry na ang vision, ay basic kulang na sa tawag nga eye care. Okay, may eye care na ang ginatawag nga Clinica de Alternativo. Namin isang ginatawag nga eye care drops, no? Amon nga maintain sang aton ginatawag nga health sang aton eyes. It has the minerals and vitamins vital for eye health. So, tandaan, if you want to maintain the quality of your vision, mag eye care drops, no? Available na sa Amon Clinics and of course to all leading pharmacies diri sa Bacolod. Remember the name? Eye care. Cause you care for your the health of your eyes, no? And of course, hindi magdipat, mag DTX 500, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, and of course, kung gusto mo dali ka mag-ayo, kung tatlangkaso, ubo, sipon, kagilanat, mag D3 Bio.
2: Okay, in behalf ni Doc Ramil Oy, ang pinalangga nga CEO, ang aton nga Vice President sa Operation, Sir Eljan Castanyo. Of course, saka aton nga Station Manager, Sir Rods Palma, ako naman si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Salamat sa inyo pag-upod, gabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton. Mag-ayos ang tanan naton nga balatian, mayong aga sa tanan-tanan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

Gusto mo bala istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ang galibog ang ulo ko kung sa diin na kumaupod nga linyada eh. Kay Kapitan Hugakom o kun kay Norbing Di Malunhaw.
2: Kung diin na dako nga budget, dad. Dito tayo, dad. Sa padaog tayo, dad. Maupod tayo kung diin tayo dako nga makaginan siya blao.
1: Gahulat pa ko gani sa migo ko nga si Norbing Di Malunhaw eh. Kay may ma-finance ko do sa iya nga engineer sang DPWH. Amuto ko nung mahatag sa iya sang minalita nga kwarta mag-eleksyon ko no eh.
2: Ati ko magamo na dad. Padaog na ya. Sigurado ginaya dad nga may kung may finance, halin sa mga buaya kay sadya ginayang tagtaganay.
1: Amo gani nga ginapanilagan ko pang duwa ka partido eh. Kay para kun may partido, may partida.
2: Ha? Dad, kung sino ang paldo, dito ta magrupo.
1: Sadya-sadya, no?

0: Boss Rocket.
1: Ano man, Boy Ramon.
0: Hindi ka na magwa sa balay nyo, ha? Kung gauba ka, ha?
1: Ah, mauba, kuya, kay Ginot. Tutal ginasablay ko man sa baga kung bayo ko.
0: Ay, boss, hindi kina paghibo, ha?
1: Kag nga man.
0: Basi dakpon ka, kagtikitan.
1: Sutab, eh.
0: Sutab, gani, boss. Amo ganing hindi ka na magwa-adinga na kauba kay basi magdugang ang imo kasutab. Kabalo ka, boss.
1: Mm.
0: Amo na subong bago nga mando kung gauba ka sa dalan. Dakpon ka!
1: Yuga nila eh! Mayo eh! Mayo eh, no? Dakpon nilang kaubas dalan. Pero mga kawatan to sang minalita nga nakabarog niya. Ano na lang to?
0: Ate, proteksyonan to yan nila, ya, boss eh. Kay ti, boss, kung dakpon to nila, wala na karun may mahatag sa ila sang malita. Oh, boss! Amo ginang dako nga katingalahan.
1: Katingalahan gini. Kay ang gauba nga wala sala dakpon, ang gabarong niya kawatan hindi. Ambot ano na yung patakaran? Nga manakop sa mga nagaululuba.
0: Palingin sa ulo, boss, ang mga mando ni isang gobyerno?
1: Hindi lang lingin. Dumahay blood gani.
0: Ay, ambot, boss, ah. Dumakapamuyaya o tagani nga pang gobyerno ni.
1: Amo kiti. Kadamo nagidya subong sang nagakuriit kag nagapamirip he sa plasta datay. Buisit gani. Kun magubas ang bayo bawal. Pero kun mangawat minalita goods lang. Amo na diya sa Pilipinas, no? Ang mga watsang dilatas na pilakbilog, dakpon. Pero ang nangawat minilyon sa gobyerno, ara, Japon sa pwisto.
0: Boss?
1: Amo na ding ang mga pigado, gapigado, pagid. Ang mga kwartahan, gakwartahan, pagid.
0: Asa na sa dyan, no?

Agay. Kasakit sa gilid ko, wow. O wala labot nga galak ang ako nga panga. Gasakit pagid ako nga tilig. Hindi ayan. Sa sobra ko na inikagamit sang kok. Kokwa. Agay. Hindi pwede nga magmasakit ako. Dapat healthy lang ako perme kay hasta buhay ako. Ako diya ang mapresidente sa Pilipinas. Wala na niya ulo eleksyon. Amo nga dapat, hindi gid ko ya matiwas. Kay kanugon sang kwarta nga gapaldo-paldo tapos, sila naman ang makabinipisyo. Ano sila? Hello? Dapat sugod-subong, mapakonvert na ako sa budgetarian. Bulo budget anay kaon para hindi magdasig masakiton. Hindi ko ya dahil gusto nga mabuslan ko niya sa pwesto. Gusto ko ya, samtang may ginawa pa ako lang diya dapat ang mapungko sa sining posisyon. Nami diya kita sigay diya kwarta. Gamay lang nga proyekto, kagdala mga ghost project, piho na ya. Malita na dayon. Sigihon ko lang ning akon diri posisyon kay para makapaldo kuya perme. Bahala na kung ano yung bol nila sa akon . Bisan ano yung bol na sa akon, i-chispace ko nila, okay lang. Basta ako kwartahan . Nami na diyang ako niya kay ti, may tuburan lang kuya sang kwarta. Gatubod ang kwarta. Sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa

0: Ote, may gabong koy. Makadon na ta kay mama burak tay. Mam gali.
1: Oh, mega. Pero karon lang kay init, pabe.
0: Basi hindi na ta madala sa listahan siyang may eskwela sa Sunday School, Meg. Nga Lunes ang klase ay. Basi bala sobra na migaw. Basi galalawas ng listahan ako.
1: Kung magsobra, Meg, piliton da Japon nga makapainroll ta.
0: Basi bala hindi na sabi magsugot, Meg.
1: So tabon ta lang eh. Ako bala, Meg.
0: Ha? Eh, ano naman ang imo mo, migaw?
1: Mas style-style naman ta eh.
0: Kagano na ba yung style, Meg?
1: Isukit na naman ang mga kalubyan ng aula bunga. Igarantor ta naman si Historia, eh.
0: Meg, amo na gali, Meg?
1: Oh, Meg, hindi bala mo managinimota kay Ma'am Tagoytay?
0: Ay, oo, gali, Meg. No, nalipat ko bala.
1: Di mo man naitira ta kay pakaisao niya, Burakday.
0: Di, Meg, ang pamangkot. Mapati man siya, eh.
1: Kundi siya magpati, Meg, papatiyon ta sa Japon, ah.
0: Siya sa Jaino.

0: News.
1: Bio, galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Nahinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Ang oxygen nga ara sa Dr. Pinoy's Calling Capsule. Amo ang may pinaka-powerful kag-primary role. Para sa aton ikayong lawas, sugod ang tanang proseso sang aton metabolism, gina-regulate sang oxygen.
10: May nagkain nga indigid, nagwantahan kung nag-atake. Lakot sila, over-fatigue na sa school work, over-stress ka sa problema. Natilawan ko na ang damo lang herbal medicine, pero wala agit alivyo. Apang one time, nag-try ako sa Dr. Pinoy Saling Capsule. Kasubong, maayo na agit ang palatsak ko kung adlaw-adlaw ko inyong ginasumar.
11: Dr. Pinoy Saling Capsule.
12: Muter na mas!
13: Ramiro Brito, ang imong sugar, pila na lang subong?
14: 62.5 ang imong kong laboratory.
13: Sang una, pila?
14: 35 PLO, 35 PLO. Ilawin nyo ang Buterna Capsule.
15: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend.
16: Mabakal sa malapit na butika.
17: Spore Biotics, nag-inukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
19: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
18: Ka! I-shoot na ga!
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: el John Lava.
1: Ano man tayo, tayo, tayo?
0: Kamusta ang pag-eskwela mo?
1: Okay man tayo. Kabalo naman ka magbasa ka magsulata.
0: Sure ka?
1: Subong galing tayo. Medyo buro ng panulukan ko. Amo na daw buro man pagsulat ko kag pagbasa ko. Atay, subong blao. Hindi lang ko anay papabasa ha, tayo, tayo, tayo, ha?
0: Wala man ko nagsiling ha, papabasa ha, munta ka. Namangkot lang kuya.
1: Advice lang kuya, tayo, tayo, tayo, basi pa lang ya, ha?
0: Wala! Nagbinaro ka naman, Eljan Laba, ha?
1: At tayo, tayo, tayo, labay man lang ako.
0: O sige, labay lang.
1: Wow! Hindi, ang buhat ko bala silingon. Change topic lang ta bala kadali.
0: Change topic ay takilid ka?
1: Wow!
0: Kaya naman ba yung gusto mong istoryanta?
1: Anong bitay kung mamati na lang ta radyo? Basit may bago na bala nga balita sa radyo, ha?
0: Kaya siya yung pabalitaon ta? Si DJ Sotab kag si DJ Nilaw?
1: Laban-laban eh.
0: Budlay niya kung sa ilahalil ang balita.
1: Kaya nga naman tay?
0: Sa sinilaya kabalita, 99 hindi nababatihan. Isa lang lapit sa kamaturan, duwa-duwa pa.
1: Wow! Hala? Amo nagalit tay tay tay?
0: Oo ah! Dugay na yun ah, wala kayo jakbalo.
1: Kabalo man eh. Kaso ka pa buwapo lang ko ah. Nga daw wala ko kabalo-blaw.
0: Sadya-sadya yun ah!
1: Wow!

0: Burog?
1: Yes, Magdalena.
0: Wala pagid ya kabog tao?
1: Wala pagid Magdalena. Hamu o kijapon yas natulog yaya.
0: Nala!
1: Ambot ba si kundi na siya magbog tao?
0: Nala! Hindi man ay.
1: Hindi mo ko gusto nga hindi siya makabugtaw kay ti baluman ko nga kinahanglan taman sa mo.
0: Gani man.
1: Galing. Dawala gin siya gana magbugtaw yaw. Karami gin siyang tulog yaw. Nagapalan ang guwanon pa.
0: Eh, gakumod siya?
1: Oo, wala Magdalena. Gawakal-wakal pa gani.
0: Eh, anong ginawakal ya?
1: Ang buta, eh, hindi man maintindihan kayo daw. Gakumod-kumod man lang daw. Daw hindi maintindihan.
0: Hala! Ay, abi pa mati ito bisang mayo kung anong ginakumod ya para mabalaan ta.
1: Agod mabalaan mo gid Magdalena. Mas mayo nga ikaw gid ang mamati para aktual mo gid lang mabatian.
0: Hala!
1: Kung ikaw na lang di pamati, nga isalig mo pa ya sa akon.
0: Nabaw! Hala! Do, hindi ka na masugo, Hal?
1: Kay masarangan mo na gid lang, O Brown, isugo mo pa sa akon. Do, sobra, kapaya sa boss.
0: Sadya-sadya, eh, no?
1: Why?

0: nagtipagka on sa mga basurahan, no?
1: Kay pag-ula palang tiwasan mo na tayon sa mga ito nga layaw. Kunda mo, ginagutom nga mga tao, musta mo pag ginagutom nga mga ito?
0: Kad nga, Aman B.
1: Kaya ang ipakaon sa tao sa ito, ang tao na lang makaon eh. Kay, ang muna nga mahal na dahan sa busang balaklon. Imbis ipakaon nila sa mga ito, hinito na lang sang tao liwat kakaonon.
0: Hala. Na gali ang rason nga kaiwat sa mga pagkaon subong sa basurahan.
1: Laban hindi na nanila mabuya kay tikinakulang man sila sa pagkaon eh. Kita mo sa mga basurahan, no? Bisan ito, gaping as pangitas ang pwede makaon.
0: Pati maan, guro nga. Pikado na kita, no?
1: Nala.
0: Pikado na kita eh. Kita mo, nagkatamo naman ang kawatan kag mga hotapper.
1: Hala, sadya-sadya ino.

sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: 3, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kay gintistingan. Wala git ko nagbatsyag acid. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Red Horse Beer. Manamit, suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: What if your phone could be your front row seat?
8: Playtime Entertainment launches PT Idol.
7: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
8: Where talent takes the spotlight.
7: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: DJ Dance.
1: That song was brought to you by DTX 500.
2: Proteksyonan ang baga mo laban sa paninigarilyo.
1: Mag DTX 500 ka.
3: K5 News.
4: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigod, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
4: Mighty C. Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
4: TTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: TTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butik.
4: TTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
4: TTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butik.
4: TTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap.
1: Mabakan sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
1: Mabakan sa mga butika.
11: Ang pag-maintain sang kabuhi sang tawo, dinaproseso sang apat yung mga basic components. Kag ina, amo ang carbohydrates, water, proteins, kag energy. Kag ang mga siyentifiko, nagpamatuod nga ang oxygen, amo gid ang pinaka-overriding key ingredient para mag-function ang mga components kini. Kag 80% sang tanan nato yung metabolic energy production, dinahimo sang oxygen, nga mahatag sang Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
12: Kaya dali ko, lakas sa butika, kag nagbakad. Ito Marco, tapos sa pag-exam namon, nakapasalit ko, nakukit mo.
4: Dr.
12: Pinoy
4: Capsule. Dr. Pinoy
11: Squalene Capsule.
13: Muter na mas.
14: Ramiro, ito ang imong sugar, pila na lang subong.
15: 64.5 ang imong kong laboratory.
14: Sang una, pila?
15: 35 PLO, 35 PLO. Ilawin
16: nyo ang Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend.
1: Makakal sa malapit na butika.
17: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
4: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
18: Ga! I-shoot na ga!
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: News.
1: D3Bio.
2: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
3: Pumakal sa mga butika.
0: D3Bio.
4: Kadto ta sa mga dugang nga mga benepisyo kung pala inom ka D3Bio adlaw-adlaw. Ari ang mga dugang nga benepisyo kung pala inom ka sang D3Bio adlaw-adlaw, sir boy. 50% sang MCT ara sa extra virgin coconut oil.
5: Correct.
4: Sino lang ang may D3 subong nga may VCO?
5: D3Bio lang.
4: D3Bio lang
5: eh. D3Bio lang ang malakas.
4: Di kung damo MCT ang extra virgin coconut oil, ti isa na da ang pinakadamo ang lauric acid. Ti kung masiling ta lauric acid, gina-decrease niya ang stickiness ang ito ang blood platelet. Kag makabulig ni siya para nami imong digestion, para nami ang ito ang motility or ito ang flow blast sa imong atyan.
5: Correct.
4: So once nga nami siya, ti nami ang imong digestion. Ang nami pagid sang MCT, ang iya nga secretion, sir boy, gina-reduce niya ang cholesterol sa imong dugo kag atay para nga hapos ma-absorb ang gitawag o magamit ang calcium kag magnesium para sa imong strong and healthy bones. Kung pala inom ka D3Bio, ang nakanami pagid indi lang astada. Once nga ang lauric acid ma-oxidize sa imong lawas, it will convert to monolaurin. Once nga mahimo na monolaurin, strongest nga antiviral, antimicrobial, antiprotozoal, kag antifungal properties among MCTs. Ti ang inyo nga D3, may lauric acid, wala na. So D3Bio kagid, para nga nami ang imo nga immunity, na healthy ang imong tinai, nami imo digestion, kag nami ang absorption sa imong mga essential minerals or nutrients sa imong selula. Amo na ang ma-offer ni D3Bio. Sa 14 pesos pa lang, ang iyang benepisyo, sintimo ang benepisyo.
5: Grabe, no?
6: Dumunta mo benepisyo.
0: D3Bio! D3Bio.
7: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Mabakas mga butika.
0: D3Bio.
6: So D3Bio, sir boy, na balik-balik taning mayara sang caprylic acid. No, isa ka sahi sang MCT. No? Nga gina-convert sang aton nga lawas into ketone. No? Nga muna ang naghatag sang pagkaon energy sa aton nga utok. Kag amo lang ni sir boy ang maka-cross sa aton nga blood brain barrier. Luwas ang antioxidants ang ketone, amo lang ni makasulod dito sa aton nga blood brain barrier, sir boy, nga malikawan naton niya ang pagka malipaton. Siyempre alert kay no, perme kay nga may haras ang ginatuwag pagkaon ng aton nga selula sa aton nga utok.
5: Correct, no?
8: Ang gin-discuss ni Dr. Ramil, which is lauric acid, amo ni siyang C12. Ang kay Doc Sam naman, ang caprylic acid, amo ni sa ang C8. Ang tunga-tunga ang akon, ang C10, which is capric acid. Ini naman siya ang super fighters nga ra makita lamang sa virgin coconut oil nga ara sa D3Bio. You know what? Ang abilidad niya bisini, once ma-convert na siya, no, into monocaprin, ang specialization niya is pat yun ang bakterya, pat yon ang viruses, pat yon ang fungos, halos tanan nga makita yan niya sa lamahon niya ni sa imong lawas. So ini man ang nag-increase ang imong energy expenditure kag naga-contribute ini sa pag-lose weight kag pag kakas sa mga fat sa imong kalawasan. So pinaka-importante, why not take D3Bio? May caprin, ay may monocaprin ka na, may monocaprin ka na, may monolaurin ka pa.
6: Kumpleto na.
9: Kumpleto. That is the advantage of medium chain triglycerides only found in D3Bio. Hindi mo ni makita sa other vitamin D3 supplement. Why medium chain? 6 to 12 carbon chains. Meaning to say, sakto-sakto lang dasig i-process ang lawas. Kung long chain, dugay. Kung short chain naman, wala pulos. Wala na unod ng carbon chain. Wala na energy. So, ang namigid, ara sa tunga, ang itawag ng medium chain triglycerides, nga ara sa D3Bio. Gapan namin sa imo energy, nami pa ang imo metabolism, protektado ka pa against flu viruses and bacteria, fungi, and even ginatawag nila nga mga parasites. Mag D3Bio ka na.
0: D3Bio! D3Bio!
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
3: Mga butika!
0: D3Bio! Health News!

0: Radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Network, alas 11 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps, mga balita kag-public service, mga komentaryo nga may punto.
5: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
4: 11 Mbps, kaupod kay ka-K5 Jean Paul Generoso, iniag 11 Mbps.

0: kaayong aga, mga sukin naton ngiting palamati. Welcome na kamo sa programang 11 MBPS. Subungad lao, pizza size na kita sa bulan sang Mayo, tig 2026. Din man kamong lugar sa Pilipinas, din mga bahin sa kalibutan. Inyo kami makitan live kababatian sa mong Facebook page, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 nyo, Jean Paul Canietti Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Astig!

0: Mikos, Mikos na mga insan! Mikos, Mikos na!
1: In America, for a coffee in America.
0: Boss Joe, Bon La Chica, Richard Bilando Pasilan, ML Balasa, Sandra Dizon, Ruda Angilis Knight, ang lagawan ko nga bibay, ang bibay nga lagawan, kusi sa hita, gida, kusi sa hita.
2: Tinunto, ito.
0: Si Lady Diane Sanchez Lanario, Angel Bilando, Anabel Santisteban, J.Ann, Salvi Cordoba, Upenyo, Sandra Dizon Haro, Merlita Malbas, Mary Lynn Parcon, Janet Selbistro Anabo, nga purti ang iyang kulukanta-kanta kay ina, gamulo monitor ko, yung naka-live siya.

0: Hala! Ang bali ni Rudal niya, saan? O, pwede ko si On. Ay, hala, mapakusi siya. Rudal, magkusi. Kublenti niya, kusi nga mo niya, wa. Magkusi, kubli, Rudal. Hindi niya mo ni nga kipot ang tatlo. Kang tatlo. Hindi niya, hindi niya mo na, hindi niya mo na, Yerudzo. Amo ko na yung mungusi, Yerudzo. Na, ang tatlo katudlo ka palang laba, ginayaron. Hala! May mahuri kapan gani na ang tatlo katudlo ang botsi mo. Magkusi, Kuya Bala, hindi niya sila yung kipot yung amo na, oh. Amo ko na yung magkusi, yaw. Na! May madalahi, gid. May madalahi, gid, Ruda. Sige, ya, gida. Kisa balaga ka umul-umul ko na da.
1: So ito.
0: Ay, oo. Nga ahaw, ano ka mo magkusi, yahaw? Dapat yan, gadangaw ko yung adaan yan. Magkusi ko yan. Muni, amuni, biyan ko si, di biyo, dridampi biyo. Na, oo, oh, kapalang lab, oo, oh, na, kapalang lab, oo, oh, pala yung iban nga tudlo. Abal ni Richard, yun o kanami, na yung sagi mo ko si Aw. Ay, birthday ni Manang Gali, Manang ni Janet Silvestri Anabo. Happy birthday kay Manang niya, Rowena Ilazigi. Rowena Ilazigi. Sige ah, happy birthday da kag lingaw-lingaw kamuda ah. Hindi magpatama video kay hasta alas 10 ang gabi ah, kay panakpon bala kamo. Hindi magpatama video kay kung gabi kay pangdakpon kamo. Bawal na subo. Ruda, ginayawa-yawa mo gig ko bala.
1: Tinunto ito.
0: Wag sa patugmaw na ko bala ron. Hindi na ko magpatugmaw, ikaapat. Sige, yagi da. Hoy, nainom nyo na ang inyong mga DTX 500. Kung wala, paimnan nyo na. Kay mas stress ka mo karon sa aton ng mga pag-istoryahan. Shout out sa Campus Internal Security and Safety Office sa University of St. Lasal. Ang kapashout out ang inyo commander, First Lieutenant Raymond Ibrado, sir. Good morning, Sir Ibrado. Dugay na taway kakilit anay, Sir Ibrado ba? Matiro-tiro naman ta bala. Ang imo nga armas ka mga tahom nga kalatuktukan na to.
1: Grabe po.
0: Hagadon ta si Junsaps pero pabaklon ta gid sa bala.
1: Grabe boy.
0: Pero na aton bala ubuson niya na.
1: Grabe boy.
0: Mary D. Montorio. Ah, ya kuya bala wala gid sang ginahimo nga. Ti amo man ko kusi man turuda. Ano pa gid ya ha?
1: Grabe boy. Tinunto ito.
0: DTX 500 inumon tagid permi ha. Kay parang permi healthy. Parisan gid sang mighty C ang alkaline nga vitamin siya. Muna ginainom na mo ni misis kung aga kagabi bala. Kami sa balay DTX 500. Ang akon mga bayaw nga may diabetes. Ang pag inom niya DTX, why? Nasa nagulo insulin. Ka isa kasi mana lang in nanaya. Waay niya nag-insulin nasta subong.
1: Oh, grabe
0: ba? Kami gidya para sa diabetes. Ang bal ni Jisery vlog niya Sir Paul. Ano naman ang word of the day sa topic mo, subong? Kagapon about sa Bluetooth. Nagligad about sa kubra. Ay, ang armas ni Junsaps kadupol, may nagapanag-iya na to bala. May nagapanag-iya. Tubo yaman ah.
1: Grabe po.
0: Mga balita nga itong pag-istoryahan subong aga.
1: Sinunto ito?
0: May tatlo ka mga minor di edado nga children at risk na riskyo sang anti-mendicancy task force sa Bacolod. Daw mga pilatong edad ko no, may 15, pilato 13, tapos may 17. Nan, kay nga, nag-yup-yup-yup-yup rugby. O istoryahan, tani karon sino ba dapat basulon? Kung mga kabataan, mga rugby girl, kag-rugby boy, aras dalan, sino dapat tani basulon? Kay kung ako pamangkuton niya, tiginikanan, gidi. O, ti istoryahan, takaron nga dapat malabasulon ang mga ginikanan. Sining mga kabataan, nga mga rugby girl, kag-rugby boy. Oh, karon istoryahan ta na.
1: Pinunto ito.
0: Ari guwapo nga topic. Ari oh, sadya ni nga topic. Kundi nagligad ng istorya ta about kubra. Kahapon about Bluetooth. Mabalik ta sa kubra. Mabalik ta sa kubra. Kay balok mo kun nga ah. May isa ka kubra nakita sa isa ka basin sa Don Salvador Benedicto.
1: Grabe po.
0: Oo. May mga naglagaw-lagaw nga mga turista halin sa Bacolod nga mapadulong sa Don Salvador sa manghihi ini sila sa isa ka CR ay nano man niya nga pagbuka sa toilet. May kubra sa sulod.
1: Grabe po.
0: Aba, what if babae ang mangihi?
1: Grabe po.
0: Kag ituklaw sang kubra ang pawikan niya.
1: Grabe po. Grabe po.
0: Uy, kasadya ni nga balita ni. Imagine na lang bala. What if ang kubra to ya girl at to ya girl sa may basin? Ay! What if kapag pangihisang bibay? Pag pangihisang murat? Nangihi ang murat? Sang nagapaurok-urok? Kada to papiswit? Ay! May kubra gali sa sulod kagin buntog ang imo pawikan! Ay, kaswerte kasi kubra niya. Tanda kasi kubra. Kadamo sang iya plastaran, dito gid siya nagplastar sa CR. Sa sulod gid siyang basin. Ala sa naol kubra. Unara kada sa kub sa sulod siyang basin. Abaw piho gid nakakagat gid ang kubra. Ay, ang lain bagin ko ng makapungko, makawiwi ang lalaki. Pagwiwi isang lalaki, abo! Kagton ang jitlogs! Kagton ang jitlogs mo!
1: Tinunto.
0: Kadirikado, managaliya sa Don Salvador, tuod pa. May kubraya sa sulod siyang banyo. Arang hindi sa sulod, hindi sa buho, sang CR. May video pa, bla, ipakita ko karon. Ay! Abo na tayo, permigin na pamangkot ko ya. What if babayi ang mangihi? Kag ton. Ay, puwerte ka dan ang dila sang kubra.
1: Grabe po.
0: Kita niyong dila sang kubra? Gamwa mo ginaw. Ay! Ambot na lang. Ay! Hindi ko kaya imagine.
1: Grabe po.
0: Yeah, nakagurong. Ay! Kung ano mga yung mga dilap-dilap ni man?
1: Ito?
0: Paglantaw mo kubra galing. Ay! What if kagton ang imo pawikan?
1: Pinunto ito?
0: Ay! Purti ka klase balita ni. Karon na! Istoryanta niya. Agwapo man nga balita oh. Ang mayor sa siyudad sang Cadiz nagapanawagan subong sa publiko kay may nagagamit sang iyang account sa Facebook Nagapangayo kayo kwarta. Imagine noon mo bilang si Mayor Bading Eskalante matchatse mo. Ya toy. Si Mayor ni ah. Ya Mayor mo yung gabi. Ya mapasponsor ko da bisi mo. Ginimo yaya katunto man ni klasing na nagkawat sang kwan man. Nagkawat sang ano ni sang Facebook ni Mayor Bading man ginimo yaya si Mayor Bading kwan manog into manog tunto budol o ginimo yaya si Mayor Bading Mayor Budol o istoryahan tani karon na dakpan na bala ini ang balimir si Matisa no ya tapos ko nagaunay bala ha. Namin mo, Mercy, pagkagat sa pawikan, hindi na makakas ang kubra, gaunay. Ay! Kung kisabala, ginaunay ko man ang akong kubra. May mga batasan ko malang ginaunay ko na, why na ginakuha. Ay, katsay na kamusin, ha? Nga... ang kubra, why nagagwa dito na lang? Ginaunay na sa sulod?
1: Tinunto ito.
0: Kigan mo kunin ni pastor ko sa mga topic ko. Kigan mo kunin ko ni Brother Edmond Alejo sa mga topic ko. Brother Edmond! Ambot headline pa lang to kasadya na no. Headline pa lang. Ang Feebox nagpadugyan nga hindi ko na magpagkapanti sa padayon nga aktibidad sang Bulkan Kanlaon. Oo ah. Kapulisan or mangunguma ginlutang patay sa banwas ang Kalatrava natabo kahapon sang aga Mayo 5 sa may barangay Dulis Kalatrava ba patay na naman isa ka mangunguma ginsulod sa mga lalaki kag tiniro.
1: Ah, grabe po.
2: Ito. Patay ninyo si Lucifer. Mangunguhan
0: kayo. Kapulisan sang Negros Occidental ginapabakod ang seguridad sa mga lugar sa probinsya matapos nga nagluntad ang engkwentro sa Tubuso.
1: Uy! Ah, grabe po! Tinunto ito.
0: Masobra 700,000 nga mga ilegal nga sigarilyo na kumpiskar sang kapulisan sa Kabangkalan. Bainti anyos nga babayi dakop sa drug bypass operation sa Inigaran.
2: Paano masabi? Tatay ninyo si Lucifer.
0: Sagay nagbukas ang 30 metros nga mural bilang pagpasidungog kay Noni Lucy Alvarado, ang bag-o nga cultural landmark sang syudad.
1: Grabe po.
0: Bag duwa ka mga persona dakop sa drug bypass operation sa Kabangkalan. Mayong aga sa kay Ma'am Nanilin Dicinal Shiflet. Mami Nanilin, kamusta na to ang aton nga friend? Ang balo mo, halong-halong sa mag CR sa Don Salvador kung makapuli di sa ha. May kubra biya gabantay sa sulod si sa sulod sang basin. Ifasaw si halong-halong gitso ba kay may kubra baya gahulat sa basin?
1: Tinunto ito.
0: Sugod ta.

0: Now, may tatlo ka mga minor de edad, mga kabataan eh, gin-rescue kay Gaadoy-adoy base. Now, ari ba lang, nakalit na kakadto ka mas bakulod? O hindi na gani bakulod? Bisan diin nga mga syudad, kadamot na blang mga kabataan sumunga gila nagaw-lagaw. Diri sa bakulod, damo gin. Kita nyo tong kahapon sa Manila. Ah, tanara pa tong video gapon, tan. I-play to blatan na tong gin-hold up nilang jeep bala, kakadamo sa ila. Kay diri sa bakulod, may ginpang rescue ang Anti-Mendicancy Task Force. Ang video kapon i-play bitan. Ara, i-play ta. Sige, go, please. With audio, please. Aryo, kwan eh, video ni sang mga kabataan, mga minors, mga babayi, may lalaki, gapang hold up sila niya sa sulod sang jeep. Mga kabataan, arali niya sa Kilid Highway, Kilidalan, may magpundong nga jeep niya, hold up po nila niya. Ara na, i-play ta with audio, please. Na. Oh. Nan, kinawat nilang cellphone, ang bag. Mga bata pa, oh.
1: Kinuha pa nilang sapatos, oh.
0: Oh. May bayi pa gani, oh. May babayi pa. Ang isa may ice pick mga dala, may kutsilyo.
1: May mga pasero pa, kawawa na may mga pasero.
0: Oh.
1: Ito may ice pick pa yung isa, oh.
2: Shit!
0: Oh, nanu may ice pick pa, oh.
1: Itong nakadamit. Ayun ako, bad. Ito mo yan.
2: Papa, baka madami pa tayo dyan. Ayoko niyan. Pasan ba yung polis?
0: Oh, ibutang na sa kilid, tan. Okay na natin, butang na sa kilid ko, tan. Wala lang audio. Ang video to kapon para to buwas, tan, ha. Ang duwa kabilog, tublatan, batikatan. Para buwas lang to, tan, ha. Tawari, oh. Now, sa mga kaangay sini nga sitwasyon nga mga kabataan ara sa dalan, i-play lang natin liyotan. Balik-balik lang. Sino dapat ang basulon? Sino dapat ang basulon? You know what? Sa mga amo ni nga edad, ang ginikanan dapat ang aton nga isa sa mga balasulon di. Nga ah, ang mga ginikanan, sila ni ang primary guardians na responsable sa pagtatap, paggiya, paghatag proteksyon, kag sa pag-supervise sining ila mga kabataan, kiti ila bata mo. Kung sa bagay, kung nataw nato, hindi gid man iyatanan lang sang ginikanan because kadamo bali sang mga naga-interplay nga mga may responsibilidad man sa bata. Number one, education o eskwilahan. Ang eskwilahan, isa man ni sa mga talatapan nga amo ang may responsibilidad man sa pag-groom sa mga bata. Ang gobyerno. Pero ang pinakadako gidyang bahin sa pag may dako gid nga responsibilidad are the parents. Ginikanan gid. Ano ang ara sa ginikanan? Di number one, may duty ka mo to supervise your kids. Especially nga minor ini sila. Huh? Dapat ang kabataan ang aton ginikanan, ginahibalo nila kung ano mga aktibidad ng bata nyo. Gainano sila. Ano nga mga grupo ang ila ginaintrahan. Kasi dapat mag-amunia nga ugtong adlaw, tani manyaga na ka mo. Ang tsakto nga ginikanan, amunia dapat to. Kuntik pala niya ga, ang kabataan, ginatipon mo na. Pag may kulang ang bata mo nga wala siya sa lamisa, din siya nagkadto. And then din ka nga malagaw ka. Especially subo nga wala klase. Dapat ang kabataan, muara na sa balay, hindi man naya kasili nga pigado ka o manggaranon ka. Bisan pigado ka, mahimo mo na. Panibin, manyaga ta. After panyaga, lantaw da TV, huwag isang may magwa ha, kikainit. Sige, dugay-dugay. Kasaka sa katre, basa da libro, andin tulog. Karon lang sa hapon, lagaw. Muna platani. Then kung maglagaw, din ka mo malagaw. Dili lang sa ugsaran ha, hindi maglakat kundi indiin. Pangitaon mo bata mo kung galagaw kag bakula. Obligasyon niya ka mga ginikanan. Oh, kay nga, kung pabahian mong kabataan, maanad na gani sa gawi nga wala gapati si imo, ay problema, ginaya nga dako. Kamu dapat ang may responsibilidad sa pagmonitor, sa pagdisiplina, sa inyo kabataan. Oh, kamu dapat yang capable nga maghimo sang desisyon para sa ila, hindi kay kung sino, di nga maestra. Oh, di bala? Kung yatag mo na ko niya puro lang sa maestra, ti ano kaya klase ginikanan?
3: Ot sa langaw. Mm-hmm. Ngayon mo lang nalaman?
0: Di, magambal ka nga may minor di edad, why pa na yan sang tsakto yung kwan, tsakto yung paminimuot. Dapat ikaw niya ga-decide para sa ila. Oh. Di, isa man di ka factor. What if ang ginikanan pigado? Or ang lain da, base ang ginikanan bulagay ti isama na.
2: Ah, grabe po.
0: What if ang mama nagbulag ng inangasawa iban na mana iban? Kisa may ara man nga ang nanay kag tatay nagbulagay, naglinayas, may pamilya na sila nga ila.
2: Ah, grabe.
0: Ang bata bilin sa lula. Prote kung sino ang guardian da among makuan eh. Amo ang makuha sang responsibility eh. Di ba la? Paano ka maka-expectar mayo nga puturo kung amo na ang gawi sa kabataan nyo ho, ara sa dalan? May mga kabataan man niya gani nga wala iya gapangawat, wala iya gadruga, gabaligya iya. Sang gamay ko, gabaligya ko, agugo. Gakumpra ko sa tupad balay namon, agugo, nga tag 25 sentimos, baligya ko slapi. Maginan siya ko dubligin. O, di kaya ko man maglubligya. Pusiling nga mamuamo niya, ho? Ay! Kung nagbulagay ang ginikanan, kung sino ang nabilin nga mga tiyo, tiya, lola, lolo, among taning makuha sang responsibilidad. Kung kaysa may araman nga pigado ang amay, pigado ang ginikanan, ang tatay nag-obra sa konstruksyon, ang nanay ka pang labada, pero hindi na yan rason nga ang babataan mo, hindi mo pag-imonitor. Pwede mo man nga itugon sa tupad balay mo, dahi ang bata ko lang kumonitor, ha? Nugay ka mo guwa sa balay, drill lang ka mo, lantaw ka mo da TV or what? Aragya po na wala yasang any rason, unless ko po nagbulagay ka mo. Pero ti, kung ikaw ya husto nga klase, ginikanan, bisa nagbulagay pa ka mo sang bana mo da, pagitaan mo ginya paagi ang bata mo yaman, manurture mo. Oo, bisan ato ka pa sa abroad. Ato ka pa sa abroad, ga-DH ka, nag-abroad ka. Kada monitor mo na bata mo yaman, may ara ka, messenger, tawagan mo eh. O hindi maglagaw, dra ka lang sa balay. O every now and then, messenger call ta. Video call ta para ma-monitor mo. Hindi bala? Di, kunwai ka gidyaga tinguha. But on a larger perspective, although nga ang parents mo ang may primary responsibility para mag-giya ka, mag-protekta sa ilang sining minor na kabataan, ang school, komunidad, simbahan, government agency, kag ang sosyudad may ariman responsibility. Simbahan, oh, sosyudad, kita. Pagkita mo na bata, sa tupad mo balay nga eh sugid mo sa iloy. Oo. Ang ano nga balsang aton mga balasahon na linsang unaw, the children are the future of this country. O di ba la?
2: Ah, grabe po.
4: Paano masabi?
0: Future sang aton country ang mga kabataan, di kita mismo igiya ta. Kung napalpak ang ginikanan, ara pa man ta. And then there must be government. Amo ni sumo nga ginahimo di sa bakulon. Kami ara antay mindikan si task force, di mayam lagi ginagiho ni sila. Eh kung kisa may ang bata, rastubang nga, pabayan lang Manila.
2: Grabe po.
0: Do may ari ni sila sa una, kwan, opisina sa public plaza. Di ara naman to ang mga workers nila ga pinungko sa sunod opisina. Sa sagwa to sa dalan, makita naman nila nga may mga rugby boy. Ito may pabayaan lang man.
2: Grabe po.
0: Di sumong may kinagdagiho sila ho. Oh, i-check ko si Carla. B. Carla, i-K5 News mo.
4: K5 News FM Live Report.
0: Carl?
5: Yes, si Kita GT. Mayo ugdo ka sa rin ka K5. Si Kita GT, may ara sa na-rescue. Katapos ang anti-medical key task force ang syudad sa Bacolod. Sa tatlo ka mga children at risk sa K5 GT. At dito sa area sa Alunan Avenue, Barangay 39, kahapon sa hapon sa K5 GT. Ang hini nga mga pamatanon na kaedad sa 11, 13, kag 17 sa K5 GT. Kagbasi sa report sa social worker.
0: Dahil nagibala. Naibala kay Amigo ko nag-zero. Si Billy Mirabilis na ilang kita lang sa tanang nga radyo blamang kita lang na ginapamatian niya meron ba kayo si Tiger Billy siling niyo ya i-share ko lang Tiger ay pasaburan ko sa, dali lang kita na Carla ha siling niya Tiger kaagiman ko upod sa mga classmate ko sa elementary grade 3 kami. Tapos mga upod ko grade 5. Tambay-tambay kami sa overpass sa Robinsons kag maglimos-limos. May meeting tubisang una amon timprano buhi. Nakasupot pa ko 50. Bata ni Mayor Bibot Mirabilis. Isugid ta kay Papa mo ha. Big time ni, big time. Karong limos. Di anong tanagaling niya Billy kay kagwapo si mo, masalaan kaya nga palaboy? Hindi ko mapati. Katikalon, gibla si mo, Billy. Ako man, Carl, i-share ko man akon. Sorry, Carl, ha? Abi mo, Carla, sang gamay ko, Carl. Sa mga ara pa lang ko, Carla, sa grade 5. Bigado man kami, Carla. Ang akon nga mga upod nga mga kabataan. Nagalibod-libod man to sila kung ano. Pulo pa nga limos. Ako, Carla. Sa edad ko, Carla, nga grade 5. Dako na, Carla, ang responsibilidad ko. Nga, ah. Gabalay-balay na kuupod ang akon man nga classmate nga magulang sa akon. Himo kami balay-balay sa kilid. Tulog kami hulid-hulid. Ako na, ako tatay, siya nanay. Oo, amo na Carla ang akon nga mga experience sang gusto ko gani, duwa ako nanay, a duwa ang akon asawa. Inagad ko pag ito iban nga bata, dirita, balay-balay. Gali Carla, gamay pa ko to ya Carl. Kita mo ya Carl ang akon nga responsibilidad ya. Gamay pa ko ya Carl, pero mga akon niya Carl nga gawi ya, pang dako niya Carl. Ga training na kuya, paano magulid-ulid? Paano magmangin tatay? Di ba lang? Di, klaruhon ko lang sa Amerika to natabo. Kaya pala ni Ruda. Yabi ko sa US ka. Oo, gani, Ruda. Aba, nangusga naman siya. Oh. Bata pa ko noon, nakasala na ko.
6: Ito.
0: Masubin ka blas ako, nagbusong. Carla, ikaw, gabalay-balay ka man sa una, Carl.
5: Ay, wala.
0: Ay! Bad ang
5: iyo. Playmate.
0: Ay, kunara ko, i-playmate ka. Tistingan tabla, Carla. Playmate tabla, subong. Ikaw, nanay, ako tatay ka. In a way, Carla, ti ano?
5: Yes.
0: Ang ginpisan, napisanan ang anti-medicancy task force? Napisanan sila?
5: Pati ni K5GP, sige, ini, no? Tigaling ka gagawa, dirido sila ang ginapantay. K5GP, edi kapilaman ni nila, ginabalik-balikan, madiri ang pipila ka mga areas, diri sa syudad ng Bacolod, especially ang downtown area sa K5GP. Pero tingin niya area, sa may Alunan Avenue, ini nga nasakupan sa Barangay 39, kagtiini sila sa information nato nga nakuha sa anti-medicancy task force, ini sila

0: saligman ni maginikanan, yun dapat mantayan gini nilang ila sini nga mga kabataan na kakipay ba JP, ibisan diin lang makita dira nga naga suyok sa mga
1: amo na da kay abi mo Carla again, balik na sa ginikanan Carl. Nag-ano ka mo yung inyo nga napabayaan yung inyo kabataan? Gasuyop ya? Bonano, why kagid ka as parents? Why kagid ka ulo imbestigar sa bata mo? Hambal ni Brother Mike ni Brother Brother Mike Severino, makita biya sa Proverbs. Oh, Proverbs 22:6, train up a child in a way he should go and when he grow old, he will not depart from it. Di ba la? Na-training ka man sa gamay mo, mang? Gamay ka na, training ka na?
0: Oh, kay Kibar JP. Siyempre, dapat nyo na natin.
1: Ay, sang gamay ka, na-train ka.
0: Kay Kibar JP?
1: Ako sang gamay ko, ako yung gapang train. Sang gamay ka, gin-train ka, Carl?
0: Oo, oh,
1: train. Ay, ako yung lain kuya. Ay, ako yung sang gamay ko, akong gapang train. Balo ka, anong gina-train ko?
0: Ano?
1: Nagbasa ko libro mo. Balo ka, anong ginabasa ko ng libro?
0: Oh.
1: How to train your dragon.
2: Tinunto ito.
1: Sang gamay ko mang amo na ginaba. Nakabasa ko. Eh oh, gani may libro na How to Train Your Dragon. Sang uli na realize ko ang nami gidgali ang ngalan is How to Train Your Cobra.
2: Tinunto ito.
1: Gamay pa ko mga akon nga cobra trained na ni.
0: Okay.
1: Yes, Carla. Oo. How to train your cobra. Sang gamay kagiliya, ikaw yung gina-training. Sa imo ginikanan. Ako ya, sang gamay ko, ako yung ga-train sa akong cobra.
0: Oo. Kaya may train na yung mga cobra.
1: Anyway, ti ano gi pangdala sila sa Station 1? Ano na sila dayon to sang pulis?
0: Ati, ang WCPD na Asisa GP ang nag-istorya sa ila, ang DSSD, kagamparaga officials, at the same time, ang ila sininga mga ginikanan sa Asisa GP. So, ini sila, ang yung kasugtan niya pasudlon sa Alternative Learning System o kung ALS bala kay Asisa GP para at least nga makapadayon ini sa ila sininga pag-eskwela. Kasi at the same time, ang monitoring din sa Anti-American Sea Task Force kag sa DSSD, aragidya sa gihapon kay Asisa GP, agunto nga hindi na magbalik ang ining tatlo sa ila sininga helikoton nga hindi abo kakita JP kiti imagine 11 years old 13 kag 17 na so kapi kabay pa nga madalaman ini sila sa istorya kakita JP kasi kung ini pangkatiguon mo to why gid hindi na man ni Japan madala kay gid sa palain man ka JP
1: hindi pwede ako ko sa go disiplina gi ko bata ya pang gina kabataan gina train ko gina yamang oo
0: yes may sakto lang gid ang kakita JP kabay pa ang ginikanan matindugan Manila ang ila sininga gin pangako nga bantay
1: ya nila ang ila sinila abi mo Carla ang kapigaduhon niya hindi na yaya rason nga maglain ka si Migo ko si brother ko Edmond Alejo elder namon sa simbahan to sa Talisay sang gamay siya no Carla galibod man siya agugo ako galibod man ko agugo oo tiambalyo ti subong gani elder sa church. Di ba la? Tipigado man na. Ako, kung si Brother Edmond galibod ya agugo, Carla. Nakagima ko nga ang kubra ko, ginalibod ko.
2: Tinunto ito.
1: Ang agugo ko, Carla, ginalibod ko man.
0: Lain pa kong kubra, may show pa.
1: Mahilig ka man agugo? Gakaong ka agugo?
0: Wala na. Kasi...
1: Sa muna, ginaagawan lang agugo ko, Carl.
0: May show ang agugo.
1: Ha?
0: May show ang agugo.
1: Anyway, Carla, sige, ama, yung maninga nagpisan sila. Ah. Salamat, Gid.
0: Yes, KK5JP, abala niya ito, sini-update man ako, may harap pag-isang iba niya na-rescue ng mga kabataan kay KK5JP. KK5JP report, ikan sa Bacolod City Government Center, hindi nga balita, gadulong sa inyong San DDX, surrounded by DC, kag D3 Bayo. Hindi si KK5 Carla Defensor para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko kag Kaningawan sa Negro, sa K5 News FM.
1: Ice pop yung imutay. Hoy! Sure,

0: Carla, si yung nagambal ruda nga gamay ang agugo. Ang agugo ni aguro nga naandan mo ya eh. Hoy, ang agugo ya nga Carla nga ginalibod ko sa una ya ruda. Inang agugo lang nga kita mo ng agugo nga para sa ano ni sa buko salad nga agugo. Ang suludlan. Dako yang agugo kuya ruda ya. Nga ginalibod. Amo ning agugo nga gin-enjoyan ni Mrs. Hindi sa gani mangatag.
1: Grabe po.
0: Kita mo kada puli namon sa balay lingahan.
1: Grabe po.
0: Okay na da ang agugo tig-ana. Oo. Magpuli kami sa balay si Joanne. Amo na permigin na muno ya sa yahan. Na preparar mo na ang agugo tig-ana. Siko lang tawa sa ref kung tig-ana. Lang tawa sa bref. Lang tawa sa ref. Bref man yang akon man. Yahan. Ang imo agugo okay na. Singko hoo. Na preparar ko na ang akon agugo. Yati tig-ana. Kung lang tawa sa bref. Ah bref. Lang tawa sa ref. Ah sa ref. Lang tawa sa ref. Tig-ana. Oy. Diri kita sa kwano ah. Diri ta sa dalion tani kayo. May manog. May manog sa Don Salvador nakita gid sa sulod sang basin. Kama ko mo na di ka nakita ya katuntok la si Kubra ni ara sa isa basin. Ti sila ko gani what if ko nang ihi to yang babae gali. Tukbon. Tukbon sang manog. Ang kun ano da ka tulukbon. Ari na ang may video tapakita nga ang manog ara sa basin. Tutuod ni ara na. La Wilson AK5 ipreparar ang mga lodyo kay pakita ta ang video. Wilson AK5 news mo.
2: K5 News FM live report.
0: Son
3: K5JP, hindi sa sulod sang breath sakit anang man o, kundi sa sulod sang basin.
0: Ikaw bala, Wilson, bala kung mag-discuss ka bala about man o, bala do ka feel na feel mo gid. Snake lover ka man pang? Snake, snake lover, snake? Oo.
1: Grabe po.
0: Ano natabo ni istorya eh kami abi? Ano natabo niya?
3: Man ang grupo ni Drang Rev, gikan diri sila sa syudad sa Bacolod. Nagpatulong sila sa isa ka resort sa may panwasa na Don Salvador Benedicto sa tinaligdan niya April 28. So, karon, excuse me kita JP, karon, nagasinadya sa Jack kita JP, kaya isa sa grupo nila ang nagpatulong sa CR kung taning mamuhin. Pero why na dayon ang iya sinitinutuyo kay sa JP kaya rakit ang kwan ang manok na dinagitahan nila sa sulod gin mismo sa na toilet bowl. Karon, agod na confirm ang lokit ininila sa stick sa dito na gumawa ang ulo.
0: Hoy! Nagwa ang ulo! Nagwa ang ulo!
3: Nagwa ang ulo!
0: Sang manok?
3: Agugo manok kay sa JP.
0: Ti?
3: Nagwa ang ulo sang manok kaya ti amal nila una nga pahayag ang sulido Philippine King Cobra kung nga juvenile.
0: Okay.
3: First makita nga na interview no nga Philippine Cobra man kung nga juvenile bata according naman niya sa staff sa resort nga na muling nakatakop si isang manok di ko confirmar niya nga isa galing ini ka ratne ako na maninina na tawag
0: maninina hala hala hala maninina doa mo amon abala pang doa mo amon abala pang ang kay Rubik pang maninina balo ka pang ang maninina balakis ah gakaon manakapwa yaman og kunwai na available nga rat ha ha kunwai na available nga rat ang maninina gait man man og I think daw mo amoning kay Rubik man og eating man og
4: tinan to ito
0: ha
3: ako nakita sa video ya tuwa ka man og nagpadahay.
0: May i-prepare tang video ana ng video ara na itan i-play ta itan ang video itan sang manog nga ara sa basin with audio tan please
5: ganahan mo sulod yun
0: ara mo
5: ani gawas ng ulo
0: atong una-una tan ang una-una tan duwa na ta ka video tan Itan. Why gid si Itan? Why gid ga-review sa mga video, ah? Unahon niya pa ya ang finale. Ara. Oh, hindi sa kabalo magpasunod. Kay ginauna ini guru ya kun ano ya na yang ML.
3: Oh.
0: Ara na, ara na. So go don tagit pang pagsulod sa CR kay go. Ara na. Hmm. Ha! Ara ara. Lo. Dio. Ara gi jasa sulod ya sang basin ya girl. Oo. Oh, oh. Ay! Gapanilap-dilap pa na bala. Gapanilap-dilap pa na. Lantawa. Lantawan yung manog. Ara sa sulod sang basin.
5: Or basin mo kuan ni water snake. Ganahan mo sulod yun. Are. Ani, gawas ng ulo.
0: Na, ara!
5: Na!
0: Na! Na! Na! Na! Kubragi dya pang eh! Kubra mo! Banakon! Oh, Diyos me! Na! Ala! Ay! Ipos! Ang sa dila. Pagkitatong gadila, tan. Kay ipos, tan. Ara! Ang gadila! Ay! Kalabas ang dila! Wilson, imagine na bala Wilson kung mapungko. Wada, son! Ang dila, son, kalaba! Madilaan kagidya, son! Son, what if kung mangihi ka da, son? Mangihi si Michelle da, be? Ibutan tabi si Michelle, mangihi. Patay ang banakon.
4: Tinunto ito.
0: Mahilo! Mahilo ang banakon!
3: Mahilo?
0: Mahilo. Kung si Michelle ang mangihi, mahilo ang banakon. Papang, nantawa ang dila, papang. Bago ka lang kakita, man, o gagadilap? Sos, kadugay mo na upod si Martin. Pala dilap na.
4: Oh, ito.
0: Hi, anyway. Kaya nga, kunya balapang. Pwede sarap balapang manghihi kaway kabi kabalo? Abi dulom. Abi karon dulom, gabi, wala suga. Mangihi kaya papangya. May gadilap-dilap yung aman og sa sulod.
3: Abi mo, ano yun? Aba lang ganit kayo dito. Kasi na pala magkutano kung paano inatakalambot. Minato man ang uploader sa video kasang gabi pa lang.
0: Oo.
3: Kaso ina sinigatertahan, kagwain nila makita na sang gabi.
0: Ay, nasudlan. Nasudlan. Oo. Haya, bot ah. Eh, di na ko da mangihi-ngihi. Ya, papang, bisa na balam kong mangihi ko da pang may jet. Ang jet log ikagat. Ay, amo ka delikado. Ah, hindi ko anay mapadun Salvador pa nga. Kadelikado mo na galing na yaman.
3: Mayroon na kayo at first na kayo pa GP, pulidan, pati na itong staff, dyan sa mga nagtawag mo sa DNR, ang good handle, so sakto, ini ang manog.
0: Ah, nakuha man ang manog.
3: Yes, nakuha man.
0: Pang, why nilagin pasuka? Basi pila ka pupo, naging kaon yun na da?
3: Why naging isa GP?
1: Grabe po.
3: Importante kayo pa GP nga, wala siya may nakagat na duwa karaputan.
0: Amo, ginayang delikado. Amo gani. Papang, kalabanan, so, da pang mangihi na da pang ginalikop, ginaisang bilog, ngaliboy ang basinda. Di simpre matingala na ang manog nga, yano nang gatubod duman. Okay lang yan pang kung lalaki mangihi, kiti, ang kubra mo yan, ang kubra mo ito, on naman to yung kagpiswitan. Oo, ti layo. Ang problema, yan pang kung bayi ang mangihi, kay mapungko, ginaya. Matingala, guro to ang manog. Yano ning, ano nga piswit man? Abi kag tonta. Ya kag tonta ni bi ang gapiswit. Ay ambot na lang ya ka delikado ginoya. Oo.
1: Grabe po.
0: Ha?
3: Ipajit ni ma'am bagurong man. Ubus na mi sa ila si Aro may pawigat.
1: Grabe po.
0: Gusto na hambal ni Rodang Lis Night mabalon na lang kaya rinula. Ka delikado man na yaman. Oy, oh. Oy, nakulbaan, kiko, ah. importante
3: na kuha na nagakita.
0: Why na? Why na to? Ahay, ahay. Hala, pero Wilson, Wilson, kung kaisa bala to, gusto ko man mangin man og drama ko matinir.
1: Grabe po.
0: Hoy, gusto ko man bala Winston Wilson bala. Paano mangin man og son? Kay dira man ko matinir, pang dira ko matinir. Galing. Kay basi balang masulod si Birto, mus unan niya ko pang.
4: Tinong to, ito.
3: Ang moto mo na yun, bala na malimaho, basta makakita.
0: Hay! Ang lahi ko masulod sa ibang nga buho.
3: Ay, malimaho.
0: Ay, ang bot naman ay! Ay! Basi masulod sa ibang nga buho. Katarso. Siya ni pang ang pinakatarso nga manog na nakilala ko pang. Birigo, birigo. Di ano ni, way, gindala na siya sa diin. Ginbuyan? Ah, manugid-nugid na sa mga migo yung manog. Why nyo tani, ginbuyan? Kaya nga, ah, manugid-nugid na sa migo yung mga manog niya, pre. The best to bla, pre, ang lugar, pre. Ayaw, niya, pre. Perdi ka mo sa ako, nakakadto ko, pre, sa isa ka lugar, pre, the best. lain nga mga tinuga to pre nakita ko. Galigid eh, galigid og iniihian nila ko. Napiswitan.
3: Bro, bali ang mga mga sa manog ko sa sitio. Pero may isa to nga naka-planting ano, asido, kini, no, naka-trust ko.
0: Si, si, si, ano ni, si Michelle?
3: Ah, wala kong ipangalan na.
0: Ay, ambot na lang ah. Sige ah.
3: Yes. Mm. So anyway, kita GP, aging klaro, mas ang expert no, nga natural man lang nga nagapangita sa mabugnaw nga lugar ini mga manok gilapin na sa ini nga mga tumaniyagbo na tamaan yung kainit. So nagapangitain na sila sa mga mabugnaw nga
0: hiya
3: and posible amo ng reason kara.
0: Bang?
3: So CR ini
0: bang?
3: Kita GP. Yes.
0: Ang manog ko doon na initan.
4: Tinan to, ito.
3: Di ba tinanitan ko iba kita GP?
0: Ay, ambot na lang ako. Sige pa nga.
3: Tama na lang yung sipi. Kaya nung tayo naman sa karamay. Anyway, so mo na balita nga na tipo nato kita sa patrolo. Kina doon sa isa kalwa sa Mike ECD Tribayo. Kag di text 500. Doon po nato si K5 Vincent Coral. Dahil naman si K5 Wilson Siena. Para ma-update sa balita sa servisyo publiko. Pagkalingawan sa Negros, K5 Santa.
0: Salamat, Gid Wilson. Buporte ang imo nga balita. Galambot 300 ang live viewers kay na. Damo gid interesado sa manog. Gusto, habang ni Estila Tayab kasutil, klase manog. Ay, ambot na lang, oo. Sige ah, ang balita ni Wilson Gidulong sang DTX 500. Imnan nyo gid, kipara sa inyo nga ikayong lawas. Nami siya batok diabetes, kung taas sugar mo, panubuon sang DTX 500. Inom gid permi, parisan sang MITC. Ang alkaline nga vitamin C. Mayong ugto sa kay kuya ko Kenneth Benitez. Ako ning migo kuya nga shooter. Kuya Kenneth, how to be you po?
1: Grabe po.
0: Damu-damu ya testo at TSC ya.
1: Grabe po.
0: May gabi mabuhay ang Eagles Club ni Eagle President Kenneth Benitez. Ano gani ang Eagles Club niyo papang? Sige lang, alam ako sa panahon sa tanan ng mga agilada, mga kuya. Mayong ugto sa inyo. Standby sa MITC Network News kag DTX 500 News Alert. Ang oras, alas 11:53.
2: 11 Mbps. Balita. Kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500.
8: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kung ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagplanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagplanakit sang imo kalawasan.
9: Dahil gid man, adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka, Sir GP, hindi gid maayo, Sir GP, ang chronic inflammation o nagadugay. Nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas. Bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga cellula sa lawas. Makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige giging hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas, over time ini ang makatuga sang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh, no? Tapos ang lain pa bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dinhi, base mangin cancerous ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang perme na mo balik-balik tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kagainom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
10: DTX 500!
11: Catalina Habagat,
12: anong ginabatsyag mo?
11: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ang namit nagit sa akong nga mata.
10: DTX 500!
13: We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na da tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakosag imo inflammation. So amo nang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginawag ng Mighty C.
9: Do na nasa tao, Sir Boy, ang hindi paghatag sang importante siya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsol. Tani, wala ko magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag Mighty C. Same with your health. Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, dapat exercise. Ah, wala lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka na kag magpila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng kyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag Mighty C.
8: Ustore.
9: So, ara na sa imo desisyon niya, no? Pabayaan nyo inyo lawas o magbag-o na kamo? Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, ginalicture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag Mighty C, lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
10: DTX 500!
11: Catalina Habagat,
12: anong ginabatsyag mo?
11: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Okay. Namit na gid sa akong nga mata.
10: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: K5 News FM.
12: mga makapangyarihang antiviral agent na nagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng hepatitis B, cytomegalovirus at Epstein-Barr virus na mga halimbawa ng mga virus na naniniraan sa atay na naghihintay lamang na humina ang ating immune system para umatake ang mga ito sa ating atay.
14: Marami na naman akong natutunan ngayong araw, Doc Far. Basta proteksyon pala sa atay, Clinica D3 Bio ay kailangan. Alagaan natin ang ating atay.
12: Mag-Clinica D3 Bio araw.
14: D3 Bio Health News DTX 500.
15: Laging nagugutom, laging nauuhaw, ihi ng ihi sa gabi at laging may tumutusok-tusok sa talampakan. Sintomas yan ng unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag DTX 500 Herbal Capsule.
14: DTX 500.
16: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko, umabot ng 400 plus. Ngayon bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
14: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Gawa sa desugared sugarcane extract, mayampalaya extract, at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
18: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. MyDC Network News.
17: At sa ula, naman nagbabagang balita. Driver ng truck na kargado ng iligal na diesel timbog sa Nueva Vizcaya. Presyo ng buhay na baboy sa Sibalom Livestock Santique bumaba ng 20 pesos kada kilo. AFP kinumpirma ang isang missile lamang ang pinakawalaan sa gitna ng balikatang drill sa Tacloban Airport. 150,000 na turista nakisaya sa katatapos lamang na Love Boracay. Ilongga vlogger na si Eloy Bugrisa pinadalhan ng subpoena ng NBI. Tirador ng motorsiklo sa Capiz huli sa CCTV. Lalaki nagbanta na maglalabas na malaswang video ng dating kasintahan, inaresto sa isang entrapment operation sa Puerto Princesa. Baubao driver na nanakita ng pasahero sa loob ng bus nakilala na. Magsasakang Pinas lang sa sarili nitong bahay sa Negros Occidental. At top 9 most wanted person sa Negros Oriental dahil sa kasong qualified rape, arestado sa bayan ng Santa Catalina.
18: YTC Network News.
14: YTC Network News.
17: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News 7 sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, driver ng truck na kargado ng iligal na diesel timbog sa Nueva Vizcaya. Balita hatid sa ate, Lega K5 Mary Lori Duque.
19: Timbog ang isang lalaki sa Manoy, iligal na pagbiyahe ng mahigit 300,000 pisong halaga ng hindi dokumentado na produktong petrolyo sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. Kinilala ang lalaki na si alias Carlo, 59 anyos, driver at residente ng Binggit. Ayon sa mga otoridad, nagsasagawa ng checkpoint ang mga tauhan ng Santa Fe Municipal Police Station kasama ang Regional Mobile Force Battalion 2 sa nasabing lugar kung saan pinara ng mga kapulisan ang isang mini dump truck, ngunit imbis na huminto ay pinaharurot ng sospek ang kanyang sasakyan. Dahil dito, agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga pulis at tuluyang naharang ang truck. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng pulisya ang sospek at mahaharap sa reklamong kaugnay sa illegal na pagbiyahe ng mga produktong petrolyo, isang uri ng paglabag sa Presidential Decree 1865. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Mary Lord Doque para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Santiago at buong Northern Luzon. K5 News FM.
18: MyTC Network News.
14: MyTC Network News.
17: Pre presyo naman ng buhay na baboy sa Sibalom Livestock sa Antique bumaba ng 20 pesos kada kilo. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni kay K5, Jojen Morillo.
20: Nananatiling mababa ang presyo ng mga buhay na baboy sa bayan ng Sibalom Antique ngayong buwan ng May 2021. Sa pariyam ng K5 News Team, ipinahayag ni Mr. Alan Iliaga, Watchman Utility ng Sibalom Livestock, bumaba ng 20 pesos ang presyo ng mga buhay na baboy mula noong huling linggo ng Abril at maaaring tumagal ito ng isang buwan. Sinabi ni Iliaga na ito ay dahil sa madaming supply ng baboy, ngunit napakaliit ang bilang ng mga buyer. Nabatid na maraming hog raisers sa probinsya ang kasalukuyang naghihirap sa mababang presyo dahil nalulugi sila dahil sa pagtaas ng presyo ng mga feeds. Noong nakaraang buwan, ang presyo ng mga buhay na baboy na tumitimbangan ng 80 kilograms pataas ay nasa 185 pesos per kilo at sa ngayon ay nasa 165 pesos na lang. Batay sa pinakahuling investigasyon ng K5 News Team, umabot na sa 320 pesos kada kilo ang presyo ng karne ng baboy sa mga tindahan sa probinsya ng Antique. Para sa MyTC Network News, ka K5, Joe Jen Gabatingan Morillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon na K5 News FM.
21: MyTC Network News.
22: MyTC Network News.
17: Samantala, AFP kinumpirmang isang mesala ang pinakawalan sa gitna ng balikatan drill sa Tacloban Airport. Balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
23: Pirma ng Armed Forces of the Philippines o AFP na isang missile lang ang pinakawala na sa isinagawang balikatan drills sa Daniel Z. Romualdez Airport sa Tacloban City. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Dennis Hernandez, gumamit sila ng Typhoon Midrange Capability Missile System sa pagpapalipad ng Tomahawk Land Attack Missile mula sa Tacloban patungo sa target area sa Nueva Ecija. Pinakawalan ang missile banda alas 12:12 ng madiling araw noong Martes sa Mayo 5 at tumama ito sa target area banda launa ng madaling araw. Ito ang kauna-unahang paggamit ng Tomahawk mid-range missile ng Estados Unidos sa Tacloban bilang bahagi ng Balikatan Exercises 2026 sa Pilipinas. Ipinaliwanag din ni Hernandez na ang Dizier Airport sa Tacloban ang angkop na lokasyon para sa ganitong uri ng test dahil sa kakayahan nito nga maglunsad ng missile sa malalayong distansya patungo sa target. Matatandaan nga noong mga nakaraang salaknib exercises, ipinakita lamang ang nasabing missile system, ngunit hindi ito pinaputok o ginamit ng aktwal habang pinag-aaralan pa ng mga tauhan ng AFP ang paggamit nito. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
21: MyTC Network News.
22: MyTC Network News.
17: 150,000 na turista nakisaya sa katatapos na Love Boracay. Ang kampiyon na balitang yan, hatid ka K5 Leonard Veray.
24: Umabot sa mahigit 150,000 na turista ang dumayo sa kakatapos lamang ng week-long celebration ng Love Boracay. Ayon kay Police Captain Aubrey Ayone, Public Information Officer ng Aklan Police Provincial Office, ang nasabing bilang ay batay sa datos ng LGU Malay mula Abril 24 hanggang Mayo 3 ngayong taon kung kailan isinagawa ang iba't ibang aktibidad sa isla. Dagdag pa nito na walang naitalang malalaking insidente sa buong selebrasyon maliban sa ilang minor na kaso na kadalasang kinasasangkutan ng mga bisitang nakainom. Naging epektibo rin na niya ang ipinapatupad na seguridad ng Philippine National Police o PNP sa buong isla katuwang iba pang ahensya at ang LGU Malay. Ang Love Boracay ay taunang pagdiriwang na tampok ang iba't ibang aktibidad tulad ng mga party, sports events at mga programang nagtataguyod ng pangangalaga sa likas na yaman ng nasabing isla. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
21: MyTC Network News.
22: MyTC Network News.
17: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng mga balita. Ilongga vlogger na si Eloy Bugrisa pinadalhan ng subpoena ng NBI. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
25: Kinumpirma ng legal counsel ng Ilongga vlogger na si Jinky Avilino o mas kilala bilang si Eloy Bugris, the Queen of Revelation sa social media, na natanggap na nila ang subpoena mula sa National Bureau of Investigation o NBI na may petsa Abril 27 taong 2026. Ito ay kaugnay sa kaso sa Quezon na nagpapakalat ng maling impormasyon sa health condition ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ayon pa sa legal counsel nito na nakahanda ang kanilang kampo sa pag-cooperate sa mga otoridad. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
17: Samantala, tirador ng motorsiklo sa Capiz, huli sa CCTV. Kabuang detalye ng balita, atin ka K5 World Villarreal.
3: Inaalam na ang pagkakakilanlan ng mga suspect na responsable sa pagtangay sa isang motorsiklo na nakapark sa labas ng bahay sa isang barangay sa bayan ng Ibisan sa lalawigan ng Capiz. Ayon sa ulat, nadiskubre na lang ng nagmamay-ari ng motorsiklo na tinangay na ng mga suspect ang kanyang motor na nakapark sa labas mismo ng kanilang bahay sa barangay Ilaya Ibisan sa nasabing bayan, na itulak papuntang kabilang barangay ng mga suspect ang motor ng biktima at doon na iniwan. Natangay na mga ito ang ilang parte ng naturang motor at pati na rin ang gasolina. Duda ng ilang mga residente ng naturang grupo ang responsable rin sa iba pang insidente ng nakawan sa naturang bayan. Sa ngayon, patuloy na inaalam ang identity ng mga suspect na nasa pool ang mga mukha sa CCTV. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
0: ITC Network News.
1: ITC Network News.
17: At lalaking nagbanta na maglalabas na malaswang video ng dating kasintahan na inaresto sa isang entrapment operation sa Puerto Princesa. Balita hatid sa atin ni KK5 Grace Balustrino.
4: Lumapit sa istasyon ng pulisya ang isang babae upang magsampa ng reklamo matapos umano itong pagbantaan ng dating kasintahan na ilalabas ang kanyang pribadong video kung hindi siya makikipagkita muli. Dahil dito bumuo ng apprehending team ang mga personnel ng PS2 katuwang ang DSWD para madakip ang suspect na isang 22 years old na lalaki. Isinagawa ang entrapment operation ng mga operatibo ng Puerto Princesa City Police Station 2 sa isang establishmento noong gabi ng Martes, May 4, sa Barangay San Jose, Puerto Princesa City. Sa isinagawang entrapment operation, pumayag na makipagkita muli ang babae sa dati nitong kasintahan at nang magkita na ang mga ito ay
5: Sonating me on Facebook, Tara Daki5JP, nagapandam si Mayor Bading nga mangin vigilant kita, hindi lamang sa iya kundi sa iban man nga mga public official ka K5JP. Kaya ti kahapos tagid lang man mo nga mga yo kayo di siling kuya gani ka K5JP, may migo kuya gani kasi may migo kuya gani kasi siling nga kun magchat ko nga mga yo Gcash nga kun kun may siya ginaya hindi niya scammer siya ginaya totoo.
7: Ti amigo mo na iguro ka balan niya.
5: Masiling sa nga gawang Paul matanabi 1,000 dos mil sa katapusan lang di karon biya ba si scammer kan di ako gindi ya bitawag ko ni kaugid ni be mi uma tawag ko na dali lang pagtawag ka kipan di be ambalya ate ikaw gay dos scammer lang yung galing tsura mo.
7: Yang bayad sa kurinti sa akon lang.
26: Tinunto ito.
5: Scammer lang yung tsura mo, hindi siya scammer.
7: Okay, okay. Sa itong sinong tas tsura, scammer raw?
5: Hindi mo man na mabalan.
7: Why ko nagambal nga si Joseph? Why ko nagambal nga si Joseph, ha?
5: May mga iban bala yung K5JP nga mga scammer bala yung kwan nga nuning guwapo bagulan to gani isa to gani ka
7: bot mo si Lingon si Jirilo do may pagka scammer
5: kwan maka magsiling kay ti iban kay K5JP ginagamit man ng pagka guwapo bala para makapang scam iban ginagamit ng pagka guwapa para makapang scam.
7: Oy okay sige ti ano man ipapangita ni Mayor kag ipaitip ni hindi man?
5: Subok ka K5JP, tingin na pangita na sa mga IT team diri sa Sunod sang Cadiz kung sino ini, uh-huh. Ano malocate kag ti matagal man sa nagkakaigong eleksyon kag hindi na bala makapang-scam pa sa iban. Kay ti, may arag diyan ka K5JP nga bisan nga scammer na gidang nagatransaksyon, mapascam pa sila ya.
7: Kaya tingin nga arag
5: isang karakter sa tao nga mga ilintuon, man lang
7: ang sila kapahinto. Amuna da. Oo. Sige.
5: At ikon mga pariyos, hindi mag-chat-chat sa ako. Ano naman ko pa sa guroy nga? Ah, bahala ka na sa kabuhi mo. So, para mo lang IT5JP, paandam kag sa hindi lamang sa iban man yung mga public officials, nga kung may mag-chat sa inyo, nga daw kaduda-duda, i-verify nyo kayo na ibago ka mumaga, hatag mo na ang pahanumdom naman sa alkaldi sa Siyudad San Cadiz. Report, nagi ka din sa Siyudad San Cadiz, kinadulong sa inyo sa Mighty C, DTX 500, kag Klinika D3 Bio. Inis ka K5 Chester Jan Beronque para sa kampiyon niyo balita, serbisyo publiko kag Kalingahan San Negros, K5 News FM.
7: Salamat, Chester, sa mga balita. Gindulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Ang nami nga kapi inomon, may chia seeds, may ligong-ligungon. Gabi mo ang chia seeds. Ibutang lang parang may ligong-ligungon.

0: Ungon. Hoy na, may nabalaki ka para kampiyon sa metabolism. Ang chia seeds is the best for metabolism. Plus pasang charantia momordica extract kapanubo sa blood sugar. Plus pasang DSE nga para sa inflammation. Ay! Laban-laban dumaayo sa diabetes. BTX Coffee Mix.
1: Come on everybody!
0: Ang Feebox nagapanugyan nga hindi magkampanti angot sa padayon nga aktibo sang bulkan kanlaon. Kay mantiway patay na kita nyo ang inyong mga nadiparahan nyo ay patay huni sa inyong mga cellphone ang mga warnings da nan delikado biya kay malupok ang bulkan basi oh no sige gani buga. Ano ang pandam sang Feebox? Michelle, i-K5 News mo.
2: K5 News FM Live Report.
0: Michelle?
3: K5 JP, nagapanugyan karon yan o ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa publiko nga hindi magkumpiyansa.
0: Okay.
3: Aming angot sa K5 JP sa padayon nga aktibidad sa vulkan kanlaon. Kung nanotice, magwibugay nag-iingaw ang atong cellphone mula sa K5 JP, which is I believe daw gina-irestar ka kay Biskan kung hanggap nga nag-apuan ka, nag-tulog.
0: Inang katalakan, abala mamang, ara kami sa tunga-tunga sang hibag na mo ni Mrs. Mahuni sa'ya.
3: Gani.
0: Gina-train. Ara ka na sa punto nga gina-train na ni Joanne ang dragon. And then maamo na yang mayo pa na tani balakon ginatawag pa lang ang dragon. Dragon, where are you? Pero kun ara na sa punto nga nagtindog na ang dragon na pukaw na. Kisa ba lang dragon bang gabudlay mabla patindogon. Kung ang dragon mangga katulog kabudlay patindogon. Ginatamad. Kapin pa mga dragon nga gulang-gulang na, 54 na.
3: Kasi mga dragon, gindi.
0: Akabudla, isang dragon pa ito pa pukawon. Kisa kahigda, ang dragon nga daan, mangon makahigda na daw, ay namang gagana. Ti pukawon na, si Joanne ga make effort. Oo, in fairness, si Mrs. ga make effort. Ahay, nagtindog na ang dragon. Nagtindog na, ready na. Mahuni ang cellphone. Ang.
3: Tapos ang balambal pa na dahil.
0: Oh, Diyos mio. Anong ari pa ako basahon kung i-chat niya ka-importante, gitbala? Oo, oh, ka-importante, gitbala sa iya nga yambal. Ah.
3: Nagaka-alarm.
0: Orange rainfall. Ano na yung nabutang di? Rainfall mo nigil iyaw? Di na gitbala. Kaya ari di sa piya ko. Ma-message kita iya. Ah, okay. Lahat ay pinag-iingat sa maaring pagpatak ng abo ng ibinuga ng bulkan kanlaon dakong alas 5.32 ng umaga. Pinsara ba lamang kaagahon? Ari pa kitang kailinit sa tanan, no? Kagabi asang Domingo. Lahat ay pinag-iingat sa maaring pagpatak ng abo na ibinuga ng bulkan kanlaon dakong alas 11:07 ng gabi. Nag-send sila mang alas 11:22. Gakatulog na ko! Katalaka. Labot ko magbuga ang kanlaon kaya may minigilambot sa balay. Kalayo-layo sa amon sa bakulod. Tani bala mag-send sila. Pili-pilion manilang lugar. Besan maglupok, manakalaon, makalaubos, nawasak. Ari ko sa bakulod, di din maglambot. Pukawon mo kuya gabi. Timang? Mang uki pa ni mang, uki pa ni mang ang gabi, pukawon niya kumang. Ang kailinit, gadya kainas ang aga. Kay nag-aga, kumatamang kay ipatrain ko ang dragon. Kay kung gabi may mga kabataan, ti mo ni mang nami ni tulog ng huragok pa ni kabataan mag alas 5.42 mo.
3: Correct.
0: Mang ara na mang, nakatindog na ang dragon mang. Andin ma, lahat ay pinag-iingat sa pagpatak ng bulkan. Isipon ko di mang ang iyan ni mga message mang ha? 103 30 naka-message. Kasi

0: suntad, sining moderately explosive eruption, kag masami nga nagabuga na lang niya sang abo. So, kay Sir JP, kag isaman sa mga namutikan nila dito sa padayang pag-monitor, inipagtaas ang sulfur dioxide emission sa vulkan, kag ini nagluntad, nagliligad lang ang mga inadlaw sa K5JP. May araman sa aktibidad ng vulkan nga sa dalayo niya nga pag tayog-tayog balang sa K5JP, posible nga may magmatic eruption sa nasambit nga vulkan. Ti ang aton dito ya nga kumbaga alert level, ara lang sa gihapon sa alert level 2, but then again, gin-specified ni Ms. Bornas na unrest ang vulkan. So, padayon niya ginapahalong sa Surmente ang mga residente nga malapit bala sa tiilan ng vulkan kan laon kasi sa dito kay hindi magsalig a bit. Kahit si Masi bala anytime, wala man na makapredict kung saan ugid no, maglupok ang vulkan kan laon. Tikita mo man to kay Mayon, kasi sa SYJP, wala man nag-expectar ang tanan. Gulpiyada man lang. But then again, maghalong lang no, ang aton ng mga negres.
1: Ang problema na abimang kun ina ba lang naanad ka nga daw, ay na kaya daw permi nam lang amuha mo na okay lang na tapos gulpihon ka dali isang the big one mang
0: no
1: tiya mo na ginambal nila nga halunggid.
0: Oh, ang pinakanami nga gulpiyo, nang gulpiyo, kaya kabana mo mo, pero kung bulkado, walang alpang sa ganduro. Dami na mga gulpiyan na idaan niya.
1: Akong isa kung mamurag-muragan ang dragon ko, tapat man siya.
0: Tapat yun. Ano pala yun? Ang trainer kong
1: dragon. Ambot namang. ang akon bala kay sa mang dragon ko sa lawayon na prostrate ko. Kung gusto ko tulog siya. Kung aga nga mabugtaw ko ara saya. Nga malit kuya, kabalo ka naman sa aton nga malit ta di may pina.
2: Tinunto ito.
1: Ah mo man ang dragon ni partner mo mangaw, kung aga man siya ga kwal alburuto. Tani ini time pagabal mo no dragon waswas puno tani bala pagabal mo na nga dragon tindog kada mo pa yung sirimunyo subong yung mong dapat yung malantaw pa kuya sang picture sang gwapa nga babayi.
2: Tinunto ito.
0: Ba't ba? Tiyan mo nang ipin dito. Kung sa-saho ang mga gigaan ng trainers ang dragon. Daw ko matumato naman lang.
1: Tinunto ito. Amo, tiyan mo naman tabo nga mo na drugs. Drugs, tindog. Drugs. Karon lang dupla.
2: Tinunto ito.
3: Grabe po.
1: Drugs, drugs, no guy excited. Tama, karon lang. Pa urok-urok anay, porok-urok. Drugs, karon lang suka, porok-urok anay.
0: Kay karon lang suka, why pa siya?
1: Ah, karon lang suka kay after mo bla suka galuya ka. Ay, ambot na lang ang... Amo gina ko nuhambal ni Joker kung gaedad na ang dragon kung aga lang agresibo. Anyway. Bala ko nga aling paginag o toyotoy ko kadlaw?
0: Nga, sir.
1: Kay kung amuning sitwasyon sang dragon ko nga 54 anyos ko, ano pagkita yan ang dragon ni Eric Tenerife? Hindi na nayayla dragon guru yamang.
0: Ano?
1: Dinosaur na yan, kay Jurassic na na.
0: Hindi ko muto. Ah,
3: grabe po.
1: Anyway, sige ang...
0: Anyway, ako na kay Frank JP, nasa padayon na mag-alerto once again ang mga nagrusanan na malapit sa tiilan na sang Bulkada. Anyway, balita gikan sa my provincial capital na ginadulong naman sa atin sa taluan sang my city para sa magmapag-on ngayon sa magkumaradadlaw sang my city. Ako naman kay K5, Michelle Patino, para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, sa Kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: Babes, babes Gantalaw. Ang dragon mo, babes, sugi pa na. Patsyagan ko lang dragon ni babes Gantalaw at ni Roberto Pacardo. Do mga mumoy. Ang dragon nyo, okay pa na? Okay. Abi may chimpo, bi pa kita ay ta dragon.
1: So, ito.
0: Babes Gantalaw, Robert Pacardo, Eric Tenerife. May chimpo, bi pa kita ay ta dragon. Kay duda ko, mga dragon nyo, do mga mumoy na lang na. Duhay na. Duhay na ng mga pwersa. Ang balitang dragon, idolong ni Michelle. Oh, muna ang balsang feebox, no, gay ka mo kulukumpiyansa. Ay, basi nga, magrikta, lupok ang bulukan, tudo.
2: Sing it! Hey! Bamba!
0: Ariyo, si Jong, oh, gapadlo, dragon ni bro, why ni? Ha? Si Jong, gapadlo, dragon ni bro, powerpuff girl ni. Abot, ano nang iya? Ya, Barbie niya, guro. May manguguma, ginlutang patay sa banwas ang Calatrava, oh. Natabo kapon sang aga, May 5. Sa Barangay Dulis, Calatrava. Jong, K5 News mo.
3: K5 News FM Police Report.
0: Jong?
4: National GP, patay gin ining isa sa 53 anyos na mangungusta. Hmm? Sa may sitio Balatuan, Barangay Dulis, sa Banwasang Calatrava. Ini matapos siya gin luthang sunok pa kita GP. Mga alas 9:20 kapon sang aga dito sa nasambitan nga lugar.
0: Hmm?
4: Ining biktima kita GP, nakilala ining si Jemar Mahusay.
0: Hmm.
4: Taga sitio Balatuan sa nasambit nga barangay, kag sunok sa report halin sa PNP. Ining biktima kita GP daw, ginkantuan siya sang ginaaligar tatlo ka hindi makilala or wala makilala nga mga individual.
0: Okay.
4: Mga lalaki ini kita GP, kag daw nag-ayo sa ina as alleged, sa iya as alleged nga may ara sila ulo istoryahan abi ka kita GP.
0: Mm-hmm.
4: Apang sang wala ginalauman nga panghitabo or hitabo ko kita GP. Ang ining biktima nga si Jemar kay sunok pa kung at basihan diri ang report ko daw nagasuspetsa siya bala nga daw may hindi man ang tinutuyo ining tatlo ka mga suspetsado. Naglagan ini siya pasiyas ning puluyan apang ginaaligar ginlagas ini siya kag ginlutang kay 5GP kag amo ni ang rason kung nga nga napatay ang ining biktima. Actually ginatinguan na kun GP nga malambot la kun tani ang pamilya sa sining napatay kay ginabatikos nila kami diri halos nga mga tawag sini kita diri nga mga opponent diri nga mga media kay sala suno pa ang report kay hindi
0: ano dapat ang stack tong report kuno how
4: kaya mo na gani kay ang lain pa kay gusto nila ipatik ang ilang balita kay hindi na nila gusto kasi pa dito nga ipa-broadcast kun tani.
0: Mm.
4: Why kita makakuha sa specific din nga rason kung ano ginayahan ang kakamotibo sila kung nga nga ining 53 anyos ka manguma ginlutang dito sa nasambitan ng lugar.
0: Mm.
4: Kaya wala man nila specify si VGP kung sino bala at kung bala, basi bala kung kakilala nila at mga individual kaya ano ginayahan ang pinakadalong nga rason nga ini siya ang ginlutang sa iya mismo nga puluyan.
0: Mm-hmm.
4: Oo. At the same time, ang PNP daw hindi pa man available man ang atong sining DPP police at the same time ang chief of police sa Calatrava PNP. Pero sige lang, tingaw lang natin nga basi by this afternoon.
0: So patay gid siya pa pang patay gid?
4: Patay gid.
0: Makaluoy no. Tatlo kabilog no, lalaki no, nagkuha sa iya.
4: Oo. Oh. Para kita na actually na baton ng mga initial information galing kay hindi confirm. Mm. Oo. Oh.
0: Ay confirm man ay jo nga, confirm man ay tapos ka na sa report mo, tapos ka na?
4: Oo.
0: Tapos na, okay na.
4: Oh.
0: Malain naman ta, malain.
4: Okay na niya.
0: Pwede na takakadlaw kay tapos ng report mo. Jong. Dire na ta sa istoryana yung wala tupa. Jong. Mamangkot ko bisi mo, Jong. Kung may tatlo bi ka lalaki magkuha si mo yan nung matabo. Mga gwapo nga lalaki bi. Kwaon ka man bi.
4: Ako?
0: Oo. Ay, sino ba yan? Hindi, si Barbie.
4: Kung kwaon ako sa tatlo ka lalaki, apat na kami ng mga gwapo.
0: Tatlo ka lalaki ng mga gwapo, magkuha sa imo. Balon ako sa isabat mo, Jong.
4: Apat na kami ng mga gwapo.
0: Hindi ah. Kabalon ako sa isabat mo.
4: Hara na ganing sabat ko po.
0: Ay, hindi ah. Lain niyang isabat mo yan.
4: Ano?
0: Kabi, ikaw bi nga man, baka bi nga... Upod ka sa mong katatlo. Sige bi? Ikaw si Jong Versales. Upod ka sa mong katatlo. Sige bi?
4: Padin kita.
0: Ay, hindi, sabtan. Ay, ikaw gani, ako gani si Jong.
4: Sige. Ako mabali mamang. Ikaw si Jong Versales?
0: Yes. Yes, Papa.
4: Kasama niya tatlo. May ara kita istoryahan.
0: Ay! Oh, hi, kasayang, 150 lang galing kwarta ko di.
1: Tinan to, ito.
0: Ay, kasayang, 150 lang kwarta ko. Hindi kayo igot sa inyo. Kasabad, ha?
4: Na lang ganyan,
0: eh. Ay, kasayang, 150 lang akong kwarta. Pag-isahan lang ni, tatlo ka mo. Tulungaon nyo lang, 150 na lang ka mo. Ay, abot. Matiyagan ko mo na, Jong mo. Ay, kasabot ang kulang kwarta ko, ah.
4: Titag 50-50, gani.
0: Ay. Ay, abot. Ay. Nagay mag-chat si Rubik, pang. Yohoy, tanikwaon man ko, kaya mapreparar ko kwarta. Aba si Rubik, ahoy, sana ba kuya kwaon sang tatlo? Subong na tani, ma-preparar ko kwarta. Anyway, sige,
4: Basi isuli isa iya, basi permiso ginakuhaan ka tatlo.
0: Lain niya si Rubik, gilipang. Imbis nga, kwaon sa sang tatlo kalalaki, lain niya iya. Katatlo siya kuhaan balon.
4: Amunada.
0: Si Robby kailain, imbis ka kuhaan siya sang tatlo kalalaki, siya galiya, katatlo siya kuhaan balon. Niya daddy. Niya mama bear. Why ko di balon. Mamba si Robby, basta tutup karon, tutup. Oo, ah! Yeah, Mama Bear, may ara, pagig kami kinong nako, pagig balon, liwat. Ha? Kinala ka na nga, yun. Basta duwa nakatutot. Oo, ah! Paimon to pa tatlo.
1: Ah, grabe po.
0: Ayabot. Sige na, Diyo. Ha? Imbis niya tatlo kalalaking makuha siya, isa tatlo lang kalalaki, katatlo siya kuhaan balon. Sige na, Jong, ha?
4: Okay na niya. Sige, so, amun na yung MVP, manulong natin ka report, sige nga unto para sa...
0: Hindi, amal ni Robby, kunang sa bato, amal ni Roddaw. Ya, mami, ngayon ko balon. Sinuda pa. Ya, basta makunik. Ya, basta makunik ang Bluetooth. Ya, basta. Basta ang Bluetooth, karon i-charge mo, ha? Dapat full bat ang Bluetooth, ha? lamon ko Bluetooth mo karon. Yo, oi mami ah, oh mami ah, i-charge ko ang Bluetooth. Promise. O ari balon mo oh.
1: Tinan to, ito.
4: Ayan mo ta.
0: Sige na Jong ah.
4: Sige. So once again, report para sa 11 DBPS program. Ako si Jong Bersales. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kang kaligawan sa Nagros, K-Pop News. Katam.
0: Ayan, buot na lang ah. Katunta kay Redo, katapusan nga report. 4 minutes, Reda. Kapulisan sa Negros Occidental, ginpabakod ko ng seguridad matapos ang tabo sa encounter ah, sa Tubuso. Red, K5 News mo.
3: K5 News FM, police report.
0: Red, ikaw na katapusan nga report pa nga. Go.
5: Yes, kita JP, ginapahalong. Karoon na nga, sinig mga kapulisan kagabang mga lugar din sa sinig na probinsya matapos sinig luntag na inkwentro sa Tubuso. Kag sa kawayan kita JP, ting mga kapulisan nato na sa tag-sako station, ginamulito na tao nga nagasunod si Ilat Sinigista kay Masi Black FMJP ti mga katapo bala sa NPA kay labi na sa mga lugar bala na ginaresponderan dapat may ara isang doong alalay or support group kay FMJP kay Masi Black Umaga kantunin sila sa mga lugar ng mga ligwin bukid ng area Masi Black nati maambusan sila kay FMJP muna karon ang ginapasiguro sa kapulisan sa tagsa ka mga polis sa bitya na ito, nagbalikawan na yung bush. Nagawin lang mo sila kay FMJP, ang mga kapulisan na ito, kung mababaton, sila being a threat, ang isa kapulis na ito, may magapatigayon ng augmentation. So, direk kay FMJP, yung mga kaipig ng mga kapulisan na ito, isa kabanwa nga, tupad lang isa kabanwa, dira nga police station, yung nakabaton sa ito. Gila yun kay FMJP, ini sila ang mag-responder. Agod malikaw sila sa peligro. Kung isa na kay FMJP, ni ara mga impormasyon nga napa ang kapulisan nato yung nabalang may ara sa ginaway tagalauna siyang agat masimula kon katuan nila masimula prank kaya tiambusan sila hindi na verify din sa kapulisan nato dira sa ila sino yung mga kilala dira sa lugar kung may ara gid ba siyang ginaway
0: kung bot mo silingon ang mga pulis gini subunto ginakordam. Eh, basi sila baslan ba mo na? Basi baslan sila? Ito kinakordam. Baby, baby, ang mga pulis na pa yung nanay na bikuan, bulong sa nervyos. Kinakordam sila galiya?
5: Pero hindi na sigurado, nag-intervent dito kay Masi, may mga prank na mga call, kagkadoan nila, tagalauna, sa aga, alas kong sito kagabi, kay Masi, malaga, layo patya ang responderan, para nila pa lang sa mga tunga sa katupuhan, Masi, bala, paulanan sila sa mga
0: kagkadoan. Ay, baga po na, hindi nila ka ba mag-responde, panago, nila ka muna sa stasyon. Nagpululis pa ka mo. Pangalang-alang na kupang basta ang balsang polis ko nung halong kamu ah, hindi na sila na mag-respond. Okay si Itan karon mapinahan ni Trismil no malapaw sa oras.
5: So, ako na kayo sa ito, katong sinig ang balita, agikan na rin sa Managos Occidental Police Provincial Office, nagdulog sa atin sa Power Trio, katong sinig ang TX500, Mighty Secret Clinic and D3 Mayo, pagkakatong man sinig ang TX Beauty Soap, sa may ko na nakapalit may aras ang alapap, muli po kung kakakni, magamit lang DTX Beauty Soap, dasig na resulta, may inkuti sa artista, katong sinig ang DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. So, po si Patrol K5 Vincent Curalde, ako naman si Kita Fred Salgato, para sa atin ng balita,
0: salamat Gidrid, gakulutang mo ko sa kadlaw, galuluha ko. Oy, why na chimpo, kita ay kita buha, same time, same station. Ako si Jean Paulini Rosso, oras, alas
3: 12:54. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulama. D3 Bio. D3 Bio.
6: T3, Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monalorin sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasig ka pagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Kung alis si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nung bag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
13: Ang oxygen nga ara sa Dr. Pinoy's Calling Capsule. Amo ang may pinaka-powerful kag primary role para sa aton ikayong lawas sugod ang tanang proseso sang aton metabolism gina-regulate sang oxygen.
14: May nagkain nga indigid na aguantahan kung nag-atake. Lakot sila over fatigue na sa school work, over stress ka sa problema. Natilawan ko na ang damo lang herbal medicine pero wala agit alivyo. Apang one time, nag-try ako sa Dr. Pinoy's Calling Capsule. Kasubong maayo na agit ang palatsak ko kag adlaw-adlaw ko inyong ginasumar.
15: Dr. Pinoy's Calling Capsule.
16: Muter na mas
17: ang imong sugar, pila na lang subong.
18: 62.5 ang imong kong laboratory.
17: Ang una, pila?
18: 35 pila. Ilawin nyo ang blocker na capsule.
19: Buternamax capsule and Buternamax coffee blend.
6: Mabakal sa malapit.

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabinagid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mga ka-K5, ang aton oras, alauna 8 na sang hapon. Welcome sa Miyerkules nga edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Today is May 6, 2026. Makaupod nyo na naman, Sunshine Lacson. Tugtob alas 3. Ang aton nga pagpangalagad sa inyo diri sa aton nga programa sa K5 News FM. Thank you sa mga vendors, salamat sa mga security guards, salamat man sa mga drivers, thank you man sa mga construction workers, nga kaupod na naton, pag nagapamati sa 101.5 sa FM bands ang ilang mga radio sets.

Kadansig kay Inday Annalyn Cadelinha. Nagpamati siya right now. As far as I know, dara sa Libertad, extend a Libertad, no? Sa tubang sang You Know All. I don't know, kunara pa siya subong sa John's Cafe. Sa mga estudyante nga nag-monitor dara sa John's Cafe, good afternoon sa inyo. Thank you, Inday Annalyn. Mayong hapon gid sa inyo, Tanandara. Salamat gid sa pag-monitor sa It's Your Time to Shine program. Para naman sa aton weather update. Once again, today is Wednesday, May 6, 2026. Base ini sa 24 oras ng forecast sang pag-asa. May mga lugar na sa Pilipinas nga apektado sang low pressure area o kon LPA. Kalakip sini nga mga lugar amo ang Eastern Visayas, Southern Leyte, Dinagat Islands kag Surigao del Norte. We have been giving you informations, we have been reporting about this LPA nga duhagid kabilog nga nakid-an sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Amo na ni ang isa ka LPA, ang una nga LPA nga malapit-lapit no sa teritoryo sang Pilipinas. Amo na ni siya subong ang nag-aapekto sa mga lugar nga gintumod ko just a while ago. Kaina sang aga, nakitaan ini siya sa kalayoon nga 670 kilometros. Gikan sa nasidlangan nga bahin sang hinatuan Surigao del Sur. May isa pa gid kita kay LPA nga ginamonitor. And base sa report sang pag-asa, nangin bagyo na ini siya. Nangin isa na siya kamahina nga bagyo or nangin isa ka tropical depression. Alas 3 kaina sang aga nakitaan ini siya sa kalayoon nga 2,395 kilometros gikan sa nasidlangan nga bahin sang northeastern Mindanao. Since isa pa lamang siya kamahina nga bagyo, ang iya sini nga puwersa is from 55 to 70 kilometers per hour. Kag nagagiho ini siya padulong sa nakatundan nga direksyon sa kadasigon nga 10 kilometers per hour. Amo na ni siya ang gin-report sang pag-asa nga posible magsulod sa Philippine Area of Responsibility sini nga weekend. And sini nga Miyerkules, Mayo 6, nagapabilin pa ining bagyo sagwa sang teritoryo sang Pilipinas. Ang siling sang pag-asa kahapon pagahingadlan ini siya bilang si Bagyo Kalor kung magsulod na siya sa Philippine Area of Responsibility. Mga ka-K5 ang aton weather update. Ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio nga mabakal sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. P.m. mga aton oras, mga ka-K5. Good afternoon sa mga suki naton sa Libertad Public Market.

0: Ala una dress in weaving anton oras mga ka-gay five. Ay na si Kuya Kenneth. Thank you sa mga nagapamati man right now dara sa downtown area sang Bacolod. Mayong hapon sa mga vendors dara. I'd like to greet also Ma'am Janaline Carmona Espiritu. I don't know kung ara siya subong sa Barangay Punta Taytay, Kuya. Si Ma'am Janaline is an avid listener of K5 News FM. Thank you, good, sa mga taga-Punta Taytay, Nanay Utay, Ma'am Annabel Alonzo, sa mga KSS members. Nga nag-monitor right now dara sa Barangay Punta Taytay, mayang hampon git sa inyo. I'd like to greet also Ma'am Josie Gareza. Nagapamati gid kada hapon diri sa aton nga program.
1: Big up to Ma'am Jocelyn.
0: Si Ma'am Jonah Dugaduga. Ay, Dugaduga, ikaw na wala matamyaw. Si Ma'am Jonah Dugaduga. Ara nang nag-monitor. Good afternoon, Sir Kuya Kenneth. Uy.
1: Yes.

0: By the way, Kuya, sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy, happy birthday sa inyo.
1: Happy birthday!
0: Today is May 6, 2026. Tani, may mabasahan ko din nga birthday greeting ba?

0: Sa tanan-tanan nga nag-celebrate sa ilang birthday today.
1: Happy birthday!
0: May 6, 2026. Malipayon gin nga pagsaulog sa inyo kaadlawan. Kuya, ang birthday nga ni Papa mo sa May 12, no?
1: May 17.
0: May 13, birthday naman ni Manang Angel.
2: Ang may hapon, happy birthday advance.
0: Subong, why kita kabalo? Sino nag-celebrate sa ilang birthday today?
2: Happy birthday kali sa kay Nanay Selfa Suarez Patolak. Nag-i-tabati sa Subong Pita Shine.
0: Si Nanay Selfa? Taga diin si Nanay Selfa?
2: Diri sa Takoling Tita Shine.
0: Sa barangay

angaton ko yung special wish sa mga kakilala naton, tagpalamati, abyan, kaupod sa simbahan, kaupod sa trabaho, ganaga-celebrate sa ilang birthday today. Tabay pangatagan ng silang sang ginoong sang malawig pagid nga kabuhi. Inang healthy lang sila bala. O para nga mag-enjoy sila sa ilang pagtinero sa sininga kalibutan. Kaupod of course ang ilang family. Happy birthday sa inyo. Sa kay Ma'am Jona Marie Floreta Mosquera, nagapamati siya kuno subong. Sa It's Your Time to Shine program, she is from Valladolid, Negros Occidental. Hello to you, Ma'am Jona Marie. Salamat, Gid, for tuning in.

0: Good afternoon man sa kay Ma'am Celia Balbon Muleta. Tagapamati man ko no everyday sa It's Your Time to Shine program. Uy, may nalipatan kita, kuya.
1: Right?
0: Hindi man nalipatan, no? Wala lang namon kay na mabukaran ni kuya.
1: Yeah.
0: Sang nagaplay ang birthday song.
1: Yeah, just...
0: My birthday greeting, gali kita dari.
1: Man,
0: ang anak ni Ma'am Zinaida Magbanwa is celebrating his birthday today.
2: Yes. Good birthday,
0: si
2: Ma'am.
0: Si Jake Martinez.
2: Hi, sir.
0: May 6, 2026. Good. So, happy birthday sa kay Jake Martinez. Pila na ni ang edad sang anak mo, Ma'am Zinaida Magbanwa? Kay nagapamati, gid sila subong kuya sa It's Your Time to Shine program.
2: Ngayong hapon, galing sa kay Sir Ray Sendico, nagapamati siya subong sa may kabangkalan, Tita Shine. Live ko subong sa akon nga account, Tita Shine.
0: Live na live si kuya. Si uy, ang tatay ni Zyro,
2: yes.
0: Ka K5 Zyro Albay, nag-celebrate man sa iya birthday today.
2: Birthday.
0: Si tatay Cyril Albay.
2: Sir Cyril.
0: Tani kung lapit-lapit ba? Kung lapit-lapit mo dito, gigami tani manyaga. Tatay Cyril Albay, happy birthday to you. Galing ti kuya, hindi tato kakanto, kaya tuto sa ilog ang selebrasyon. Alauna 27 aton oras, mga ka-K5.

0: Mga ka-K5, ang aton oras sa 1:29 na sang hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule. Isa ini ka kapsula nga makabuligid sa aton para hindi magsaka ang aton nga blood sugar level. Gina-mention ko man permi na kung nagatumar kita sang DTX 500 capsule, hindi magsaka ang aton nga blood pressure, hindi man magsaka ang aton nga bad cholesterol level sa dugo. Kuya, subo nga panahon, mahal sa gihapon ang presyo sang gatong. Mahal sa gihapon ang presyo sang gasolina, sang diesel, sang kerosene. Ambot kung sa sanao pa ni mabalik sa iya daan nga ba, I mean sa iya una nga presyo bala ang diesel kag ang gasolina kay antes ang kinagamo sa Middle East. Ang presyo sang diesel was only 55 pesos per liter. Isubong may ara pa sang nagabaligya nga ang presyo is mga 80 plus per liter. Mahal pagidya sa gihapon. Amo na gani subong kuya, bawal ang magkasakit. Pero ang balita, ato ba lang kahapon nga may isa ka barko nga tatlo na ang nagkalamatan. May isa ka barko nga nagalayag sa Atlantic Ocean nga ang nagkalamatay diri mga tatlo na ka mga pasahero. Imagine ang barko nga ato mayara sang 149 kung hindi ko magsala, 149 ka mga pasahero. Ang mga nagkalamatay nagaedad sang 70 anyos, may 69 anyos, mag-asawa ini sila kag may isa pagid ka. The German national nga nabawian man sang kabuhi bangod sining hanta virus outbreak nga nagluntad sa barko nga nagalayag sa Atlantic Ocean. Kuya, nakibot gid ko kahapon nga ang crew gali sang barko nga MV Hondios. Daw amuning pagbasa sini MV Hondios. Kundi ang mga nagasakay diri malagaw-lagaw, makadto sa nagkalain-lain nga lugar, no matanaw-tanaw ang ibanti mga senior citizens. Nagapaliwa-liwa nagasakay sa barko kag maglagaw-lagaw. Ang crew gali sining barko 61 sila kabilog kung hindi ko magsala. Double check naton, 61 ang mga crew sang barko. Hanggang 38 sa ila mga Filipino national. Kabay pa nga ining mga utod naton nga mga crew sang barko. Mga seaman, mga seafarers nga nagasakay sa sining barko nga MV Hondios sa diin nagluntad ang hanta virus outbreak. Kabay pa kuya nga mangin mabakod lang ang ilang resistensya. Kabay pa nga mangin mabakod lang ang ilang immune system nga hindi sila maapektuhan sining virus nga ini. Nagintunaan sang pagkalamatay sang tatlo tanan ka mga pasahero sa barko. Kaya inagin-check ko do may mga informations kita. Although hindi amuning pinaka-latest gid nga update. Pero may information kita from the health experts from DOH kung hindi ko magsala. O dari sa Pilipinas, ng 38 ka mga Filipino crew sining barko na naapektuhan sang hanta virus outbreak. They are safe. Kag wala sila nagabatsyag sang sintoma. Alauna 33 sang aton oras mga ka K5. Stay tuned everybody. We will be right back with more pagkatapos gid lamang sini.
1: K5 News. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid. Nagginahimo monolaurine sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gandinloman san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, mighty C, ang alkaline ng vitamin C.

0: active nga skincare, ginarecommend ko gyud ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
2: Babakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: So una,
3: pwede, magid ako sa akong body odor.
4: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Babakan sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
6: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
7: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal!
6: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag Lavawaska, nga nagapataas ang energiya, kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
11: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Mayong hapon sa mga suki nato dara sa Mansilingan sa kay Miss May Dagay, kay naga-monitor sila right now. I think si Sir Elmer kag si Ma'am Nelly Porcadilla is from Mansilingan also. Nagapamati gid sa It's Your Time to Shine program. Nagapamati sa K5 News FM. Sign on to sign off, ginaiya ko no kuya. Good afternoon sa inyo, Mr. and Mrs. Elmer and Nelly Porcadilla. Salamat also sa mga taga-Purok Gonzaga, dira sa Barangay Mansilingan, members of family Dagay, Servilio, Apiliedo, Sinson, Lumawag, Oiko, Mones, Salandron, Rimpos family, Biati family. Salamat gid sa inyo. And I may Dagay. Mayong hapon, 1:47 p.m. mga aton oras. Mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio. Pasalamat kita kay ang siling sang Department of Health. Wala pa sang kaso sang Hanta virus diri sa aton sa Pilipinas. Budlay ni nga virus kay once magsulod ini sa imong lawas, ang maapektuhan diri ang iguon niya ang imo nga baga. Pero may isa pa gid nga ang ginaigo pa gid nila ang imo nga mga kidneys. Basta gani, impeksyon na ang mag-develop. Makabatsagid kita sang pagpalangapoy, hilanaton kita dayon. Masaka dayon ang aton nga temperatura. Mabatsagan ta dayon ang pagpalanakit sang aton nga mga maskulo. Gapalanakit ang aton nga mga tiil. Pating hawak mo, pati likod mo. Amuning mga sintoma actually kung mag-develop na ang ginatawag naton nga Hanta virus infection. Kagong kunang iguon niya ang imo nga baga, malingin dayon ang ulo mo, masakit ang ulo mo. Amuning mga sintoma, mapalangurog ka, o ginapanugnawan ka. Mayara gani iban nga patitsan nila galalain na mo. O mayara iban nga way sila gana magkaon, galingin ila ulo, gapalanuka. Ang iban ginadiarrhea. Ang iban nagasakit ang ilang at tiyan. Mamuning mga sintoma basta apektado kita sang Hanta virus. Ang mabudlay kay ang mga elderly ba na? Amuni silang dapat nga proteksyonan. Hindi lang sa Hanta virus, tanan nga klase sang infection. Basta viral infection, kinahanglan maproteksyonan gidere ang aton nga mga elderly, ang aton nga mga nanay, ang aton nga mga tatay. So gina-encourage nato ng tanan nga mga senior citizens nga hutikin ninyo ang inyo nga mga kabataan. Gabaklan kamo sang Klinika D3 Bio. Budlay ang pneumonia, budlay ang viral infection, bacterial infection, budlay kung maigo pagid ang inyong mga baga, ang inyong mga kidneys. Duha kabilog ang aton nga baga, duha man kabilog ang aton nga kidneys, wala kag tuo ina siya. Budlay kay kung may mikrobyo, kung may germs nga nagasulod sa aton nga lawas. Kuan as dayon naga may tubig, matubigan dayon ang aton nga baga. Ng budlay. So mabudlayan kita maginhawa, gapinot ang aton nga dughan, makabatsag kita sang pagpalanghugot sa aton nga dughan. So we need to take care of ourselves, protect ourselves from viruses, from fungi, from bacteria. Di isa lang gid ang produkto sang klinika nga nagahatag sa aton sang protection against infection. Tumaron ninyo ini antes pa man ang infection mag-develop. No, Klinika D3 Bio, may virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil or ang VCO amuning nagahatag sa aton sang protection against infectious diseases. Amuning nagapugong sa mga kagaw, sa mga mikrobyo, sa mga germs nga hindi sila magmuad sa sulod sang aton nga lawas. Nga hindi sila magdamo sa sulod sang aton nga lawas. Kuya, good afternoon sa imong mga listeners dara. Please greet your listeners, kuya, or viewers rather. Thank you gid sa inyo. Yes, go ahead.
1: Bitlang kita siya na. matuyuhan ako, Tita Shay. Yes, mayong hapon sa kay Tita, sa kay Ma'am Binks Delphine, na siling niya, hi lang ko kay Miss Shay, na miss ko na siya.
0: Wow! Si Ma'am Bing, siguro ka pang laba naman subungan.
1: Kagdaga monitor siya subong sa hapon, Tita Shay. Mayong hapon man, sa kay K5, Clarissa Martinez Borja, sa K5 News FM, Olongga po, nagpamati sa subong, Tita Shay.
0: Ay, wow! Tindi na siya, kuya. Makaintindi.
1: Magandang hapon po sa inyo.
0: Maraming salamat po sa mga taga-Olongga po. Miss Clarissa, thank you very much for joining us this afternoon.
1: Maayong hapon man sa kay K5 Enrico Sorita Jr. sa Iloilo ni sa Tita Shine. Di ba, Tita Shine? Maayong hapon sa kay Doc Sarge Aventula. Nagpamati siya subong. Good afternoon. Sa kay Ma'am Bigs Delphine. Good afternoon, Ma'am. Sa kay Sir Nelson Fontillas. Nagpamati siya subong. Good afternoon sa inyo. Sa kay Ma'am Jocelyn Flores, taga-Pamati. Good afternoon. Good afternoon, Sir Sir Kagina. Lang ko ka-monitor diri sa sa programa natong, Tita Shay. Taga-Pamati. Kaya subong.
0: Ginapasalamatan man natin, of course, ang aton nga mga suki dira sa Purok GK sa Barangay Sumat. Si Indang, basi nagapamati man right now, maing hapon, si Ma'am Yvonne Imperial. Naga-join na siya sa aton every day. Thank you again, Ma'am Yvonne. Thank you. Ari nagali ang comment ni Ma'am Bingso. Ang iyang chat sa ako, naga-monitor, naga-hulat sang drama. Ma'am Merlita Malvas, thank you also sa pag-join. Sa mga suki natin dira sa Handumanan, good afternoon sa inyo. Happy Wednesday.
1: Happy Wednesday sa inyo.
0: Halin sa kay Ma'am Merlita Malvas. Mr. Ray Sendico, maayong hapon. Inday Zilia Veltres Escamos, good afternoon.
1: Good hapon.
0: Manang Gloria Banaagdumpa. Ginaamat-amat lang ka muna mo ni Kuya Kenneth. Or ang reminders namon, permis sa inyo ha. Ang reminder.
1: Palatandaan.
0: Magtumar sang mga suplemento sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Nga mabakal man dira sa E&R Herbal Center, dira sa may La Carlota. Sa may Yungki Street, sa kilid lang gid sang bangko nga BDO. Alauna 54.
1: Mayong hapon, Tita Shine, sa kay Manong Jed, nagapamati siya subong dara sa may La Carlota. Upo din na si K5 Alan Takapan. Good afternoon sa inyo.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Jomer. Ketumarget ko sa D3 Bio kagang bilog nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Kadto ta sa mga dugang nga mga benepisyo kung pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw. Ari ang mga dugang nga benepisyo kung pala inom ka sang D3 Bio adlaw-adlaw, Sir Boy. 50% sang MCT ara sa extra virgin coconut oil.
3: Correct.
2: Sino lang ang may D3 subong nga may VCO?
4: D3 Bio lang.
2: D3 Bio lang ang malakas. Di kung damo MCT ang extra virgin coconut oil, di isa na da ang pinakadamo ang lauric acid. Di kung masiling ta lauric acid, gina-decrease niya ang stickiness ang ito ang blood platelet. Kag makabulig ni siya, para nami imo nga digestion, para nami ang ito ang motility or ito ang flow blood sa imo nga tiyan.
3: Correct.
2: So, once nga nami siya, tinami ang imo nga digestion. Ang nami pagid sang MCT, ang iya nga secretion, Sir Boy, gina-reduce niya ang cholesterol sa imo nga dugo, kag-atay, para nga hapos ma-absorb ang gitawag o magamit ang calcium kag-magnesium para sa imo nga strong and healthy bones. Kung pala inom ka D3 Bio, ang nakanami pagid, hindi lang hastada. Once nga ang lauric acid ma-oxidize sa imo lawas, it will convert to monolaurin.
3: Mm-hmm.
2: Once nga mahimo na na monolaurin, no? Strongest nga antiviral, antimicrobial, antiprotozoal, kag antifungal properties among MCTs. Ti ang inyo nga D3, may lauric acid, wala na.
3: Mm-hmm.
2: So D3 Bio kagid, para nga nami ang imo nga immunity, na healthy ang imo nga tinai, nami imo digestion, kag nami ang absorption sa imo nga mga essential minerals or nutrients sa imo nga cellula. Amo na ang ma-offer ni D3 Bio. Sa 14 pesos pa lang, ang iya nga benepisyo, sintimo ang benepisyo.
3: Grabe,
5: no? Tumunta mo benepisyo.
0: D3 Bio!
6: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga butika. D3 Bio!
5: So D3 Bio, Sir Boy, nabalik-balik tanong nga mayara sang caprylic acid. No? Isa ka sahi sang MCT. No? Nga gina-convert sang aton nga lawas into ketone. No? Nga muna ang naghatag sa ang pagkaon, energy sa aton nga utok. Kagamulan ni Sir Boy ang makakross sa aton nga blood-brain barrier. Luwas ang antioxidants, ang ketone, amulan ni makasulod dito sa aton nga blood-brain barrier, Sir Boy, nga malikawan nato niya ang pagkamalipaton. Siyempre, alert kay, no? Pero may kay nga, may haras ang ginatawag pagkaon ng aton nga cellula sa aton nga utok.
3: Correct, no?
7: So, ang gindiscuss ni Dr. Ramel, which is lauric acid, amun ni siyang C12, ang kay Doc Sam naman, ang caprylic acid, amun isa ang C8. Ang tunga-tunga ang akon, ang C10, which is capric acid. Ini naman siya ang super fighters nga ra makita lamang sa virgin coconut oil na ara sa D3 Bio. You know what? Ang abilidad niya bisini, once ma-convert na siya, no, into monocaprin, ang specialization niya is pat yun ang bakterya, pat yon ang viruses, pat yon ang fungus, halos tanan nga makita yan niya sa lamahon niya ni sa imo nga lawas. So ini man ang nag-increase ang imo nga energy expenditure kag naga-contribute ini sa pag-lose weight kag pag kakas sa mga fat sa imo nga kalawasan. So pinaka-importante, why not take D3 Bio? May caprin, ay may monocaprin ka na, may monocaprilin ka na, may monolaurin ka pa.
5: Kumpleto na.
8: Kumpleto. That is the advantage of medium chain triglycerides only found in D3 Bio. Hindi mo ni makita sa other vitamin D3 supplement. Why medium chain? 6 to 12 carbon chains. Meaning to say, sakto-sakto lang dasig i-process ang lawas. Kung long chain, dugay. Kung short chain naman, wala pulos. Wala na unod ng carbon chain. Wala na energy. So, ang namigid, ara sa tunga, ang itawag ng medium chain triglycerides, nga ara sa D3 Bio. Gapan namin sa imo energy, nami pa ang imo metabolism, protektado ka pa against flu viruses and bacteria, fungi, and even ginatawag nila nga mga parasites. Mag D3 Bio ka na.
0: D3 Bio! D3 Bio!
9: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio! Health News!
3: 5 News.
4: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nga kaupod ka.
10: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Tay.
1: Kahuloy asang ginhimo mo. Ginpakahuyan mo ko sa mga kumpare ko.
0: Tay, wala ba na ako sa may malain niya ginahimo, ah?
1: Ano nga wala? Ano nga wala? Ha, Dante?
0: Tay! Ang pagrampa ko, inkami na. Nagabuli ako sa mga buhita, Tay.
1: Ah, masumbat ka pa! Masumbat ka pa!
2: Tama na, ina! Tama na, ina! Sakit sa bata mo!
1: Pabayi ko sila! Kauluya sa ginahimo niya!
2: Diyos ko, Dante! Nga, hindi mo yung mabaton na amusin ang bata, ta?
1: Mabaton? Mabaton? Kay hindi ko gitman mabaton! Hoy! Dante Junior! Kung mag-amo ka man lang sina, mas maayo pa maglayas ka na lang, de!
0: Sige, Tay.
2: Dante!
0: Kung na mo na makapalipay sa buwatan ako!

0: Dai. Ano ang ginaproblema mo?
1: Ay. Kakwain. Kanda iya. Ginpalayas ko ni Papa sa balay.
0: Ano? Kagaan naman, Dai, ha? Hmm?
1: Siyempre. As usual. Hindi niya mabaton nga agi ang junior niya.
0: Ay. Abi mo, Dai. Di malas ka sa kay tatay mo, Dai, no?
1: Ako, ya? Ay, sus!
0: Ginabaklan pa ko yan ni Papa sang bestida, Dai.
1: Mayo kaya, eh?
0: Huwagid bala, Dai. Pero, Dai, ano pa ginang ginaproblema mo, ha?
1: Dai, ang problema ko, walagi ko sa may madayunay. Base may kilala ka na nga, pwede maarkilahan, balay.
0: Kung sa amon, Dai, gutok man dito. Ah, sige lang, Dai. Base ang pakaisa ko. Base kung may ara siya. Dali ka, Dai. Makadok kita sa iya.

0: May-ari diri sa pihak nga kwarto, galing may nakatambak nga mga gamit eh.
1: O ti Doy, ano sa imo, ha?
2: Mega, wala gitsang kaso sa ako eh. Kuan, buligan ko lang panghimo sa mga gamit.
0: Ha? Ay, kauluya man nga, diri ka kay kagutok sa amon eh.
2: Okay lang ah. Ano naman kuya sang kinauboy kag kinaugirl? Oo, galit. Kuntani, paayoon mo kumiga.
0: Ay, hindi na ah. Libre na da. Basta, buligi lang kami bayad sang kuryente kag tubig.
2: Ay, hala, kauluya man mega. Eh, sige lang, mabayad lang ako.
0: Miga, kasang pakaisa ko. So, meaning, pakaisa ta na ka.
2: Halal! Doon ka, Mega! Salamat kita! Salamat kid, Mega!
3: Sure, Ner!

0: Maano ako sinimain. Nahuya ko ni Sheila ni Michelle. May mga bata man siya kagang bana niya. Wala pa makaabot. Kag wala man tumakaibalo nga may naga tinerderi nga isa kaagi. Kag hindi man nila kilala.
1: Ikaw, Michelle, ha? Nagkapinagusto ka na lang, kid.
0: Hala?
1: Pagusto ka lang di pasulod sa balay. Wala kang ginagrespekto sa akon.
2: Ga, makarinuon man siya eh. Oh. Wala di siya sa may matiniran.
0: Oh. Hindi. Ay, ang banal na ni Michelle siguro ay... Ay, nag-aaway sila nga duha. Kag ako ginaginaawayan nila. Diyos ko, anong himuon ko si Nimain? Mahali na lang bala ako, diri. Diyos ko, buligi man ako ay...

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang bakbaka ng harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend!
10: Extend! Supplement for men.
9: Gawa sa maca.
10: Isang herb na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
10: Like flavowaska.
9: Epektibong sexual potency herb.
10: Stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
10: Extend! Supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas ginabasko, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Deborah.
1: Mega Michelle.
0: Dali na, umahaw na kita.
1: Ay, salamat, Kiday. Kukuhan, may ihambal ko konta ni sa imo.
0: Oh? Ay, ano? Ano na ha? Nga ah, tungod naman bala sang kagabi? Hindi lang pagsapaka itong hubog lang tayo si Junjun niya. Pero magpati ka. Mabuot na siya ya. Nakibot lang siya abi kay ti. Gulpi lang din may nag-star sa balay nga wala gin siya naging pahibalo.
1: Oh, amo gani Mega eh. Kuhin, mahalin na lang ko ah. Mangita na lang ko sang lain nga ilistarahan.
0: Ha?
1: Aga pa ko tuod nagmata pero wala ko lang siya maabdan. Gusto ko siya tani istoryahon eh. Kaya kagabi magwa na ko tani sa kwarto. O galing nakulbaan man ako. Amo inangagin paagahan ko na lang.
0: Deborah, sige lang bala, diri ka lang. Mabaton ka lang na dugay ni Dunjun ah.
1: Gali ka?
0: Ang? Miga, may nagapanawag sa cellphone, ho? Ay, daligid lang, ha? Sabton ko lang, ha? Daligid lang. Hello? Ano?

0: Doktor!
1: I'm so sorry, Mrs. Didong rival siya sang nag-abot din sa ospital eh.
0: Diyos ka, Diyos ka!
1: Oh, excuse me.
0: Diyan John!
2: Mega! Ginakasubo pa mong tabo.

0: Oy, mga anak, ari oy, may pasalubong si Tita ni Deborah sa inyo.
1: Yay! Damo-damo, pasalubong mo sa mo, Tita ba?
2: Gani manong. Tita, ikaw, nagbulos kay Papa?
0: Ano?
3: Ay,
0: kukuhan.
3: Mga anak, ay, abi sulod ka mo to sa kwarto ninyo. Dahil atong mga toys na ginbakal ni Tita ninyo, Deborah.
0: Okay, Mama.
3: Ay, Deborah, thank you, gid, ha? Ang matuod, hindi mo man obligasyon ni Kuntani, eh.
0: Oy, ano ka bala? Ginakabig ko na nga mga bata, ang bata mo. Ang mga bata ko, gid. Kaya hindi ka magkabala ka. Himuon ko ang tanahan agad nga mabuligan ka. Kada ko sang kabalastan ko sa imo eh. Ginpakigbato mo ako.
3: Deborah, Kuntani, nagtuod-tuod ka lang ang lalaki.
0: Michelle, ano ang but mo silingoin?
3: Oo. Mga lapit na isa ka tuig nga napatay si Junjun. Kagpres ka pa sa akon. Kasing-kasing ang mga natabo. Pero, gusto ko man nga mangin malipayon upod sa isa ka lalaki.
0: Michelle!
3: Deborah.
0: Oh.
3: Thank you, kid, ha?
0: Michelle, ginalukan mo ako, eh. Idiot! Hindi ko kasahwa. Kamalo ka na din nga. Bakla ako. Hindi ako makasahwa.
3: Basta salamat, ha? Salamat sa tanan-tanan, Deborah. Salamat, kid. Salamat, kid.

Ano ba lang natabo sa ako yun, man? Nga daw, gulpi lang naglahay ng balatsyagon ko. Daw na di mat ko sang ginhalukan ako ni Michelle. Oh! Ay, mat ko ba lang, eh? Pero eh, hindi pwede. Tungid isa ako kaagi. Hindi pwede maluyag ako kay Michelle. Hindi pwede.

0: Ano, Day?
1: Oo, Day. Do gusto ko nga maghali naman liwa tungod. Hindi ako gustong amos ning matabo. Pero hindi ko mahimo kay nagkabalaka naman ako sa mga bata. Kag ilabi na kay Michelle.
2: Day! Kung ikaw ang bumanaliwa ti Kasa, Day.
1: Ay!
2: Beta kaya!
1: Ay, bruha! Nabruha ka! Kabalo ka na ginbalang nga girly pa kusang sa imong. Kag mas damo kuya buhilat sa imo sa do.
2: O ti, Day, ano? Ha? Ama to, oed. Remember, lalaki kita gihapon. Eh, siyempre, gusto naman nga mapamilya na kita. Kaya gusto maabot nga mga inadlaw, kinanglan dahil nga may ara kita kaugalingon niya pamilya, ako hindi kita maayawan. Nga, Day, ho? Balangga mo na balang pakaisa ko, ha?

0: Deborah? Ano ang ginambal mo?
1: Oy, handa ka ba na mamanas ang agi?
0: Deborah, kuhan?
1: Di ba lang, ay? Hindi man ka mukasado ni Junjun. Plano ko nga, mapakasal kita. Michelle, wala na ako sang dapat pamatunan pa sa imo. Palangga ko ikaw. Palangga ko mga anak mo. Tindugan ko sila bilang matuduod nilang amay.
0: Deborah!
1: Michelle!
0: Walang gataman ka. Amputang, aleluyang mo kayo sa ima. Sobra ka pa yung sa akong kababae.
1: Pati ano, lalaki man ako, hindi ba, Lord? Bisanagi ako, lalaki ako, yapoy. Michelle, I love you so much.
0: I love you too, Deborah.

Dako ang kakibot sang amay ko, sang gindala ko ang akon asawa, kagin bato nila si Michelle kag ang mga anak niya. Oo, ako unko, agi gid ako, pero nagpakalalaki ako sa mga bata kag kay Michelle. Subong kasal na kami, kag ginapaabot namon ang amon duha pagid ka mga anak. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Deborah.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: kayong hapon.
1: Oo, mga kaupo dira ni Ma'am Rowena Villaran Erbito. Salamat, Ged. Ara sila subong sa Meos Tambayan. Nagapamati sa Barangay Dulaw. Nagainom sila kuno kuya sang DTX Coffee Mix. Kung DTX Coffee Mix ang gamito naton sa pagpangape, ilabinagid kong positibo kita sa diabetes o nagasaka ang aton nga blood sugar level, safe ni siya para sa aton. Hindi yung magsaka ang aton nga blood sugar basta naka-DTX Coffee Mix. Amo na gani siling ko, gina-advise ko gini kuya, halin pagid kahapon nga siling ko, kinahanglan ang mga kapihan, especially ang mga ara bala sa kilid sang dalan. May ara ginaya kuya, mga drivers mo, nga mapundong sa makadali kay mga pi. No? May ara ginaya sa mga motorista, nga mapundong sa makadali, mapahuway. Coffee ginaya dahil kuya ang orderon mo. Ang abi ninyo.
2: Gabi yan, damo na sila Tita Shai.
1: Yes, oo. Ang DTX Coffee Mix, pwede man na gani butangan sang ice cubes eh. Yeah.
2: Para
1: daw,
2: para may ice, para may ice coffee.
1: Pwede gina ice coffee. Nami pa ni siya yan kay hindi ya again no, hindi siya makapasaka sang aton nga blood sugar level. Safe siya ya sa may mga hyperglycemia. Or diabetic na ito ng mga nanay kagtatay.
2: Duwara lang sa Starbucks.
1: Butang kamuda bala sa inyo ng mga kapihan para paghapit sa mga drivers dara, makainom sila sa healthy coffee, kuya. Kaya ragi na yung adaan, hindi na yung mag-inom soft drinks. Coffee na yung ilang nga ginapangita. Ilabi na gid kung medyo maluya na sila sa ilang nga pagtrabaho, sa ilang nga pagmaneho. Kagdo ginatuyo sila kuya, mapundo na sila anay. Ari gali o may kapihan, mapulo pangapit, di ba na anay? Ante, ang silingadaan sa mga health experts, gadamo, nagidya mo ang kaso sang diabetes sa Pilipinas. That is why we need to be choosy sa mga brand sang coffee nga aton ginainom.
2: Ano nga kape ginainom?
1: DTX Coffee Mix. Wala abi, naman sang iban pa.
2: Sabi ko gani, mga ano naman na.
1: Sa una ya eh. Oo kuya. DTX Coffee Mix. May ato ko to sa piyako. Ato ko to sa, may ato ko to gintago sa likod sang computer. Isa ka box gid. Indang mayong hapon. Salamat.
2: Mayong hapon gali sa kay Ma'am Estela Taya. Good afternoon sa imo. Mayong hapon Sir Kenneth and Miss Shine. Nalingaw gid kami sa drama.
1: Kasadya bisan kami man gani. Good. Ay, by the way, happy birthday sa KSS member nga si Ma'am Estrella Esporma. Ah, Ma'am Estela Esporma gali. Ma'am Estela, Happy birthday to you.
2: Ma'am.
1: Salamat gid mamueng tagadara si Ma'am Estela sa inyo. O nagapamati siya subong. Happy birthday ha Ma'am Estela Esporma.
2: Happy birthday once.
1: Yes, go ahead kuya.
2: Happy birthday once again sa kay Nanay Selfa Suarez Motolac to celebrate siya subong hapon. Good afternoon sa kay Tita Christine Singson. Good afternoon sa imong Tita Christine. Kag nagapamati man si Sir Melvin Plotenya sa may Hinigaran. Good afternoon sa imo. Kag kay Tita Lizelle Orario Gavino. Good afternoon sa kay Mamaylin Sidayon from Barangay Tampalon. Good afternoon.
1: Siling ni Ma'am Choli Colado. Hala, miss ka cute sang story. Maayong hapon sa inyo ni Kuya.
2: May hapon Tita Choli Colado.
1: Available dira kay Ma'am Choli Colado kag kay Inday June Rose Javier Lorejo sa Puro Kipot ang DTX Coffee Mix. Pwede ka mo da makahapit sa ila, no? Bakal ka mo DTX Coffee Mix. May mga klinika products pagidara. Ang mga available nga klinika products dira DTX 500 Capsule. Kuya, ang aton nga game, DTX 500 Capsule.
2: Mighty C Capsule.
1: Mighty C Syrup.
2: Extend Food Supplement for Men.
1: Klinika D3 Bio.
2: DTX Premium Cup.
1: Klinika Spore Biotics. DTX Herbal Soap.
2: DTX Herbal Oil.
1: Oh, damo-damo pagin ng mga products, no? Damo-damo ni health benefits eh. Ang aton nga mga produkto very safe sa inyo nga mga kidneys.
2: Ay,
1: you can use this product every day. Yes. Dara sa chocolate.

0: Store.
1: Sa Dumanan.
0: Sa, yes, sa Felisa, kuya.
1: Sa,
0: oo. Sa Maze Wellness. Pwede ka mo ito makapangumbra, no? Sa Maze Wellness and Product Center. Sa ground floor, sa Plaza Mart Mall. Okay? Balikan ko lang, kuya. Kadali lang, Ged. But before that, sige, kuya, go ahead.
1: Mayung
0: hapon.
1: Mayung hapon sa kay Tita Leia Itoralde. Good afternoon, Brad. Shout out lang ko. Shout out lang kay Nanay Erlinda, kay Mr. Vicente Flores. Good afternoon sa imo, Tita Leia Itoralde. Nagpamatik siya sa programa natin, Tita Shine. Mayung hapon sa liwa, Tita Leia Itoralde.
0: Balikan ko lang ang istorya sa drama Pinanid Sang Gugma or The Pages of Love. Naming alam story na. Isa ini ka realidad nga dapat batunon sang tanan nga amay diri sa kalibutan. Nga hindi lang babayi kag lalaki ang kasarian sang tawo. May ara ya agi, tumboy, silahis, kag kun ano pa.
1: Bakla.
0: No? Gusto ko, ginahambal ko na lang gidiretso ba na para nga mag-gets nyo na yon. Pero ano man ang kasarian sang tao, palareho na tanan sila nga tinugas ang Diyos. Kag ang pagpaminta sa ila, hindi na makapabag-o sa ila. Kundi ang pagbaton sa ila, kun ano sila. Bilang ginikanan, kadamo pa sa mga paagi kung gusto mo gid nga magbag-o ang anak mo. Ang pagdala sa iya sa simbahan, isa na na. Ang pagpaathag sa iya sang imo nga bahin. Kung nga ang gusto mo nga mangin lalaki siya or mangin babayi siya, no? Tandaan tagid nga tawo man sila. Tandaan tagid nga may balatsagon man sila. So ipakita lang sa ila ang kaayo, ipaathag sa ila kung ano man ang gusto mo para sa ila. Pero hindi ka magkalipat nga ang pagpamintas sa kabataan. Kag ang pagpanakit, hindi maayo. Importante ang pagpakita sa ginatawag naton kaayo, kindness sa aton isig katawo. Especially sa mga tao nga wala nagahalit sa imo kundi nagabulig sa imo, kag nagapalangga sa imo. Ipakita sa ila ang imo kaayo in return. Amo na ang makapabag-o sang tanan. Amo na ang makapabag-o sang sitwasyon. Amo na ang makahatag sa aton sang kalipay. Ang ginatawag nga pagpalanggaan ay ang ginatawag na love.

Alas 2:47 ang aton oras mga ka-K-5. Gusto ko lang tamyawon man sa maayong hapon, maayong gid nga pagbamati si Sir Kim Flora. Kasi naka-tune in man siya, kapirmi na siya nagapadala sa messages. Thank you gid Sir Kim Flora. Thank you also kay Mami Estela Taya. Nagapamati man kag nalingaw sa drama kuya. Thank you very much sa mga taga-barangay Banago. Salamat gid sa inyong pag-upod sa Miyerkules nga edisyon sa aton nga program It's Your Time to Shine. By the way, ang aton nga mga products, ang mga Clinica products like DTX 500 capsule, Clinica D3 Bio and Mighty C capsule and Mighty C syrup, kag ang iban pagid nga mga produkto sa Clinica D Alternativo Medicine and Wellness Center mabakal man dira sa hinigaran sa Gem Guangco Arcade. Kag sa iban pagid nga mga branches sa Clinica D Alternativo Medicine and Wellness Center, pwede ka mo makapakonsulta libre po diri sa Hernai Street sa tubang sang gate sang Paglaom Sports Complex. Kadto lang kamo didto, especially sa mga senior citizens. Nanay, wala pa kamo sang ginabatsag, mas manami nga may mga maintenance kamo nga supplements. I mean, may mga supplements nga gina-maintain kag ginatumar ninyo religiously para malikawan ang pneumonia, malikawan ang viral infection. Kay amo na ang rason kung kay isang you know, paglala sang aton nga mga nanay kag mga tatay nga mga senior citizens. Ang viral infection budlay-budlay ginaiya para sa ila, especially kung ang maapektuhan ang ila nga baga.

0: share pa ko tani kuyang balita sa ina. Galing kay nag-inom ko anay tubig. Akon nga tutunlan. Doon nag-askad lang gid jagulpi.
1: Kita shy.
0: Yes, kuya.
1: Mayong hapon sa kay mayong hapon kay Ma'am Marisa. Ma'am Marisa Galineros, good afternoon Kuya Kenneth and Mami Shine. Kapamati kami permit sa It's Your Time to Shine. Good afternoon. Habang ni Tita Cholicolado, gadala Kuya DTX sa Coffee Mix everyday sa barangay kung mag-duty ko pag may radyo man ko dire. Salamat.
0: Ay, way pagali na ka-on. Thank you, Gid, Ma'am Cholicolado. Sa mga security guards, especially sa mga nagapulaw, amuning gamito natin nga coffee, ha? Para hindi maapektuhan ang aton nga tulog sa adlaw. Gabi, ma-duty ka mo. Bilog nga gabi, ma-duty. Pagkaaga, matulog. Kung gabi, nami gidya pangapi sa tutuod lang. DTX Coffee Mix ang ginasadress natin para pagkaaga, makatulog lang kamuya gihapon. Hindi siya makaapekto sa inyong tulog or sa schedule sa inyong tulog. By the way, kuya, gusto ko lang na-inform ang mga empleyado sa gobyerno, ang mga nag-servisyo sa public office, ang mga members ng GSIS, ang mga teachers, pwede ka mo bala maka-loan sa GSIS. May ara, gali sila kuya, sa ginatawag nga Ginhawa Bike and E-Mobility Loan. No, sa idalom sininga programa, makahulam ka mo sa tubtob 300 or 300,000 pesos. Basta kwalipikado ikaw nga miyembro sa GSIS. Bayaran mo ni siya nga loan sa sulod sang tatlo katuig. Tapos ang iya sininga interest is 5% lang kada tuig. Kaya naka-intindi ang GSIS. Siling sang GSIS, uy, kamahal na gadaan subong sang transportasyon or sang ginagasto ninyo sa transportasyon. Kung gusto ninyo mag-loan for e-bikes or for electric scooters, pwede gid. May ginatawag pagani nga mga folding e-bikes, may mga cargo e-bikes, no, basta mga electric vehicles, electric powered transport units. Pwede ka mo maka-loan sa GSIS para ibakal. Ibakal ninyo cash, tapos amat-amata nyo lang bayad sa GSIS. Nami, no? Alas 2:53 na galing, kuya. Try ta, mabasa lang ko. Pila lang yung kabilog ang basahon ko. Taurus, April 20 to May 20. Ma, kinanglan ko no, batunon mo ang mga pagpanghangkat. Ano ay han nga pagpanghangkat, ina? Pero kinanglan, ibaba ang pride. Gemini, may masiguro mga problema ini siya. Kinanglan batunon mo gidya mga challenges. Gemini, May 21 to June 21. Kung kaisa nagaka-frustrate kita, nagaka-paslawan kita, pero may makuha kita diri nga leksyon.

0: Mga ka-K5, ini si Sunshine Lacson.
1: Kagini naman si Kuya Kenneth Uy para sa Kabuyon ng Balita, Servisyo Publiko, Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: News.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow.
1: DTX 500.
5: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kun ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagplanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagpalanakit sang imo kalawasan.
6: Hindi man yung adlaw-adlaw kagainom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka Sir GP, hindi gin maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay. Nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas. Bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga cellula sa lawas. Makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas, over time ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh. No? Tapos, ang lain pa, bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dini, basi mangin cancerous. Ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang permi na mo balik-balik. Tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay. No? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kag inom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
2: DTX 500.
7: Catalina Habagat.
8: Anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
8: Sa isa ka adlaw,
7: two times ko tagdua-dua ka kapsul.
8: Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
7: kay namit nagit sa akon nga mata.
2: DTX 500.
9: We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na da tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakosag imo inflammation. So amun ang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung ga-DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaon-utan na daw kag mag-inom sa ginawag ng Mighty C.
6: Do na nasa tao, Sir Boy. Ang hindi paghatag sang importante siya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsol. Tani, wala ko magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag Mighty C. Same with your health. Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, dapat exercise. Ah, wala, lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka na kag magpila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng kyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag Mighty C.
10: Ustore.
6: So, ara na sa imo desisyon niya, no? Pabayaan niyo inyo lawas o magbag-o na kamo. Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, gina-lecture nga. Lain gidya ang palainom, DTX 500 kag Mighty C. Lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
2: DTX 500!
7: Catalina Habagat.
8: Anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
8: Sa isa ka adlaw,
7: two times ko, tagdua-dua ka kapsul.
8: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
7: Kaya namin nagit sa akon nga mata.
2: DTX 500!
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: 101.5.

Hey folks, it is 7:310. Ang oras ay halito sa inyo ng ating Super Trio. Oras sa nating mag-take ng ating Super Trio DTX 500. Ang ating alkaline na base to vitamin C, mighty C, at ang ating D3 Bio. Tandaan nyo, kapag kaubusin po nagtatrangkaso, mag D3 Bio tayo araw-araw. Sa mga sugi po nating butika, mabibili ho yan nationwide at sa latunong ng clinic branches nationwide. Magandang hapon, kasama ho nyo Agent Jack and the Big Mix right here on the 101.5 K5 News FM.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, git ko da ha?
2: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Low potassium ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama nini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. Sugod siyang pagamit ko sa Muterna Capsule. Kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
6: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
8: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, magklinika Sport Biotics.
9: Gah, ma-choy ride man tabi ga.
10: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
11: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
12: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
9: Tiga, ma-choy ride na ta.
10: Kapot ga. Kay wala na ni preno-preno ha.
9: Sakay ka kidiya.
10: Siyempre, naka-extend ko ya.
9: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
12: Extend Supplement for Men.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer. Sunod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
19: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
18: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
20: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
0: 66th Palarong Pabansa.
21: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM, Philippines.

Oh yeah, that's right. I'm pretty sure some of you guys are pretty sick and tired of your situation right now. Hey, we got 3:44 right now. Sinula lang tayo. Sobrang init pa naman ho yung panahon ho ngayon. Mahirap na sabayan ho natin yung init ng ulo ho natin sa init ho ng panahon. Maganda na ho natin ang susunod na programa. Ang ating El Castigador susunod na. Maya-maya ho lamang ng konti makakapiling ho nyo ka K5 Roads Palma. Muchas gracias con vosotros. Kitakits ho tayo bukas. Kitakits ho tayo bukas. Alright? Muchas gracias y buenas tardes. Adios.

0: 3. Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas, mga butika.

damo panga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyong abutika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uri.

0: magaspalapanit DTX Beauty Soap. Dala o magputi DTX Beauty Soap. Puro katul katul DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sporbiotics.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapaalam sa aton immune system. Agud kilalahon ang mga bag-o nga mga pathogens. Agud indi na makahalit sa aton lawas.
2: Kasi sa doktor nga may sakit sa heart ko, nga indi maka-abot ang oxygen sa brain. Last time may classmate ko na nagsilin siya, testingan mo ang Dr. Pinoy Squalene. Dagdang mo, naging ko siya dito, admit sa hospital. Damo, lakwan na supplement kung ano-ano lang ang herbal. Pero sa atong man, nag-start kami na duwas ang Dr. Pinoy Squalene. Naka-rest lang heart ko, kaya ang
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Imutami sa balatian.
3: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
3: mas mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Sport Biotics.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
7: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawa para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
14: 66th Palarong Pabansa.
13: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
15: K5 News FM 66 Palarong Pamansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio DTX 500 Your Superior Antioxidant Mighty C Alkaline Based Vitamin C D3 Bio Antiviral and Antibacterial Specialist DTX Coffee Mix Nakakape ka na Nakadetox ka pa Clinica Deo Fresh Roll-On Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil.
16: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
18: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanila. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon aton subong sa pagsipad-sipad ang matahong mga kasugpon sa aton drama sa kahinan. Ngayon gid makuhaan sang leksyon. Yung ginatig, uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan. Disiplinaryan kuya.

0: Kalmada, kay may premyo ka bansakon.
1: Melchor!
0: Hinahimo yung kong agago, ha? Mapapin-apin ka mo sa kay tatay? Salamahon ko ka mo tanan-tanan. Salamahon ko ka mo mga anibal ka mo!
1: Diyos ko! Diyos ko, ano sa baksit siya? Diyos ko, nilanuhin na siya!

0: Diyos ko nang. Anong natabo sa lawas mo? Puno ka sa labag. Anong natabo lang? Sobra na giniya lang. Sobra na giniya.
1: May may mo pa daw. Ha, Charlie? Isa langit ang solusyon si ni Charlie. Isa langit ang solusyon si ni. Agot mauntat ng ginahimus ng tipot yun, kakabay.
0: Ano ba kun? Kung malayas ta? Kung maglayas naman kita sa diin, kita baka to aminang.
1: Hindi na makasulbar sa problema at ang layas-layas.
0: Di ba naman ta, abi?
1: Basi manghindi ka kung sugiran ta ka sa plano ko.
0: Hindi na nga. Kung ano ang istoryahan ta eh. Kag kung amuin ang solusyon para maglinom kita. Himunta. Pero labay lang ako nang dapat ipablatter ta ng ginhimo ni tatay sa imo. Tanawa pala o. Ah, mga lagob mo, kadalag ko o.
1: Hindi na. Paano ta ni makapablatter kay hindi na ko digan ni kagwa sa balay?
0: I-report ko na sa principal ta ng kagkantuan ta sa pulis eh. Agodak po siya.
1: Useless na ina, Charlie. Kung nang inoy takag ang luluta, hindi makapangapin sa aton. Sa kinay mo kapag-violate sa amay, tas ang kinamatarong tabi ng bata, iya? How much more ang ibang tao, ha? Hindi na lang mag-asa, Charlie.
0: Kalimala sa aton ang no. Nga ba na nakatatay man tayo pariyo di sa iya, main?
1: Sala ganito na ni nanay. Huwag siya nagpili sa mayong lalaki. Alin sang gagmay, kita mo na ining sitwasyon tayo. Pero huwag mo siya sa may ginahimo.
0: Di ano ginabing mahimo ni nanay kay tatay. Kay isa mo na siya ganit kasinggit ni tatay dahil niya kapisik.
1: Basta, Charlie, ah. Kung anong mapinsaran ko, ugyunan mo ko, ha?
0: Oo, nang...
2: Ah! Agay! Agay mo dyan! Agay!
1: Hindi! Si nanay nagasakit! Kinasakit kayo sa gulo sa tingon! Yung melchor mo!
0: Nang, dali ka! Tambagan ka, sinanay!
1: Sige!
0: Dali ka!
1: Una to!

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
0: K5 News FM.

0: 벌써 땀이 엄청 흘러오니까
1: 히마 오이 magliwat ka pagani magtulukan to sa amay ko. Kay itungan ko kamulubong buhay ka tatlo sa mga buisit mo nga mga kabataan.
2: Tay!
1: Be!
2: Natakan ka na sa amon!
0: Charlie!
2: Malayas na lang kami ni para magtaway ka. Pasugti na lang kami nga maghalin diri sa malay.
1: Buari man ang isa ko. Gusto mo man makatilaw? Ha?
0: Charlie, tinawagin na lang.
2: Kapay mo sa kita, tay. Kaigamba lang man ko.
0: Gusto mo si Charlie Melchor? Unatakan ka na sa amun. Mabayin na lang kami nga makalintiri. Pabugat mo mala kami para sa imo. Manuhay ka sa mga anak mo, Melchor. Nagkailis ko ila sila!
1: Wala sang may magkuha diri sa panimalay ko! Nagkabati ka mo! Wala kalabot o kung wala kulabot ko nag-eskwila ka mo! Pululuntap ka mo eskwila! Para wala sang gasto!
0: Melchor!
1: Ano? Nga nagasigil kito mga mata mo!
0: Melchor!
1: Bangal ka!
0: Melchor!
1: Sige! Bangal! Kaya kumun kong itsura mo! Bangal ka!
0: Hindi!
1: Bangal ka!
0: Hindi!

0: Ay, Mariel, nga pilagid ka adlaw nga absent mo, ha?
1: Kuhan ni Lida. May problema kami sa balay.
0: Ay, kadutuanay sa HR office, ay, kay nanawag sila diri sa aton department, kaina. Kag kun mag-abot ka kuno, pakadtuon ka dito dayon.
1: Ate, sige. Thank you, Gitnel.
0: Ay, sige na, sige na. Istorya ta karon mag-break time, ha? Kay matyagan ko, damo kagitsugid sa akon. Nag-chatman ako sa imo. Pila na ka-chat nga chat lang. Wala ka man niya reply.
1: Elida.
0: Sige na, sige na. Kadto na to sa HR office. File ka dayon sang leave. Kay basi maawol kasi na.
1: Oh.
0: 3 days nga daan ang absent mo without notice?
1: Oh, Nel. Salamat, Gid.

0: Ah, Diyos ko! Buangit ginayang bana mo, ya? Oo! Kada mo sa mga lagob mo sa butkon, ho?
1: Hindi sa butkon, day. Damo pagid ko lagob na rin sa tiyan. Sa likod.
0: Ay, Diyos ko!
1: Si Jessica ganing yung kastiko man niya. Ganyan ko ganing niya, day.
0: Ay, Diyos ko!
1: Kagin pauntat niya yung eskwelang duha ka bata. Kaganpang ko ang ano niya sa cellphone.
0: Ay, Diyos ko! Ote, anong action na ginihimo mo, ha, Mariel? Ay, kung ako sa imo, i-report na ina sa kapitan niyo. Hindi gani sa DSWD. Ay, pwede na siya mapapriso, ya!
1: Paano ba kung hindi siya mapriso? Ay, kagbalikan niya kami. Ay, nakapoy na git ko, Yonel. Nakapoy na git ko. Naginalansol git ko kasi yung ginpamana ko. Naluuyan ko ginang duwa ka bata.
0: Bulagi, Mariel. Layas ka mo sa mga bata mo. Tabuang nga ito siya sa ulubrahan niya.
1: Nahadlok ako, Nel. Nahadlok ako.
0: Ote, maano ka na lang? Mahulat ka pa? Asta nga maglabot sa punto nga mapatay niya ka mo? Ha? Hey, ang bot sa imo, Mariel, ah.
1: Nelida.
0: Kung ako yung sa lugar mo, ipapriso ko yung buang nga ina para tapos ang problema!

0: Ote, kamusta man ang wala nag-eskwela? Tawahay eh, no? Perte katawahay. Wala sang tulunan. Uluhigda lang, ah. Oy, Charlie. Jessica. Nakabakal ko to sang pinta. Pintahan yung kisamita, ha? Gagang dingding. Para may pulos man ka mudris balay. May roller man kag brass man kung naging bakal, ah.
1: Melchor, hindi guro masarangan ina nga obrahon sa kabataan.
0: Hindi sila kasarang? Tibuligan mo eh.
1: Ba?
0: Absent ka buwas.
1: Ha?
0: Nagbuligi sila pamintas ang bilogid nga balay. Kagang gusto ko, pag-abot ko ni sa gabi, hiloob na ang pinta ang bilog nga balay. Nagkabati ka mo? Hmm? Wala ka sa bataw? Ano ka mo, mga bungol?

0: K5 News FM. Moderna Max, Moderna
1: Max, Max Epektibo. Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
2: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
4: Nestor, ang sinaing.
5: Luto na.
4: Ang labahan.
5: Nakasampay na.
4: Ang uniform ko.
5: Naplanta na.
6: Ganito ako.
7: Tigasi.
6: Tigalaba.
7: Tigasay.
6: Tigaplansa.
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing.
6: Dahil kasangga ko.
7: Ang extend.
6: Supplement for men.
7: Lourdes.
6: Tapos ka ng maligo.
8: Yes, darling. Come to mama.
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance.
6: Extend Food Supplement for Men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica DioFresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica DioFresh.
9: Clinica DioFresh. Available now.
11: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungut, obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

Tupsanong nga maagwantas ang mag-iloy ang ginahimo ni Melchor. Mga abyan, sundag ininyo sa pabamati ang makahalawat hawat nga kasugpon sa aton drama sa kaginan. Inyo gid makuhaan sang pagtulun-an nga ginatig-uluhan. Rehas sa kasaysayan, disiplinaryan kuya. Ginsulat sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Botenya, Switch Operator Kuya Kinitoy, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Sporbiotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Sporbiotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sporbiotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: 101.5 K5 News.
1: Oras ng K5 News, FM alas 4:31 na sang hapon.
0: Kahit kailan ang pinapakinggan, K5 News FM. Number 1 ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta? Kamu tanan? At sa 6 kita karon sa wala naman sang Mayo sining tuig 2026. Magapangalaga naman ang programang El Castigador. Haling kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaka-K5 sa atong sige palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ang programang El Castigador. Welcome na mga suki na itong mga tagpalamati sa bilog naman ng probinsya sa Negros Occidental. Sa sur naman ng bahin sa Negros, nagapangot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radio Mascobado Sur FM sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gai City. Kagdari naman sa sudad sa Bacolod, nagapamati kamo mga kaki-5 sa numero 1 ng estasyon. Base naman sa Kantar Media Survey kag Nielsen Media Survey, K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station sa bilog ga Bacolod kag Negros Occidental. Ginapdan ako sa akong singamahangkilan ng mas paring parto sa technical side upon sa kay kaki-5 Raymond the Master Pugi Alcantara. Kag si kaki-5 Adrian Gantalao, ang Loyloy 4, ang Butchog Ocho! Sa supervision naman ni Bossing Kenneth Uy. Ako naman si Kubas Galagad, si kaki-5. Madamo kita ng mga balita gabagatutukan sining hapon. Mga balitang lokal, balitang nasyonal, kagbalitang international. Pero antes na magkaki-5, mang chicken ko anay. Live magkita ng mabatian na pinagin naman sa pag-follow, like, and share sa aming official Facebook pages, K5 News FM Negros Island. Kag K5 News FM Bacolod 101.5. Kumusta nga itong singamasuki nga nagapamati subong? Happy birthday sa naghihiwat karon sa inyong katlawan, and belated happy birthday sa naghihiwat kahapon, and advance happy birthday sa magahiwat buwas. Mga pinagkatang nga daad mga kaki-5 sa DTX ka coffee mix ha. Ining kape nga may kape ka na, may pang detox ka pa. O ito, nag-check attendance si Melon Bartolome Moreno, Gina Purano, Jingo Walker, si Gina Purano kag si Welma Susun.

Huwag kita nga mga balita. Karoon nga dagaan sa nga atensyon gid. Oy, nagapamati. Dira sa may barangay Santa Cruz, Banua naman sang Morsia, ang Gravino family. Si Kumarikoy Salimar Gravino, ang kanamit sa ang kanamitern sa ang binakol nga manok dira mismo sa may Danas Highland Cafe. Oy, pwede ka muka overnight na ha. Danas Highland Cafe, mga kaki-five. Pingitaon nyo lang da si Kumarikoy Salimar Gravino kag si Parikoy Rami Gravino. And of course, ang akong singay hadang nga gwapa, si Dana mga kaki-five. And of course, ang hado kuman nga gwapo eh. Sunod sa Maninoy yan. Yado Kent, uy. Pwede ka muka overnight ha. Pwede ka muka date-date dira. Dira sa may Dana Silent Cafe. Kagto lang ka mo sila sing Facebook page at Danas Highland Cafe Facebook page. Sa ato sing masuki, nanong mga balita nga ton nga baga tutukan sining hapon. Una kita sa balitang lokal, estudyante nga masugat kuntani siya sining Eloy sa airport. Nga halin sa Riyadh, wala na nakapauli matapos na dula sang unsi naman kadlaw. Kag duha ka mga persona dakop sa ginpatigayon nga drug bust operation sa syudad naman sang Kabankalan. Samtang pilason ng isa ka lalaki matapos ginlutang sa duha ka mga isuspitsado sa syudad naman sang Silay. Tutukan naman ni ining barangay official sa Bacolod ginpaidalom sa reorientation sang ecological solid waste management sang duha kadlaw. Kag Eloy sang minor de edad nga ginkastigo sa may barangay Kabug desidido nga magpasaka kaso batok naman sa nagsakit siya sining nga bata. Kag tutukan naman ni mga kaki-5 ining Department of DENR nagpadulong na sa DSB agod hibalon ang manog na nakit-an sa sulod sang inidoro. Kag pipilabak ka mga balitang nasyonal ang aton karon nga pagkatagaan man sa igagkaigo nga atensyon upod si kaki-5 Shine Lacson. Check tabi si kaki-5 Shine. Kay medyo pikiting ato si nga oras dapat hibalon ta gini. Ini mga balita na ton kay ti ang balitang nasyonal special minte nagsaka na kahapon ining gatong sang diesel kag gasolina. Pero direk kita sa impeachment complaint to. Sa Mayo 11 na nga bagabutuhan may kaki-5 sining 318 tan ka mga congressman sinto sa islang kabuto kung 1/3 lang dapat makuha sa Kongreso para mapasaka na sa Senado ining articles of impeachment. Di baga dira iti husgahan na eh. Kagtagaan naman sang tsansa sang prosecution panel nga muling taga-Kongres bilang prosecutor kati ang depensa naman ng respondent ang muling Vice President Sara Duterte upod may sining batteries of lawyers. Kati ang jury dira o kon ang mga husgado ang muling mga senador. Kalawa ay guro kung mag-judge ka no, nga ikaw pag-hukman man. Diba may mga senador nga nadalahig man sa flood control projects, anomalies mo? Kalaw ay no? Nga ikaw ang husgado, ikaw man dapat husgahan. That's why sa US, ang ilang nga mga juries, di mga kaki-5, kwan niya, nagkalain-lain nga sector, may mga private individuals, hindi niya mga judge. May mga juries na sila yung magkakipay. Mga ti, sila yung magbinag-binag. Dire sa ato, nang ato nga mga judge, mga hulusgahan man. Sa impeachment complaint, no? Batok naman kay Vice President Sara Duterte. Tiambal ganin ni Senior Deputy Majority Leader and Iloilo Representative Lawrence Defensor, sinigid lamang nga Wednesday. Nagkinanglan ko no, 1/3 sang House members ang kinanglan nga magbuto pabor sa impeachment complaint batok naman kay Vice President Sara Duterte. Ilang taon tayo magkaki-5 kay Tito Ginakwandi? May nagaginawa actually doon ko namin gini-discuss. Pero check ko na si kaki-5 Shine.
Hibalaw.

0: Kung ko mga dalagko nga mga balita, kag dalagko nga mga putahe, sang balita, no? Dalagko nga mga putahe, sang balita ni kag K5 Shine, national kag international. Ara sa karon sa line number 1, kag K5 Shine, please standby.
1: K5 News FM, live report.
0: Kag K5 Shine, ano naman nga mga balita ang aton karon nga pagatagaan sang nagkakaigo nga atensyon, ibalita mo!
2: Sir Rods, maayong hapon. Why ko gini ma-report sa imong program?
0: Uh-huh.
2: I don't know kung aware kasi ni si Liveste, Congressman Liveste, ang anak ni Senator Loren Ligarda,
0: uh-huh,
2: na sa iyang privilege speech, gintumod niya si former finance secretary, kagsubong executive secretary,
0: Ralph Recto,
2: uh-huh, na involved sa mga anomalya sa flood control projects.
0: Kahapon nakita ko may post siya. Oh, nakita ko post niya, ginbasa kong article regarding sina nga nag-assign pa bla kay ti nagbulig pa sa gani pangampanya kay Lucky Manzano sa may Batangas mo. May ano siya, may lucky sign, anong tawag ng lucky sign? Do lain ang nasinyas ko, pasensya gid. Pero ti ano ko no, may dugang siya nga kwan nga may arat naman siya dugang impormasyon nga ti daw imbolbado si Anay, o conformer siya to Ralph Recto?
2: Sir Rods, amuning dako nga kuano, there is an existing word war sa tunga ni Liveste kag ni Recto. Nagpagwa man sang statement, grabe ang mga ginbulgar ni Executive Secretary Ralph Recto bato kay Liveste. Kundi ang business niya ni may mga solar projects ni siya. Ang tawag diri ni Secretary Recto is mga ghost solar projects. Siling niya, Abinio Silveste, interesado ni siya na kuhaon ang mga dalagko na plantasyon sang tubo, ang hektarya nga duta sa Nasugbu, Batangas, kay siling niya damo ni siya utang. Doon naglabot sa 24 bilyones ang utang ni Liveste.
0: Wow!
2: Yes! Tungod sa sining solar projects niya, naging tawag ni Recto as ghost projects.
0: Mm-hmm.
2: E amunikuno ang rason. Siling niya actually, wala po ni ginbulgar sang una, kay migahay kami ni nanay niya, kilalanay kami ni nanay niya. In fact, siling niya, si Liveste, siya giniya ang nag-insister nga mapatigayon kami sang face-to-face meeting. Kay may proposal sa siling niya. Una, ginhanda niya ang 400 million pesos. Ginatan niya, ginplano niya nga i-offer ini sa akon para kuno nga gamiton ining 400 million pesos sa pagpangampanya sa kontra niya.
0: Uy!
2: Kontra niya, no? Pero nagdaog ni Silveste, di ba na?
0: Oh, daog.
2: 25.
0: Correct.
2: Yes. Nagdaog man si Vilma Santos as gobernador.
0: Pero perdi si Lucky Manzano.
2: Oo, natak-tak si Lucky Manzano.
0: So meaning, he's not lucky anymore because he was, ano mo, defeated sa iya sininga pagpadalagan.
2: Oo, na-defeat
0: siya. So dumalas siya. Uh-huh.
2: Pero aray si Rod, bugat niya ng mga aligasyon ni Recto. Siling ni Ralph Recto, siling niya naglabot pa na gani sa 1 billion pesos mo ang offer niya para lang mag-atras sa kandidatura si Vilma Santos. Si Vilma Santos is the governor of Batangas na asawa ni Executive Secretary Ralph Recto. Siling niya, abi niyo, sa gaistoryahanay kami to, naghibi pa si Senator Loren Ligarda kay ato man to siya gali. Kabalo siya na hindi maayo ang ginahimo sang bata niya. So nagtulo ang luha niya kag nangayo siya sa akon sang pasensya. Grabe nga mga aligasyon ni eh. Kung matuod ini, we don't know paano ni dipinsahan ni Congressman Liveste. Is it true na ang mga solar projects ni Liveste may mga kautangan na siya nga naglabot sa 24 bilyones? Matuod ba lang na si Liveste allegedly, no? Tuno kay Ralph Recto ang utok sa Lapnagon na pagpamahal sang boto dito sa probinsya sang Batangas sang 2025 elections sa K5 Rods. Ini nga mga yes,
0: binaslanay na nigli ni.
2: Yes. Very serious. Amo ni gani si Lingko subaybayan ta ni Abe. Very serious allegations kay Abe mo si Rods. Na namian pa ko ni tani kay Liberte mo kay bigla sang may crisis ang ginhimo niya iya personal nga kwarta ang ginagamit niya para buligan ang mga pumuluyo dito sa iyang distrito sa Batangas.
0: Uh-huh.
2: And siling ko amunig tani dapat ang pamarisan bata pa bala.
0: Mm-hmm.
2: Bata pa ka, nga politiko bata pa nga congressman
0: kag businessman. Oo.
2: Yes, oo, kag businessman.
0: Uh-huh.
2: But I was really surprised no sang din pang bulgar ni Ralph Recto.
0: Pero question kay Kipab Shan, is that true?
2: Yes.
0: Tutuod na nga amo gina ang gakatabo or there would be a retaliation ni Ralph Recto bangod naman sa ginpang expose man ni Congressman Leveste?
2: Ang sabat sina imbestigahan niya. Ooh. Ang mga allegation. Kung ano ang resulta sa investigasyon,
0: uh-huh,
2: ang sabat sa imo nga pamangkot si Rods.
0: Uy.
2: Because kita nagabantay lang.
0: Pero nagligad na dumduman ko na, if you notice, ang nagligad, nagliligad pa na nga 2025, may isa na nakabasahan ko man ng article regarding sinangati dako yung ginansyaya ni, ano mo, ni Leveste. And in fact, si mama niya, Senator Loren Legarda, nagmuno man nga ti dako magading contribution siya. K5 siya, ito matyag ko doon kaalang-alang na tado, arintas tunga-tungas ni Huay Takabalo kung sinong gasugid, gidmatuod, gagabinutigs na di.
2: Yes, oo. So, that is why siling ko subaybayan tani si Rods because basi kon mag-init ang issue,
0: uh-huh,
2: fiestahan sa media,
0: uh-huh,
2: kay isa lang din yung makakwansin ni mo, makahambal na matuod.
0: So dihado na di ang mga Leveste. Dihado na di why? Because Ralph Recto, ara silang power. They can investigate, no? May mga grupo sila da nga ti kun anon suguon nila nga mag-imbestigar. So subject for persecution. I don't know, it's not the right term siguro, persecution sa kay Leveste kay ti palaban maning bata nga nimo, no? Hindi man basta-basta. Kwan man nang very bright man kag mayo man ang strategiya niya. So, tsakto na ang bal mo, bantayan talang sa investigasyon ang kung nugin man ang matuod.
2: Ina, kung investigahan nila ang isyo nga ini because bugat ang mga allegation. And gintawag pa ni gani ni Recto si Leveste na do kwan lang ang ginimo ni Leveste pinakadako nga scam
0: sa uh-huh
2: gobyerno kag sa mga Pilipino. Oh, basi, may
0: so, I think, ako mag-assess bika Kipev China, simple lang assessment. I am the businessman. Diba, businessman ko ya, purely businessman ko. Kung nag-intra ko sa bidding sa gobyerno, and I ako ang supplier, kay businessman ko, siyempre taasan ko ng presyo ko. Let's say, for example, si isa ka solar panel. Isa sa suga, blada sa dalan. Butang ko bi, nakuha ko bi sa manufacturer, which is butang ko lang bi sa klibo. 1,000 pesos. Tiyalangan ko man ma-intra ko sa bidding, ibiligya ko sa gobyerno, isa klibo man. Di ko nakaginansya, di ba? As businessman, makaginansya. Guro tatlok pilo na, patang tabi, 3,000 bligya ko. Pero ang importante dire, nga may ara solar. Ang laway lang dire, kung ikaw ang distributor, ikaw ang supplier, nagbayad ng gobyerno sa imo, oh, just like ghost, flood control project la, naging kuhaan ng pundo, wala iya proyekto. Tiyan mo mani, do same lang isla kag-5 shine mo. Ginkuhaan mo na nga ining dalan nga isa ka kilometro mayara 100 ka mga solar panel nga solar lights, no? Solar lights nga tag 1,000 pesos ti 100 ti kag-5 shine ang jinding wala iabi. So basi amo na gurong ginapagwa man ni Ralph Recto nga gina-try niya man dig up nga basi may anomalya man sa business ni Congressman Leveste kag-5 shine.
2: Basta duhan ni si Rods, ha? Ghosts solar projects ni Liveste. And ang aligasyon ni Recto nga si Liveste may plano na kumaon ang hektarya ng mga duta, plantasyon, sang tubo, hasenda dito sa Batangas.
0: Ay daw lait ang guwas na kag Five Shine, I don't know lang gid nga kun pagitsindin may personal opinion, nagwas ni daw pag personal ay nas lang duwa. Nagbinugingay na?
2: Ang dalag ko ng mga ngalan, subong, na gina-allegedly mga scammer sa gobyerno, siyempre, Elizal Dico, Martin Romualde, dugay na niya, Marivilla, Estrada, dugay na niya ng mga ngalan. Pero, bago lang din na nagwa, kung matuod niya mga aligasyon, si Liveste.
0: Sige lang ah. Sige lang kakipeb China. Bantayan talaga nakakipeb China kay nagsinyas na ni nga kun nga technician niya 1 minute left. Dali lang ini yut don ano yan? Oh kama. Ha?
2: Oh.
0: Bantayan na boss.
2: Ayo
0: oh atong sa media.
2: Or sinabanta.
0: Mabanta.
2: Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko ng Kaningawan sa Negros, K5
1: News FM. Live report.
0: Ayo, ina nga mga kwan, KT, natakpan to, pilak milyon to. I don't know lang, gid, may nagaginwa bing mga balita. Nga ti, that would be ang ibang di himo-himo. Ang ibang na kasi nga tutuod na. Ang ibang na, grabe na nga kwaning pangilkil. Hayo, oh, grabe ni gitsubong mga balita. Hindi kang balo kung totoo giman or fabricated. Bisan AI gali, hindi ka balo nga AI gali. Ang matutuod lang diri alas 4:54 na. Mabalik ko karon ugod guy plus start niya kay si Mayor De La Cruz nag pabutyag gidya regarding sa manog. Oh, nga nakita dira mismo sa Maydon, Salvador, Benedicto si Saka Resort. Bantayan na karon and of course ang kaso naman sang shooting dito mismo sa may siyudad sa Tiray. Ina, pagbantayan sa atong pagpanumbalik pagkatapos ining pipila ka maimportante ng mga panumdum.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow.
1: DTX 500.
6: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kung ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagplanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagplanakit sang imo kalawasan.
7: Dayon gid man kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no, palanakit sa imo lawas bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga selula sa lawas, makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas, over time ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh. No? Tapos, ang lain pa, bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo din eh, base mangin cancerous. Ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang permi na mo balik-balik. Tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay. No? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw, DTX 500, Mighty C or Pure C. Piho, luwas ka gidya sa cancer kung adlaw-adlaw ka ginom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
8: DTX 500!
9: Catalina Habagat,
10: anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Dinabakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Anong ginamit na gitsa ako nga mata.
8: DTX 500!
11: We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na da tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakosag imo inflammation. So amon ang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung ga-DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginawag ng Mighty C.
7: Doon na nasa tao, Sir Boy, ang hindi paghatag sang importante tansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsol. Tani, wala ko magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag Mighty C. Same with your health. Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, dapat exercise. Ah, wala lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka na kag magpila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng tiyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag Mighty C. So, ara na sa imo desisyon niya, no? Pabayaan niyo inyo lawas o magbag-o na kamo? Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, ginalicture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag Mighty C. Lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
8: DTX 500!
9: Catalina Habagat,
10: anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Dinabakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Kanang ginamit na gitsa ako nga mata.
8: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
12: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
8: Mag-DTX 500 na!
12: Masaminig ka palatian?
8: I-DTX 500 muna!
12: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
8: Mag-DTX 500!
12: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura!
8: DTX 500!
12: D3, Bio.
8: Problema sa pangkaso?
12: Hilana, sipon, kagubo.
8: Tugasong virus, kagbiklobyo.
12: Ang D3 Bio ka na.
8: Ang D3 Bio,
12: puno sang lauric acid
8: na ginahimo
12: monolaurine sang atong lawas
8: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
12: Mag D3 Bio.
8: Adlaw-adlaw.
12: D3 Bio.
8: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
8: Yung may PC.
12: Ang VCO,
8: yung may D3,
12: mga mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rina, permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
12: Mga mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
8: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
16: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
8: Mighty C, mababaka sa mga butika.
18: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
10: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
20: Ang perming nga pagkaon sa mga junk foods nagapuwersa sa aton lawas sa paggamit sa madamo nga oxygen. Paano kung ikaw kulang sa oxygen?
21: Sa tiyon niya mag-atake ini, tuman din niya kahapdi sa akon niya tiyan. Sa sulod lang sa isa ka bulan niya pag-inom ko sa Dr. Pinay Squalene Capsule, wala na ako kabatsyag sa kasakit sa akon niya tiyan. Natula na ang akon niya ulcer. Salamat din sa Dr. Pinay Squalene Capsule kay nagatagi din niya isang alibiyo sa akon.
20: Ang kakulangan sa oxygen, amo ang kabangdanan sa pagsaka sa acidity na ginatunaan sa pagdamo sa toxins sa nagkalain-lain nato yung mga organs sa lawas.
22: Dr. Pinoy
20: Squalene Capsule na gan-neutralize sa acidity.
23: Moderna Max, Moderna Max, Max Effect.
24: Ako galit si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagaan ka mag-ana.
25: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
10: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
26: Preton nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
27: Wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
28: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
26: Di pre, musta po lang agabi pre?
27: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
28: Extend Food Supplement for Men.
29: Tikasin!
30: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
31: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
30: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
31: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
30: Clinica Deo Fresh. Available now.
32: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
33: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
34: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
35: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
36: Wala sang OTP sa pag-overthink? Relax lang.
35: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
37: Red Horse Extra Strong.
0: The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: What if your phone could be your front row seat?
3: Playtime Entertainment launches PT Idol.
2: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
3: Where talent takes the spotlight.
2: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Cheers sa barkada nating
6: Night Shift! OT! Breadwinner!
5: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
3: Drink responsibly.
5: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
3: Drink responsibly.

0: ni Beto at ni Glenn.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
0: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
1: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa bubbly town. Bili na!
3: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarumba Bansa.
4: 66th Palarumba Bansa.
3: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarumba Bansa Special Coverage. Ihatid sa iyo ng Clinica Power Trio, DTX 500, Your Superior Antioxidant, MyTC, Alkaline-Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral, and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
5: 1.5 K5 News. Welcome back, mga ka-K5, sa programang El Castigador. Sa aton sing mga suki, lapit na lang, mga ka-K5, ang 9 years anniversary sa K5 News FM Bacolod 101.5. Radyo Bandera noon ng K5 News FM na ngayon. So sa palaboton ng June 21st, mark your calendar para sa aton sing imbukada. Sa atong sing week-long anniversary program sa K5 News FM Bacolod 101.5. Susugdan namon sa June 21st ang K5 News FM upod ang Barangay Takuling, Bacolod City, sa pagpanguna sa amon sining gwapa na kapitana and of course councilor sa Bacolod, Councilor Lady Glass Gonzalez Palian. Si Jan, sila ni Jade Kagawa, Jade Delphine Castillo. Jade Delphine, Jade Castillo. mayara kita magka-K5 sa bloodletting activity. San una? June 21st, mark your calendar. Dapat, kung nakuhaan ka mo, preparahan nyo na. Walay pulaw. Kag wala anay sa nga kuha na. Wala, hindi ka mo na magpakwa dugo. Para preparar nyo na sa June 21st. Dili lang sa may Rayo Gymnasium. Sa tubangan, nagidya sa K5 News FM Station. Dili sa may Purok 5, Puente Villa, Subdivision Barangay Takuling. So, may nakilapad ang atong singa area. Well-ventilated pa. Nami pa. Ang bloodletting activity may kakipaib dulong sa kalumuan sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Tagi mo sa MyTC, di Alkaline Base Vitamin C, DTX 500, D3 Bio. June 21st at 7 o'clock, hasta lang kita sa Udto. Mag-join diri ang taga-STI, West Negros University, ang Bacolod City Police Office, Negros, ang Negros Occidental Provincial Police Office, kag ang pro-NIR ng mga kapulisan, of course, ang Philippine Army, mag-join man ng Philippine Coast Guard, ang Bureau of Fire and Protection, and ang Philippine Coast Guard Auxiliary. So, damo nga mga grupo, of course, ang akon singa Paglaom Eagles Club, mag-join man si Kuya Romeo Encarnacion, ang amon si nga presidente nga gwapo, Kuya Cesar Garcia, mag-join kita para sa isa lang kang tinutuyo naton. Makasugpon kita sang kabuhi sa iban. Dugo mo kabuhi naton. So, mark your calendar, June 21st, 2026. Sunday ina, ululupod kita. Siyempre may pamahaw na after. And mayaraman kita mga ka-K5 nga pagpatigayunon nga K5 Kalingawan sa Barangay this coming May 17, Mayo 17, dira mismo may purok active Barangay Madalagan ang aton sing gin-adapt nga komunidad. Adapt a community program sa K5 News FM Bacolod. Kay Fiesta gali sa May 17, dira mismo sa may purok active. Oh, ti happy happy fiesta, advance happy fiesta dira mismo sa may purok active. So mayara kita Kalingawan sa Barangay, magapasadya kita sa inyo si kapiestahan. Ay no nga ti sadya na ng fiesta sang purok active, dugangan ta pa premyo, pa raffle kag kasadyahan nga gin preparar naman sang K5 News FM team. So ako nagapamati, gitsubong ang kwano, ang Negros Power, nga mabulig kami. Bawa ka namin. Ang Nepsib la, si Papang Jonathan Granada, Jonathan Cabrera. And of course, ang presidente si Sir Ruel Castro. Thank you so much sa Sir Ruel. Laka lang ko niya pasaway. Pero preparado sila. Thank you so much ginangakon sa amon sing mga sponsors. Pinagpulo pa bati-bati man ang Lucky AKK Department Store. Ay, kanami lang sang life basta may mga abyan ikaw. And of course, ang Balya Car Transit. Ay, nagpapabati-bati man. Salamat gida, Ma'am Jade Marquez. Ma'am Jade, salamat gid. Nagbisita ko na kayo na sa Balya Car Transit. To ah. Dira sa Ceres Blas, sa may Barangay Mansilingan. Bawa, ah, nahidlaw gid ko kay Ma'am Jade Marquez. Thank you so much, Ma'am Jade, sa manamit nga kape. Gininom ko, DTX Coffee Mix. Manggaling gininom ni Ma'am Jade. Salamat, gina. Mabalik ko na. Madala ko sang pila ka box sang DTX Coffee Mix. Katie, amo na galing gininom sang taga Balyakar. Diretso na kita sa mga balita. May kaki 5. Check na lang si kaki 5. Wilson Villanda kaysa Siyudad sang Silay. May ara may kaki 5 shooting incident. Hibalaon tabing pinakaulihi nga update kung nadakpan na may identity na ining mga suspitsado kung motorcycle riding suspect sa sining shooting incident na mismo sa may syudad sang Silay. Kaki 5 Wilson, please stand by. Kaki 5 Wilson, ibalita mo.
6: Kasi sa broad, may hapon, kasi sa ato na tagpalamatino, why na may natulog, kasi para wag ka, para
5: may oh, ti, nakapirma ka sa NTE mo, ha? Nag-sign ka gina sa NTE mo, ay. Bakot tong, kapag papabalukos tanan ng mga reporters, kabalok ka mo, magkakipay, ginakuan ko ni sila, ginadisiplina, gina ang hindi ka report, may NTE. Ti first nga nakasign ka gina sa notice to explain, si Sir Wilson, way na ginakawya, nagperma gisa sa NTE, nga ginpaperma ko. Oh, at least nabaton mo, ah.
6: So, yan si Sir Wilson, patong tagid mga natulugan sa kagapos. But anyway, no, ato pa din na pro seryoso na makinig ako natin sa Ross. Kaya mapili sila yung BTSD, no, kay we're trying to contact them the whole afternoon. Makita pa na chief friend ang ato, sila nga pagpakabudlay, ang malapot na ato sila, but we haven't received any response from them. Then, in ongoing pang investigation, gagapasable sa lang na ato to. No, nagaman ang operation sa sila.
5: Why kasabat ang sila IPNP?
6: Yes, si Kip Fibros, kasi nagaman ang operation sa sila siguro pag try to contact them. Pero ang pagalit na ito dito, Kip Fibros.
5: Ting Chief of Police, das ang siyang sila IPNP kagang deputy, da why man nagaman hunt? Yan, mga tao man na nagaman that operation da. Why kasi katag update?
6: Wala pang Kip Fibros, actually, pag panawa ko kagina kay Sir Gentia, nag-biyahin na ito, nag-alaman
5: ko. Ah.
6: Ah, ongoing sila sa manang
5: Umahatag na sa Saturn sang update once nga ara na proti pabalon ta nila time to time. Kung gisabi mga police gambal sa media nga kasabad, no. Because kinanglan man nato ni update nga aton sing mga suki nga tagpalamati. Kabalo naman kita ngang K5 ya. Yeah. Way niya gabuhi siya right after nga mabalita naton, gina follow up naton at least may buluan sa mga suki naton, special minty sa mga pamilya nga gina-check na itong time to time. Kay karon babayaan mo na, malapawan na lang na, matampukan na lang na. Kabalo ka sa ginhutik, kabalo ka ang ginhutik sa akon ni Kuya. Kuya, nga danamon mo si General Nartates, no? Pagka istoryanay namon sa Royce Hotel, pagbisita to di blan ni Buying, ni John Vic Rimolya, nakita mo man to, ato ka man to, nag-istoryahan na, igid kami sa inya, timbre lang sa akon, naghatag yas ang direct number mo. Sambal niya sa akon, isugid mo sa akon kung may mga makita ka nga daw budlaygid, no? Tiway, taman na yung ginapabugal, kabalo ka, nag-second emotion to si Kwan, si Sir Wenceslao, oh, niya kuya, hindi lang magkahuya ah. Di siyempre huya masaguro kaya ang ano mo ang pinpi chief. Niya sa akon man, oh. Di siling ko wala problema kay partner kita. So that's why magsiling kita partner. Anything nga mga accomplishments ang police ginabalita naton. Kag kung may mga balita kapangayo man kita, vice versa kumbaga. O, hindi man kita gusto nga ti magambal sa saton nga under investigation pa, tsindihan na naton, let's say natabo ang shooting incident, subong pagkahapon ma-update kita mamba sa under investigation, tingin na pabayaan talang na. Pero kung isa na kasimanang nakaliga, tapos sambal under investigation, hindi naman nagrumayad.
6: Actually, itong bukong ta ni Anay, kung ano na yung topic ko, natin kita rin, ako na siya ang shooting incident na nag-lockdown kanina sa aga, hindi naman yung sa bahay, sa Asyelda, Pagchi.
5: Okay.
6: Ay, ilope sa siyudad sa Tila, pasado 5:30 in the morning. Kagkabalo ka, yung area ka kay Fibros, na bukid na inaing matukman na, kaya base sa pagpangusisa na to dito, especially sa himata mismo si alias ni Jesus, no? 50 anyos na residente, mas sa mga lugar, nga pagkadto na sa tanik sa iya sinobrahan kay Tito Ferros kay nagdrive sa mga truck dito. Tulong sa tanik sa iya sinobrahan sa nga nasigtatan niya ini ang duwa ka mga suspitan. Kasi sa pagwa sa ila sini nga palay dana sa makalapot sa sementado nga dalan matulog kag yun kasi siyempre di mo makita wala mga nagpatulong sa lakyan. So sa pantulog yan nakita yan na nagahinagaw sakay ini ang mga duwa ka suspitado kasi
5: Are kita undi?
6: But as of now, okay naman, stable naman ang iya sa kondisyon. Kag kabalo ka kay Pebrods, although I panikot na niya, sa akin niya nga po isa, pero nagpahayag na ang himata sinisang bigti aso sospetado kasi Fevrod na ini si Elias Jesus gali ang nangintisaman sa ginatudlo ng sospetado. Case pala sa Sinai.
5: Atong ipanglampusan ba to?
6: Isang biktima ng si Fabros sa mga 150 meters away lang yun sa
5: panay
6: ng sa Pornate. Pero hindi ko perpasa yung mag-aliya na nag-iisa sa ginapaitalong sa investigasyon at sa ligang pangwaan mag-iisa ganito.
5: Pero we're not saying yung ating ina-link natin sa Bornales case na it depends on the investigation sa sila IPNP. Ang atag lang diriya, duwa ka riding suspect ang nagtiro siya na igos dugan kaysa iya sining paa and padayon pa karon nga ginapangita ining mga suspitsado.
6: Wala man din sa silinga directly nga kinapasibangod naman sa talusay or something.
5: Galing kis abla masiling mas mapinsar mo kay tikon check mong record, duwa man siya sa iban nga mga records da. Aside nga daw ginalink siya bisang kamatayon sa mga kabataan, doon ipanglampusan, bato, sulbalay nila.
6: Pero kung si Pedro, nagawa na lang yung resulta sa investigasyon sa iya. So, wala siya sa may...
5: Aha.
6: Sana siya kay may fingerprint man yan. Hindi kuha. Kaya tata wala siya kinakuha.
5: Hindi match? Oo.
6: Oo, hindi match sa mga fingerprint niya na kuha. Dito sa may trendy naman sa Bornales. Ba't natin amo na subong?
5: So, basi, bala kung personal nga grudge niya o ay there nga may kontra ni siya. We don't know lang gid. Ang siya malang na actually makabalo mo. Ang victim, makasugid gid kun ano gid bi. Kay kung isabi, mabalaan man na nila sa sarap nga ti kun huwag kagisingin mo, mambal ka huwag kagisingin mo, huwag isit nga gintiro ka. Meaning, there's something wrong. Nga dapat siya gid makasugid sa police. Kag ang police makastart na sa iyong investigation, may lead na, nga siya giniyo si Wilson gito, sagi, okay na ito sa ganyan, magpaperma ko sa NTA, pero pag permay nagamudlo tumatay permay NTA kinati ginlambatan niya ko ginlambusan bato do mo amo na blaka gi pa Wilson.
6: Yes, kay pa Wilson amo na gani nga ti maski pa paano ang pamilya Blanco gid sa Quezon sini sa nga posible rason sa ti way manguro na kapanugit ini si Elias so sa iya sini ti niya ti pa ni niya kun sa sa sa ti wala iya sa kontra o kung mabuot man ni biktima. So yung support pala ka kay Pedro sa ato sini nga ginapahayag sa karon nga ginawaragwag sa karon kasi pwede ta mapa-play ang interview naton sa ano pakaisa.
5: Okay naman ko na ka K5 Wilson ah. Actually ginkwanta malang ning akon malang gusto tayong mabaluan ining pinakauling update but yet napusa ta naman ni kaginasang aga ngaton gin recap ta lang but sige lang, salamat gid ka K5 Wilson. Mahulat na lang kuya sa pinakaulihi pagid nga update ang nahalin mismo sa police. Salamat ka K5 Wilson.
6: Yes, kay K5 Wilson. So, amon na nanay, we try pa naman lapos sa Gyapon. No? Try na kita mag-
5: pero how about ang isa to, dumay stabbing manda sa Silay pagid. Ano to ya?
6: Ako si Pai Bros, hacking
5: incident. Ah, sorry, hacking. Labo, gali, oo.
6: Sa tubang, to sa patio. Actually, kinaamon pa ng kanina, gusto ko hacking na di malapot. Tatlo din yung incident si Pai Bros.
5: Oo.
6: Nga gusto ko kay Tiaga Eager. Actually, nagulat pa ko sa police station. At the same time, nag-timing man na pagkatok. Hindi ko na
5: nagkagto ka sa Silay Police pero why sa may nagsabat? Ano man?
6: Wala sa may white taho sa desk kasi
5: patulong
6: ko dito sa
5: Oy! Nukpo!
6: Nanawag naman ko kay si OP Kitay Ross pa sa timing matatawag ko nag-timing patiyon ka nagkabiyahe sa Kitay Ross kaya nagkakas sinakunuhan for sa operation.
5: Oy! Hindi pwede bayaan ng desk ha? Oy do.
6: Ilo ka kay Pagros ang kakatlo ka kina sa aga. Bin mo isa lang kay Pagros ang shooting incident.
5: Oo.
6: May shooting incident pag ito kagabi. Iman sa Silay na kay Pagros. Kasi
5: sus.
6: Isa pag ito kahapi incident. So tatlo na katilo ka niya ang gusto ko kung tani nga kuwaon na informasyon dito sa kapulisan. But we still...
5: Wala Japon? Ati diri ta magis babaw. Kung di ta makwas dalom, babaw ta agi.
6: Kaya try tatawagan naman si Sir Juan.
5: Sige, hatag ko lang. Iba, timbrihan mo lang ko, kay Kipe Ario, timbrihan mo lang ko kung ano gidman. Kung in your end, kadaw nabudlayan ka, I'll be the one to contact sa ila. Diri ko agis babaw. Eh, kung budlayan, tada mag-agi sa dalom, paningwaan tas babaw agi kay Kipe Wilson. Ah. Kuhaan tas General Ibay information. Eh, kung wise ang information nga maboy din sila, eh, sa kay General Ibay, tama ngayo, information. Basi may information ba to si General Ibay? Sige ah. Nagaantas lang yung chance today ah. Kung boss nga hindi pag isla katag, nutilain na yung istorya. Nagaanta na yung sumong chance ah. Salamat ka Kipe Wilson.
6: So, abang lang tanay Kipe Bros, no? Pinakalitest sa tulong update sa nakuha na ang pagpapalitan sa patrol. Nagdulo naman sa inyo sa kalwa sa Mike C3 Bio Context 500. Upon naton, si K5 Wilson Coralde, hindi naman si K5 Wilson Piliana para sa kampiyon na balita ang servisyo publiko sa Kaligawan sa Negros, K5 December.
7: K5 News FM Live Report.
5: Malamang salamat ka K5 Wilson Piliana. Eh, si Chef Fred na lang grown out, tanay ka K5, ano? Kay gusto ko lang ito may baluan, B. Gusto tanay klarohon. Atong manog, black ka K5 Rimuel. Si Chef Fred na lang, ano, una hunta. Ang amon diri may ka K5, kay kabalaw ka mo, ang subong nga daan, ti energy crisis kita mo. Every time nga magwa kita, nagagasto kita gasolina, kag krudo. Ti kami, nagapaningwa kami kagto sa field. Nagkagto kami sa lugar para magkandak man sa amon sing investigasyon. Ati, sunod kabalong ka mo, may investigative reporting kitang ginatawag. So, ti ang police maghahatag ng summons ang official statement. Ti kabalong ka mo, ang police kita dapat, which is the authorized agency nga maghahatag sa information kasi lang nagkakandak sa investigation mo. Alangan man kami mangayo, kami karon standby da. Di ko ng police nga hindi maghatag sa ilasing initial investigation. Alangan man kami mangayo, kami da sa informasyon sa mga witi-witi sa dalan da. Kung di police kami makagto para makapangayo kami update, di ko magamuna nga ang police way gahatag update, we don't know. Yan huwag yung sa silay nga daw ay gahatag update niya o gakagto na nga itong reporter daw ay gahatag update. Hindi ko pa mati, subong si Kayla Cotejo sa may barangay Stefania, si ni Maria Cristina Barakel sa barangay Pandanon Silos, si Jaira Gamilla sa barangay Villa Monte, nagkapamati man. Yon ni Wong Lee, nagkapamati man si Papang Jujo Galuna, kag si Mamang Maricris Navarro, si Papang Erning Poderoso. May dagay, Bing Selfin, nagpamati man Papang Jun Ramos Lidia William Rose Lee, hindi ka nagpamati man. Aras ka kay 5 Red, kibalaon tani bala, kay kundi ang DENR nagpadulong na sa resort kay Nasangaga para magkakandak sa ilasing investigation regarding sining isa ka manog. May aligasyon nga gintawag nga maninina, may aligasyon nga sinyati katapo kag miyembro sa Cobra family. Ti may nagasiling Philippine King Cobra. Actually, naghatag information which is the expert mo. Araya sa Born to be Wild. But, hibalaon ta kung ano ganyang klase manog, nibla, binumos, dalitan, o kung wala iya sang dalit. Ay, balaan ko yun, tanan nga manog, may dalit, gina. Saan ano pa nagkabuot nga manog, may dalit, gina. Hindi lang galing niya tanto. O, hindi dalit, ganing manog ni Kakipay Brumwell. Ang manog ni Kakipay Brumwell, may dalit, lima, siyam bulan ng agis na. So, ikaw ba si Kakipay Brad Salgado? Kakipay Brad, tara na. Kakipay Brad, anong pinakauling update sa manog mo? Ibalita mo.
8: Yes, Kapay Brad, diba kasi lig kita tanong huh? Niya ang manog ng toilawan. Pero kung hindi na Kapay Brad, sa nagpadulog na ang Department of Natural Resources ako DENR sa isa ka resort sa Don Salvador Benedicto, kasi nakuha tayo informasyon ng sudlan ng manog at ginaligar King Cobra. Ginsiling ni Mayor ni Maya de la Cruz sa Don Salvador Benedicto na sa inisyal na investigasyon sa DENR isa inika banakon ukon pamilya sang Cobra ini ang ipadalpa sa central office ng DNR Kikipay Broads agud may baluan sa gitsakto kuno klase ini sang manog
5: gwapo nga manog di og galaaw gisa sang galili gisa kaya ngiya tindugon blati iya gya ka Cobra kay kon masiling kita yang rattlesnake or rat snake daw nagaikis na siya daw hindi siya tadlong nga makatiso mo. Tiyari yun nagkatiso, gidiagali. O ti, family sang Cobra ni.
8: Pamilya ni actually yung initial information na nakuha natin sa kay Mayor de la Cruz sa kay Five Rods. Ang drako tanaw nato nag-iyas, tinigal ni Og, kids ng Cobra eh. Hanggang kung ikumpara naman natin sa picture sa isa kamaninina or kung ginatawag nila balag dupong. Actually yung term nila eh. Ini kasi Rod siya, kagamay kagkanipis ang iya sinigali. Ang propunta naon mo dira sa picture kita ni Rod, nag-aquari gede. Doon nag-alapad, gid siya gumay, pero hindi gid niya kumpara sa makitaan.
5: Basi, bayi ni nga Cobra?
8: Masi. Masiguro kayo doon nagpakulumulo.
5: Why parong nga Cobra, bla? Di may araga ni Cobra nga. Lain ng itsura.
8: May araga man niya kambang. May tungkuan.
5: Pero sino kay Mayor ni Himaya de la Cruz Jr. Banakon. Ti masiling kita banakon. Kabalok ka kay 5 Red ang banakon. Amo na ginatawag naton nga ato niya termino mo. Nga ato niya termino nga. Pero sa amon banakon matawag sa Cobra kay 5 Red banakon mo na. Kay ang maninina is different from banakon mo.
8: Yes, correct. Like, gide, kaya ginatawag nila kay Rods Dara nga ti isaban ka manog, bala? Mm-hmm. Ini nga pugong?
5: Oo.
8: Abo na Kevin Rod, tiili sila, tatlo ginihambal ni Mayor, dinumos na sila ka tatlo.
5: Uy!
8: Kasi magti, delikado man actually, kag sa resort na nakakita, ang suman o Kevin Rod, less than 1 kilometer na hamtagra ang Northern Negros Natural Park.
5: Ay! Possibly. Pero iatagunta, hindi siya part ya sa Sinaiang Natural Park, which is less than 1 kilometer away ang distansya nila. So in short, gamay nga pag-itsyende, magsiling kita nga park ka kay Five Red, especially dala sa DSB, kagulangan na kay bawal na damang kaingin. Meaning, dira na dagay listar ang mga species nga ni?
8: Yes, posible gid kay Fibrods. Kag sino pagani kay Mayor de la Cruz kay Fibrods, posible gid nag-travel ining manoy sa weather disturbances na ton kay tito ba kay init. Mangita gid siya sa lugar nga mabugdaw eh. So posible nga ini siya siguro sa tanaga travel ini sa manikitan siguro nga tito
5: taon
8: ilaga. Oo, buho.
5: So, tiambal sang kwan na sang kubra.
8: Kag nga mugna. Nagahisin sige na siya.
5: Kita yang buho. Pagkita yang buho, gambar buho.
8: Tinitugin ko rin, balagoti. Ining buho, ay naguro ka panag-iyak, ay gamay pa.
5: Meaning, ang buho to, nga ginsudlan to, open to. Meaning, wala putos. Wala taklob. Wala
8: taklob.
5: Wala isang, ano ni, isang cover.
8: Wala siyang managapanag-iyang.
5: Why siyang, sakto, that's the right term. Why siyang managapanag-iyang ang buho? Di, siyempre, nagmatumatod sa sulod.
8: Pag sulod niya, Mr. Rods, nagligwat ang yasin, desisyon, nagwa sa liwat. Gumawa siya. Kaya abalay siguro, tingko kalaini ha.
5: Pero ang akon nga pag anobla ka kay Pebred, I don't think so. Nga drag siya may basin niya nag-agi pa sulod mo. Ang akon niya nga pag-inchindi, basi bala sa outlet, sa punta, sinang basin, may open bala, hindi kalabanan. B, wala puso ni Gromo. May araiban nga mga, nung direktada lang lapos, may sapa. Basi amunab lang nga may outlet siya nga dito sa nag-agi, tapos lumusot na sa basin.
8: Kaya posible, pag hindi ka front, sila bala kung mag-shower ka. Doon ginabutakan lang usually, bala sa daw PBC na. Basi wala mo na kita front sa o.
5: Posible.
8: Ito nag-agi, or basi ganyan sa bintana.
5: Oh, correct.
8: Ang tungod man, napangita sa bugnaw ng lugar, at tinitugod siguro sa mulo din siya,
5: pag
8: nagulumulong kita front.
5: Oh, posible man, kahit kung sa basin, B, kung may puso negro, gin, matiriktada, at puso negro, pasinsyas nagpamahaw, ha. Pero kung sa ginambal mo nga drainer, nga ginang tubig niyang halin sa shower, way naga may iban bing away gariktas puso negro, ang iban gariktan sa gwa. Basi dito udto nagagib la.
8: Posible gid ka kay Rods.
5: Tapos kita ya tol niya do mi swimming pool aw. Ligo sa.
8: Abo gito guro kati do kabugnaw to guro ti dito gid nagpakulong-ulong ni gurong man. Okay man ti perte kay Eric gambal pa ni Mayor Adela Cruz kay Rods. Nagdubo gid yang tubig sa mga sapa.
5: Oy.
8: Pila na daan kasi gudso na kadlaw nga na init direk panahon. To si posible siguro.
5: Plus nagamaoy pa si kanlaon nga daan ti buga man sang init eh.
8: Dako pa na posibilidad kay Kevin Rods. Pero galing kiti regarding sini Kevin Rods sa ginatawag nila ka banakon, hindi na din first time kaya mati na katatlo na kuno ka beses.
5: Ah, okay.
8: Ini si may Don Salvador Benedicto. Galing kiti no kakwal tumalag sahon sa term ni Mayor.
5: So it means kung katatlo na makita direct nga may banakon, meaning may nag-exist gida yung nga lahi nga banakon dira, no? So, tiga bata manasla ka kay Five Red mo. Siyempre, ka, kwan man sila, ka, kastahanay. May meeting season, mas lang. Naano mo nga mga kastahanay naman yung ginagawa. In the sun.
8: Diyan mo na kay Ron sa Bali Mayor, tiyan nagaplano siya ka magbakal sa anti-venom ng vaccine. Kaya mati, gidala uban, pala yung posibleng may ma-encounter pala yung mga residente na sa may DSV. Kaya yung kaso, kaya marga may arat na sa makagitan takod sa nila, sinigang pala kabuyan nga ti pananom, at least ready na ang banwa, gamagahatag iya sa vaccine, nga ti maproteksyonan man ang mga residente na sa may Don Salvador Benedicto kay Ron. So, ari mamatiyan natin, si Mayor ni Himaya de la Cruz Jr. sa Gabanwa sa Don Salvador Benedicto. Yari.
9: Dagkato, ginapaberify pa ito subong, gilito gilito sa national, pero actually sa Cobra family na siya. Pero I don't know, kaya ba as far as I know, tawag niya sa amun, diya banakon. Oo, sa loka, banakon. Kaya

0: parte y ano sila mo ng reptile sila, so reptile mostly kapag itag na tubig.
1: Correct.
2: Yes, correct. Pro Mayor, ang dira ng Pisa Resort kag ang sa ginatumod nga Northern Negros Natural Park.
0: Lapitay lang na.
2: Lapitay, mga pila ka kilometers sa Tabita, Mayor?
0: Ma, way gani ko labuti sana.
2: Ah, lapit lang gali, ya.
0: Yeah. Lapit lang na, ya.
2: Oh, okay.
0: Lapit lang na, ya. Way gani ko labuti sana. Sa
2: ati dako gid ang possibilities nga nag
0: oh dako possibility
2: great sila do ka amo na sa ilo
0: sa kapangita sila tubig for sure kay ang mga iba nga sapa biga malamo ti syempre mga pares man bla tawo kung wala mangita man tatu sa aton tubig kung ilimnan.
2: Okay, pero ini mayor ya banakon gid do family
0: man for sure pa pamilya pero hindi ko sure kung ano gid pero tawag sina sa amo banakon
2: venomous gid.
0: So, binumos niya nga type ang banakon. As well, mo man ang maninina kag ang dupong.
2: Okay. Puro ini Mayor, ti, ano mapagwa din sa official statement ang DNR? Region ni Mayor, no?
0: Nagatoto sila, pero napatay naman to nila ang ano, kay abot nila na siguro napatay isang mga bumuluyo due to hadlock. Which is nga, tani, hindi lang na sinaw ko kay Buyanta na kay sila man nagabulig sa aton balance, ang aton nga, environment, kag ecology. So, muna tani, siguro muna gina.
3: Okay.
1: So, at least patay gali to. Sa akon sa totoo lang ay kigan man kun sang DNR pero kung matabo sa akon ka kay Fibred sa totoo lang dako di ang manog ya eh pero ti patyon ko gini kay instinct bisang tao kay Fibred nga makulbaan ka ti mang hampa ka pero kung mapalagyuhan palagyuhan pero ti delikado gali na kay may venom. Ay.
3: Yeah, may marketing rod. Kasi siguro ko sa kakulba sa mga tao dito, kasi ang iyanan ka sa kubra na daan, kagati maproteksyonan man ng mga tao, mga guests nila marketing rod, kasi magbumalos bala. Kaya sa informasyon ka nakuha nato, magluwas ka dira sa masina, kagwa pagid sa kono, at naglatay-latay dira sa may idalom sa lababo, para makagwa kay rod.
1: Iglay. Nanindog laibo ko. What is...
3: dito,
1: what if karon? What if karon ka kay Fibred? Nag-try ka mo, nag-explore ka mo sang upod mo sa lababo. Tapos grabe nang ti abi mo yaga mula nang huni sang upod mo.
3: Abi na gripo.
1: Ang jinding galiya. Gakalapilpilan yun na yung banakon. Ayo, but anyway, delikado. Ayo. Pero sa akon pag-i-chindi ka kay Fibred, this is my personal opinion. Given nga may amuna nga mga sahi, nga mga sapat, why? Kalasangan na da ka kay Fibred mo. So kung may magwa gimanda para sa akon, okay. Kay kalasangan na da ya. Ang laway da ya, kung amuna nga banakon, sa kwan, sa helmet ni Ethan ma...
3: Nagkasagod na ganyan siyang
1: Para sa akin, may manaya sa labdon daya ang kwan, ang resort ka kay Fibred. Iatagon talang ni. May manaya sa labdon ang resort kay nga aman. Bisan diin na lang yung magkagtoy ang manog. Nga may kwanaw, may GPS nga ang manog. Pili sa resort ta. Anything goes na yan. Kundi ito yung may buho. Masulod na yan. Gasulod, ganing nga may mitrangka nga buho. Manog pa yung basta may buho yan, dira na yung masulod.
3: Yan ko na siya, Ronsa. Kagdi sa tinamangkot na ito, Mayor, baka tekto ni Blasimo, sinig na turisem, mga Mayor, hindi ah.
1: Why niya?
3: Kagasulid ka na mo, damo isang manog, dira. Kagdi, DNR man gani, sinig yung makarecognize, dira, nga malapit iya sa ila, sinig na natural park.
1: Si Berto, ganing na pangita, manog. Pero mayo na ni kay Fibred nga wala sang may nabuntugan, wala sang may it's just ano lang gid siya, nagpaliwaliwa. Ti chakto to ambal ni Mayor, ako mag-agree ko to, kay basta ang manog, kapangita, giniya bugnaw nga lugar. Dibla?
3: Yes, correct.
1: Bugnaw nga lugar.
3: Kita,
1: basta bugnaw nga lugar, kita muna amitindog yan, no? Tang manog.
3: Mamuntog.
1: Mamuntog ito yan. Tindog, tiso mo. Tiso yung kapag tindog. May iba nga manog, gano'n nag-a-liter S, di ba?

0: straight. Gado naga do
1: siguro kasi may nakita sa King oh. Bronze nga do kakaiba.
0: Lain ba?
1: Ayo.
0: Pero why na ako na? Nami tong isa ka move nga nawidan ko kay Mayor De La Cruz. Nga mawakal si Anti-Venom. In preparation. Whatever nga why man atong ginapangamuyo basi kung may mabuntugan. At least na may ara sila yung pangunang lunas kay Kipebre. Dami na. Very good na nga move, Mayor. Saludo ko na sa imo.
1: Yes, correct, Evrod. Kagtiyang man, og miss ka pa toon, nga tinapatay ni siya ako na lubong. Sa panit, gali kay Evrod, sa dugay ni siya eh. Kaya kung mag-ilis, gali isang panit ang man, og makita pa sa mga tao eh. So, initi, pinagi sila sa panit, sila kay Evrod, ma-recognize sa DNR, ang iya sila yung specification, kaga possibility, ina yung mga venom niya. Pasipusibili pa ni kay Evrod, nga madetermine sa atun, sila mag-experto sa DNR. Sa mga kamerod, sa ato sinig na balita, kamadulog sa programa ng El Castigador, kamadulog sa ato sa Power Trio, ang ato sinig na DTX 500 by TC, Clinica D3 by UNVCO, kag ang ato sinig na DTX BT Soap, sa naikod na nakapanit may aras ang alap-up, muni po kutin aktiva, gamit ang DTX BT Soap, dasig ng resulta, maging kutis, artista ka pa. Ang ato sinig na DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kaupon si Patron, ang K5 Martin di Maisip, ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, ang serbisyo publiko ng Kaligawan sa Negros. K5 News FM
2: live report.
0: Maraming salamat kay K5 Red Salgado. Oy si Sarge Bourbon, ikaw pamati Nuli Dandoy, si Sarge Sabehon, kag si Sarge Sawarlito nagabantay upot kay Papang Nestor Antonio Dandoy. O taga Sitio Cusol ni Barangay Tugis sa Hinigaran. Nagatrabaho dira mismo si isa ka call center site diri sa Maydalan Lacson. Last na naton nga balita ka K5 si Marian Olvido niya tamyawa mangkauda mangakig nang kudi karon Marian Olvido sa Olvido Jasmine Olvido ni kapamati man. Sino naka standby ka K5 Rimwell si ka K5 Berto ka K5 Rubik pwede man. Oh, bisan sino lang sila dalagko man ni mga balita nila. Alas 5:45 na sang hapon, magka K5, antes kita magpaniyapon, the best gita nga mag-invest atong si ikayong lawas. Lantawab lang iban nga mga tao da, no? May mga kwarta na, may mga manggad, but yet nag-start sa hospital. Why nila may enjoy yung kwarta nila? Kay ti ipinabayaan nila, ang ilasin nga ikayong lawas mo. Manggara, nag-timprano, mas latod manggaran, pero timprano, mas lang nagkalamatay. Oh, lantawab lang si K5 Rubik, no? Kay bisan insakto lang yung pangabuhi, kay healthy, ngundi sa bisan diil lang siya magpabugnaw. Aratay balauntang balita ni K5 Rubik Mungkal, gika naman sa may siyudad sang Kabankaland. K5 Rubik, please stand by.
2: FM Live Report.
0: K5 Rubik, ibalita mo.
3: K5 Rods, no, maayong hapon. Juha ka mga persona ang dakop no, sa ginpatigayon ng drug by bus operation ang mga katapos ang Kabangkalan PNP kahapon ni K5 Rods mga takna alas 6:18 sang gabi dinhi natabo sa Purok Paraiso no barangay Hilamunan siyudad sa Kabangkalan kung sa diin ang mga nagkaladakpan ni amo sang daya alias John Michael 33 anyos residente sa Purok Paraiso no barangay Hilamunan kag ining isa si alias Reynaldo no 27 anyos kag-residente man sa among lugar ka K5 Rods, nakuha sa ila sini ang duse, no, kahit sale transparent plastic sa sale sang ginapatihan na sabu, kag isa diri ang open, no, may isa diri ka open nga transparent plastic sa sale nga may unod man, no, sang ginapatihan sabu, isa ka improvised glass tutor, isa ka improvised plastic stroscope, kag isa ka unit ng digital weighing scale, kag ining 5 kabilog na 100 peso bill like nga ginagamit bilang by bus money kay K5 Rods. So ining sabu nga nakuha or ginapatian nga sabu nga nakuha sa mga suspitsado ang ginabulubanta nagabugat sang 5 ka gramos kag may standard drug price na 34,000 pesos ka K5 Rods and then nati ang ining mga suspitsado nga nagkaladakpan ka K5 Rods ang yala nakahunong sa karon sa kustodiya sang Kabangkalan PNP kag di mahimo magapangatubang sa kaso no sa paglapas sa Republic Act 9165 no kag ini sila no ang gin iga-inquest kag agud ma-file ining kaso sa Ilaka K5 Roads. Di amo ni kani ang aton ng mga kabangao, ang aton kapulisan o aton otoridad ka K5 Roads ang padayon, no, according sa pag-interview naton isang last when it comes sa sining illegal drugs, no, sa kay Police Lieutenant Colonel Alan Gary Rizu or Gary Alan Rizuma, ang hepe sa kabangalan PNP nga sila, no, padayon nga nag-apprehend, nagadakop sa sining mga wala nag-ugtat engage sa sining illegal nga buluhaton kag tiiyaman ginapangabay, no, ang aton nga mga pumuluyo nga untatan na, no, ang paggamit sini kay ini maglakit sang maayo nga mangin resulta ilabi na sa ikaayong ala si kaayong lawas ka K5 Roads. So karon amo ni padayon sa gihapon nga nimo nga monitoring sang aton nga mga kapulisan ka K5 Roads.
0: Sige, salamat ka K5 Rubik.
3: So far mo natin madulong nga update sa ining aton nga nakuha nga balita diri sa kababalan PNP kagang ining nga balita inadulong siya sa DTX 500 MyTC kag D3 Bio report gikan sa patrol. Ini naman si K5 Robic Mungkal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM live.
0: Maraming salamat kay K5 Robic. Last na lang for 3 minutes nga reporting kag K5 Michelle Patinyo. Ibalawanta kay ting Eloy sa minor di dad tong aging kastigo sa may barangay Kabugad si Dido gidyang magpasaka kaso. Lantaw tabi ko may initial settlement na to ang gidikanan sining nagkastigo sining balati anon nga 16 anyos nga may kon cancer patient. Aran si Kaki 5 Michelle sa line number 1. Ang balita ni Kaki 5 Michelle Dolong Mascalawan sang paborito sang tanan ining D3 Bio with Virgin Coconut Oil. Way gina problema mag Kaki 5 magbakal ka sang vitamin D3. Okay gina siya pero mas okay kung ang vitamin D3 mo may Virgin Coconut Oil. Di ba? Kung ang vitamin D3 mo may Virgin Coconut Oil. Kay man gi pabakod gi pabaskog. Antiviral, antifungal, antibacterial properties. This time, Kaki 5 Michelle sa line number 1.
2: Kaki 5 News FM.
0: Kaki 5 Michelle, ibalita mo!
4: Kaki 5 Roads, update na tuwoy ni sa bata. Balangagin na kastrigo, diriya sa may barangay Kabog, Kaki 5 Roads, sa tinalikdan nga Abril 9, kaina na sugilano na to ng iloy ni Toto, Kaki 5 Roads. Gati kahapon, ginapatid niya na to ng natabo, kagati ining iloy ang ground scene, Kaki 5 Roads, magpasak. Kaso, batok sa nga nagpuli kasi gusto sa iyang bata kasi sa Rods. So kaina na process na iloy ang no dala sa may ay kag di blocks kasi sa Rods last chess ang natala na nga mag-atubangay ining magdimbang nga bahin nagudtong di matuldukan bala ini kasi sa Rods kag ti mahatagan sang usisya ang natabo ya sa iyang bata ti agin agin pamangkot naman no, sa iloy ni Toto. Kag, ay, ang ining lima ka mga kabataan, kay Kay Five Roads, ang kaina, tiga, yun nga na panghatagan na sang sumon.
0: Ay, mayo?
4: Nga di ma-inform sila na may matabo nga pag inatubangay, buwas nga adlaw, diraya sa may barangay hall, sang barangay kay Five Roads. Yan pamangkot naman ang iloy nga ti kumo ang iban dito ma minor de edad man may nabatsyagan kabalang nga kaluoy sa mga kabataan na ini nga nagkastigo sa bata mo ang sabat ni Katrina kay Kay Five Roads wala gid kag ati gusto niya gid yang hatagan sang hustisya ang iyang bata kay sa karon ang kunbaga ang medical bulletin ni Toto daw medyo stress ini kay Kay Five Roads kay hindi maghatag sang fit to school ang iyang doktor bangod nga nakita sang doktor nga stress gidang bata kay Kay Five Roads
0: so, daw pitado,
4: hindi siya pala maka yes no bothered siya kay Kay Five Roads hindi siya pala mapalagay kag nahadlock na magwa matapos nga naibaluan sang iloy ang natapo
0: bala kay sige bantayan ta na buhas kay Kay Five Michelle i-follow up talang yes. Na buhas, bantayan ta na ang pagkatubangay nila, kag kung masettle na sila, kag kung siguro mapahumok pa maning balatsyagon si Giloy, it depends sa pamilya, kay ti mayara giman tao, yung ti mga pasensya daw, kwanbla, daw, hindi sinsiro, pero kung sinsiro, maning ginikanan, nga magbantay, pati mga kabataan ni, to end sa sining violence, I know, nga mapatawad manigur sa Giloy. Salamat kay Kipe Michelle.
4: Yes, kay Fabral, sa nga ginadulong naman sa aton sa Cal 1 sang DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ako naman kay K5, Michelle Patinyo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report!
0: Maraming salamat kay K5, Michelle Patinyo. Hindi ko nagapatigid ko ha. Mahumok pa rin ba na Tiagon si Ngiloy? Resulta lang ni Bisang kakulba, kag naribyos, kag simpre may ginabatyag, kag ginasupreher ang iyasing bata. Ko nang ginikanan kang kabataan ni magpromesa nga magtadlong, ginapagsuliton, manuto sa sala nga ginhimo, mapasaylo-pasaylo gini. Pero ti, sa siling ko na, konsekwensya ginhimo nila, ito bangon gin nila. Mga ginikanan, hindi ka musa gitolerar sa bata nyo. Kung bata nyo nakasala, hindi pag-tolerar. Itagais ang nagkaigo nga disiplina. Yung guwa mo na karong konsididor ka klase ginikanan, ikaw pang naghimo kriminal sa bata mo sa ulida. Wait na panahon, salamat sa nagupod sa tagapagpangalagad. Boss naman, same time, same station. Sa ngala naman sa bugos nga puwersa sa K5 News FM, Bacolod, sa amin si Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka K5 Rimwell, ka K5 Adrian, kasi ka K5 Kenneth Uy. Ko naman, si ka K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. D3, you may VCO, VCO, you may D3.

0: PDX Coffee Mix.
1: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang hapon upod na mag-inom sa PDX Coffee Mix. Manamit kid man kag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung ano pa ang hapon panulukan.
0: PDX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: PDX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang hapon tulog. Habang ang PDX Coffee Mix mamuok gyapon ang hapon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang PDX Coffee Mix.
0: PDX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
5: Sige, sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan? Masapinabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
8: Ano ang UTI o kon urinary tract infection? Isa ini ka infection nga may kahilabtanan sa aton kidneys, ureters, bladder o kon urethra kag diri nagaagi ang aton ihi para ipagwa tungod ini ang higko kag hino sa aton lawas kabang dadan sang bakterya. Ang poor hygiene kag unsafe sex duha ka common cause sang urinary tract infection. Kung ikaw nagabatsyag hilanap, nagakuro, pagpalanuka, kagpalanakit sang likod, simptoma sang UTI. Gani hindi na paghulata nga maglala ang balatian. Ibalik ang ikaayong lawas. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Kusan sa buyan. Kadang wala ka pa kainom sa Glutena, galabo ako sa nawan, kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa Glutena, napasalamat di ko kay na dulatanan, kada ko gisa magulid sa aking kalawasan.
10: Glutenamax Capsule and Glutenamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka.
11: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino.
12: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
13: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
14: Muling binuhay mo.
15: Extend. Isang kapsula ka lang.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag dilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
19: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Roha City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Oras sa K5 News FM, lasay sa uno sa gabi.
19: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
21: Number one,
19: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: D3 Bio Evening Newscast.
19: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
20: Mayong gabi siya sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalig ng D3 Bio Evening Newscast subong ang Miyerkules sa Mayo 6, 2026.
23: Makita kita live sa Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island kag mabatian man kita sa 101.5 MHz sing mga radyo.
20: Sa mga pangulong dinalan nga dala sa inyo sang MyTC, ang Alkaline Base nga Vitamin C. Sa balita lokal, DENR nagpadulong sa DSB Agud Himaloon ang manog nga nakitaan sa sulod sang inidoro.
23: Samtang sa balitang nasyonal, media personality ginaresto matapos nga nangilkil kay Romualdez, kabaylo sang ebidensya sa flood control anomalies.
20: Sa balita international, 38 ka mga Filipino crew nalakip sa mga nagasakay sa barko nga naapektuhan sang Hanta virus.
23: Kag sa balitang sports, sa Benny Boatwright nagtambong sa Senate hearing para sa yasininga naturalization.
20: Kag sa ato naman balita entertainment, Marina Summers unbothered sa mga batikos sa iya pag-host sa MUPH 2026. Lasay sa kwarto.
19: Ulat panahon.
20: Sa aton ulat panahon, may update si kag-K5 Dominic Banyaga.
24: Isa na ka-tropical storm ang ginabantayan nga bagyo sa Guasang Philippine Area of Responsibility sunod sa pinakaulihi nga update sang PAGASA. Ang bagyo nga gintagaan sang international name nga Gupit, ang ulihi nakita 2,185 kilometers sidlangan sang northeastern Mindanao. Maximum sustained winds ang bagyo ang nagadangat sa 65 kilometers per hour kagas o kon pagmadlos nga nagadangat sa 80 kilometers per hour. Nagapadulong sa natundan nga direksyon ng bagyo sa Gatasigon nga 15 km per hour. Ginalauman nga magasulod sini nga weekend ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility kag pagatagaan ini sang lokal nga pangalan nga Kaloy. Samtang maka-experience naman sang mga pag-ulan ang madako nga bahin sang Visayas kag Mindanao buwas nga adlaw bangod sa low pressure area. Partikular nga maapektuhan namo ang Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, Bohol, Siquijor, Misamis Occidental, Misamis Oriental kag Camiguin. Maka-experience naman sang mapaang nga panahon bangod sa Easterlies, ang Luzon lakip na ang Metro Manila apang posible sa gihapon ng mga makadali nga pag-ulan kag pagpangilat sa hapon. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy to cloudy ang aton nga panahon sa bunga gabi apang buwas nga daw posible na ang mga pag-ulan bangod sa epekto sang LPA. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagaon kag 34 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast ni sa K5 Dominic Gabriel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang lokal. Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
20: Lasay-sayas kag sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, nagpadulong ang Department of Natural Resources o kung Department of Environment and Natural Resources sa isa ka resort sa Don Salvador Benedicto nga nasudlan sang manog nga ginaligar King Cobra kay nasang aga Miyerkules sa Mayo 6.
23: Ginsiling ni Mayor ni Himaya de la Cruz sang Don Salvador Benedicto nga sa inisyal nga investigasyon sa DNR isa ini kabanakon o kung pamilya sang Cobra apang ini ang ginpadala pa sa Central Office sa ahensya agud may baluan ang klase sang manog nga nakitaan sa guest nga nagdiner sa resort sang ligad nga semana.
20: Pero kay de la Cruz tumalagsahon ang nasambit nga manog bangod kalabanan nga makitaan sa lugar. Amo ang maninina kag dupong nga nagapangita sa mga ilaga sa mga talamnan.
23: Ginkumpirmar man ni Mayor de la Cruz sa impormasyon nga nakuha sa DNR nga ang banakon maninina kag ang dupong ang pareho nga mga venomous nga mga manog apang ini ang wala nagapanghilabot sa mga tao kun ini man ang wala ginasakit o kun ginahilabtan.
20: Nahibaluan nga malubo sa isa ka kilometro ang kalayoon sang Northern Negros Natural Park kag resort sa Don Salvador Benedicto nga nakitaan sang manog.
23: Plano sa karon ng local government units ng DSB nga magabakal sang anti-venom nga vaccine agud nga maprotektahan ang mga pumuluyo sa nabitan nga manog labi na sa tuman nga kainit sang panahon kag may mga posibilidad nga ini ang magsaylo sa lugar nga mabugnaw.
20: Samtang sa iban pa nga balita, istable na ang kondisyon sa ospital ni Alias Jesus matapos ining ginlothang sa dughan kag paa sa Hacienda Badyang, Barangay Ilopez, Ciudad sang Silay sa Negros Occidental subong aga Miyerkules sa Mayo 6.
23: Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Bacolod sa himata sang biktima samtang nagagawa ini sa bangga, iya nakita ang duha ka mga persona nga nagatindog sa waiting shed.
20: Gilayon nga ginlothang ang 50 anyos nga biktima sang wala pa makilalaan nga mga suspect.
23: Naligar nga si Jesus ang isa man ka mga isa sa mga suspitsado sa Bornales case na nagluntad sa kapariuman nga lugar apang nagagwa sa investigasyon na sang kapulisan nga hindi imbulbado ang biktima sa nagluntad nga krimen.
20: Sa madumduman nga tatlo ka mag-ululutod nga minor de edad ang ginsulod sa balay kagin panglampusan sang bato.
23: Nagresulta ini sa kamatayon sang isa sa mga bata.
20: Payag pa sang himata sang biktima wala sang problema si Jesus.
23: Sa dugang pang mga balita, tatlo ka mga minor de edad nga children at risk na rescue sang anti-mendicancy task force sa Bacolod. May kampiyon ka balita si K5 Carla Defensor Longa.
2: Gin-rescue sang anti-mendicancy task force sang syudad sang Bacolod ng tatlo ka mga minor de edad nga children at risk sa Alunan Avenue, Barangay 39, syudad sang Bacolod. Gin-rescue ang mga pamatanon nga nagaedad sang 11, 13, kag 17 bago nagagamit ang mga inis sang inhalants. Ginakabig naman sila nga mga out-of-school youth nga nagikan sa Purok Neptune, Barangay Singkang Airport. Nagpatigayo naman sang intervention ng mga social workers katapos ng kapulisan sang BCPO sa idalom sang WCPD kag ang Barangay Singkang Airport Vauci Officer. Suno naman kay punong Barangay Rusini Distrito sa Barangay Singkang Airport nga ginkasugtan sini kag sang DSSD nga ipasulod sa Alternative Learning System o kun ALS ang mga kabataan agun makapadayon sa pag-eskwela. Nagapasalig naman ang mga ginikanan sa mga minor de edad nga pagabantayan sa mga ini ang ila mga kabataan. Ini nga balita nga dulong sa yung DDX 500 Mighty Seagag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K-Fab Carlo de Fasor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
20: Samtang bangod sang padayon nga aktibidad sang bulkan na Phoebox nagapanugyan sa mga residente sa lugar nga hindi magpakampante. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
0: Naghatag sang panugyan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa publiko nga hindi maghatag kumpiyansa sa tunga sang ginapakita nga mga aktibidad sang bulkan Canlaon. Pahayag ni Phoebox Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Head Maria Antonia Bornas, humalinsad tong June 3, 2024. Long-term unrest na ang Bulkan Canlaon, kung sa diin may panalagsahon nga pagluntad sang moderately explosive eruption kag masami nga ash emission. Suno pa kay Bornas, magapadayon ini nga mga aktibidad tubtob nga dalayon na nga magluntad ang magmatic eruption sang nasambit nga bulkan. Karon sini, ginapanugyan man sa mga nagapuyo sa mga sa lugar nga mahimo matupan sang pyroclastic density current o kung PDC nga ipreparar ang ilang mga kaugalingon sa posibilidad sang pag-evacuate. Nagapabilin man sa alert level 2 ang status sang nasambit nga bulkan. Ina ang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa atin sa kaluwan sang DTX 500. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
23: Duha ka mga persona dakop sa drug buy bust operation sa siyudad sa Gabankalan. May kampiyon nga balita si K5 Ubre Suspenye.
3: Nadakpan sa Gabankalan Component City Police Station ang duha ka mga persona sa ginpatigay nga drug buy bust operation sa Purok Paraiso, Barangay Hilamunan, Gabankalan, lasays 18 sa gabi, Mayo 5, 2026. Ginkilala ang mga nadakpan nga amusanday alias Gino kag Reynaldo. Si alias Gino isa ka high value individual kag PNP PDEA listed, 33 anyos. Samtang si Reynaldo naman ang isa ka newly identified street level individual kag lunsay residente sang nasambit nga lugar. Nakuha sa ilang paginakop ang 13 ka heat seal transparent plastic sachets lakip na ang isa nga nabuksan nagabugat sang 5 gramos nga may balor sang 34,000 pesos, isa ka improvised glass tutor, isa ka improvised plastic straw scoop, isa ka digital weighing scale kag iban pa ang mga non-drug evidences. Ang mga nadakpan ay yara sa kasariya sa kapulisan para sa nagkakaigo nga disposisyon. Para sa D3 Bio Evening Newscast, inisika K5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
20: Sa katapusan nga balita lokal, seguridad sa mga kapulisan sa Negros Occidental, ginpabakod matapos ang nagluntad nga mga inkwentro. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
4: Ginapabakod subungan seguridad sa mga kapulisan sa Negros Occidental agud malikaw sa peligro matapos magluntad ng inkwentro sa Tomoso kag Kawayan para maprotektahan ang ilang mga kaugalingon. Ginsining ni Police Captain Genesis Catalogo, spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office kung Nokpo, nga ilang ginatanaw ang posibilidad ng pagbalos sa mga NPA sa mga kapulisan matapos kaming mga nagkalamatay kag nagkalapilasan sa mga inkwentro. Sinupa sa kay Catalogo nga hugot na ginapatigayon ng monitoring sa mga pamuluyong ang nagapadulong sa tag sa mga police station sa probinsya, harkip na ang pagresponder sa mga lugar nga may kinagabo agud malikaw sa ambush. Magapatigayon man sa augmentation ng kapulisan sa probinsya kung may babaton ng mga pagpamahong sa mga police station, gikan sa NPA agud na proteksyonan ang mga kapulisan.
5: After sa insidente dito sa Toboso, balik sir, nag-announce kita sa security advisory sa tanang personnel ang station natin, sir. When it comes sa personnel natin, sir, in and out, going in and out sa aton office, they were increased their personnel awareness and security. And also the same as that, that movement of our personnel and deployment should be also properly coordinated and properly secure ang atong mga personnel while traveling.
4: Sa D3 Bio Evening Newscast, dinis ka K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
21: Balitang National.
25: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
20: Lasays 14 kag sa mga detalye na sang aton mga balita national. Ginpalayag ni Executive Secretary Ralph Arecto nga nakabaton siya sang reports nga si Congressman Leandro Leviste ang sa likod sang lapnagon nga pagpamakal sang boto sa probinsya sang Batangas.
23: Sa tong daligdan nga tuig 2025 eleksyon, nagapapili bilang congressman si Leveste kag nagdaog sa eleksyon, samtang nagdaog naman sa pagpapili bilang gobernador ang aktres kag asawa ni Rektor nga si Vilma Santos.
20: Matapos nga gindeklarar bilang winner, nagsumpa si Leveste kay Rektor nga sadto nang apungko bilang finance secretary.
23: Sunod kay Rektor, luyag ni Leveste nga magdaog sa Batangas bangod sa iya plano nga makakuha ang mga malapad nga sugar hacienda sa Nasugbo, Batangas.
20: Nagpagwasan statement bato kay Leveste si Rektor matapos nga ginakusahan sang congressman ang executive secretary nga imbolbado sa mga ghost projects ng Department of Public Works and Highways o kung DPWH.
23: Sa isa ka privilege speech, ginakusahan man ni Leveste si Rektor nga naggamit sang binilyon ka pesos kaupod ang CWS Party List Representative Edwin Gardiola para sa kampanya ni Vilma Santos kag Luis Manzano.
20: Samtang ginlaslasan man ni Finance Secretary Ralph Rektor si Congressman Leandro Leveste angot sa 24 billion pesos nga ginaligar utang ni Leveste bilang resulta sa mga solar projects ng kongresista nga gintawag ni Rektor bilang ghost projects.
23: Gintawag pa ni Rektor ang nasambit nga proyekto bilang pinakadako nga scam batok sa gobyerno kag sa mga Pilipino.
20: Nagluntad ang word war sa tunga ng Rektor kag Leveste matapos nga ginakusahan ni Leveste si Rektor nga imbolbado sa ghost projects sa Department of Public Works and Highways o kung DPWH.
23: Si Leveste, anak ni Senator Loren Legarda nga abya naman kagdingin kaupod sa to ni Finance Secretary Ralph Rektor sa Senado.
20: Samtang sa iban pa nga balita national, ginbolgar sa National Bureau of Investigation o kung NBI nga may isa ka media personality nga naghingyo sang 350 milyones ka pesos kawaylo sang ebidensya nga iya ginauyatan bato kay Anay House Speaker Martin Romualdez.
23: Giningadla naman sang NBI ang media personality o kung founder sang Peanut Gallery Media Network o kung PGMN nga si Franco Mabanta bilang suspect sa ginaligar nga pagpangilkil.
20: Isa si Romualdez sa mga ginaligar nagbaton sang dako nga kickback gikan sa budget para sa mga flood control projects ay dalom sa Department of Public Works and Highways.
23: Sunod naman sa NBI, ginpahog sa suspect si Romualdez nga i-post ang mga videos angot naman sa ginaligar nga anomalya.
20: Ginkompermar ni NBI Director Melvin Matibag nga naresto ang suspect sa entrapment operation matapos nga nakabaton sa 300 million pesos nga marka money.
23: Sa dugang pangamabalita, ginpanginwala naman ni Franco Mabanta ang mga akusasyon nga may kailabdanan siya sa kaso nga robbery extortion matapos nga dakpas sa NBI si isa ka entrapment operation.
20: Sunod sa National Bureau Investigation, naaresto si Mabanta sa isa ka operasyon kag nakuha mandikan kay Mabanta ang 300 milyones pesos nga marked money.
23: Kaupod ni Mabanta nga naaresto ang apataman ka mga individual sining ang Miyerkules, Mayo 6.
20: Ginsaysay ni NBI Director Melvin Matibag nga naghingyo si Mabanta sa 350 milyones kay Romualdez kabaylo sa mga videos o kung ebidensya ang imbolbado ang Hanay o kung Anay House Speaker sa mga anomalya sa flood control project.
23: Si Mabanta amo ang founders ang Peanut Gallery Media Network.
20: Ginunsar ang nasambit nga digital media platform sang tuig 2024. Magitan sa nasambit nga digital platform ang mga political commentaries kag online content. Lasay sa Jesse Ocho.
25: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
20: Ginkompermar sang ukon sa aton balita international, ginkompermar sang Ocean Wide Expeditions nga 38 ka crew sang barko nga MV Hondios ang lunsay mga Filipino.
23: Sa nasambitan nga barko naglungtad ang hanta virus outbreak kag nabawian sa kabuhi ang 3 ka mga pasahero matapos nga nagpositibo sa hanta virus infection.
20: Kalakip sa 3 nga nagkalamatay amo ang Dutch passenger nga lalaki nga nabawian sa kabuhi sa barko sang Abril 11.
23: Ginpapanaog naman ang mga bangkay sang lalaki gikan sa barko sa tugtaligdan nga Abril 24 nga ginopda naman sa sining asawa kag isa man ka Dutch national.
20: Abril 27 naglain man ang pamatsyag sang asawa kag nabawian man sang kabuhi.
23: Lunsay mga senior citizens ang nagaedad stinta tubtob o konstinta kag 69 anyos ang mag-asawa nga nagkalamatay.
20: Sang Mayo 2 isa naman ka German national ang nabawian sang kabuhi sa barko kag nagapabilin pa sa barko ang iya nga bangkay.
23: Duha man ka mga crew sang barko nga apektado sang hanta virus outbreak.
20: Sa karon may mga pasahero pa sang barko nga nagabatsyag sang sintomas sang hanta virus infection.
23: Mayara naman sa 61 ka mga crew ang ang barko. Sa din, mayoriya sa ilang mga Pilipino nga naglabotanan sa 38.
20: Ang hantavirus makuha sa ihi kag higko sang infected ng mga sapat kaangay sang ilaga.
23: Sunod naman sa World Health Organization, masaming nga ginaigo sang infeksyon ang lungs ug baga sang isa ka individual.
20: Nagalayag sa Atlantic Ocean ang barko nga MV Hondios nga nagluntas ukon sang nagluntad ang hantavirus outbreak.
23: Sa nasambit nga barko nagasakay ang 149 ka mga pasahero nga may Arabian tetres ka mga nagkalain-lain nga mga nationalities.
25: Balitang sports, sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
23: Benny Boatwright nagtambong sa Senate hearing para sa iya naturalization. May kampiyon nga balita si KK5 Marv Aranwaz.
6: Nagpatigayon sang hearing ang Senado sining Miyerkules angot sa naturalization sang basketball player nga si Benny Boatwright. Isa ini katikang nagapalapit sa handom ni Boatwright nga mangin isa ka Filipino citizen kag makahampang para sa Gilas, Pilipinas. Personal nga nagtambong ang player sang San Miguel Beerman sa hearing sang Senate Committee on Justice and Human Rights. Nagapasalamat sa Senado ang samahang basketball ng Pilipinas o kon SBP Executive Director nga si Erica D. Kagilas Pilipinas Men Program Director nga si Al Francis Chua. Yara man ang Filipino-American wrestler nga si Matthew James Ramos sa nasambit nga hearing. Para sa balitang sports nga gidulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, may TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranwez para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Negros, K5 News FM.
25: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
20: Kag para naman sa aton balita, entertainment, Marina Summers unbothered sa mga batiko sa iya pag-host sa MUPH 2026. May chika si K5 Ivy Cordova.
7: Wala sang pagkabalaka ang drag performer kag TV host ni si Marina Summers matapos nga ginhingadlan nga baklang kanal sang writer kag direktor nga si Ronaldo Carvalho kasunod sang iya pag-host sa Coronation Night sang Miss Universe Philippines 2026. Sa isa ka Facebook post, ginquestion ni Carvalho ang pagpili kay Summers ng isa ka-finalist sa RuPaul's Drag Race UK vs. The World bilang host ng Coronation Night ng ginpatigayon sang Mayo 2. Sa pihak nga bahin, nagpost naman si Marina sa Instagram sa mga litrato sinisang iya pag-host kag wala sinigin sapak ang mga kritisismo. Nagpasalamat naman si Marina sa Miss Universe Philippines Organization bangod sa pagsalig sa iya bilang host sang pageant kag gin-congratulate ang mga kandidata bangod sa ila powerful display of beauty and grace. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
23: Sa movie kag K5 Jin, kumusta bi ang iya sing hosting sang nagligad nga Miss Universe?
20: Ako lang niya ha.
23: Opinion,
20: medyo ano siya, medyo ma-agree ko sa mga netizens nga comment nga medyo luya, medyo daw boring, or something like that. Ako lang niya ha, pero syempre, depende man na yan sa pag-appreciate sa iyan.
23: Ngalan niya Marina Summers.
20: Hindi yung
23: totoo nga ngalan. Kiti, you know what, bisan sa iyang ngalan, ginamutang niya nga daw duduwa siya. Ano sa actually transgender na. So, male.
20: Nga naging female. Ay, ano man?
23: Male man Japon. Although nag-transform siya.
20: Uh-huh.
23: Pero ang ngalan niya Marina, which is too big.
20: Ay?
23: Muron Marina, doon too big yung mga pangalan. Bla.
20: Pero?
23: Summer, tigilinit. So, tigtuyot at tigbasa. Marina Summers.
20: Ay, may alagalin na kita ko pala, syempre, isang time mismo naging patigayo ng MUPH. Si, ang gina-compare, ang dari sa ato sa Negros Occidental, si Miss Dani. Oo. Kaya tinatalupang danto siya sa mga netizens ang nag-viral siya sa Panaad pageant.
23: Wala, no doubt yet, ako yung iga balandra, kung yung bandera, kag K5 video si Miss Dani Dingko.
20: Oh.
23: One of a kind host na ginapabuga sa Negros, yes. Bacolod City, nga may ara kita na masiling kita nga pang-international.
20: Correct.
23: When it comes to the
20: very
23: hosting.
20: Energetic, no?
23: Sila ni Kurt, mga namian ko na.
20: Amo na ko no, dapat ko no siyang ginbutang da. I don't know, di damo
23: ko nung palakasan ng mga K5 Jean. Oh, you know man. Naman ang dalagan sa ano, yung palakasan. We don't know lang din. Pero ako man niya, sa opinion ko, pagpamati ko lang siya, though hindi ko bla, ano man, kay gigspec ka bla, which is national pageant siya. Gigspec ka man, pero kudos man sa iya. Ginimo niya man.
20: Ginubra niya man niya nga best. Ano man, balikit to be fair. Balikit
23: yung tao ni Makunggan, kay K5 Jean, nga may ara giniya, ano?
20: Yes, may mga comparisons ginaya.
23: Bunyinit na lang ko na ho. Gusto ko nga mapinalti, da?
20: Oo, amo na siya. So, sige na lang kung unbothered man niya si Ms. Marina Summers. Wala kita yas ang problema. Natapos naman tong MUPH. Bawi na lang ta next, no? Ay, 25 na galit. Was naman. Mga ka-K5, amuyatong dalago ng mga balita sa mga Miyerkules Mayo sa Easter 2026.
23: Bantay man buwas ng adlaw, panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
20: Magasunod na ang Larga Visa Program, kaupod si ka-K5 Elmer Ubaldo. Sa pangalan sa bugos ng puwersa sa numero 1 estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita, ako si ka-K5 Jean Shatita.
23: Padahil lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News FM, ako naman si ka-K5 Rod sa Palma.
20: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: K5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? Weh, matsyag mo. Madala pa sa editura mo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan? Kag hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max 4 Biotics.
7: Ang sobra nga fatig, bukol kakapoy, amo ang ginahalinan sang pagpalanuka, kag palang dulom sang panulog, na may dulot sang migraine, kag vertigo.
8: Ako si Alma de Guzman, 61-year-old. Isa ako kamananahi. Sa sobra nga kakapoy, nagkakalipo ako tungod nga may vertigo man ko. Nakabati ako sang party sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagatake ako sang duha ka capsule sa kada adlaw. Naobserbahan ko sa sulod sang mga duha ka semana, nag-ayo ang akon pamatyag. Madamong gid nga salamat nga wala na nagbalik ang akon ginabatyag.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ako ni Konti Takway ba? High blood ako. Pag may blood sugar. Tutog dyang pag-inom ko sa gluten na map na ayo ang akong kamatyag.
11: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend.
12: Mapakal sa malapit na butika.
13: Masakit mangihi? Max 4 Biotics ka! Base UTI na ina! Max 4 Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
14: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
15: Number 1.5 K5 News.
16: Freedom. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
17: Number 1.
16: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbides. Larga Vista! Larga Vista!
19: Mayong gabi naman sa aton sining mga kalarga vista sa mga ka-K5 naton nga nagsunod sa programa Larga Vista. Sa ngalan sang inyo regular anchorman, si ka-K5 Julius Marimbides. Ako naman ang tagtalos nga announcer subong nga gabi. ka K5 Elmer Ubaldo.
12: Larga Vista.
19: What is in store for you tonight? Ano ang aton mga isyu nga pagatalakayon? Number one, ining pag-weaponize ang paggamit sang social media as if isa ka hinganiban, isa ka armas na magalupog, magapierde, magalutos sa ilang mga kasumpong, partikularmente sa patag sang politika. May nasampulan na naman liwat. Isa kagin aligar, extortionist, nagapang extort, no? Extortionist ang tigayon nga nadakpan. Kay kuno nagapangilkil kwarta sa kay former Speaker Ferdinand Martin Romualdez.
12: Lorga Vista.
19: Ining pioneering member and founder sang Peanut Gallery Media Network, PGMN, si Franco Mabanta.
12: Lorga Vista.
19: Subong nga gabi, istoryahan man naton ang masubo nga nadangtan sang isa ka, shall we call him madrasto? Nubyo sang Iloy? Banabana sang Iloy? Nga napatay bangod gintiro sang bata? Ang istorya nga nag-away ang Iloy kag ang iyan nobyo. Pagkatapos sini ang Iloy naglakat dito nagtener sa balay sang iya bata nga lalaki. Until such time nga naghagaray sila nga magpuli dito sa balay sang Iloy nga dito man ang iya sininga bana-bana. Tinag labutan na igid sa ulihi eh. Rason kung nga natiruhan ang banabana patay.
12: Lorga Vista.
19: Mabaskog subong ang inistoryahan ay parte sa proyekto sang gobyerno. Ang isa ka pamangkot, ining waste to energy nga project. Isa ini sang mga proyekto sang current administration ni Mayor Greg Gasataya. Ining pagkambyo, pagproseso sang basura nga mangin enerhiya kag mapuslan sang publiko. Ang pamangkot diri, ano ning forsa? Forsa ang alan, Forsa Development Corporation. Amo ini ang nagpermahanay sang lease contract upod sa syudad. Karon mangin kaupod naton ang isa ka-opisyal sang Bacolod City Hall. And hopefully, masanagan kita kung ano ini nga kontrata nga agin sulod ini sang syudad. Is this contract beneficial and advantageous to the city of Bacolod? May ari ta di benepisyo bala nga makuha nga agin sulod naton ini aton inatutukan subong nga gabi.
12: Lorga Vista.
19: And masadya subong ang politika bangod madamo sang nagapapel nga hero, baganihan, projecting themselves as mga manunubos sang Pilipinas. Nga kung pamatian mo sila nga nagahambal sa entablado, makasiling ikaw. Ikaw na ang pag-asa ng bayan. Amo ning papel nga ginatindugan sa mga bataon nga mga

Rodrigo Duterte bilang amay sang solar power sa Pilipinas si Congressman Leviste. Isturyahan ta subong nga gabi. Kun nga nagkontrobersyal ining si Congressman Leviste. Ilabi na ang iya latest nga mga patutsada sa mga pangontra sa politika. Ang iya nga pagbirada sa kay Executive Secretary Ralph Recto, anay senador. Ang iya pagyaw-yaw sa kay incumbent Governor Vilma Santos. Kag ang iya pagdalahig sa pamilya Recto sang Batangas. Lorga Vista. Kung si Congressman Leviste ang pamatian mo, ang tanan nga nagapamilya o nagapilyedo Recto nga ara sa politika sa Batangas daw may mga sungay na. Lorga Vista. Ralph Recto, sungayan. Lorga Vista. Vilma Santos, hindi lang sungayan, ikugan pa. Lorga Vista. Ang congressman, si Congressman Recto, nga anak ni Vilma kag ni Ralph, baw daw sungayan man. Lorga Vista. Wala na nagdaog, pero daw sungayan kag ikugan pa. Nga si Lucky Manzano. Lorga Vista. Si Luis Manzano, nga anak bla ni Vilma Santos, nga napierding nga vice governor, kung pamatian mo lang ang istorya ni Leviste, daw puro ni mga sungayan nga mga politiko. Nga mga politiko nga ginasunog na sa impyerno ang ilang nga mga kalag. Di ko na ginasunog sa impyerno ang kalag ni Vilma Santos, ambot na lang iya kung diin gindala ang kalag ni Leviste. Lorga Vista. Padalman ta na karon ang politika sa Batangas kay ining experiensya sa Batangas is a mirror, isa ka espeho nga nagapakita sa aton sang nawong sang politika sa Pilipinas. Lorga Vista. Kung gindalasa ni Leviste ang bugos nga pamilya Recto, kag para sa iya dapat lang kay ara sila sa politika, dapat lang wala miron sila kay man ara sila nagahulag tanan sa politika. Te, ano iya ang sitwasyon ni Vice President Sara? Amo man iblang panindugan nila? Amo man ang panindugan ni Leviste? Nga nadalasa ang pamilya ni Sara? Kay ti ara sila sa politika? Kay siling sang Vice Presidente, it's unfair! Inigin patigayon nga impeachment investigation sang Kongreso. Why? Because naulamid ang iya pamilya. Lorga Vista. Nalakip ang iya pamilya nga si Man Scarpio, ang iya bana. Nalakip sa istorya ang iya mga utod nga ara sa politika, si Congressman Pulong Duterte. Kag ang isaya katutod nga si Mayor Basti Duterte. And of course, nalakip man sa ginistoryahan sa investigasyon sa Kongreso ang ikaduhang asawa ni anay Presidente Rodrigo Duterte nga mo si Hanilet Abansenia. Kag ang bata nila nga si Kitty. Lorga Vista. Tiyan mo na ang sitwasyon sang politika. That's why siling ko ining experience sa Batangas, the Leviste Recto political battle is a mirror of the entire political scenario in the country today. Lorga Vista. Now, antes kita magpadalom sa inang sitwasyon sang politika dito sa bahin iya sang probinsya sang Batangas. Lorga Vista. I-acknowledge na may nagatutok sa aton subong nga gabi with the appeal nga kung pwede
i-

0: i-share nyo ang aton nga programa. Kim Arizon Flora, mayong gabi. Good evening, sir. Monitor lang kami diri sa Sumag. And Sally Almension, hi, good evening, Sir Elmer. Still watching live from Barangay Bata. And of course, ariman si Victor Alarcon Jr. Si Gina Borja, ari lang ko din nagapamati sa radio, Sir Elmer. Kag, of course, sa comments sa phone, mayong gabi. And ariman nagaupod sa aton, si Ma'am Roda Angeles Knight. Si Ramon Bernal, good evening. And ano ini? Mainom tayo sa kalamansi. Siling ni Gina Borja. Kim Arizon Flora, dira sa Sumag, kag sa mga taga Sumag, mayong gabi lang. Villa Flor Alina, good evening. Amuman si Ray Sindico. Gina Purano, mayong gabi. And dira sa Kabankalan, si Ray Sindico and Sindico family, mayong gabi lang. Si Indang Hirad o Hilado Sarad, mayong gabi man. Ari man nakaupod naton si Jasmine Ernais dira sa Manapla, mayong gabi. Si Sally Almension, si Sir Elmer, ari lang ko din nagapamati, aka nagalantaw sa live. Hasta matapos ang imo program, walang iwanan. Oy, salamat gid. Bro Agustin Mahilom Jr. Good evening, Sir Elmer. Watching live from Purok Tangke, Mina, Sipalay City. Margie Tambong Vlogs. Mayong gabi, Sir Elmer. Watching from Hinigaran. Mayong gabi, Margie. George si Vlog Seldura, good evening. Romeo Macapas, mayong gabi man. And of course, kaupon man natong subong, si Tita Ariola Hisona. Uy, may kilala ko sa unang Kim Hisona. Ambot yan, ano yan eh? And mayong gabi man sa kay Rossi Magbanwa. Of course, mayong gabi man sa kay Mylin Joy Sidayon. Galantaw kami sa imo live sang akon bana nga si Jonathan Sarad diri sa GK Sumag halin sa kay Indang Hilado Sarad. Oy, salamat, salamat, salamat, Indang Hilado Sarad. And sino pang ari din nagaupod sa aton subong? Susan Gillian. Oy, mayong gabi dira sa Barangay Bata, particularly sa Purok Pine Tree, mayong gabi lang. Leonardo Rilos, good evening. Ari kami nag-monitor sa Barangay Tangub, salamat gid. And si Lowie Domingo, mayong gabi. Si Kenneth Yonko, mayong gabi. Lordy, mayong gabi lang sa Team K5, monitoring sa Deca Homes, South Bacolod. God bless. Kaupod man natin si Arnold Albito sa pamilya Albito dira sa Kalubang, no? Ilog, mayong gabi lang. And sa mga Albito da, sa hasta sa Suay Himamaylan, mayong gabi. Choli Nunez Colado, mayong gabi. And si Julius Pasco, mayong gabi, Sir Elmer. Nagapamati lang, monitoring lang sa programa Larga Vista. O salamat sa kay Julius Pasco. And of course, si JJ Basalo, good evening, sir. Lantaw lang ko live. Robert Gali niya. Okay, Robert, mayong gabi. Si Franz Bulido, good evening, sir. Gapamati from Sagay. And from Barangay Felisa Idol, si Choli Nunez Colado. Si Gina Purano, good evening. And Remvan Nature's Despojo. Good evening, Sir Elmer. Still watching them. Okay. Salamat, salamat gid sa kay Remvan. And watching lang ko di sa Sitio San Antonio, Barangay Hilamunan, Kabankalan City, Lowie Domingo. And sino pang ari di? Jan Perez, mayong gabi. Steady Pulse lang kami sa Barangay Felisa. Choli, salamat. JJ Basalo, lantaw lang ko sa live, sir. Samta naga-duty sa Villa Angela. Ah, okay. On duty siya sa Villa Angela. Si Robert, no? And Villa Flor Manay Joey, good evening, Sir Elmer, from La Castellana. And monitoring lang sa radio. Salamat gid sa nag-monitor sa aton. But I am doubly thankful kung nag-monitor ka na, nag-share ka pa. Gina-share mo ang aton nga program. Junjun Australia, mayong gabi. Shoutout lang ko. Nagatagay, wala untat pamati sa K5. Salamat. Kian Ikolyada, ako niya, tito, anong ako niya? Sige. Jasmine Ingbino. Pa-shoutout lang ko kay Papa Sir. Nagapamati siya subong. Si Arnel Ingbino. Si Grazel Joy de Estrao. Oy, good evening. Monitoring lang from Situ Overflow, Barangay Hilamunan, Kabankalan City. Mayong gabi lang kuno sa Juliano Store sa Sabes, Villamonte. Uy, Mierna Hambre-Hambre. Mayong gabi, Sir Elmer. Nice evening sa imo, sir. Watching with you. Salamat, Gid. K5 Gid Kuya from Barangay Salong, Kalumpang, Kabankalan. And Remvan Nature's Dispoho. Still watching and monitoring from Sumag. Salamat, salamat. Kian Ikolyada. Ako nung pa-shoutout man. Ah, okay. O, mayong gabi lang sa kay Kian Ikolyada and Ikolyada family. Of course, ari man nagatutok man si Eugenia. Doña Eugenia Hagukoy. Nag-monitor dira sa may Purok Mars, Barangay Singkang, Bacolod. Si Freddy Canilyada, mayong gabi. And JJ Basalo. Sir, may radyo na, may cellphone pa. Lantaw kada gabi. Ay, salamat, salamat, Gid. Arlene Niegos Tavera, mayong gabi. Tuto Alarcon Araneta, good evening. Monitoring from Barangay Dos Sinuban. Liog lang ko greet sa akong Hinablos Advance 22nd birthday. Vern Michael Araneta, buwas ang iya birthday. Sige, advance happy birthday. And Mylin Joy Sidayon, good evening. Tamya ko lang nung Rodrigo Chodoro ng Marivic Chodoro and Jaife Londres. Mayong gabi man sa kay Ayan Capitania. Oh, mayong gabi, Idol, watching from Taguig City. Victor Alarcon, good evening. Jasmine Engbino, pa-shoutout lang sa akong papa. Evelyn Fernando, mayong gabi, sir, from Mabinay, Negros Oriental. And Sir Elmer, mayong gabi, shoutout lang sa kay Jasmine, Janet, Rossini, Mangaw, Elizabeth Sancho, Ma'am MK Tabukon, Ma'am Milagros Tobilinya, Mami Julita Inting Balinas, Kagawad Rodney Tibos. Tibos, salamat gid. Uy, si Ma'am Chimi Aragon. Kag sa pamilya Aragon, sa kay Jesse and the kids, mayong gabi lang sa inyo, especially dira sa Chimi Store. Malapit sa Loop West East, no? Mayong gabi lang. Si Ma'am Nanilin Desinal Shiflet, mayong gabi. And of course, siling ni Ma'am Chimi Aragon, sinya like and done sharing, sir. Salamat, salamat. Thank you. Kenneth Yonko, the result of vote buying and padrino system, if mangmang tayo bumoto, tayong lulubog. Oo. Tayo ang lulubog. Mami Lily Inting Balina, salin sa kay Kenneth Chonko. Good evening, Sir Elmer, watching live. Ari lang ko di, gina sang hapon, karon ari ka lang di, kaina sang hapon, karon ara ka na da sa K5 Dasig, sir ba? Tiamugin ang life ta. Basta gani, may call of duty. Pag sila nga, bulos ka na di, automatic, ara taya dayon. Lorga Vista. Mayong gabi lang sa kay Esperanza Hinsoli, halin sa kay Bami Lili Inting Balinas, James Bornales, mayong gabi lang, Papang Elmer, salamat gi James, and Mylin Joy, si Dayon, mayong gabi lang kuno kay nang Mierna, and Janet Mangaw, no? Subong man sa kay Jasmine Mangaw, Pretty MK, and Emmaline Cordova. Siling ni Bernard Alera Sanchez Maban, mayong gabi lang, watching live from Barangay Dahile, Mabinay. And of course, si Angel Bilando, good evening. Johnny Ordonio, uy, migo ko ni. Johnny Ordonio, good evening, Migo Elmer, watching live from Barangay Kalumangan, Bago. Salamat, Gid. Sir Jesse Ariga, monitor sa imo. Salamat, sir. O, mayong gabi lang da kay sa amigo naton kay Jesse Aragon. No? And of course, si Marilyn Parcon, nag-upod man sa ato ng Parcon family. Salamat, Gid. Good evening, Sir Elmer. Moises Mayo Paligumba Jr. Ang ining si Moises Mayo Paligumba Jr. is a director sa Capiz Electric Cooperative. Oy, salamat, Gid, ha? gabi na ara ka pa sa aton amigo nga si Moises Paligumba Jr. Subong ini siya former councilor sang kwartero sa Capiz and subong director na sang Capiz Electric Cooperative samtang ang iya bata naman nga si Stephen ang musubong nagbulo sa iya bilang councilor sang Banwa sang kwartero sa probinsya sang Capiz. Balikan ko lang iban yo pang mga mensahe nga gipadala sa ato sini nga pagpangalagad subong nga gabi. Unahon naton ang natabo nga entrapment versus Franco Mabanta. Ini si Franco Mabanta kun nadumduman niya sang una nga may ara bala commercial sang Coke inang Coca-Cola bla. Coca-Cola commercial nga naga-duty bala bilang isa ka construction worker. Ang iya nga papel daw construction worker nga uhaw-uhaw gid siya ang nangita siya sang mainom ang nasumalang niya binabakal niya is Coca-Cola. Amo ini siya ang model sa commercial. Si Franco Mabanta. And maybe bangod sa exposure niya sa commercial, sa advertisement, na-develop ang iyang talent. Now, ang talent niya ara sa pag-sulat, kag sa paghimo sang istorya. Nakasulod kagintukod niya ang grupo nga gintawag Peanut Gallery Media Network. Siya ang founder sang among nga grupo. Di samtang ara siya dira ang PGMN nagdevelop sang ila sini nga advokasya. Ang ila advokasya amo ang paghimo sang mga political stories and commentaries, political opinions and political news. Gahimo balita kagahimo opinion. Amo ina ang PGMN nga ginapamunuan ni Franco Mabanta. Di okay malang na iya. Kay everybody is entitled to his or her profession kung anong gusto niya nga sudlon. However, in the course sang imong pag-perform, sang imo trabaho, sang imo negosyo, kung may madala sa kaya nga iban nga tao, tilain na na. Kung nagahimo ka sang imo nga trabaho, provided nga wala kaya sang may ginahalitan, kag kung may ara ka man sang halitan, may ebidensya ka lang. Imo man na iarisgo. Why na iya mahimo ang iban? Pero in the case of Franco Mabanta, according to NBI, kaya ang NBI ang nagpatigayon sang entrapment operation para dakpon ining si Franco Mabanta. Ariho, may extra kita sang conversation, sang convo nila, kundiin ginatawgan siya sang NBI, kag nadakpan gid nga dito sa lugar nga dulungan sang kwarta at tugid to siya. Why siya gali nagsugo lang niya sang iban? Kundi nag-upod gid siya. Isa siya sa mga nadakpan sa entrapment operation sang National Bureau of Investigation. Here is the convo. Pamatian naton. Aber, kung kaya naton ma-extract ang convo lang para mapabati naton that indeed there was a legit operation. Hindi inihimo-himo lang. Isa ini ka lehitimo nga operasyon nga ginpatigayon sang NBI that resulted sa pagkadakop ni Franco Mabanta. Kaya tida mo istorya subong nga why man siya kung yan nag-extort? Why kung siya nangayo kwarta? Pero tiyan mo ng istorya? Ginatawagan pa siya? Kundi namon idulong ang kwarta, naga-instruct pa siya dito sa kwan. Oo. Ti kabalukan na ginambalan ka nga di namon idulong ang kwarta, sinong hataga namon to sang kwarta? Wa ka nagsiling, ay ano na iya kwarta, bi ko na iutang nang ihatag niyo. Pero ti, nasabat ka man nga, ay, dito lang kay Kwan. Alam niya yun. Oh, doon yun lang ibigay. Sige. Aber, ari ang convo between reportedly an NBI agent and Franco Mabanta.
1: Hello, sir. Hello. Hello, sir. Apo. Hello, sir. Ah, malapit na kami, sir. Dito sa ano na kami. Siguro mga one. Sir, ano, tatawagan ko na siya, no, sir? Si Jimmy?
2: Si Jimmy, ha?
1: Paano bang, ano naman yun, sir? Tao mo naman yun. Paano bang, paano namin siya, ano? Paano ko papakilala?
2: He's there lang, naka-face mask. Siya lang yung isa kong kasama na naka-face mask. Nandiyo lang sila. So you can just drop off the bag there. It's very, very easy.
1: Pagpapos driveway. Paano, sir, sa...
2: Ibigay mo lang. They're my trusted people.
1: Sa kotse, sir? Or paano? Paano ba? Idadarap sa sakyan nila? Paano, sir, ang... Ano, sir?
2: So yung tao ko, bro, nandiyan lang. Si, his name is Jimmy. Na, yung dalawang tao na naka-face mask. So you can just see here. You wait, pag doon dyan, just say Jimmy, and then he'll receive the bags.
1: Bali, very simple. Ilan sila, sir?
2: Dalawa, pero kaya nila yung tatlo.
1: Dalawa, okay. Oo, kasi ano to, sir? Tatlong maleta. Kaya nila yung bati.
2: Okay, kaya nila yun. Kaya nila yun. Don't worry about it.
1: Tapos, anong suit, sir, na damit?
2: Alam nila lang na tatlo yan.
1: Okay. Anong suit na damit, sir?
2: Naka-jacket parehas.
1: Sige, sir. Okay, sir. Sige, sir.
0: Okay, so
1: tatawag ako, sir, kay Jimmy, no, pagdating, tama, sir?
0: Aha. So that was it, no? Ang part o portion sang pag-istorya sang NBI agent sa kay Franco Mabanta. Now, siling kukun, kung ikaw, abi, wala ill motive, wala kasang balain nga tuyo, kung ikaw makigmit lang sa ila, nga ang paghambal sa imo nga tatlo ka maleta ang dala, may ideya ka na nga may maleta. Kag nga, wala kayo nagsilinga. Di anong unod sinang maleta? Why ka na namangkot sa itong conversation? In other words, before sa itong pagtawag, ahead, ginpabalo ka na that we're going to deliver 4 luggages and may unod nga kwarta ang ini nga mga maleta. So that's why, gindakop siya. Pagdakop sa iya, automatically, ang tao nga ginadakop, usual nga nagadeny. And Franco Mabanta issued a stern denial. Wala ko da iya labot, kag wala kuya kay balusina. Pero, ang representante or tinawo, Miss Anna Speaker Ferdinand Martin Romualdez, amo na ang nag-aligar na si Franco Mabanta nagpangayo sa ila kwarta. May ara sila sa mga conversation, may mga chat sila nga ila ginpresentar nga kuno ining tawo nga si Franco Mabanta naga-extort sang kwarta sa kay FMR. Larga Vista. By the way, basi familiar sa inyong FMR, may isa ka istasyon sa Bacolod nga ang ngalan niya FMR, no? Ina nga istasyon, reportedly ginapanag-iyahan ina ni Ana Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Larga Vista. Now, since na-establish that Franco Mabanta was extorting money and so ginkasa ang ginatawag entrapment operation. Kagtigayon siya nga nadakpan, and in fact, pagkadakop sa iya, ginpresentar pa sang taga-NBI ang minilyon ka pesos nga kwarta nga na-recover nila from the possession of Mabanta nga gin-deliver sa iya sa itong panahon sang entrapment operation. Larga Vista. Kaya tonta na lang ni, kung anong dalagan sang sininga sitwasyon, pero ginpamangkot, ano ni, sir? Tuod ni nga si Franco Mabanta, vlogger ni Presidente Bongbong Marcos, siling ni Attorney Claire Castro. Ay, hindi ah! Hindi na niya sila, friend. Sige, Ari ho. Latawan niyo mga previous nga mga post sang PGMN. Ang post nila iya, party mga Duterte. Kay mas pabor sila iya sa Duterte ikumparar sa Marcos. Lorga Vista. Kay sadya, nag-react naman ang mga DDS eh. Ah, saga nila kabirada man. Lorga Vista. May tawgo nila nga tanga, mga may patalang, kung ano na lang, si Claire Castro nga kuno ginalimbungan ang Philippines. Lorga Vista. Now, talking about limbong, daw hindi na, kakapuy na, no? Daw kapuy na nga, pasugot kita nga, intuo naman kita liwat. Pag silinga, ni nga daw may mag-into na naman ang liwat, daw nadudo na ang ginhawat, ano? Sa tinaga bala nga into anay. Tiari ho, subong, may aras ang ginabantayan ng development in Bacolod. And this has something to do with a project nga ginasiling basura into enerhiya. Ang basura mo, himuon ko nga enerhiya. Paano? Ina kuno ang pangako sang isa ka kumpanya nga ginatawag Forza Development Corporation. I-try natin nga tawagan ang aton sini nga City Legal Officer, si Attorney Carol Joseph Chu. Agud matagan natin. Kung ano ining Forza Development Corporation? Kagano ining waste to energy? Kag nga nga, pilato kuno isa ka milyon? 10 hektaryas nga property sang Bacolod, arkilahan isa ka milyon kada tuig? Lorga Vista! Oh, tisiling nila, sa 10 hektaryas, kung magpatubas ka lang abi per hektar, 250,000 worth abi sang tubo? Lorga Vista! Ang 10 hektars, kundi madalagan ina, 250,000 mga pila? 25 million? Oh. 20, ay, hindi. Kay 10 hectares lang eh. I-divide mo into 5. O, 500,000 times 5, 2.5 million. Ti, arkilahan niya, 1 million, magpatubas siya, 2.5, kundi ganan siya pasaya. Lorga Vista. Pero hindi kuno iya nga gamiton ini nga kampo sang tubo, kundi gamiton ini para sa proyekto. So now, I hope we can contact Attorney Carol Joseph Chu, no? Ang aton sini nga City Legal Officer para makuhaan natin siya sang klaro nga explanation as far as this transaction is concerned. Mayong gabi lang sa kay Cleo James Guanzon and Milikin Asibron. Sir, good evening. Shoutout lang sa ila ni Suon Bing and Asian from Barangay Tangub. Marilyn Parkon, mayong gabi. Alexandra Trixie Iloro, mayong gabi lang. Shoutout lang kay Papa nga nagapamati, si Alex Iloro sa Barangay Urong, Kabankalan. Ari na sa aton linya karon ang City Legal Officer sa siyudad sa Bacolod, Attorney Carol Joseph Chu. Mayong gabi, Attorney.
3: Sir,
0: mayroon
3: naman,
0: mayang
3: gabi. Sir,
0: sir, una nga pamangkot, ano ining Forza Development Corporation, man?
3: Silingkot,
0: lainong tanay ang akong pamangkot, o sugurong tanay, ano na subong, gaburot subong? How about this time, sir? Ay, hidayal taliwata, no? Sir, attorney, turn off the phone, anay, tapos madayal lang kami liwat, sir.
3: Okay.
0: Sige. Dayalon taliwat kay man, kagulpi man to sa akon pamangkot nga naglaktod man. Dili tanay masugod, oh. Amat-amaton talang balab, oh, ining si Elmeria ditso anay. Lorga Vista! Sugurong tanay sa kontrata. Lorga Vista! Tapos, dugay-dugay, ang background na sang kumpanya ang aton mangkoton. But meantime, aber, i-redial naton si attorney. I-redial naton kay para lang malabot naton ang yasin nga signal. Kay nagaburot ko no kay inay. So siling ko i-off lang anay and then we will call again, no? Hopefully, ara man siya gyapon. Mayong gabi man sa kay Meriam Loriezo, watching live from Crossing Kalubang, Dankalan, Ilog, Mami Lily Inting Balinas, Jonard Diget, mayong gabi, Sir Elmer, shoutout gali sa asawa ko nga si Cherry May, kag sa duwa ko ka mga bata, kag shoutout man gali sa tupad balay ko, nga nagapamati man kag watching live from Barangay Uringaw, Kabankalan, Annalyn Canoy, mayong gabi, and Henry June Hidor. Good evening, Sir Elmer, watching from Barangay Amin, Isabela. Okay, ari na si Attorney Cho. Attorney, mayong gabi liwat.
4: Good evening, Sir Elmer, sa mga tagpalamati mayong gabi.
0: Okay, klaro na, sir, ang signal subong?
4: Yes.
0: Aha. Now, Attorney Mamangkot kita, ano ang estado subong sang kontrata sang syudad with Forza Development Corporation?
4: Nag-execute na kita sang nanliga, no, Sir Elmer, no, Forza Development Corporation in the City of Bacolod sang isa ka contract of lease, no. Nagbayad naman sila sang ila 1 year lease rental na 1,010,000, then isa pagid ka 1 year equivalent nga security deposit pagid.
0: Okay, now pila ni katuig nga kontrata ang ginpirmahan sang syudad, sir?
4: Sir Elmer, it's 25 years, no? Renewable man sa for another 25 years.
0: Oho. So 25 years ang 10 hectare land sang syudad gamiton sang Forza.
4: Yes, sir.
0: Gamiton purposely. Oo.
4: For the specific purpose of establishing and developing a waste to energy.
0: Okay. So bali isa lang amula nang paggamit niya, hindi ni pwede nga tamnan nila tubo kag produktuhan nila.
4: Hindi pwede, sir.
0: Isa lang ang rason.
4: Tapos gina kay align na dapat sa objectives ng city nga maka-establish kita sa isa ka renewable energy nga plant.
0: Now, talking about Forza, sinuning tagiyas ang Forza, sir?
4: Ang ila president nga nag-execute sa aton is si Cheryl Chua.
0: Is she from Bacolod or
4: sa Manila na sila, Sir Elmer.
0: Taga Manila. Oh, but definitely not from China, no? Chua lang. No, Chua lang ang family name. Oh, now, may damo at nagapamangkot, damo na ko na batian ng mga reaksyon, no? Ano ning track record sang Forza Development Corporation how when it comes to waste to energy production?
4: Well, sa pagkabalo ko, tingnan mo na ang corporation nila, dira na amo na blang primary purpose ng ila corporation. Then nag-apply man sila sa DOE, no? Ginatawag man sa DOE ang ila qualification, gin-qualify man sila sa DOE to develop some waste to energy. So, kun lang tawag mo as to the capacity and qualification,
0: pasado. Kay gin ako attorney, I'm sorry. Siyempre, nakabatian ko ang Forza, nag-research ako. Ang tarso nga Google iya, pag-research ko ya, what is Forza, agin tudlo iya sa akon niya, do mga car series to iya sa Italy?
4: Uway lang po, hindi. Oo. Amo na ang ila, may mga, kuhan man sila kompleto, man ang ila, dokumento, no, pag-public auction, tapos na pag-public bid na, gin-require naman sila sa mga necessary documents para sa due diligence man sa city, nga they are capable, valid ang kuhan, may personality sila. So may mga articles of incorporation na sila tanan, so na-find mo na natin nga qualified sila.
0: So legally speaking, wala kita may nakita nga problema?
4: Wala.
0: Okay. Now, ang question lang, kaiti, siyempre, ang tao mamangkot, ginaya, sir mo, kadamo sa mga nagasulod kag interesado ng mga kumpanya parte sina, kung ano nang hinimuan nila. Mayara sila sang mga prior projects nga pwede natun lang tawon nga nangin madinalagon or existing nga mga projects, sir?
4: So right now, why hindi ko kambal sa Elmer, why ko kabalo, no? Kung ano ang mga comparable nila. Pero ang atong punto da, yung public auction taman ni no nang gin publish taman na if anyone is interested na may capacity to develop WTE nga mag-ubra sa WTE at their own expense ma-establish dira sa aton property gin-offer naman na sa tanan. Diba? At sila yung nag-respond kasi sila nag-ambal nga kami willing kami to do this, to do this, we are willing to spend our own money to develop the WTE to para sa waste solid waste management.
0: After you came out with the invitation to companies interested in WTE, amo lang gid ni isa ang nag-respond, sir?
4: Amo lang gid ni. Gin-publish na nung kompleto sina sa aton website, gin pa-newspaper, tapos na ng gin-publish sa aton gin-post, gin-publish, gin-newspaper, tapos na gin-announce na. Kaya tapos no, ang sila ni sa mga forsa, sila ni ka participate sa mga auction bla sa DOE para sa kwan sa purchase, power purchase agreement. So sila ni mga nag-auction upon na sila sa San Miguel, no, sa mga big companies man
0: ay, na participate dira. Basi San Miguel man yung forsa? Basi subsidiary sang San Miguel or okay.
4: Wala ko idea. Wala ko idea. Puti, amo na ba lahat ng ara na sila players, ginasila sa DOE. So kung kagkabalo mo na, no, ang DOE nga nagpa-auction kita. So if anyone is interested of joining us, of putting up the WTE man sa aton area, we are welcome sa pag-auction na to. Ang forsa man lang nag-participate.
0: So they are the only company who showed interest in the project. Why man tamay mahimo?
4: Kay ala not only that they are interested, they are willing no to spend gidyasang nila man, ready and capable nga mag-spend sang nila man put up sang development sang WTE.
0: Ang aton sir
4: sa city nga arrangement mo kun ano yung city at amo na yung amon, why kami hindi kami willing mag-spend sa development sang WTE? Mapalis out lang kami, kamuya patindog.
0: So ang aton nga kontrata sa ila is for a 25-year contract. Nga ila gamiton ang 10 hectares kun makaproduce abi sila WTE kag ibaligya nila ti ano may why na iya sang mga kwan sang mga addendum ang kontrata ta kun ano kung makabenepisyo man tao hindi
4: niara may provisions na yan hindi mo na basta-basta mabaligya without the consent sang tag-iya kay may interest ang city da mo gin palis out na gani kay gin kon for the development sang WTE. So ang right sang city kun ibaligya na respetuhon gin ayan ay
0: I see. So damay right the to city, although damay right to first refusal abi kita
4: nga ko kita yang may priority sinta da dayon kita ang pabalon man eh nga iunay baligya ni namon amon shares and interest dire ibaligya ni namon kun hindi man nato na pagkuon kun hindi man nato pagbaklon ang aton rights should be respected sa new owner ano.
0: Now, dito anong sila, provision?
4: Ang konsenta dapat mapasugot kita dapat sa pagbaligyan.
0: Ano ang provision nga nagasiling nga kun mapaslawan sila sa pag-utilize sang duta in a specific period of time, pwede naton bawion?
4: Well, makuha tayo na yan. For example, tagaan sila awards sa DOE. In 2 years, they have to develop the kwan, the WTE. Kung hindi nyo na yan makuha, may ara kita sa ginatawag na Development Security Bond. Nagpost na sila sa isa katuwing na Development Security Bond equivalent to 1 year. Eh, kwaon ta na kung hindi sila makadevelop. Plus, may ara pagin security deposit na 1 year. Pagin nga rin, kwaon ta na. Aside from that, ang penalty sinaan, ang penalty sa DOE, dako-dako pagin na iya. Kaya dito, ang award sa ila, sila na nag-commit sa DOE nga within 2 years of Brownie naman.
0: Okay.
4: So, dako-dako pagin na ang penalty na nila.
0: Kay siling ko, sa, based on experience naton, nadudla na tabla attorney sa solar bla? Nga ginhatag sa isa ka kumpanya ang solar production, solar energy production sa Pilipinas. Tapos si Libiste way man niya naka-come up sang kwan? Sang solar supply?
4: Umutong ginambal nila na do ano na nag do
0: ang ginhimo iya yan. Do ang gwa niya daw broker lang sa iya kina maligya siya sales.
4: Ang tawag to flip dogin flip mo lang kuno nag flip lang ini yati may mga safeguard kita da nga within the period nga i-grant si mo sang DOA nga mag-develop ka, sang WTE, i-develop mo gina.
0: Aha, I
4: otherwise,
0: see.
4: Otherwise, may ara kita security development, city development security fund, amun band, amun sa ang ga-secure sa aton nga i-develop yagid within the time frame nga ginatag si SNDOE.
0: Mm-hmm.
4: Otherwise, kwaon na namon ang ibalik mo pa sa amon na amon duta. Why man pwede yun ang city? Kaya balik mo lang din ang duta sa city.
0: Mm-hmm. Now, ano kalapad sinang area nga i-utilize nila? Kag, ano, may bastante patang site for landfill?
4: Yes, no, kaya gin-anticipate na, Sir Elmer, na two years be ang development.
0: Mm-hmm.
4: So, up to cell number 7 ang bilin.
0: Mm, okay. So, may, so, bastante.
4: May cell 5 kita, may cell 6 kita, may cell number 7 pagin kita.
0: Aha.
4: So aside din, may 9.5 hectares nga ginpalis out. So, muna sa more or less 10 hectares.
0: Aha. So, bali, ang gwa sini nga may ara pa ta mga cell nga unutilized pa.
4: May ara pa ta.
0: Mm-hmm. Nga kung in kaso, sa 2 years nga hindi pa sila ka-produce, hindi pa nila ma-transform into energy ang basura, ti ara pa 2 years ah may magamit pa tanga lugar kun after 2 years mapaslawan sila kun di bawion ta property ta.
4: Oh, bawion ta. So mga contingency measures na ginatawag ta na plastar ta man sa rehna. That's why may ara kita landfill nga 6-7 kana sinada. Ang ato nanda ang opportunity to put up a WTA gin grab ta, no? Gin realize ta nga makapatindog kita sa WTA. Kiti dugay ta naman ni ginambal na may waste to energy kita.
0: Aha. I see.
4: Sa one of the solution ta sa aton solid waste management.
0: Aha. Te amo na ang kwa no. Kay subong daw puro ang mabasahan ko subong nga mga news daw puro tanan waste energy waste to energy no.
4: Sakto na, sir, ang punto tala na dai sa City of Bacolod, we are actively pursuing this. Hindi kay ginahistorya talang, ginaubra, tagidyabla, we are making this happen, we are making this realize. Of course, ginakonsiderar, tama na, tanan-tana.
0: Mm-hmm.
4: Nga may BUE, kag DNR guidelines kita to put up sang isa ka safe, no? Kag applicable nga technology sa aton sa Bacolod. So, tanan-tana na iya sa contract of lista, may ara na the provisions nga ang developer should comply with the DOE and DNR nga regulations with regards to the development and operations of waste to energy.
0: Aha. Ako, in the spirit of transparency and accountability, hindi tani pwede ka-interview sa ila sa mga taga-pursa?
4: Ikaw nang tanay, sir, plus tata, pagka groundbreaking na nikag ara ng award sa ila, pag na plus tata na tantaan, kumplito na may technology na, i-invite ta sila para ma-plasta nila ang kung ano ang ila patintugon, anong design, anong concept, anong technology.
0: Anong facility para, ang ilang ibutang da?
4: Para kumplito na ta sa detalye.
0: Kaya ba, si Bla, ang facility Bla, pareho sa una Bla sa AVM Bernardo? Nga ang nagtindog do disponering man to sang primero, hindi ba? O before nila na achieve tong AAA nga kwan nga rating do kwan man to do disponering man to sang una. Anyway, amo man lang na kay
4: Sir Elmer, why kita bla kalabot AAA?
0: Away?
4: AA.
0: Oo.
4: Why ta ka AAA? Aim po a AAA, po tayo double A lang.
0: Ti, subong ano na, ng minus A na? Maintain subong a double A.
4: I-check ko naman.
0: Oo. Ti, kay Kalaw Ayman, kung karun nagbulos ang administrasyon, instead nga mag-ayo pagid ang serbisyo, nag-deteriorate, kundi Kalaw Ay, hindi blatter na eh.
4: Well, subject nga sa subusang i-create man ni Mayor no, nga do technical working group para sa pag-review
0: assessment.
4: Manog-expire na mo ang kontrata
0: ah.
4: As well as sa pag-develop at pag-put up sa consider man ang bago nga slaughterhouse.
0: Uh-huh. ABM gyapon na da ang ara da?
4: Subong sir, kay may ara kita agreement sa ila, sa ABM.
0: Botani sir, ang request ko, regardless kung ano nga kumpanya, butang tao, butang na ka ABM, nag-MBA na o nag-ano na, basta ang importante bala, yun ang access to media bala, hindi lang nila pag i-curtail?
4: Correct na sir, no, ng ang mga partners na bla ng private partners ta. Among manang din na spouse ta sila nga transparency, easy accessibility sa information, no, sa aton tuturan sa media. Gina-spouse especially do, sa last time to sa ano na sa basurahan ta to sa sanitary landfill. Gin suguran ta man nga dapat may mga invite yatong media kanya to kay para masiguran ta blang ini sila nga hapos ang media sa ila may pamangkoton yat ang access information hapos sa media
0: kay ang usual nga ginasabat bala private kami ya sir, private niya nga kumpanya sir. No, you are in contract with a local government, therefore that makes your operation public, di bala sir?
4: Yes, kaya involved ka mo sa kwan eh, ng public services. Eh. So, manabla ng hindi ka man kasiling kapanago lang sa private entity, but you are doing business involving public interest.
0: Yes. And with that, Attorney Chu, salamat gid for an enlightening conversation with you tonight.
4: Sir, no, madamo gid nga salamat. Mayong gabi sa imo, kag sa imo mga tagpalamati, mayong gabi.
0: Salamat. Lorga Vista. So that was it, no? Ang explanation ni Attorney Carol Joseph Chu, ang aton sininga City Legal Officer diri sa Bacolod, saying na above board maning mga kontrata, ining kontrata with Forza Development Corporation. Pero honestly, kaina or since yesterday when somebody brought this up, this issue to my attention, nga siling niya, naway mo abi, itutuki ni Biser kung anong kwani. Siling ko, ano nang forsa naman? Ang nabalaan ko yabi, kursa lang, kursa. Inablang baboy mo, pakursahan mo para magbusong. Lorga Vista! Siling ko, ano nang forsa? And that's why, nag-kwan ako, nag-research ako, but my goodness, pag-research ko sa Google, ang nagwa puro Forza. Forza, pero parte sa cars, parte sa car racing. Sikun na ko layo niya how, ano niya man? Lorga Vista. O, gali kay Forza Development Corporation, isa ka kumpanya nga involved sa mga project with involved sa mga project with the Department of Energy. Now, katuan naton abi, tawagan naton si Mr. Winnie Sancho. Are they satisfied? Kati si Mr. Winnie Sancho isa inisang mga lideres sang grupo, no, nga nagabantay kang nag-espouse ang inatawag nga transparency in government. Isa inisang mga watchdog, no, sang pumuluyo para lantawon kung ano nga mga proyekto, nano nga mga kontrata ang ginasulod sang gobyerno, are this contract beneficial to the interest of the city or are they not? Amo na ang ginapangita permi. Kay importante ang kontrata, klaro. Klaro sa gobyerno, kag klaro nga magbinipisyo ang pumuluyo. Mayong gabiling, mayong gabila gali kay Rose Hista. Pa-shoutout ang sir sa Lutaw family, Hista family, Ganela family sa Totong Talakagay. Mayong gabi lang sa kay Ma'am Bings Delphine, Choli Nunez Colado, Langga Jingle Canoy Tikar. And of course, alin kay Alexandra Trexy Iloro, shoutout ng kay Papa Alex Iloro sa Barangay Urong, Kabankalan. And Mylin Joy Sidayon, ari na sa aton linya si Mr. Winnie Sancho sang Access, no? Amuining Alliance of Concerned Consumers in Electricity and Social Services. Mr. Sancho, sir, mayong gabi.
5: Yes, Elmer, good evening, no? Good gabi sa itong mga listeners, no? Uh-huh. At mga consumers.
0: Oh, I was able to talk with a while ago with attorney Cho, no, ngaton sini nga city legal officer kag ginhambal niya nga daw above board man ang mga kontrata naton, ang kontrata nga gin-sign sang syudad with Forza Development Corporation. What you know about Forza Development Corporation, sir?
5: Kaya ang Forza na ya FDC, wala tayong katalo kung anong yes na nga estado kay wala man siyang public discussions, no?
0: Uh-huh.
5: Holding the company. Eh, the contract might be above board, but the question eh, gusto ko talang mabalaan, Elmer, kung ano bala ining kwa, no? Sinong tagiya, sining FDC, kaga kung may track record, ini sa ginatawag na itong waste ka, ano nito, energy program ng mga mekanismo.
0: Mm-hmm. Oo, ang WTE. Oo. Namangkot ako kay Attorney Chu, sining ko te ano na ning ila track record, ano na may ara sila existing project nga WTE nga pwede naton i paanggid abi sa matabo o ma-expect naton nga matabo man sa Bacolod. Sige daw hindi pa ko subong kakwan. Why pa sa hindi why pa siya sang ma-disclose nga mga projects or existing projects sang FDC or Forza Development Corporation in relation to waste to energy production, sir?
5: Wala nga ito mo lang, Elmer. Isa matter of inquiry mo. Kami si ang konsumidor, siyempre, may diritsyo man sa pagpamangkot. Kami si, hindi lang niya panandalian mo. It would take years, no? Madayong din man isa siguro, it will take mga lapit pa 5 years pag maumana, be.
0: Mm-hmm.
5: Ang ilang produkto. And then, after that, kadamo, pakita siya ang ihardol, no? So nga itong malangga nga, well, kita sila nga ginapungga na itong inya kung para malang sa kayuan. So mga pumuluyo sa Central Negros, why na siyang problema? Galing ito siyempre ang involved na gani ang public money and public property, tikin nang lang ito na transparency and accountability.
0: Uh-huh.
5: Kaya ang tulis, kung pagkaintindi, kung Elmer, ining public land, no?
0: Mm-hmm.
5: Kung public kung lang may transparency ang atong transaction.
0: Aha, I see. So, anong pananawan mo, sir, doon hindi klaro ang pagsulod sang FDC sa Bacolod?
5: Well, ang kinanglan ato, dati public disclosure eh. Ano ni sinong board of directors? Sino ang mga natawag ni ining sinong ilang partner, no?
0: Nan, oo.
5: Ang natawag procurement engineering procurement company nila, no, that will start the construction in the event.
0: Mm-hmm.
5: Did man na yun. Kag kung may ara na ang kontrata nila, di ang ilang power purchase agreement, da kaupo na di sa kung ano da nga distribution utility, pilang. Kung mas manubo, yung isang sa current nga yasang wisam, no?
0: Mm-hmm.
5: So nga ito niya panalausaw lang niya subong kamanti kung makita man lang na ito ababoard, straight forward ito may mayo man.
0: Mm-hmm.
5: Pero ito kinang lang doon may ara nga kung sa mga ano fiscalizer ah.
0: Uh-huh.
5: Nagatanda agad itong to situate that all the transactions are in line with the welfare
0: mm-hmm.
5: of the country.
0: Aha. Kaya ti importante gid man tuod sir kay ti nagsulod di ang Forza why ta kilala, why ta kabalo kundi nini kun paano ni nagtuhaw. Pero ti ato according to Attorney Chu, ang Forza kuno has already been doing transaction with the Department of Energy and that's why they were able to get a certification or approval from DOE to participate in WTE projects.
5: Kaya mo kanina ang ginambal ko kay Nasi nung ilang engineering procurement construction firm.
0: Oo.
5: Hitachi o na ano da mga dlagko ng mga kumpanya, no? Kaya nga mo lang ginayo, Ilmer. I-share mo nila sa public, eh.
0: Uh-huh.
5: Mati ini nga hindi man i-confidential.
0: Mm.
5: Unless it's confidential, di may right sila nga mag hindi mag-divulge ang mga information which might affect the project.
0: Uh-huh.
5: Pero kaya nga ito malang matanaw kung legal man lang, una, pamangkot naton, ano ini ang IPDC?
0: Mm.
5: Sino ang board of directors? Sinong tagiya? No, ang legitimate owner Kasi ang sa dua, ang capitalization, no? Mm. Doon sila makuha capitalization. May madala sila, may makakapit sila or man-loan sila.
0: Mm-hmm.
5: Una nga mga sisip para mabalaan natin kung diin ang direksyon sa padulong sining waste to energy program sa atong syudad.
0: Are you planning to inquire from the Department of Energy or other government agencies in the, for that matter so that you will know the background of this Forza Development Corporation?
5: Well, wala tula tong tanay, no? Kaya manti, pwede man siguro nga magsulat ng kuanay abis sa sanggol niyang panlunsod.
0: Aha, okay.
5: Para hindi natin, ano,
0: pag
5: Security and Exchange Commission. Unaon tanay ang sanggol niyang panlunsod kaya karoon masiling na sila daw ay nagitagangot sila, no?
0: Aha.
5: Masulat at kung pwede man lang nga ma-brief nila ako sa sitwasyon kag makatag sila sa mga dokument nga hindi confidential, hindi ko na mas mayuman.
0: Mm-hmm.
5: Ito nga matutukan nato ang dalaga, no? Hindi tanay magkakato sa DOE.
0: Aha.
5: Kasi inaya, masilinas na kung why tagin exhaust ang inatawag administrative remedies.
0: Aha. I see. Okay, tama. Oo. Karoon, nabalang ka naman ang budlay na kung malisyahan mo.
5: Mugan eh, kad kung ma-request kita kung in kaso ginman, ma-request kita public hearing.
0: Mm-hmm.
5: Amo na sigurong best, no?
0: Uh-huh.
5: Para ma-bangpan sa mga pumuluyo kung ano ginibla ang proyekto.
0: Mm-hmm.
5: Eh kung matuman, naisali pagid na to tukbol sa DOE, no?
0: Mm-hmm.
5: Tanawang tanay, mahimo man lang ang balanin ng mga bagay diri sa atong level, no? Sa consumer, bilang mga local officer sa city government.
0: Aha, tiyan mo nang siguro the first step, no? Nga give them enough time para nga maapatag ini sa aton. Kahit tama ka kwan, tama ka surprising sa ngalan, Forza Development Corporation, doon nakibot kita, di ni siya yahalin, wala man isang mga existing projects to nga saram mo sila nga, uy, ilan agaling proyekto sa Rizal, ila galing na to ang facility sa Cagayan de Oro, wala iasang amuna serve lang background?
5: Kaga, hindi nila ulahog nga project mo.
0: Mm.
5: Ang ilang projects sa 4 billion, pero siling sa mga expert sa Ilmer, base malapot ini mga 15
0: oh?
5: To 16. Buwit in a matter of 5 years na gina-construct nila ining incinerator, ini mo diba?
0: Oo.
5: Tiny siya ng basura, ibutang mo nga na segregate na, kagsunugon.
0: Mm.
5: Pagsunog yan, tubig mo ng steam na iangot ni kundindag na koneksyon para mag-produce ang electricity.
0: Oo.
5: Pero ang pinakad, ligid siguro, nila ang bili ng ila kurente na ibaligya in the event na matuman din man per kilowatt hour.
0: Uh-huh.
5: Pero at least, kaya nga tuyo, sininga, duwa mo, mapamagkana na balayran sa kurente, kay kadua, ang problema sa turam na sulbar.
0: Mm.
5: So hopefully, muna na ginayaw na ito nila. Transparency and accountability lang.
0: Aha.
5: Para at least may kumpiduman ang mga konsumidor.
0: Aha.
5: In produce less.
0: Aha. Kaya, according to Attorney Chuti, may araman kuno provision nga naga pasiguro nga ang maprodukto nga enerhiya maunahon gid ang Bacolod, priority ang Bacolod nga supplyan. However, hindi pa klaro na kung pila ang presyo. Base i-supply sa Bacolod, pero tagal lumapaw naman ang presyo. Kundi wala pulos, hindi ba, sir?
5: Kaya mo na, kinanglan manubo siya. Ay, butang ta na lang, ha, to be more precise. Mga 5 pesos to 9 pesos ang per kilowatt hour. Kaya man ay, existing subong sa Quizam, mga 15 to 18 mo.
0: Oo.
5: Kinanglan siya.
0: Mm-hmm.
5: Kaya siya pa, mayel meri, 25 years na eh.
0: Oo.
5: Kung kaso, may contract. Mo.
0: Gani.
5: May nag-interviewed ka.
0: Oo.
5: So, kinanglan to mayo.
0: Uh-huh.
5: Para sa could benefit the greatest number of the consumers.
0: I see. Okay. And with that, salamat gid for your time, Mr. Winnie Sancho, sir.
5: Thank you, Ilmer, and good evening.
0: Okay. Lorga Vista. Te, amo man lang ng panindugan sang access, ah. Dapat transparent. Kaya di man i-confidential. Dapat klaro. Klaro nga maathag. Hindi klaro nga buron. Kay klarong in istorya, pero buron gihapon

0: kita o ba si magbulig pa ni tumok sa aton?
1: Lolga Vista.
0: Pero sila ni Attorney Cho, hindi ah. Okay na na kay balaan mo, ginklaro naman na.
1: Lolga Vista.
0: Ang mga provisyon sang kontrata, hindi na nila ma-deny da.
1: Lolga Vista.
0: Kaya kung hindi gusto ang Bacolod, kagmayara ang Bacolod makita nga salawayon sa ila, pwede gidyan naton sila ya pahalinon.
1: Lolga Vista.
0: Gusto naton bawion kay nagsala sila, pwede gid naton mahimo anytime.
1: Lolga Vista.
0: Mayong gabi kay Merlita Himera Dilyema. Monitor lang kami di, permi sa Purok Luna, Barangay Mabini, Valladolid. And of course, Mylene Joy Sedayon, good evening sa kay Mr. Ray Sandico, Rodrigo Teodoro, Emmanuel Miraflores Quales, and Rodney or Radney Tibos. Mayong gabi man sa kay Leslie Along, shout out ako no sa kay KK5 Eric Tenerefe. Good evening man kay Ma'am Ang Roda Angeles Knight, halin sa kay Mami Lily Inting Balinas and Merlita Malvas. Good evening. O present from Handumanan. O mayong gabi. Mayong gabi man sa kay Kimberly Miraflor. Good eve from Barangay Tangub and sa kay Sierra Echo. Good evening, sir. Monitor lang kami di sa Purok Bigonya. Purok Bigonya. And Romeo Macapas, mayong gabi. Merlita Malvas, inga, good evening lang. Hello, Mami Lily Inting Balinas, good evening. And present na from Barangay Handumanan. Salamat, salamat, Gid. Still watching live with you, Sally Almension. Salamat, Bings Delphine, good evening. Of course, Ariman Kaupod naton nga nagapangalagad sa inyo subong Susan Gillian. Mayong gabi Sir Elmer, watching from Purok Pine Tree, Barangay Bata, Vivian Tinampay. Oy, mayong gabi gid no? Sa kay Vivian Tinampay and subong man, mayong gabi sa kay Al Jeff Vlog. Good evening Sir Elmer, from Corporal Jeffrey Arcoyo, Al Jeff Vlog, oh, si Corporal Jeffrey Arcoyo, mayong gabi. And mayong gabi man sa kay Engineer Mira Flores Quales, who is watching live live right now, Susan Gillian, mayong gabi. And the same kay Gina Lisas Entrina, mayong gabi, watching from Hinubaan. Salamat. Salamat gid sa inyo nga pag-upod sa aton, Merlinda o Melinda Gayoba. Good evening. Kindly ang akong request, i-share ang aton programa, ha? I-share nyo gid.
1: Lorga Vista.
0: O other than liking-liking, hearting-hearting, may ara gid sang sharing-sharing.
1: Lorga Vista.
0: Tama? O mayong gabi man sa kay Nanay Feli, Lodimay, Mary Joy, Barcelona, Ashley Villamor, Nenita Delvin, dira sa Blumentritt, Smile Village 2, Murcia. Always gid nagapamati. Kimberly Miraflor, good evening man sa duwa ko kaapo, si Kiki, nga salawayon, kag si Kaka, nga palahibi. Wow, terrible. Mayong gabi man sa kay Kenneth Chongko, silinga, wala ta, nagapanguna, pero good luck na lang sa mga pumuruyo sang Felisa. Kag sa mga taga Bacolod, good luck sa aton environment, good luck sa aton madangtan nga pulosyon. Kay man incinerator ang gamiton, ti ang buot silingon tutdan, no? Tutdan ang kwan, tutdan ang basura. Ti isang una pa na silingon, wow, hindi ginaiya environment friendly ang pangtutod. Bawal kita magtutod, hindi bala? May ara sang message per me ang DNR and other environmental groups nga bawal ang pagtutod. Now, sa sining kontrata nga sudlan sang Bacolod with Forza Development Corporation, magatukod ang Forza Development Corporation sa mga incinerators. Kag ining mga incinerators amo ining gamiton sa pagsunog sang basura para inang kalayo, inang tugahon nga sunog sang basura, amo ina i-transform into

0: energy.
1: Lorga Vista.
0: May ara man gasiling ngati ang mga highly developed countries kasubong sang Japan. Mga kwana ha? Mga progressive countries na.
1: Lorga Vista.
0: Mga highly urbanized countries.
1: Lorga Vista.
0: Di nga okay man na sila nga kasunog sila basura ha? Nga diriya sa aton, daw hindi gidya pwede.
2: Ito ang...
0: Te, siling sang migo ko siya, pwede ah. Sa Japan gani, ginasunog man gani itong basura. Karoon niya, diri sa aton, hindi. O, tinga ang Japan nga, okay man ang ilalive ha.
1: Lorga Vista!
0: Amo na ang pila ka mga punto nga dapat naton hibaloon. Especially, kung open line na kita, sa sininga mga kumpanya, that's why I personally requested Attorney Joseph Chu that these entities, these companies entering into contract with Bacolod City government should be open to the media. Hindi pwede nga maghipos-hipos lang, tapos pitiksin, tas kibuton lang tayo.
1: Lorga Vista.
0: Dapat bukas sila sa media. So that we can ask questions, so that we can conduct queries. Kay kinanglan maintindihan sang tao. Di kita ya maexplicar. How can we explain everything to the people? Paano namon explicar abi sa tao nga ari di sabong ang Forsa Development Corporation matukod di sila sang amuniho sang mga butang sila sa mga incinerators di sa kuan sa Pilisa. Di mamangkot ang tao. Di ano na ang epekto sa incinerators na sir, kag nano nakadako, di na, di sino maka-explicar sina? Palagpata namon, kundi sila ng mga kumpanya. Particularly in this case, ang Forsa Development Corporation should have adopted a policy of transparency in the conduct of their operations. Kinanglan maging transparent sila. Nga ah, kayman sila involved sa isa ka proyekto na may public interest, na may interest ang publiko. And that's why dapat mahangpan ina sang publiko, and only those who are involved in the project can shed light. Sila lang nga ara involved sa proyekto ang makahatag sang kasanagan sa aton tanan. Especially kung ang pamangkot, ano ang kaayuhan nga madulot sini nga proyekto sa aton diri sa siyudad sang Bacolod.
1: Lorga Vista.
0: Remembering the landfill collapse in Cebu, remembering the landfill fire in Navotas, and may siling ni Kenneth Chongko. Melita Malva still with us, no? Padayon nga nagatutok upod sa aton, Bings Delphine. Borgs, sa mayong gabi, manyapon kita mga classmates samtang nagalantaw live, Melita Malvas, Juni Azucena, mayong gabi sir, ari kami nag-monitor Rio Ville 2, Barangay Estefania, Mag JJ, Soy Soy, Oli, Shini, Team Larga Vista. Oh, salamat, salamat, Gid. And nga punta, sir, from Marilyn Pacon. Borgs Asa, mayong gabi, K5 Elmer, mayong gabi man sa mga pumuluyo sa Barangay Takuling, kag sa tanan, nga suki, kag tagpalamati sa Larga Vista. Patambyo lang liho kay Nanay Rosario Superioridad Abangan. And Miss Tiffany Abangan, kag sa tanan nga pamilya Abangan sa Barangay Takuling, Bacolod City. Good evening, sir. Oh, mapalpak na, set up na ang basura kay ang minalita gani nga basura, limunaw man. Oh, Ray Tam, mayong gabi. Alintuya sa kay Shira Iko. Chona Zabanta Barco, mayong gabi man sa kay Chalinda Pulyaroste and Solemni Pulyaroste sang Yolanda Housing dira sa Barangay Ilopez, Silay, mayong gabi gid. Subong man sa kay Marilyn Parcon, yapon ta sir, still listening. Salamat sa Sityo Mapait, Barangay Suay, Himamaylan City. mayong gabi lang sa Zapanta and Barco family, halin sa kay Chona Zapanta Barco and Junelski Ampon. Good evening, sir. Shout out lang po from to Boracay. Okay. Sige. Halin sa kay Ginny Balansag Libron, mayong gabi, Sir Elmer. Monitor lang kami sa programa mo, Larga Vista. Paborito gid namon ining programa. Salamat man sa kay Cecilia Isulan, mayong gabi. And good evening landa kay Miss Chimi Aragon sa Lopez East, sa ila ni Jesse Itery. And Barangay Kagawad, Catalino Estor and Bona Estor sa Barangay 5. Good evening. Sir Elmer watching, happy Wednesday. Happy Wednesday man sa inyo, Catalina and Bona Estor. Halin man sa kay Bans Zilira, K5 Elmer pang zona ang tirada mo sa programa mo. Sige, salamat gid Bans Zilira. And Susan Gillian, mayong gabi sir. Watching from Purok Pine Tree. Salamat Juvie Antoki. Mayong gabi sir, lantaw lang kami live diri sa Santo Rosario Barangay Nanunga Hinigaran.
1: Larga Vista.
0: Indi gid magkalipat nga sa aton pangabuhi subong. Tama kapigado. Tama kapiot sang panahon. Mga kilala ko permilang nagapurugiot bangod sang kapiot, bangod sang kapigadohon. Bao por Dios por Santo, amo na ni kapigado, nagbalatian ka pa imuya? Ti ano na lang na? Paano ka pa nabi maumpawan? Kun pigado na, may balatian pa. Likawan naton ina, simple lang. Pinagi sa paglimpyo sang lawas naton. Pinagi sa pagdetoxify sang lawas naton. When you detoxify, ginapagwa mo sa lawas ang tanan ng mga toxins. Mga toxins nga nagaserbi nga hilo. Hilo nga nagahalit sa aton lawas. And, ma-achieve naton ang detoxification kung nagainom kita sang detoxifier nga DTX Coffee Mix. Patihin nyo lang ba lang ginahambal ko? Because I know nga kamo man, hindi man gusto nga magbatyag sang balatian. And anybody in the family, bisan sino sa aton pamilya, hindi kita gusto nga may ara dira nga magbalatian. Kay isa lang kakatapo sang panimalay ang tapikan sang balatian, nagabatyag na ang bugos nga pamilya. And we can avoid being stricken by diseases. Malikawan naton katapikan sang balatian kung aton tumanon ang patakaran nga aton lawas, aton limpyuhan. Tiabi mo kay nakapaligo ka, limpyo ka na? Hindi. You know what? Suno sa World Health Organization sang 2000 data nga ginpagwa nila. 94% sang balatian sa lawas sang tawo resulta gindulot sang mahigko nga tinai o kun kolon. Kung higko permi ang tinai mo, hindi mo malimpyuhan, in effect, sa amat-amat, ina nga tinai mo, inang higko dira, inang bakterya nga nagsupot dira, inang virus nga ara dira, iututo niya ng lawas mo. Hasta nga nagpigaw ang imo nga resistensya, hasta nga nagbatyag ka sang balatian. So, kung gusto mo malikaw sa balatian, ara available sa merkado ang DTX Coffee Mix.
1: Larga Vista.
0: Mayong gabi man sa kay Erwin Merck. Good evening, Maricon Mercano. Felma Joy Zaril o Saril Versosa. Pangapi DTX Premium Coffee with D3 Bio B4 mag-sleep. Samtang pangapi pamati sa imo, sir. Salamat gid Felma Joy. And Gina Borhan, niya punta, sir. Oy, lechon pag si wow. Mayo pa lang na nagkakaong kasang litsyon paksiw kay Saburoso. Pero pagkatapos sina, ha? Inom kagid sang detoxifier nga DTX Coffee Mix. Mary Jane Alfonso, watching from Handumanan, May Dagay. Oy, mayong gabi. Mayong gabi, May. And salamat for joining us. Unload ta na isang atong sininga commercial. We'll be back dari sa atong pagpangalagad sa palatuntunan.
1: Lorga Vista. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para maligawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Kadto ta sa mga dugang nga mga benepisyo kung pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw. Ari ang mga dugang nga benepisyo kung pala inom ka sang D3 Bio adlaw-adlaw, Sir Boy. 50% sang MCT ara sa extra virgin coconut oil.
3: Correct.
2: Sino lang ang may D3 subong nga may Visio?
3: D3 Bio lang.
2: D3 Bio lang
3: i. D3 Bio lang ang malakas.
2: Di kung damo MCT ang extra virgin coconut oil, ti isa na da ang pinakadamo ang lauric acid. Ti kung masiling ta lauric acid, ginadecrease niya ang stickiness ang ito ang blood platelet. Kag makabulig ni siya, para nami imong digestion, para nami ang ito ang motility or ito ang flow blast sa imong atyan.
3: Correct.
2: So, once nga nami siya, tinami ang imong digestion. Ang nami pagid sang MCT, ang iyang secretion, Sir Boy, ginareduce niya ang cholesterol sa imong dugo kag atay para nga hapos maabsorb ang gitawag o magamit ang calcium kag magnesium para sa imong strong and healthy bones. Kung pala inom ka D3 Bio, ang nakanami pagid, hindi lang astada. Once nga ang lauric acid ma-oxidize sa imong lawas, it will convert to monolaurin. Once nga mahimo na monolaurin, strongest nga antiviral, antimicrobial, antiprotozoal, kag antifungal properties among MCTs. Ti ang inyo nga D3, may lauric acid, wala na. So D3 Bio kagid, para nga nami ang imo nga immunity, na healthy ang imong tinai, nami imo digestion, kag nami ang absorption sa imong mga essential minerals or nutrients sa imong cellula. Well, amo na ang ma-offer ni D3 Bio. Sa 14 pesos pa lang, ang iyang benepisyo, sintimo ang benepisyo.
3: Grabe, no?
4: Tumunta mo benepisyo.
0: D3 Bio!
5: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
4: So D3 Bio, Sir Boy, na balik-balik tanin nga mayara sang caprylic acid. No, isa ka sahi sang MCT. No? Nga gina-convert sang aton nga lawas into ketone. No? Nga muna ang naghatag sa ang pagkaon energy sa aton nga utok kagamulan ni Sir Boy ang makakross sa aton nga blood brain barrier luwas ang antioxidants ang ketone amulan ni makasulod dito sa aton nga blood brain barrier Sir Boy nga malikawan naton niya ang pagka malipaton syempre alert kay no perme kay nga may haras ang ginatuwag pagkaon ng aton nga selula sa aton nga utok
3: correct no
6: so, ang gin-discuss ni Dr. Ramil which is lauric acid amo ni siyang C12. Ang kay Doc Sam naman, ang caprylic acid, amo ni sa ang C8. Ang tunga-tunga ang akon, ang C10, which is capric acid. Ini naman siya ang super fighters nga ra makita lamang sa virgin coconut oil na ara sa D3 Bio. You know what? Ang abilidad niya bisini, once ma-convert na siya, no, into monocaprin, ang specialization niya is patyon ang bakterya, pat yon ang viruses, pat yon ang fungus, halos tanan nga makita yan niya sa lamahon niya ni sa imong lawas. So ini man ang nag-increase ang imong energy expenditure kag naga-contribute ini sa pag-lose weight kag pag kakas sa mga fat sa imong kalawasan. So pinaka-importante, why not take D3 Bio? May capri, ay may monocaprin ka na, may monocaprin ka na, may monolaurin ka pa.
4: Kumpleto na. Kumpleto.
7: That is the advantage of medium chain triglycerides only found in D3 Bio. Hindi mo ni makita sa other vitamin D3 supplement. Why medium chain? 6 to 12 carbon chains. Meaning to say, sakto-sakto lang dasig i-process ang lawas. Kung long chain, dugay. Kung short chain naman, wala pulos. Wala na unod ng carbon chain. Wala na energy. So, ang namigid, ara sa tunga, ang itawag ng medium chain triglycerides, nga ara sa D3 Bio. Gapan namin sa imo energy, nami pa ang imo metabolism, putiktado ka pa against flu viruses and bacteria, fungi, and even ginatawag nila nga mga parasites. Mag D3 Bio ka na.
0: D3 Bio! D3 Bio!
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!

Damo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend!
10: Extend! Supplement for men.
9: Gawa sa maca.
10: Isang herb
9: na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavowaska.
10: Epektibong sexual potency herb.
9: Stimulates libido
10: and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
10: Extend! Supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: bubbly apple, pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good set up.
0: Cali apple, pineapple at light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa bubbly town. Bili na!
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift, OT, Breadwinner.
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: What if your phone could be your front row seat?
9: Playtime Entertainment launches PT Idol.
8: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
9: Where talent takes the spotlight.
8: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness. The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
11: 66th Palarumba Bansa.
10: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarumba Bansa Special Coverage. Ay hatid sa inyo ng Clinica Power Trio DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil.
12: Larga Vista. Padayon kita sa pagpangalagad naton diri sa palatuntunan Larga Vista. Alay, may problema tayo eh. Ang una ang kasami sa mga Batanggenyo eh. Ti subong ang away sa Batangas nagasalamin siyang away sa bugos nga Pilipinas. Nga. Siyempre, ang akusasyon ni Congressman Leandro Leviste nagaiko pag sinya kawatan tan tan tan tan tan kamutanan tan nan nan nan. Amo nang iya nga kwan mo? Amo nang iya nga aligasyon nga nanghangkat siya sa Kongreso sa plenaryo while they are in session, nagsiling siya, lahat tayo alam yan. Lahat tayo alam natin na may vote buying. O kayo, sino sa inyo ang tatayo para sabihin na hindi kayo guilty sa vote buying?
13: Larga Vista.
12: Di pro dalaman siya nga namigid ang record sa mga Leviste, ha?
13: Borga Vista!
12: Kaya kung nami ang record sa mga Leviste sa Batangas, taniway na sila na buslan ni Vilma Santos kag ni Mandanas.
13: Borga Vista!
12: Kung maayo ang record sa mga Leviste because ang Santo Governor Leviste nga nangin karelasyon ni Senador Loren Legarda Leviste. Kung maayo tong record sang gobernador kag nasundan sang record sang kabataan niya, kundi di na sila makalakakasda.
13: Lorga Vista.
12: Kung tani na perpetuate sila in power dira sa Batangas, kung maayo gid ang record nila.
13: Lorga Vista.
12: Tingabi nga, nagdaog iya si Vilma Santos nga hindi niya taga Batangas. Nakapamana lang na iya sa Batangas. Nga nagdaog siya. Ang rason kay artista, hindi manguro. Kaya kung artista lang, nga si Christopher De Leon, nagdalagan daw ay nagdaogaw.
13: Borga Vista.
12: Kung artista lang, si Christopher De Leon, di bantog man ang artista. Kapila na siya magdalaganda, pero may lang siya gahapa.
13: Lorga Vista!
12: In other words, ang pagdaog ni Vilma Santos Recto sa Batangas is a recognition of the good services she had offered to the people of Batangas. Naghimo ka sang maayo nga tikang. Naghimo ka sang mayo nga serbisyo kag ginkilala inasang tawo, that's why ginkoronahan ka bilang gobernadora sang probinsya for the second
13: Lorga Vista
12: term. Naubos niya ang 9-year term niya. Inisubong another term niya naman ni. Di bala? As governor of Batangas? Nga anahimo ni, nga naangkod niya ni, it is because the people there believe that Vilma Santos is a good public servant. Amo na yung ilapagpati mo. Di karon, hambalong mga, wala-wala mo na si Vilma Santos, taga Batangas ka, how? Hindi ah. Di nga nakambal kang wala-wala si Vilma Santos, di mo man ang hambal nila, wala-wala siya, huy Diyos ko. Kung taga Batangas ka, dito ka nagabutar, dito ka nag-star, dito ka nagapuyo, kang magambal ka nga wala-wala si Vilma Santos, okay. Pero kung hindi kaya taga dito, taga Bacolod kay Moya, taga Negros ka, hindi na tuya magtusmaw.
13: Lorga Vista!
12: Hindi na tuya mag-intra kay ila na tuya.
13: Lorga Vista!
12: Pero simple lang ang akon pamangkot. Kung maayo ang mga Leviste sa Batangas, why na sila nabayluhan sang madamo pa ng mga political leaders? Kung tani, kung mayong ilang performance, the Levistes should have perpetuated themselves in power. Kag hindi na sila pwede kakason kay nagtudok na ang ilangalan sa tagipusoon sang mga Batanggenyo.
13: Lorga Vista!
12: Mayong gabi gid sa kay Gilbert Salazar and good evening man sa kay Felma Joy Saril Versosa, Merlita Malvas, May Dagay, Ari Gyapon nagaupod sa aton, Maricel Calliora Maribau Flores, good evening Sir Elmer, patamyo lang sa kay Jerwin Toberiades Flores and sa mata ko nga si Wenzel May and Wenmark. Salamat gid si Maricel Maribau Flores Galini sang sitio Kuyawyaw Barangay Sibukawan Isabela. And mayong gabi man sa kay Romelo Diases. Uy, mayong gabi Sir Elmer, gamonitor lang ko di sa Balaya sa araw Barangay Vista Alegre. Kung may ara ka mong problema, bala nga nagkaladula ang inyong mga liabi, gusto niyo magpahimo sang liabi, sang duplicate. Okay, iway na kamo sa mga duplicate keys. Kadto lang sa Melo Key Shop. Ang Melo Key Shop, ara lang sa CL Montilibano. No? CL Montilibano, Barangay Villamonte. pangitaan nyo lang ang Melo Key Shop.
13: Lorga Vista.
12: Mary Jane Alfonso, good evening sir. Gapamati lang kami diri sa Handumanan. Sige, sa radio. Vina Dacumos, good evening Sir Elmer. Watching and listening here at Barangay Orong, Kabankalan. And si James Flores Antoki, mayong gabi. Marilu Jurado Antoniega, good evening sir. Watching live at Barangay Taborda, La Castellana. And ariman si Jess Clifford Yumenda Mosquite, mayong gabi Jess Clifford. Sally Almension, Margie Tambong Vlogs, niya punta sir. Oh, salamat, salamat Margie. Jelwen, good PM ka K5 Elmer. Nami na ang waste facility kay mahagan-hagan ang kanamuon siyang mga basura. Rosie Magbanua, still with us. Jeneline Encarnacion, mayong gabi. Good evening Sir Elmer. Halin sa kay Jess Clifford Yumenda Mosquite. And ariman si Rosie Magbanua, sila Titing and kagmisis niya, nagapamati sir sa sityo Lambunaw, Barangay Tadlong, Sagay. Oo, ini nga Barangay Tadlungan, na ilang way giniya pirde, Barangay Tadlong, Sagay City. Brandon D, sir tamyaw ko lang si Ralph Daniel. Pasaway, birthday niya boss, God bless. Uy, advance happy birthday kay Ralph Daniel or Daniel, mayong happy birthday gid, no? Si Belen Ayong, mayong gabi. Villa Flor, Manay Joey, panyapunta sir. Sudan ko munggo lang ka gamay gata. Wow, sampat gid ang timplada mo. Maricel Calyora, Maribau Flores, good evening. Patamyo lang sa kay Jerwin Toberiades Flores. And ariman si Rosie Magbanua, nagapamati sila sir ni Ramon Dayans, Benben, kag John Mark Susan Sabet Alarcon, kag Villa Sencio Family. Thank you, Gid. Thank you, Merlita Malvas. Sa gihapon nagapamati dira sa Barangay Handumanan. Sally Almension, kita ay naman taliwat sa sunod. Halong karon sa pagpuli mo, sir. God bless. Salamat, Gid Sally. Thank you, thank you. And Romeo Macapas, Indang Hilado Sarad. Good evening, Sir Elmer. Patamyo ko lang. Edgar Bonggaitan, Nelia Cabio, Ruth Caporal, Nonoy Gonzales. Madamog nga salamat. Si Halandoni Janis. Uy, good eve sir. Pag-greet na lang sa hinigaran. Uy, mayong gabi gali sa amigo ko, Raymond Halandoni. Ari kayo na nagpadala siya sa mensahe, pero natakluban na to. Nag-basket ko no sila sa Zamboanguita, dira sa Negros Oriental. Good luck ha, sa inyo sining team, dira sa Zamboanguita, sa inyo sining liga, dira nga ginaintrahan. Florida Flacelis, mayong gabi, watching here in San Dionisio. No, barang sa San Dionisio Subdivision. Sige, mayong gabi lang dira, no? Florida Celis. Kamusta ka na Florida? Listener ko nisang una sa piyak to nga kuano nga hunghungan. Susan Gillian, mayong gabi. Amo man si Raymond Halandoni sa piyak man to nga hunghungan. Si Romelo Di Assis, piyak man nga hunghungan, subong ari na di sila ho. Salamat gid no. And si Jay Hela, good evening Sir Elmer, pag-greet na lang kay John Kyler Hela, watching from Hermelinda Holmes, Mansilingan. Okay, salamat, salamat. O, sanagupod sa aton subong gabi, salamat gid sa inyo. And last request ko, abi, before kita mag-say goodbye sa inyo, i-kuan nyo, be, share nyo nga itong programa sining gabi. Now, if you are a public official, you cannot espouse confidentiality. Kung isa ikaw ka-opisyal sa gobyerno, hindi pwede nga i-insister nimo ang confidentiality sa imo trabaho. Because may ara kita sang general belief that every government transaction is a public transaction. Ang tanan nga hulag sang opisyal sang gobyerno dapat nakapubliko and never confidential. That's why kung ikaw, abi, isa ka politiko, kag may utod ka o may kapamilya ka, katapos ang pamilya ninyo nga politiko man, damo ka mo sa pamilya ninyo nga politiko, kung dudahan ikaw, pati ang pamilya mo madalas sa pagduda. Kung suspect ikaw, pati ang pamilya mo madalas sa man nga suspect man sa kaso. Why? Because you are a public servant. And being a public servant, everything you do is public. Di mariklamo ka kay nadalasa ang pamilya mo. Mariklamo ka kay dapat sikreto na sila ya. Uy, ano na sila yaw? Kay nag-intra ka sa politika. Nagsulod-sulod ka sa politika. Tapos ma-insister kaya nga sikretohon lang na iyang mga utod mo. Hindi niya pwede. Kay bisan gani isikrito na nila, hindi na pwede. Kay pwede na yaukaton gyapon kay sila mismo politiko man. Your association with individuals, your relationship with individuals working in the private sector is not a guarantee that their identities should be held confidential or the things that they are doing should be taken as confidential mission or activities. Kay ara ka sa politika, therefore ang ginahimo mo iya na ka public, pati ang pamilya mo. Hindi mo na pwede i-separate ang kaugalingon mo. Kay kung nagabinipisyo ka sa gobyerno, nagabinipisyo man ang imo pamilya.
13: Lorga Vista.
12: Sa ngalan sa aton sining Chief Executive Officer Doc Ramil Oy, sa aton nga Vice President for Operations K5 Eljan Castaño, sa aton nga Vice President for Administration and Human Resources K5 Jean Paul Generoso, sa ngalan sa aton sining Station Manager K5 Rod Palma, and of course sa ngalan sang regular anchorman sang Larga Vista program K5 Julius Maribeles, kapartner ko subong nga gabi K5 Remuel Alcantara and K5 Adrian Gantalao. Ako naman ang inyo K5 Elmer Obaldo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang bakbaka ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend! Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
14: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pamansa.
15: 66th Palarong Pamansa.
14: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pamansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
0: K5 News FM 66 Palarong Pamansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio DTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline-Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral, and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
16: 1.5 K5 News.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
18: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
19: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
20: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
21: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
19: Hindi lang gani-carot.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
19: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
18: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
18: Sili nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
17: Maedukar ka pa.
18: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
22: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon.

0: sa ikaayong lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa nakadiskusyon ng aton CEO, Dr. Ramil Oy, we also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Solueta. Dr. Ramil.
1: Sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
0: Subong istoryahan ta kung paano makadamage o nag-

0: ang mitokondria ang wala nagatrabaho sang insakto sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posible nga magtuhaw sa lawas mo. All because of malfunctioning of mitokondria. Amo na nga dapat inom gig ka DTX500, inom ka MyTC. Biskan paano, ining duha Sir GP ang makabuligid sang dako sa pagtapna sang anuman nga mga damage nga mahimo sang oxidative stress or ining mga tok-tok sa aton lawas sa mga organelles sang cellula.
1: Ano dok ang rason why prone sa damage ang DNA sang mitochondria kung ikumpara sa iban nga mga cells?
0: Ang sabat Sir GP, free radicals. During ATP synthesis or paghimo sang energy paagi sa pag-metabolize ang glucose ug oxygen sa mitochondria, free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas ang halin mismo sa mitochondria ngayara sa sulod sang aton nga selula. Isa pa karason Sir GP, amo nga ang mitochondria ang wala sang gitawag protective mechanism. That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kag siyempre inom ta sang gitawag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500 kombinasyon sa MyTC kag Pure Sibangod bugana ini sang gitawag nila nga antioxidants.
1: Ano ang mga symptoms doc nga mabatyagan angot sa mitochondrial disease?
0: Usually pagpangluya, kisa problema sa mata,
1: ay damo na,
0: pamatinan, mga gastrointestinal problems, neurological problems, kaangay sang gitawag dementia kag madamo pa Sir GP, bisan gani ang Parkinson kag Alzheimer's disease are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagkabuang sa tao.
1: Ay, do mga balatian na doksang mga tigula nga tao, wow.
0: Correct Sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative stress ang mga gapatigulang sa aton selula kag nagadamage. Siyempre, ang damage ang nagasugod sa gitawag mitochondria kag DNA. Pareho bala Sir GP ang salakyan? Kung guba ng makina, siyempre, guba na.
1: Down.
0: Pero kisa una pag yung guba ang ano?
1: Ang lawas.
0: Ang lawas. So, paano ginahalungan ang salakyan? Siyempre, permitin sa oil. Amo na himon mo Sir GP, permitin sa oil. Ginatagungan sang kampiyon nga klase sang fuel. Same sa lawas ta, dapat ginatagungan ta sang nami nga pagkaon. Kag regular nga pag-inom, sining DTX 500 kag MyTC or Pure C, kay sila ang mga nagaamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula.
1: May madamo man nga mga studies, Dr. Ramil, nga nagarelate sang reactive oxygen species o ning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nagiresulta sa aging.
0: May ginatawag Sir GP nga mitochondrial free radical theory of aging. Nga ang byproducts sang energy production sa mitochondria amo ang free radicals ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa, kung guba ng mitochondria, mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitag nila ROS. No? Pareho balas ang salakyan, kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Balaan mo na, areo, guba na ningan, piston ring ni, wala na ni. No? So dapat, overhaul gid permi ang makina. Detox tagid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 MyTC adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox Sir GP mo.
1: Daw mintinado nga sa lakyan, no?
0: Yes. So, ang diabetes Sir GP, bangod sa pagaguba sang pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason. So gani, hindi magulat nga magbalati anon ka. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 MyTC kag Pure C.
2: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DTX 500! DTX 500!
3: Ito masyon sa barangay
4: po. Ano ginabatsag mo sa ako?
3: Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot din ang kurap-kurap sa akong mga mata.
4: Tumarko DTX 500 sa isang kadlaw kapila ka mag-inom.
3: 3 times.
4: Kamusta ang alay sang kamot?
3: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawan.
1: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw.

0: apektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells ang reproductive organs, kundi tanan nga cells ang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalagko sa tiil, gani inom gid mighty sea or pure sea kag DTX 500 kad adlaw.
1: So ang problema sa fibroids or mayuma, usually wala sang symptoms. Matingala ka na lang nga gadako imo dyan. Sabi mo, gabusong. May ara gani nga ang mayuma ga-prolapse sa vaginal canal or kinatawasang babae, Sir GP. Tingala ka nga gasakit kung mag-contact ka mo ni Mister. Kay gali, pagpa-check up, dako na ang ano, mayuma. Bisan, hindi cancer ang mayuma, pero ini ang makakusang itwag mga significant health issues ka nga isang gitwag ureteral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh. Damo lang, no? Pinakadako gid nga factor sa pagdevelop sa mayuma isang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sang free radical. So, mga kababayanan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawana. Kag yung iba na yung hormonal imbalances, gaka-apikto. Like sa mga kautura na to nga damo lang mga ginakaon. Ang iniga trigger sa pagpurba sa mga tumors. Gani, ginabalik-balik ko gid. Inom kita DTX 500, inom tamay iti sa dadlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babae, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
0: baklan
1: sa imo nga baklan mo ya DTX. Amang,
0: hindi chocolate.
1: Misis, inom ka DTX 500 kag may TC para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kaya ang DTX 500, nabalaan na to nga, isa ka super antioxidant nga, may ara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sang kabuhi mo kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag mighty sea.
2: So isa sa mga problema sa chan Sir GP nga usually nagaresulta sang operasyon amo ang appendicitis o kung paghubag sang appendix bala.
1: Biktima no? Na.
2: So sunod sa World Health Organization, masubra sa 600,000 no ka mga tawo sa bugos sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis, no? So pagtuon gani ang kakulang sang antioxidant. Amon ka bangdanan sang paghubag sang aton nga appendix, no? Muna nga himuwa balang daily supplementation ang DTX 500 kag mighty sea, no? Bangod ini ang makabulig gid sang dako sa pagprevent sang paghubag sang inyong appendix.
3: Correct, Doc Sam, no? According to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation ka, it could be viral, bacterial, it could be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation. And infection will cause oxidation. And basically, masulod na ang inflammation. So, kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka-importante sang DTX 500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why, okay, antioxidant. Antioxidant, kabalo naman ta, nga may anti-inflammatory effects ini. Amuni kakusog sa DTX 500, no? Sa appendicitis niya, kampiyon nga masakit. Kung kamasakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung why nagamasakit ang appendicitis mo.
1: Naglupok na.
3: Naglupok na. Oh? So dapat, palayo sa appendicitis, mag-DTX 500, mag-mighty sea adlaw-adlaw.
1: Namigid kun adlaw-adlaw ka ga DTX 500 jag mighty si Sir Boy. Doga sakay ka lang san tanki or armored car.
3: O kampiyon.
1: Protektado kaya bisan ano nga balatian. Kun adlaw-adlaw ka ga inom DTX 500 jag mighty si, pwede kaya makaplano kun ano himuon mo mag 100 ang edad mo. Lo? Kay sigurado mabuhi kaya sang gitawag malawig nga wala sang may ginabatyag. Ina kun naga DTX 500, mighty sea or pure sea ka kada adlaw. Pero kung wala, tapos wala kapagid ka kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na ya tsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas, kagtsura ang kulang sa antioxidant. Kung lantawon ka, sa tsura lang, datigulang, pero ang edad bata pa. Ti, manginhubin ta. Kung adlaw-adlaw tanong, mag DTX 500, mag mighty sea. Inablang, sir boy, 100 ka ako 90. Ti, galicture pata dibla sa isil.
3: Correct.
1: No? Nami ya. DTX 500, mighty sea, kag pure sea.
4: DTX 500. Kulang sa pagkaons ang utang kang prutas? Hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX.

0: GTX 500.
1: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: Imo nga blood sugar test.
3: Ila tong score gani?
1: 470. Nagteko duwa sa gabi, duwa sa
2: agad. Ila na lang imo nga blood sugar?
1: 160. Inom kamo sang GTX 500. Tested and proven.
0: GTX 500. 90C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Kung galing si Arjen, nagtanto sila yung kisang nagligad, sakit kaya katama. Di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. 3 kadlaw. Wala ang sakit sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
7: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
7: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
8: Informasyon sa ikayong lawas.
9: Sir Boy, anong may sa mga mabaho nga lawas kag ilok?
10: Kung gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi siya. Base sa baho sang ilok mo.
9: Maligo ka adlaw-adlaw.
11: Gamit ka sang DTX 500 Beauty Soap.
12: Oy, DTX 500 Beauty Soap.
9: Gini-emphasize ka dyang beauty, do ka?
11: Oo.
9: Beauty?
12: Kung pa-beauty?
11: Gindugangan ang ingredients.
12: Ah. Iba ingredients?
9: Nga beauty. Kaya kakulang, abi kung santo lang, no?
12: Kung natinloan mayo ang imuskin, kung na-detoxify
11: kung mayo imuskin, na beauty yan.
12: Beauty.
11: DTX 500 Beauty Soap, amo na natong bago nga gamiton, in-upgrade ang nanligad niya habon nga gina-endorse naton. Kaya siyempre, Sir Boy, pirmi na to na ginabalik-balik nga adlaw-adlaw gamiton ang gitawag
9: Clinica Dio Fresh.
11: Clinica Dio Fresh.
9: Para habon,
11: preska. Adlaw-adlaw ang ilok.
9: Oh, ha? Fresh na fresh ka for 48 hours. Kaya BCO, kaya tapnaon ang mikrobyo. Nga gapabaho si mong ilok. That's why, ang Clinica Dio Fresh.
11: Hindi ka mahuya ang gabaho ka ilok.
9: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imong metabolismo, magkape ka na, nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami, kampiyon. Kaya ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape nga puno antioxidant nga gapahubin sa imo selula. Abang kapainit ka sa imo lawas, ang selula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX Coffee Mix.
11: Pero kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, ito kaya da sa DTX Premium, Sir Boy, eh. Kaya nga, sa DTX Premium, ang iya sugar, stevia. So namin sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kag-iban pang balitan nga gusto magkapi, DTX Premium, stevia ang kwan mo.
12: Stevia sweetener.
11: Oh, the healthiest coffee in the world.
9: Oh, ang bali. Oo nga, kidua ang antioxidant, may ergotayonin nga rin sa gano mushroom, may DSE nga rin sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag-fresh pa kamo pag mata niyo, ang pagtapos niyo sa inyo chef, mag-DTX Premium Coffee kamo, tilawin niyo.
11: Ang mga nahadlok kalamay, DTX Premium, Sir Boy.
9: Oh, correct, no? Pero kung gusto niyo pagkit kompleto ang package nyo kontra kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bacteria, pugay sa duwa ka Clinica D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampiyon protektado ka na sa duwa nga kontra sang selula, free radicals kag virus at bacteria and even fungi.
11: Sa mga nabudlayan magtulon ka no D3 Bio, butang mo sa no sa kape mo. Kung gusto ka hindi kaya magtulon kapsula sang DTX 500, butang mo sa DTX kape. Premium.
9: Butang.
11: Sigurado inom na nimo bastante nami pangwan ang imo nga batyagon. So wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
9: Kung may bag-o kitang habon, gin pa nami pag ginamon ng amon nga oil,
11: bantayan ang bag-o nga magabot, DTX 500 liniment.
9: Pagkakada ka.
11: Amo na to isla na ang amon isa ka blanyos kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na namo DTX 500 Leneman. Batayan nyo ha kay
12: upgrade nga Leneman.
11: So sa mga soki naton, baylo na kita sang bag-o nga Balanyos. Ang Balanyos nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa Extend Food Supplement.
9: Iba ang ligaya kung naka-extend ka.
3: Healthy circulation.
12: Healthy circulation. Kaya ang extend may maka kag krabuwaska. Ining mga Peruvian herbs, kaya padala sigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals, and vitamins, and oxygen, of course. Nami man ang paghimos sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide, ngalin si Mosilula. That's why ang imo body feeling young.
11: Ang ginasuyaan nga manoy, hindi na napagsuyaan.
3: Ginakadlokan na.
11: Ha?
3: Ginakadlokan o ginapangita.
12: Nasabat na.
11: Ginapangita ka. Ginapangita na.
3: Ah, ginapangita.
11: Budlay ng ginakadlokan.
12: Ma-extend food supplement. Oh, kampiyon.
3: No? Monster manoy. Ha? Monster manoy.
12: Oh. Feeling young. Performing young. Oh. Kasi
11: ayan. Extend. Feeling young. Performing young.
3: Alright.
11: Wow, grabe.
8: Informasyon sa ikaayong.
3: Apo ka na galing, engineer.
8: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Sige. Let's talk about D3 Bayo with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
8: Talk ni Doc.
12: Thank you, Sir JP. Sa ininga October, nagpagawa datos ang DOH nga medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? It's because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID, so na, ya, may flu na. No? May flu na. Nang ininga flu ni, gagawa niya per me, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob ka mo, hala ka mo sa maskara, may party ka mo, kaya wala na subong restrictions, abi naton okay na. But, pwede ka mo gyapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. Mm. Subong adlaw ton anta, a little review. Paano ka bala putiktahan gid ni D3 Bayo kung tatangkaso ubo sipon kagilanat Doc Ramil?
11: Mm. Ti, dugay na ni nga discussion, Sir Boy mo. Mm-hmm. Nga kung palainom ka D3 Bayo tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin paagi sa aton nga digestive enzymes.
12: Mm-hmm.
11: Pero may nawag na balik-balik nga ang D3 Bayo will turn to monolaurin. Once nga ma-change sa niya monolaurin ang D3 Bio, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang monolaurin ang imo nga cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
12: Hindi siya kapadamo.
11: Amo na ang isa sa pinakanami, kung palainom ka, D3 Bio, kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imo nga mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kay sa Sir Boy nga makasulod gid ang kagaw.
12: Kung makasulod
11: gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi magmature ang kagaw.
12: Kaya gap.
11: Halimbawa na ulahis monolaurin.
12: Oh, okay, why ka nagtong mati?
11: O kayo nalipatan mo yo tomar di tribayo. Ti nakasulod gid siya no si virus, pagwa ni virus, patay man.
12: Patay gap.
11: So amo na permi na mo balik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong lawas against sining mga kagaw, against sa virus, Sir Boy, every 8 hours inom gid ka di tribayo. Kag ang nakanami sa di tribayo, hindi lang ya virus ha. Nga iapat yun. Tanan nga kagaw, Sir Boy.
12: Mm-hmm.
11: Ma-virus man, ma-bacteria man, ma-fungi man, ma-parasites man, kayang-kaya nga patyon ni D3 Bio. Te, biskan, may HIV ka pa. Adlaw-adlaw lang inom. May promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa mulawas.
12: Kung ikaw, bisyohan, ano nga tabo? Gataas ang oxidative stress mo. So, anong katabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imusoldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika D3 Bio, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely, picomaric acid, ha? Ginatawag nga SODs, ano pagid ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga klinika D3 Bio. Ang namigid sa klinika D3 Bio, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
11: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
12: Layo ka mapatay, kakuga rhyme. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaobras ni 250, half of that kaya yung obrahon dungan-dungan. Amuna ka stressing imo atay. Ang D3 Bio ginapanami ang imo atay. Why? Because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nga kapatambok si imo atay. Ginapagwa niya. Ginaturn niya energy.
9: para mapuslan sang lawas, hindi lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. Mm. So, kung ikaw gusto mo putiktahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra tangkaso obosip on kagilanat, gaklinika ditribayo ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat gina-repair, ginapabakod sang klinika ditribayo ang imo lawas from head to foot, even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of klinika ditribayo.
5: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron at adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
5: D3 Bio. Ang D3 may Visio, Visio, Visio, Mighty C, Alkaline, nga Vitamin C.
14: Ako si Milagro, may ara ko, sir. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Pinpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibugit katama.
5: Mighty C, mapalit sa mga butika.
15: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
18: Iloilo City,
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Roas
16: Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Calibo,
16: Reventor Building,
18: Osmeña Avenue,
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: San Jose Antique,
16: Juan Tiong Building,
18: Barangay 8 Bagumbayan,
16: fronting kay San Mall.
18: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
16: Kulasi,
18: National Highway,
16: kilid sang LBC.
18: Clinica de Alternativo Medicina,
16: Kabangkalan Branch,
18: located at ACM Building,
16: Texas Street,
18: Corner Bread Box,
16: Kabangkalan Public Market.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Sagay City,
18: Radyo Bandera Compound,
16: likod sang Pag-ibig Office.
18: And
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Bacolod City,
16: Ernai Street,
18: fronting Paglaum Sports Complex.
3: Dugangan ta sa mga benepisyo nga makuha nyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3 Bio. Doc?
11: Damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masiling gani ka intermittent fasting, isa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto.
3: Mm-hmm.
11: Masave mo yung kwarta.
3: Gusto.
11: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na ditribayo. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may ditribayo ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong alawas, especially sa pag-increase ang ito ang metabolismo. Kag-ga-lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo, kung ga-practice na ka intermittent fasting with Clinica D3 Bio. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinangadlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yung magkaon, alas 10 sa aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica D3 Bio.
9: Kamu na ka-kampiyon sa Clinica D3 Bio, no? Ang bagay nila ang MCTs na makita mo sa D3 Bio, ha? Sa Clinica D3 Bio is enough to power you. Abi example, ang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka D3 Bio, hambal sa studies, ha? 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa D3 Bio. May isa to ka-quote hindi ko malipatan. If you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
19: Kapalawig, ha? No? So, ang Clinica D3 Bio, Sir Boy, ang muna ang nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang mga timbang, Sir Boy. No? Kung naka-Clinica D3 Bio kakadadlaw. No? Mm-hmm. Okay. Ang pagtumar na ito sa D3 Bio everyday, no? Makabulig sa ito nga mag-promote sang pag-release ng isang ginatawag appetite controlling hormones kanga isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, amo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once na busog na o nagakontrol.
11: Dumduman ko to, Dok Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasi ka mabusog. Butangan mo sa ano sang
3: binder.
11: Binder imo dyan.
3: Ha? Oo, oh, tuwi na. Because your sensors lapit sa imo
11: tinaing. Oo. Oh.
3: Kung ilapit ang kay imo dyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Mm. Once ma-reach sa sentinae, uy, busog na ko. That's why, effective na. No?
11: Oh. Sa mga gusto nga gamay, gusto rin mag-gamay yung kano, bakal mo binder, ah.
19: Oh, pareho lang ilang naka-binder ka, Sir JP, kung naka-clinical detribayo ka, tumo din ang padamo niyang leptin.
11: Ay, mo dyan?
3: Hindi ah, para dasig man mabusog, oh. Di kong tulok sa iban.
19: Kagining PYY hormone, gali, Sir JP, oh. Damo ini sa mga tao nga obese.
3: Oh.
19: No? Ining hormone nga PYY. Amo na nga, agud nga, hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag-cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So, malikawan nato ni na, kung naka-klinika D3Bio ka kadadlaw.
3: Ang ginastoryahan na mo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag naton nga thyroid gland. May reason ang adres sa ginbutang sa liog naton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amu lang na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take D3Bio sa may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo bala D3Bio. It corrects abnormalities sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health. Dami ang production sang imo nga hormones from your thyroid gland kung naga D3Bio ka. Bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
12: Kampiyon, Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na, and you have pimple problems, you could use Clinica D3Bio topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, why gid nakwa sa mga kiway kagasanto, why kagahabon nga mga healthy, butangis ang Clinica D3Bio. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ng acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica D3Bio will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang cause na, or even ginatawag pa ginatawag nila mga skin parasites ang cause na, kayang-kaya sang Clinica D3Bio. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Clinica D3Bio ka.
20: D3Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron, adlaw-adlaw. Mag D3Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3Bio kapadamo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madami nga mood. D3Bio. D3Bio with Physio.
21: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
20: D3Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio.
22: Babakal sa mga butik.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad. Sikisakit, hindi ka tama. Di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Moderna Max. Moderna Max. Max Effect.
9: Ako gali si John Ray, da sa Sumile, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagaan ka mag-ana.
10: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
11: Makakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Para sa tanan ng mga tagpalamati, kag sa aton ng mga kapamilya, sa aton ng palatuntunan, tinig ng reformasyon, sa gihapon, dalayon gid ang Diyos sa sining tiyon, Bangod siya nga pagatipan sa aton, sa nagligad nga mga inadlaw, kag aton siya pasalamatan sa gihapon sa sining mga panahon, bangod kay ari kita makapadayon sa aton nga palatuntunan, kag dalayaon gid siya. Bangod sa tanan nga mga pagkamaayo, nga yagin bubo sa aton, nga physical, mental, spiritual, financial, kag protection. Manang ginaliwat at dari nga hindi tagin pagkalipatan. Kay malipay gid ang Diyos sa imo, sa akon, sa aton na tanan. Basta nga magpasalamat kita siya sa tanan nga mga pagkamaayo. Kay kung kaysa, magpasalamat lang kita kung may mga damo nga blessings mabaton ta. Pero hindi na kita magpasalamat kung Diyo tayo lang. Dumdumon ta makuturan. Diyo tayo manang blessings. Damo manang blessings. Kung kaysa bisan paganit sa mga pagtilaw. Dapat natun siya pasalamatan, bangod kay ang mga pagtilaw, isa lang na siya kaparte sa pagputli sa aton nga kabuhi. Sa gihapon, kamusta kamutanan? Kaway pa nga kamutanan nga ara sa inyong mga radyo, yara kamo sa kayong lawas. Kag kun may mga ulatyagon man, dalon sa pangamuyo, agod nga Ginoo magpakamaayo. Antes kita magparayon sa aton nga pagtuon, sa gihapon, mangamuyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sinalipong ito, narito kami muli, dumudulog sa inyong mga lalukukan. At pinasalamatan po namin yung nakilang pag-ibig, patnubay at gabay sa mga sinalipong ito. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakikinig sa radyo. At pagpalain mo ang ginagamit ni Pilan K5 News. Pagpalain mo man ang CEO Hudo Camilo Oy at pamilya. Nawa, patuloy ang mga pagpala na lagi naming inihiling sa inyo ng mga pagpala na physical, mental, spiritual, financial protection. Ganyan din sa ba't pamilya ng kinitawan at lahat ng mga kawani, simple lang po ito. At patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga pagkukulang pagkasala sa laban sa inyo. At nawa, bigyan mo man kami ng makalangit na karunungan upang aming maunawaan ang inyong banal na mga salita na aming pinag-aaralan. Nawa, ito'y maging gamay sa aming paglingkod sa inyo habang kami ay naghintay sa pagparito ng inyong bugtong na anak. Patawarin mo kami lahat sa aming kasalanan. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So, ang ato naman ito ng subong mauturan is about sa ang pag-antos ni Kristo, ang iyang sakripisyo. Kay kabalo kita nga si Kristo Diyos. Sa mga nagatuo nga si Kristo Diyos, hari sa tanan ng mga hari, Ginoo sa tanan ng mga Ginoo, kag siya ang nagtuga sa tanan, muna nga makita ta grabe siya nga manggranon sa tanan, nagpakaimol. Agod nga paagi sa iya nga pagpakaimol, kita mangin manggranon. Amo na ang inhambal sa atong mabasa sa Biblia. Amo na ang Kapitulo 8, Versikulo 9, sa 2 Korinto. So, diri naman ang atong mabasahon ang nasulat diri sa Filipos. Sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos nga nagasiling. Halin sa Versikulo 1 hasta sa Versikulo 11. Kanami diri sa iyang mga ging panghambal. Siling diri, gani kon may pagpalig-on kay Kristo, kon may paglipay sang paghigugma, kon may pagyambit sa Espiritu, kon may kalulo kag kaluoy, himunin ninyo ang akon kalipay nga mag isa kamusing hunahuna, nga may isa kagugma, nga may paghiusa kag isa sing hunahuna. Dili maghimo sing bisan ano nga gikan sa pagkamaiya-iyahon o kon pagpadayaw-dayaw, kundi sa pagpaubos, magbilang sa iban nga maayo pa kaysa imo kaugalingon. Dili magtamod ang tagsa sa inyo sa iya kaugalingon lamang nga mga butang, kundi man sa mga butang sang iban. Hoptin ninyo ini nga hunahuna, nga yara man kay Kristo Jesus, nga bisan sa dagway siya sang Diyos, wala niya pagbilanga ang pagpakigtupong sa Diyos nga butang nga pagagawon. Kundi ginuula niya ang iya kagulingon nga nangin dagway sang ulipon nga nataw sa kaanggin sang mga tao, kag sang nakita sa bayhon sang mga tao nagpaubos siya sang iya kagulingon, kag nangin masinulundon tub-tub sa kamatayon, bisan sa kamatayon sa cross. Bosa, ginbayaw siya sang Diyos, sing mataas gid kag ginhatagan siya sing ngalan, nga labaw sa tanan nga ngalan. Agod nga sa ngalan ni Jesus, ang tagsa katuhod magpilo, sa langit kag sa duta, kag si dalom sang duta. Kag ang tag sa kadila magtuad nga si Jesucristo Ginoo sa himaya sang Dios nga Amay. Agon ma-realisar sing bugos ang balor sang kaluwasan, kinahanglan nga mahangpan kun ano ang bili sini. Bilang resulta sang limitado nga mga ideya sang mga pag-antos ni Kristo, madamo ang nagabutang sang manubo nga pagbanta sa dako nga buluhaton sang pagpasaguli. Ang mahimayaon nga plano sang kaluwasan sang tao gindala paagi sa walay katapusan nga gugma sang Dios nga Amay. Sa sining Dios noon nga plano, makita ang labing makatilingala nga pagpakita sang gugma sang Dios sa napukan nga rasa. Ang among nga gugma nga ginpakita sa dulot sang higugma nga anak ng sang Dios nagpakibot sa balaan nga mga manugtunda. Ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iyabugtong anak agud nga bisan sino nga magtuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Juan 3:16. Ining manluluwas amo ang kasanag sang himaya sang iya Amay kag ang maathag nga larawan sang iya pagkatao. Mayara siya sang Dios nun nga pagkahalangdon, pagkahimpit, kag pagkaeksilente. Tupong siya sa Dios, nahamuot ang Amay nga sa iya magpuno ang tanan nga kabuusan. Siya, sang yara sa dagway sang Dios, wala magunahuna nga pagpangawat ang manging katupong sa Dios, kundi ginhimo niya ang iya kagulingon nga wala sing reputasyon, kag nagkuha sa iya kagulingon sang dagway sang isa kaulipon, kag ginhimo sa dagway sang mga tao, kag sang nakita sa dagway sang isa katao, nagpaubos siya sang iya kagulingon kag nangin matinumanon tubtob sa kamatayon, bisan ang kamatayon sa krus. Si Kristo nagpasugot nga mapatay sa baylo sang makasasala nga tao. Paagi sa kabuhi sang pagkamatinumanon, mahimo nga makatilaw or makalikaw sa silot sang kasuguan sang Dios. Ang iya kamatayon wala naghimo sang kasuguan nga wala sing ipikto. Wala sini ginpatay ang kasuguan. Ginbuhinan ang balaan nga mga pag-angkon sini o kon ginbuhinan ang sagrado nga dignidad sini. Ang kamatayon ni Kristo nagpahayag sang katarungan sang kasuguan sang iya Amay sa pagsilot sa malapas sa bagay nga siya nagpasugot sa pag-antos sang silot sang kasuguan mismo agod luwason ang napukan nga tao gikan sa iya pagpakamalaot. Ang kamatayon sang hinigugma sang anak sa Dios sa cross nagpakita sang pagkawalay pagbag-o sang kasuguan sang Dios. Ang iya kamatayon nagapadako sang kasuguan kag nagahimo sini nga dungganon kag nagahatag sang pamatuod sa tao sang iya wala nagabag-o nga kinaiya. Gikan sa iya kagulingon ng Dios noon nga mga bibig mabatian ang mga pulong. Indi kamo magunahuna nagkari ako sa paglaglag sang kasuguan o kun sang mga malagna wala ako nagkari sa paglaglag kundi sa pagtuman. Mateo 5:17. Ang kamatayon ni Kristo nagapakamatarong sa mga pag-angkon sang balaod. Sa kay Kristo nahiusa ang tawhanon kag ang Dios noon. Ang iya misyon amo ang pagpasaguli sa tao kag sa paghiusa sang may katapusan nga walay katubtuban. Amo lang ini ang pamaagi nga ang mga napukan nga mga tao mahimo nga mabayaw paagi sa mga merito sang lubo ni Kristo nga mangin mga umalambit sang Dios noon nga kinaugali. Ang pagkuha sang tawhanon nga kinaugali nagakabagay kay Kristo sa paghangop sang mga pagtilaw kag mga kasubo sang Dios sa tao. Kag ang tanan nga mga pagsulay ng iya dinaatubang. Ang mga anghel nga wala makahibalo sang sala, indi makasimpatiya sa tao sa iya pinasahi nga mga pagtilaw. Si Kristo nagpaawos sa pagkuha sang kinaugali sang tao kag ginsulay sa tanan nga mga punto pareho sa aton agod nga makaibalo siya kung paano buligan ang tanan nga dapat sulayon. Samtang ang tao yara sa iya, nabatian niya ang iya kinanglanon sang kusog gikan sa iya Amay. May pinili siya nga mga duog sang pagpangamuyo. Nanamian siya maghiwat sang komunyon upod sa iya Amay sa pag-isahanon sang bukid. Sa sini nga ehersisyo, ang iya balaan tawhanon kakalag ginpabakod para sa mga katungdanan kag mga pagtilaw sang adlaw. Ang aton maluluwas nagapakilala sang iya kagulingon sa aton nga mga kinanglanon kag mga kaluyahon sa bagay nga siya si Jesus nang iisa ka manog pakitluoy. Isa ka gabi nga manog pangabay nga nagapangita gikan si Amay sang bag-o nga mga supply sang kusog sa pagwa nga may kapagsik kag naripaskuhan ginhanda para sa katungdanan kag pagdilaw. Siyang aton huwaran sa tanan nga butang. Isa siya kautod sa aton nga mga kulyahon apang indi sa pag-angkon sang pariho nga mga kailibon. Bilang isa nga wala sing sala ang iya kinaugali nag-isol gikan sa kalautan. Ginbatas niya ang mga paghimakas kag pagpaantos sang kalag sa kalibutan sang sala. Ang iya pagkatao nagahimo sang pangamuyo nga isa ka kinanglanon kag pribilehiyo. Ginkinahanglan niya ang tanan nga mga mas mabaskog nga Dios noon nga pagsakdag kag lugpay nga mga iya. Lugpay nga ang iya may handa sa paghatag sa iya. Para sa kayuhan sang tao, nagbiya sang mga kalipayan sang langit kag nagpili sang iya puluyan sa isa kamatugnaw kagulay pagpasalamat ng kalibutan. Si Kristo nakasapo sing kasulhayan kag kalipay sa pagpakigambit sa iya amay. Diri niya mahukas ang iya tigipusoon sang mga kasubo nga nagadugmog sa iya. Isa siya katao nga may mas mga kasubo kag familiar sa kasubo. Sa bugos ng adlaw, nagapangambulay siya sing hanuot sa paghimo sing maayo sa iban sa pagluwas sa mga tao gikan sa kalaglagan. Ginayo niya ang mga masakiton. Ginlugpayan ang mga nagalaw-law. Kag nagdala sing kalipay kag paglaom sa mga nadulaan sing paglaom. Ginbuhi niya ang mga patay. Pagkatapos ang iya buluhaton para sa inadlaw, naglakat siya gabi pagkatapos ang isa kagabi palayo sa kagamo sang tiyudad kag ang iya dagway nagduko sa pila kapag retiro nga kapahoyan sa pagpangamuyo sa iya amay. Kung kaisa ang masanag nga mga silak sang bulan nagasilak sa iya nagaduko nga dagway kag dayon liwat ang panganod kag kadulom nagsira sang tanan nga kapawa ang tunog kag kabugnaw sang kagabihon nagtungtong sa iyo ulo kag bungot samtang yara sa panimuot sang isa ka manong pakitluoy. Masami niya nga ginpadayon ang iya mga pangabay sa bugos nga gabi. Siya ang aton halimbawa. Kung madungluman naton nini kag mailog siya mangin mas mabakod kita sa Dios. Kung ang manuluwas sang mga tao upod ang iya Dios noon nga kusog nakabatyag sang kinanglanon sang pangamuyo. Daano pagid ang dapat nga mabatyagan sang maluya, makasasala nga mga mortal sang kinanglanon sang pangamuyo, may nuplugon, dalayon nga pangamuyo. Sang si Kristo amo ang labing mapintas nga ginsulay, wala siya sing nagkaon sing bisan ano. Gintugyan niya ang iya kagulingon sa Dios kag pagi sa nuot nga pagpangamuyo, kag himpit nga pagpasakop sa kabuton sang yamay, nagdaog siya. Ang mga nagapahayag sang kamatuoran para sa sining katapusan nga mga inadlaw, labaw sa tanan nga iban pa ang klase sang nagapangangkon nga mga Kristiyano, dapat mag-ilog sang dako nga huwaran sa pagpangamuyo. Igo na sa gintutunan nga mangin pariho siya sa iya manunudlo, kag ang ulipon mangin pariho sa iya agalon. Ang aton mga lamisa masami nga ginabutangan sang mga luho nga indi makapagros o kon kinanglanon. Bangod, ginahigugma naton ining mga butang sing labi pa sang sa aton ginahigugma ang pagdumili sa kagulingon, kailwayan gikan sa balatian, kag kaligon sang hunahuna. Si Sos hanuot nga nangita sing kusog gikan si amay. Ini ang ginkabig sang Dios nun nga anak sang Dios nga mas may bili. Bisan niyara siya kagulingon sang sa magpungko sa labing maluho nga lamisa. Ginhatagan niya kita sang ebidensya nga ang pangamuyo kinanglanon agud makabaton sang kusog sa pagpakig-away sa mga gahom sang kadudulman kag sa paghimo sang buluhaton nga ginhatag sa aton. Ang aton kagulingon nga kusog amo ang kaluyahon apang ang ginhatag sang Dios gamhanan kag magahimo sa tao. Magahimo sa tag sa katao nga makaangkon sining ad nga adlaw nga labaw pa sa mananaog. Samtang anak sang Dios nagduko sa panimuot sang pagpangamuyo sa hardin sang Gethsemane, ang kasakit sang espiritu nga ginpilit gikan sa iya buho nagsingot kaangay sang dalagko nga mga tinulo sang dugo. Diri nga ang kahadlok sang dako nga kadudulman naglibot sa iya. Ang mga sala sang kalibutan niyara sa iya, nagaantos siya sa baylo sang tao bilang isa ka manuglapas sang kasuguan sang yamay. Diyari ang talanaon sang pagsulay. Ang Dios nun nga kapawa sang Dios nagakarula gikan siya palananaon kag nagaagi siya sa mga kamot sang mga gahom sang kadudulman. Sa iya kasakit ang kalag naghigda. Siya nga nagahapa sa mabugnaw nga duta. Narealisar niya ang pagkunot sang agtang sang iya amay. Yankuha niya ang kupa sang pag-antos gikan sa mga bibig sang makasala nga tao kag nagduso sa pag-inom sini sa iya kagulingon kag sa baylo sini. Ihatag sa tao ang kupa sang pagpakamaayo. Ang kaakig nga magatupa kuntani sa tao nagatupa na karon kay Kristo. Diri nagkurog ang makatalanhaga nga kupa sa iya kamot. Jesus masami nga nagkadto si Gethsemane upod sa iya mga disipulo para sa pagpamalandong kag pangamuyo. Tanan sila pamilyar gid sa sining sagrado nga lugar. Bisan si Judas nakahibalo kundi indalhon ang mga manugpatay nga kadamaan. Agod matugyan niya si Jesus sa ila mga kamot. Wala pagid sang una nga nagbisita ang manluluwas sa lugar nga may tagipusoon nga puno sang kasubo. Indi ini pag-antos sa lawas nga ginisol sang anak sang Dios kag ang nautod gikan sa iya mga bibig. Sa presensya sang iya mga gitutunan, ining masubo nga mga pulong. Ang akon kalag tuman ka masubo. Bisan tubtob sa kamatayon, magpabilin ka mo diri. Siling niya kay magbantay upod sa akon. Kag magbantay upod sa akon. Ginbilin ang iya, gintutunan sa sulod sang pagpamati sang iya tingog. Nagpalayo siya sing jutay gikan sa ila kag nagluhod kag nagpangamuyo. Ang iya kalag nasakitan kag nagpakitlooy siya. O amay ko, kun mahimo pabai nga ini nga tangayan magtaliwan sa akon. Bisan pa, indi suno sa akon kabubuton, kundi suno sa imo kabubuton. Ang mga sala sang isa kanadula nga kalibutan yara sa iya kag nagabugat sa iya. Isayad to kablatyagon sang pagkunot sang iya amay. Bilang resulta sang sala nga naggisi sang iya tigipusoon sa tuman ka makahalalit nga kasakit kag nagpilit gikan sa iya agtang sang dalagko nga mga tulo sang dugo nga nagaligid sa iya maluspad nga mga agtang nahulog sa duta nga nagabasa sang duta. Nagbangon gikan sa iya nagaluhod nga posisyon. Nagkadto siya sa iya gintutunan kag nagkita sila nga nagakatulog. Nagsiling siya kay Pedro. Ano, hindi bala ka mo makabantay upod sa akon sing isa ka oras? Magbantay ka mo kang magapangamuyo, agud hindi ka mo magsulod sa pagsulay. Ang Espiritu handa, apang ang unod maluya. Sa labing importante nga tion, ang tion nga si Jesus naghimo sang isa ka pinasahi nga pangabay para sa ila nga magbantay upod sa iya ang mga gitutunan na sapuan nga nagakatulog. Nabaloan niya nga ang grabe nga mga pagsinaway kag makahaladlok nga mga pagsulay yara si Atobang. Gindala niya sila upod sa iya agod nga mangin kusog sila sa iya kag nga ang mga hitabo nga ila masaksihan sa adto nga gabi kag ang mga leksyon sang pagtudlo nga siya mabaton nga ila tani mabaton mahimo nga indi mapanas nga naimprinta sa ila mga hanumanan. Kinanglanon ini agod ang ila pagtuo indi mapaslawan kundi mapabakod para sa pagtilaw nga yara sa ila atubang. Apang sa baylo nga magbantay upod kay Kristo, ginubungatan sila sang kasubo kag nagtulog. Bisan ang mainit nga si Pedro nga pila lamang ka oras nga nagligad, nagpahayag nga mag-antos siya kag kun kinahanglanon mapatay para sa iya Ginoo, nagakatulog man. Sa pinakamadamo ang kritikal nga tion, sang anak sang Dios nagakinahanglan sang ila simpatiya kag tigipusoon nga may pangamuyo, nasapuan sila nga nagakatulog. Dako ang ila nadula paagi sa among pagtulog. Ang aton manluwas nagdisenyo sa pagpalig-on sa ila para sa mabugat nga pagtilaw sang ila pagtuo nga sa indi madugay ila ipaidalom. Kun ginhinguyang nila yadtong masubo nga tion sa pagbantay upod sa mahal nga manluwas kag sa pagpangamuyo sa Dios, si Pedro wala kuntani ginpabay-an sa iya kagulingon nga maluya nga kusog nga panginwala sang iya Ginoo sa tion sang pagtilaw. Ang anak sang Dios naglakat sa ikaduha nga tion kag nagapangamuyo nga nagsilin, "O amay ko, kun ini nga tagayan indi mahimo nga matilaw magtaliwan sa akon, luwas nga ako mag-inom sini, ang imo kabubuton ang matuman." Kag nagsabat siya liwat, nagbalik siya liwat sa iya mga gitutunan kag naabdan sila nga nagakatulog. Bugat ang ilang mga mata, pagi sa sining nagakatulog nga mga disipulo, ginarepresentar ang isa ka nagakatulog nga iglesia, kun ang adlaw sang pagduaw sang Dios malapit na. Isa ini katiyon sang mga panganod kag madamol nga kadulong, kun sano ang masapuan nga nagakatulog amo ang labing makatalagam. Si Jesus nagbilin sa aton sini nga paandam, "Gani magbantay kamo kaysa wala kamo makahibalo kun sano mag-abot ang agalon sang balay sa gabi o kun sa tungang gabi o kun sa pagpamalo sang manok o kun sa kaagahon, basi kun mag-abot siya sing hinali masapuan niya kamo nga nagakatulog." Ang iglesia sang Dios ginakinahanglan sa pagtuman sang iya pagbantay sa kagabihon. Bisan ano pa ka makatalagam, bisan maglawig o kon malipot, ang kasubo indi balibad para sa iya nga indi magbantay. Ang kapipitaan indi dapat magdulong sa pagkawalay hinalongong, kundi sa doble nga pagbantay. Gintuituya ni Kristo ang iglesia paagi sa iya kagulingon nga halimbawa sa ginhalinan sang isa ila kusog sa tion sang pagkinahanglan, kapipitaan kag katalagman. Ang panimuot sang pagbantay amo ang pagdesignar sang iglesia bilang katawhan sang Dios sa pagkamatuod. Paagi sa sini nga tanda, ang mga nagahulat ginapatuhay gikan sa kalibutan kag ginapakita nga sila mga pangayaw kag mga dumuloong sa duta. Amo na makuturan magkabyanan ang kaimportante sa pagbantay o pagpulaw kumbaga. Sa liwat ang manluwas ng talikod sing masuo gikan sa ila nagakatulog nga magitutunan kag nangamuyo si katlo nga tiyon na nagasiling isang amuman nga mga pulong. Dalayon nagkadto siya sa ila kag nagasiling, "Katulog pa kamo kay magpahuway, kag magpahuway." Yari karon antak na malapit na kag ang anak sang tao itugyan sa mga kamot sang mga makasasala. Daw ano ka mapintas para sa mga disipulo nga tugutan ang pagkatulog sa pagtiyong sang ila mga mata kag ang pagtulog sa pagkadina sang ila mga igbalatyag samtang ang ila Diyos nun nga Ginoo nagabatas ang amo nga hindi mapahayag ang nga kasakit sa nahuna. Kun nagpabilin sila nga nagbantay, wala sila kuntani, madulaan sang ila pagtuo samtang nakita nila ang anak sang Dios nga nagakapatay sa krus. Ining importante nga pagbantay sa gabi, dapat kuntani nga ginsinyas sang lungganon nga mga paghimaka sa unahuna kag mga pangamuyo nga magahatag sa ila sing kusog sa pagsaksi sang indi mahambal nga kasakit sang anak sang Dios. Lamang makuturan, mga kabiyanan, ang aton nga tiempo paubos na. Sa gihapon, aton anay taposon siya sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mahabagi naming Pinong Diyos, muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan namin muli ang inyong dakilang pag-ibig, patawad gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong banal na mga salita na siyang nang magpalaala kung paano kami magpupuyat sa aming pagbabantay, sa aming pag-iingat, sa aming paglingkod na kaugnay sa inyo. Ang halimbawa, sana ng iyong bugtong anak nawa ang manging babala at palala sa bautis sa amin. Pagpalain mo ang mga kinig, pagpalain mo man ginagamit ng pilan kay 5 News FM at ang Siodo Kramiloy at pamilya na lagi naming hinihiling ang lahat ng mga pagpapala na physical, mental, spiritual, financial ang protection aming makamdan mula sa inyo at sa aming lahat. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasala laban sa inyo sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesos. Amen.

0: at di mo alam ang gagawin.
1: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
2: Super Kukulitan at Tawana The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras naton, we get 46 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong agapi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 at Jerry Lee, upda na kita till 12 midnight tonight. Sa aming mga problema, gusto ko ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong agabi, text yun na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Sa ito naman yung Globe number 0927-7448940. Kaga sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa itong palibot, saliwat, i-text lang o itawag sa itong smart number 0928-611-2263. Kaga sa itong Globe number 0927-7448940. May 6, 2026. It's a Wednesday evening, mga ka-K5. Kagari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si Moki Pem Girili.
0: Tangi mo nga daw, lo?
1: Ay, partik init. But still, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa tuntanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Pati good, ah. Very good. Matik na la. Maayo kagid. Mga ka-K5, hindi natang gusto maglampot pa sa tawag naton nga problema sa aton ikayong lawas. Kay kabudlay katama sa sibong nga panyimpo. Aton gitagaan sa importansya ang mga pagkaon. Kinanglan masustansya nga mga pagkaon kag ilimnon para magbakod ang aton nga lawas, ha? Aton man tagaan sang prioridad ang pagpabalhas, ha? Sa nahambal naton pirmi ang pagpabalhas, isa ka natural nga proseso sang aton sistema o sang aton lawas nga para mapagwa kag maeliminar ang mga toxin deposit sa aton sistema. Nga mo ining nagahatagid sang kalitan kang nagresulta sang masakit o kon balatian. Sa kada ilig tulo sang balhas naton, sinyalis na gaginabuligan mo nga magbakod ka maghilway ang aton lawas sa mga sakit o kon balatian. So tagaigid sang chance nga magpabalhas ikaw. Adlaw-adlaw, ha? Tungod sang kainiton ang nagapiesta sa mong ang mga kagaw. Nagabukod sila kang nagamaskulado, kang nagabangis. So kinanglan naton nga hindi pagpatiniron ang mga kagaw sa aton palibot, especially sa aton sulod panimalay. Ugalion naton nga limpyong palibot, limpyong sulod balay. Para kumbaga limpyo ang aton balay kag palibot, hindi makatiner ang mga kagaw. Kag mapaiwan naton ang masakit kag balatian, ha. Ang stress mga ka-K5 simple lang. No, wala natong natagaan importansya. Pero amo pani kong kaisa ang ugat sang mga lala kag delikado nga masakit o balatian. Tungod sang sobra nga stress, nagsalalaka ang blood pressure. Tungod sa stress, Jerile, natumba way pilas. Na stroke, na heart attack. Tungod sa stress, nag-alandar ang mga kanser. Tungod sa stress, daw hindi ka na kay Chindi sang pamatsyagan mo, permi ka lang luya. So gani aton gid dipinsahan kag panilagan ang aton lawas kung ara kita sa mga stress nga mga sitwasyon, mga bagay man o kung mga butang. Likaw kita. Dipinsahan tagid lawas naton batok sa stress. Kag hindi gid magkalipat sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500. Konsan, isa sa mga Dibuinas, dinilikita mo. Taga Bacolod, taga Negros, taga Pilipinas, isa sa mga Dibuinas na tao sa kalibutan, Pilipinas, especially kita dire. Why? Tungod ang mga eksperto sa Amerika, sa India, sa taga Europe, dire, nag-inisteryohan ay. Nga kinanglan sang tao subong nga panyempo para mapaiway ang masakit o kunbalatian. Kinanglan may adlaw-adlaw kita nga pundo nga antioxidant. Kay ang oxidative stress o kun ang mga tawag naton nga mga free radicals nag-aatake sa selula sang tao. Ginamasakit to niya jiling laton selula, ginahatagaan niya sang luya, masakit, ginaguba niya jiling selula sang tao. Di ang aton lawas, ang aton ugat, ang aton panit, ang aton atay, korason, tanan tanga parte sang lawas, kabilugan sang lawas naton is made up of billion or trillions of cells. Cellula kita nga dako, dirili. Ang cellula kunda mo, amo ni tawag nato niya nga, tissue, no? Matisyo siya. Unod siya. Ang unod, magiging organ, katulad sang atay, katulad sang kidney, korason, mga organ ina sila. So, ang pinaka-smallest breakdown sang organ is cellula. Di amo ginaginatake sang mga free radicals. Gina dali ya paluya kag ginatigulang ya kadali ang aton selula sa manasing panahon. Di kon imo selula kargado sang antioxidant. Indi dali basta-basta maguba dili. Ang kalimbawa sang oxidation, ining magkaon ka siyang mansanas, bla. Pag angka mo sa mansanas, na, nabilin postisyo mo. Pag angka mo sa mansanas, kung ibutang mo lang sa isa ka lugar, kagpabayan ka dali, pagbalik mo, tingala mong masanas mong kinadtan, jirili, gaitom na. Tungod siyang oxidation. Tungod siyang oxidation. Di ang aton lawas, ang aton selula, dasig siya mag-oxidize kung may ara presensya sang free radicals. Kag hindi gid maimitar adlaw-adlaw, may nagasulod gid sa lawas tanga free radicals. That's why ang una nato nga depensa is pasakaon naton ang aton antioxidant kay amo ini makasagang makadepensa kag makapabakod sa aton sistema batok sa tanan nga klase nga free radicals. Di buenas kita tungod ang DTX 500. Ara sa iya ang pinakamataas nga klase sang antioxidant. Halin sa tubo. Makuha naton ang antioxidants pagi sa pagkaon sang utin. Utan. O kung pagkaon sa mga prutas. Pero ang aton nga source of antioxidant halin sa tanom dirili. Tubo. Sa tubo magakabyan ang tamis. Sa likod sang tamis ang tubo may pait dira. Kag sa sulod sang pait dira nagapanago ang antioxidant nga pinakamataas. Taas pa sa kumpara makuha sa tanom o kon sa prutas kag sa utan. Super antioxidant base sa ORAC value scale. Isa katalaksan para mabalaan kung ano ang volume sa isa katanom, isa kaprutas o kon utan, ano kadamuon sa antioxidant. May ara yang utan nga 500,000 ang iyayang score abe, no? May prutas, ara yang prutas 800,000. Ang sa tubo mga kakayfive, base sa ORAC value scale, naglamot siya sa 1.3 million. Siya ang may pinakamataas nga antioxidant. Amo ina makuha naton sa kada kapsula nga ginainom ta nga DTX 500. Ginakargahan tang lawas naton adlaw-adlaw sang antioxidant. Kay ang tugon gani sa liwat sa mga eksperto, kinanglan sang tawo padamuon ang antioxidant. Di ang aton nga hindi ordinaryong antioxidant, kundi isa ka super antioxidant. That's why di buhinas kita kay ari di saton. Hapos lang baklon, bisan din kailang magkanto nga farmasya o butika, available ang DTX 500. Kag wala pa na iyan natapos ang istorya ta about DTX 500. Kay man, hindi pa kontento si Dr. Ramil Oy nga hindi ta mabuligan sa problema ta about sa blood sugar mla. Kay halos mga Pilipino is susceptible o kon prone kita sa tawag naton niya nga diabetes. Karon ining amargoso mga kakifab, sikat kang nabalaan gid sang halos tanan sa kalibutan nga may mga elemento nga parte siyang amargoso nga kadasig kag maabtik siya makabulig sa pagpanubo siyang blood sugar. Galing ang problema kaunon mo hilaw. Tibalan naman nato na kamarguso bla kay doon gausap ka siyang abdo. Perte ka pait. Hindi te kagwanta. Damo nag-attempt o kung nag-testing mga kakibay, makaon niya di maayon ng diabetes ko, makaon ko gali amarguso. Nagaling kay hilaw niya, miskan hilaw pa na, miskan pait pa na. Gusto ko yung magtilaw nga siyang amarguso na kay maayon gali na. Ang natamo, damo nagbalakal sa mga merkado, kang mga public markets, di rin eh, no? No, nag-abot ganun siya punto yung ano, kaiwat siya sa amarguso. Pero kadali ba lang to, guruway ganik lang, wadwak bulan. Nagbalik normal ang supply sa amarguso nga. Di unay nga pagkaon, di rin niya pait, huwain ang pait, importante, maayong diabetes ko, kay maayong amarguso sa diabetes. Kaduang adlaw, ti siyempre makaon ka sa hilaw ng marguso sa aga. Sa ugto kag siya gabi. Pinsarabala niya, why na yung pait niya yan? Ikaduang adlaw, mo maghapon ni Moon mo makaon ka hilaw ng marguso, aga, ugto, gabi. Why na yung pait? Dug amat-amat ka, amat-amat na kuriit. Ikatatlong adlaw, jirili. Medyo payat kid man. Sige lang, imaayot ako no. Ikapag nga adlaw dirili, doon ka payat na ginaw. Doon ka alaw, ay ko sang kuriit ni siyang kaon siyang marguso. Pagkay lima ka adlaw, kaon siya aga, ugtogam eh. Hindi na ko. Patay kung patay, total law ay. Hindi ko nga guwanta magkaon niya hilaw ng marguso. Nga hilaw, hindi ang paborito taga Margosyo ni Jirling ang may itlog ang may baboy, bla? Ibutang mo siya utan sa laswan, ami man. O galing-gali mga kakayfime, was makaagi na init ang Amargoso. Ang espesyal nga elemento nga arat nila sa Amargoso, madula siya. Matunaw sa tungod sa init, that's why kilanglan mo kaunon sa hilaw. So, bisan amo to ka-epektibo, kag-sikat, katama, mga kakayfime, sa bilong nga kalibutan, nga ang Amargoso makatap na sa diabetes. Sino man nga buang mapadayong kaon hilaw man? Adlaw-adlaw. So, natabo, ginpabayaan to. Here comes our CEO, Dr. Ramil Oy. Gintunaan niyang Amargoso. Grabe, ginman. Galing ang problema kay kapait. Ang aton dila, mga kakaypan. Siya ini nag-sabor, bla? Kung ang mga pagkaon, kung nasunod ta sa mabata, pait, tamish, aslong, parat, may ari na niya nag-determine o kung nag-batyag sang sabor. Pero importante nga makasunod to sa sistema naton. Kag dito sa aton, tiyanway naman niya pait no, aslong kung ano? So, napinsara ni Dr. Ramil, what if i-extracta ang importante nga panakot ara sa Amargoso? Kag i-proseso naton sa natural nga hindi maguba ang iya elemento. Isulod ta sa kapsula upon ang super antioxidant. This is a genius, brilliant idea, Jirili. Amo ina ang sistema kada kapsula sang DTX 500. May Amargoso na siyang extract. Ara dira ang special ng elemento sang Amargoso. Nga kun sa din istrikto dirili. Ginabantayan niya ang aton blood sugar nga maglapaw panubuo niya. Kag ginabantayan niya man nga hindi maglapaw sa level ang aton blood sugar. Kagari pagit, ang grabe pagit. Ang Amargoso, may epekto siya nga parihas sa insulin. Ang aton lawas, mga kakayfarm, nag-excrete ini kung nagapagwa ini insulin. Sa islet of Langerhans, daw tabo-tabo sa tuwalya, bla, kalimbawa, bla, da nagagi ang aton nga insulin. Kumuhigko siya o kung barado siya o kung wala nag-function ini mga tawil-tawil na ginagwaan siyang islet na siyang aton nga insulin, hindi siya makasupisyente sunog siyang blood sugar. Kaya ang aton ginakaon, ginaproseso na sa lawas ta, especially carbohydrates, no? Kanon. Ang pinaka-breakdown niya na is glucose or simple form of sugar. Tekaron, kinaglan na siya buligan sa insulin ang glucose nga maproseso siya nga ma-convert siya into energy. It so happen ang lawas naton hindi makasupply siyang enough nga insulin. That's why nga nagadamo lang ang aton nga blood sugar. Doon nagatangkas-tangkas na lang siya. Nagasupot siya damo. With the help of DTX 500, nga may akto siya nililig ang epekto, nga parehas insulin, buligan niya pangsunog nililig ang mga blood sugar, nga ma-convert into energy. Ang energy kinaglanta, mga kakayfime, miskan nga katulog ta, kinaglanta energy. Ang simple nga paghuragok mo na, kinanglan sa sistema ta nga mag-andar siya mo. Energy. Kuryente, bla? Ang aton pagpanguyab, pagpangilay, pagpaniwal, pagkadlaw kag paghibitanan, gakonsumo na energy. Ang aton paglakad, pagpungko, pagtindog, pagligid, pagtuwad. Kinanglan energy. That's why nga kung ikaw may problema sa imong pancreas, sa imong insulin, perfect gid ang DTX 500. Matagaan ta depensa batok sa mga free radicals. Maproteksyonan kita sa kung ano nga masakit kag balatian. Kag mapaiway kita nga makaangkon sang diabetes. Good news, good news. Wala pa siyang tao napatay sa diabetes. Amo na good news da, no? Now here comes the bad news. Ang bad news is damo na nga tao napatay sa mga sakit kag balatian. Tugas ang diabetes dirili. Ang good news, pagkidari, may ari na kita, panagang sa diabetes, pwede natin mainom adlaw-adlaw. Good news, ang alan niya, DTX 500. Nainom nyo na ang DTX 500. Ati goda. Nainom nyo na ang Mighty Shake? Grabe, mga kaka-K5, oh. Kundi siya nagligan ng gabi, duha lang ito namantayan sa pag-asa ng low pressure. Ang isa na kasulod na sa aton Philippine Area of Responsibility ang una nga low pressure. Ang nagasunod nga isa pagin ka low pressure, nagbagyo na siya. Kag sa likod sang bagyo, may ara pagin isa ka low pressure. Ah? Noting benign eh. Abi. Ano ang latest sa aton lakad sang panahon? Weather update with Jerry Lee.
0: Yes, low weather update, mga ka-K5. Isa na ka-tropical storm ang ginabantayan ng bagyo sa Guwa sa Philippine Area of Responsibility. Suno sa pinakaulihing update sa pag-asa, ang bagyo nga gindatagaan sa international name nga Hagupit. Ang ulihi nakita sa 2,185 kilometers silangan sa northeastern Mindanao. Maximum sustained winds ang nagadagat na sa 65 kilometers per hour. Kagastines o kon pagmadlos nga nagdagat na sa 80 kilometers per hour. Nagkapadulong sa natundang nga direksyon ang bagyo sa kanasigon nga 15 kilometers per hour. Kinalauman nga magasulod ini sa weekend ang bagyo. Kaga pagatagan ini sang lokal nga pangalan nga si Kaloy. Samtang mag-experience naman sang mga pagulan ang madako nga bahin sang Visayas kag Mindanao. Buas nga adlaw bangod sang low pressure area. Partikular na maapektuhan amo ang Eastern Visayas, Caraga, Davao region, Bohol, Siquijor, Misamis Occidental, Misamis Oriental kag Camiguin. Nag-experience naman sa mapaang panahon bangod sa Easterlies ang Luzon, lakip ng Metro Manila. Apang posible sa gihapon ang makadaling pag-ulan kag pagpangilat sa hapon. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy to cloudy ang aton nga panahon. Subong nga gabi. Apang buwas nga adlaw, posible ang mga pag-ulan bangod sa epekto naman sang LPA. Temperatura yara sa 25 degrees Celsius sa kagahon, kag 34 degrees Celsius naman sa ugto.
1: Why di klabot bagyo sa aton dili?
0: Why palo kay ara pa sa sagwalo sang teritoryo?
1: Come on down. Come on down, Bagyo. Come on down. Sulod na, baby. Sulod na. Kainit na. Kainit na. Dogalakal ka di rili sa mga dalanon. Sumong matagan mo, dumay kalayos, baba. Dumay gadabok. Bulang arak ka sa... Arak ka sa inyo. Bulang ning dapog. Bulang akperte kainit. Blahaw. Sumong adlaw 43 degrees Celsius. Grabe init, no? Dumabuang ko. Kung hindi lang may kahuya, kuluya, dirili, mauba ako mo. Kita niya nag-uba ka, lo? Kahuluya, gani mag-uba ko. Halo ako. Kay pati short ko yung bahon ko yan. Hindi ka rin makita, Danila, ang hindi makita. Ang ano, lo? Ang akon nga tato, eh. Anong tato mo, lo? Ah, Tweety Bird. Do tato na lang siya, no? Why na, eh? Magaga K5, yara sa 40 degrees Celsius ang forecasted. Heat index o kon kay nito nga mabatyagan sa probinsya sa Negros Occidental, Buas ngadlaw. Huwebes, Mayo 7. Wow, dirili. Ta, kumbulsyon naman. 40 degrees Celsius, oh. Kagina sa ngadlaw, 43. Subong 40 ang forecasted heat index para Buas. Grabe, no? Sige, abagyo, dali, abe. Ang low pressure nga ra sa tiilan siyang ining, ano ni, siyang Mindanao, subong, ho? Ina pangabay na itong tani nga mag, magbalubaliskad na sa bagyo, bla. Kaya ang isa ka LPA to sa tunga-tunga, ay nagasunod, subong, sa low pressure nga ra na sa teritoryo na ito, nagbagyo na siya. Sa likod siyang bagyo, may low pressure pagin mo. Di layo pa ito yung bagyo, eh. May low pressure na siya mo. Kamunit na ayo na ito, tani bla, dalion niya bla. Ginapahinom do ang publiko nga mag-inom siyang tubig. Kaglikawan nga magtinir sa idalom siyang adlaw, bangon sa posibilidad siyang heat cramps o kon heat exhaustion. Kag heat stroke, gini, no? Mga gagayipay balantayan, kinanglan na ito, depensa, resistensya, halong kita, inom kita, damo tubig, kag magpasilong kita, especially nga, tiyon na nga, indakal ng init sa aton nga, palibot, no? Kag inom kita, may TC, ang alkaline nga vitamin C. Ang lawas na ito, nag-react, dirili mo, sa anuman nga klima. Klima. Ang klima, init, tugnaw, o kon mix, di ba? Di ang aton lawas, kinanglan maka-adapt siya, kung maka-adjust siya, sa anuman nga klima. Kinanglan uptake ang lawas ta, kung taas ang resistensya ta. Karon kung nubo ang resistensya mo, da ka na makamatsyag sa mga sakit o kon balatian. Pwede ka mahilana, trangkasyo o busip on, matukar ang mga hapo allergies mo da, kang iban pa, tungod sang kahinay magresponde nga makadepensa ang lawas mo, kay nubo ang resistensya mo. Anong imuon ta? Pasakaon ang resistensya para magbakot ang depensa, para makabato sa atake siyang klema, subong. Kinanglan ta, mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa mga bata ninyo, kondisyonan na sila nga daan, kay dugay-dugay ma-break klase na, no? Subong pala nga daan, mga kakipay, paanadan ang bata ninyong magtaas ang ilang resistensya pagi sa pag-inom sang Mighty C Syrup for Kids. Nainom ng D3 ba yun? Isa pagiging nga ginabatayan nato nga makatugang sakit kag balatian. Ining virus. Mga kakipay, sa interview sang eksperto, no? sa isa ka programa ni Oprah Winfrey. Ang pamangkot, napamangkot ko na ni kay Doc Ramil before ini nagwa nga video. Ang pamangkot ni Oprah Winfrey, isa si Oprah Winfrey siya ka Black American nga sikat sa katama sa milong nga kalibutan, especially sa Amerika. Respetado siya nga personalidad sa telebisyon kag journalism. Ginpamangkot siya dirili, no? Ang isa ka eksperto nga gakapatay ang tawo. Natungod nga kapatay ang tawo, tungod siya masakit kag balatian. Sa amon nga survey, kag pagtuon, magamay na lang ang porsyento sang tawo ang nagakapatay tungod sang katigulangon. Gamay na lang kunong porsyento ang tawo nga kapatay tungod sang katigulangon. Ang kalabanan gid magluwas sa mga aksidente. Ang nako gid nga porsyento tungod sa masakit kag balatian. Di amo gigali mga kakipay, masakit kag balatian gid. Ang amo subong ang nagahatag gid sang risgo sa aton nga pwede mauntat ang birthday mo. Kaya ang pinakadasig subong magpauntat sa birthday mo, maghatag sa aton masakit kag balatian, ang virus. Dasig siya. Kaya ang virus mismo gamiton niyang lawas naton nga gumun niya kag mismo pang-ut-uton niya to sa sulod. Kaya kadasig lang nga hindi ka makadepensa, mismong lawas mo hindi ka bato. Ha? Kanto ka sa ospital, why ka man, why man man mahimo? Di, why bulong eh, no? Amo na kadelikado, magka-K5. Virus. Killer man yung virus, eh. Patyon ka siyang virus mo. Di karoon ang aton, mahimo ko mo, wala siyang bulong, depensa na lang yun. Nga sa aton palibot, ara lang ng mga virus. Hindi na ton makita kay gamay pa niya sa puntas ang dagom. Pero kung makasulod siya sa latong lawas, daw mga Dracula, daw mga vampira nga ginaguba yung aton silula, nga ginatagaan niya sa infeksyon, nga makaangkol kita sa pagbatyag sa masakit o kung balatian, nga pwede gidrasyon nga makahatag sang problema sa aton kayong lawas, kag pwede kamatay. So, depensa ang kinanglan na subong. Ang makatabla sa ang virus, makahatag gin mabakon nga depensa, ang ining monolaurin, nga isa ka elemento nga makuha naton lang sa gatas ang iloy, dirili. Di alang-alang matiti, taliwat sa nanay ta. Hindi man pwede, kaya ara na na si tatay ta. Makuha nato ning monolaurin sa extra virgin coconut oil. Lanag nga wala yang ginpaagi sa init. Green possession siya sa natural kag cold process. Medyo mabudlay ni nga proseso nga para makuha. Pero pwede ah. Kaya kung ipaagi mo sa init ang pagkuha sa mantika nga halin sa lube, mapatay ang monolaurin, matunaw siya bla, tungod init. So para makuha mo siya ka mapreserve mo ang mga importante nga mga elemento sa lube. Cold process. That's why gintawag siya nga virgin coconut oil. Tungod why siya kaagi init mo. Why mabuka bla? Why maguba ang iyang mga special elements kompleto intact lang yapon. So mo na lang rin isyaging nako nga bagay nga nagmagahatag sa aton proteksyon batok sa mga virus. Siya ning nagahapin sa aton selula. Ang selula ta mo ginpuntarya siyang virus mo. Hindi siya makaangkab dirili siyang iabangkil sa aton selula kung naputos na siya monolaurin halin sa extra virgin coconut oil. Sa dalayon niya nga pag tinguha nga makaangkab siya sa aton selula, sa kadugayon maluya siya. Maluya siya kay kinaglan niya mabuhi sa sulod sa lawas ng tao mo. Kag ang pamaagi nga para mabuhi siya sa sulod sa lawas ng tao, gubo niyang silula, kag suyupo niyang tanan nga ara sa silula. Di ko mo nahapinan siyang extra virgin coconut oil nga halin sa nitribayo. Hindi siya dirili, nagadanlog lang ang iyang bangkil. Nagadanlog lang ang iya pagkagat. Di maluya siya kay amon ang hingagawon niya gin ka mabuhi siya sa sulod sa lawas ng tao mo. Gumon kag ikwaon ang anong arak man sa aton silula. See? Karon kung luya na siya, dada magasulod ang aton immune system nga kargado sa vitamin D3. Kag ang vitamin D3, amoning upod siyang extra virgin coconut oil sa kada soft gel sang vitamin o kod sang D3 bio. Ang vitamin D3 amoning magasaputi makuga kang ilampos patyo niyang virus. So kung may gainom ka siyang plain lang D3, pigaw na. Dapat may ara partneranay, no? Buligay kayang virus, hindi niya basta-basta, no? Kay may mga virus nga hindi matapat sang vitamin D3. Pero ini maluya sa anay tungod sa monolaurin samtang nagasaputi naman ang aton nga immune system nga kargado sang vitamin D3. Vitamin D3 kag extra virgin coconut oil amo ang the best nga kombinasyon para proteksyonan kaapinan ang aton sistema nga hindi mahalitan sa kung ano man nga klase siyang virus. So ano-ano inom kita, D3Bio, DTX500, MyTC, mga ka-K5, mga produktong kalidad ni Dr. Ramil Oy, saranggin mamakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, Generics Pharmacy, ang kanami kay PD mo ma-order sa online, sa TikTok, sa Shopee, kag Lazada. Kag kung gusto mo barato nga presyo siyang DTX500, MyTC, and D3Bio, kag iban pang mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kadto lang ka mo rikta siya klinika. Klinika de Alternativo, Medicina, and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical and alternative doctors. Libre, wala sing bayan. Yati lo, mapakonsulta ko sa klinik ni Dr. Ramil. Wala magkumay na matiyag, wala magkumasakit. Amo gani na nga mapacheck up ka nga para mapiparahan mo na nga hindi ka dali-dali magmasakit kag balatian. Kay ang masakit nag-aabot sa mga tao nga wala balatian kag wala masakit mo. Siya no ka mapacheck up kung nagamasakit ka na. Kinaglan siya mong palang mayo lawas mo, dipinsahan mo na. Ano ang akon himuon nga para hindi ko yung makaangkol sa sakit kag balatian man? Anong mga pagkaon kag inumon ko nga mga suplemento nga para magbakod ko? Naway man ko balatian, galing tiyan mo lanam lang nga kung magpanguyab ko, gakautod. Huwag na pinakalain, gista na. Ang pagpanguyan, mautod, blaklain mo. Yan, permi, ginaya. Arin na manguyan ko gani, oh. Nga kung manguyam ang iban niya si Tupada, manguyam ang tao. Anong may ara naman? Napiran niyo? Doga panglaton ang panguyam, no? Pero ang pagpanguyam, isa ina ka natural nga sistema sa aton nga lawas. Nga mo ina ang depensa, ang pamaagi sa aton lawas, nga para pamalon kita, nga kulang kita sa tawag natin nga supply sang oxygen. Lack of blood oxygenation. Ang aton dugo kulang oxygen. That's why ang responde siyang lawas naton is, manguyam. Sino nagapanguyam na? Kulang ka siya blood oxygenation. Mga ka-K5, no? Kanto ka mo sa clinic ni Dr. Ramil. Kaya may mga arat na siya nga mga doktor gahulat sa aton. Di ka pa nakita si mong man, pila si mong konsultasyon. Uy, naguro si mong 300, ha? Siyang una, dumduman ko nga madala ka sa doktor manok. O kung madala ka sa 3 kilo nga mais. Nga mag-umpo-po, bla? Ha? Hindi gani mamakal ka siyang 3 kamugos ang ibus. O kung ano dami kiway ka kwarta mo, lalaan mo siya isa kasakong nga utan na miyo. Tino sumong daw hindi na nauso. Ha? Daw hindi na nauso, kinaglan mabahe kagig cash, kwarta. Tino 300, daw ay Dr. 300, ha? Pero may libre. May libre. Huwag ka naging niya pag-uon nga kwarta. Sa diin ka mapakonsulta nga wala bayad. Kay Dr. Ramil Oy Clinic, eh. Nga man din naguso kita kung may aras ang libre nga check-up na sa aton lugar. Kitungod talag siya lang. Pero sa clinic ni Dr. Ramil, adlaw-adlaw, libre ang konsultasyon. Ya, Lolo, ako yung Lolo, problema, kuya, kung makabugta, kuya, tuwang gabi, bla, ha? No, dugay-dugay, kuya, matulog kami. No, hindi ko katulog yaw. Hasta na nadugay-dugay ang piyong-piyong lang ko na. Wow, hindi ko matulogan. Dugay-dugay, matuturoog ng manok. Tumugtaw pa ko, kuya, po. Yeah, Lolo, ako yung problema ko mo niyo. Mamugtaw ko kay Mangihi ko. Mga duha na lang katika ka makaabot ko sa banyo, nagsagawak. Basa ang pajama ko. Di karon kung basa ang pajama ko, mailis ko, manibin ko. Di madula ng tuyo ko. Mudlayan ako magbalik tulog. Yumuway ko yung masakit, ha? Mula na galing, kaya sa gawak lang, be. No, hindi ko makontrolar ang ako ni Himla. Kanto lang sa clinic ni Dr. Ramil. Nya, kuya long, ayaw magpungko ko, magtindog ko, dumaungad ko, aw. Tapos kung kisado, magbalikin ko gulpi, kag grabe ang init, abe. Do nag-blurred ka, do nag-tagring ang akon mata, kag akon pa na, akon nga pamatian. Kanto lang sa clinic ni Dr. Ramil. Nya, kuya, may ko problema, Dok. Gusto ko kita niya ang akon mata, makintra sa linay sa Negros Black. Gamay pa ni siya, Dok. Amuning handom na mo sa ako ng asawa mo. Kaling problema, Bla, Dok. Ang ako ng asawa, putot. Di ako putot, man. Di karon pa, no, mi doktor, may ara sa lin-ay sa negros ang mga pototao. Siyempre, mga tag-as na nag-ilintrada, nag-5-6 siya pasaka, yan, mga 5-7, 5-8. Kung mata, magkaroon po limin. Hindi na disqualify na, hindi ka pasyar sa hain. Tinghando mo na, matuma na. Ya, paano, paano? Kantol ay sa klinik ni Doc Ramil. Niya kung mata, yan o kamun lagi niya sa eskwila, bla. Ngamisan sa malay, ganito instruksyonan mo kung umrahon. Nay, ano to gani, nay? Dali siya mula malipad, no, wala gamsom sa utok yang mga ginahambal siya. Anong mayo, lo? Ang mayo na, kantol na ka mo sa klinik ni Doc Ramil, oy. Kaya may ara na siya ng mga suplemento nga para magtaas ang mata nyo, para mag-alam ang mga mata ninyo. Kag ikaw naman, nga daw nag-lingin ang ulo mo, magpungko, magtindog, gundo maungad ka, so magbalikid ka, doon nag-blood ang pananawan mo, kag nag-tagring ang panapamatindaan mo, mga simptomaina. Posible, nag-develop ang isa kaseryoso nga problema sa sulod siyang lawas mo. Balatian mo na o masakit, ikonsulta mo na sa klinik ni Doc Ramil Oy. Tanawal mo lang, migo, kung nga si Pipito Limbla. 80 ho na diri, pero ang galaw-galaw. Daw ara lang yan sa mga late 50s. Tungod ang mga suplemento ni Doc Ramil ginainom gid ni partner na ton, Pipito Lim. Suki gid release ang clinic ni Doc Ramil Oy. Pila na siya gani dahil si Sir Pipito? Pila na gani idan ni Sir Pipito? Tanawa bala si Don Beatriz Girili, ang apo ni Papa Peter. Apo ni Papa Peter si Drake. Si Don Beatriz, bata Girili. Pirti ka alam nga bata, kagainom siya ang Mighty CC Rope for Kids ni Doc Ramil Oy. Si Sierra Migo na to na Pipito Lim, 80 anyos na Jirili. Wala ginaya Miss Jirili ang pag-inom sa mga produkto ni Doc Ramil Oy. One of these days, tawagan ko siya, kag siya mismo magahatag sa iyay ang palaysayon kung ano kalami sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Si Sir Pipito Lim, 80 anyos, padayon nga mabaskog, padayon nga alerto ang iya memorya tungod nagainom siya sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy.

0: Okay, okay. Tawagan na si Sir Pepito ang iabi nga bata, anay, no? Piparada, ma'am. Kay matawag ko sumong si Muda via messenger, ha? Kay para ma-istorya ko kadali, misyon kadali lang si Sir Pepito, oy. Pepito, oy, kita mo. Pepito Lim. Okay. Tanaw na to kung makasabat sa santawag na to via messenger, no? Okay. Ara na naga-kunta kita, no? Dali lang. Hello, Ma'am Judje.
1: Hey, good evening.
0: Yes, ma'am. Mayong gabi na si mo si Miss Judje Lim, ne?
1: Yes,
0: Oo.
1: Hello, yes.
0: Mayong gabi na si mo. Ikaw ang bata ni...
1: Okay.
0: Ikaw ang bata ni Sir Pepitoy. Pepitoy. Pepito. Oo. Pila ng edad ni Sir Pepito?
1: 18 na sa lo.
0: Okay, okay. Ara na siya subong, ma'am?
1: Oo, oh, ato siya sa mabaw, galing.
0: Ate, sige. Eh, hindi na siya...
1: Ito sa kapamati.
0: Nga, pamati siya. Hindi na siya magpanauga. Okay lang. Ikaw na lang, Gid. Ma'am, can you tell us about your father? About sa produkto ni Doc Ramil Oy? Anong iyang ginainom? Kag ano ang iyang ginamatsyag, abe? No, abe?
1: Ay, okay. Oo, bale, si tatay, na-diagnose ni siya nga may ara siya. Saya pala nga siya nga pancreatic cancer.
0: Okay. So, may pancreatic cancer
1: so,
0: siya.
1: Cancer si tatay lo. Bali sa we found out na may ara siya last July 2025. So dira na discover na may CA ganit si tatay.
0: Oo. So ano ang epekto sa mga produkto sa iya? Sige siya inom. Ano kamustang epekto sa iya?
1: Actually, to be honest, ang December, may ara kami na-confine si tatay sa hospital. Hindi na ako mag-drop na yung isang hospital pala, lo.
0: Yes, okay.
1: Tapos, na-diagnose ko agad ako na ang iyang bukol sa iyang pancreas.
0: Aha.
1: Well, in fact, hindi na siya pwede gani maupirahan because nga daw magka-complicated na.
0: Okay.
1: So, tatay started to take D3 Bio and DTX 500.
0: Okay.
1: So, like March, two months ago, sang March, nagpa-ultrasound kami ni Watlo.
0: Yes.
1: We found out nga we were really amazed nga ang iyang results ang iyang ultrasound instead nga mag-call na
0: instead nga ano ma'am liwatan na utod ka
1: instead nga magdako nagamay ang iyang bukol so from 3.5 nag 3.1 na lang.
0: Ay, dako na na siya nga diferensya.
1: Oo, kadako nito. So, even ang iya nga, doktor, medyo na-amaze mga galing sa result, doc. Nga, what have you done?
0: Oo.
1: Ano ang ning-take mo? So, because
0: mong...
1: the doctor, wala...
0: Padayon ang iya nga pag-inom siyang D3 Bio kag DTX.
1: DTX.
0: Okay.
1: Yes, lo. Padayon din.
0: Okay. Sige, no. Okay mo lang dalang testa, ma'am. Sige, regards mo lang ko kay Sir Pepitoy. Pepitoy naman. Pepito. Nga to na nawagin ko kag may chance sa nasyon makaistorya kami siya siyang interviewon ko. Hey, kung mo sumbong ara na siya sa mabaw siyang second floor nyo na kung gapahuway na siya, i-relax na lang na siya, no? Kaga, well,
1: yes, lo.
0: Panayo lang pag-inom sa mga produkto
1: nila. Thank you, good lo.
0: Thank you, good ma'am Junji. Thank you. Salamat.
1: Ah. Thank you. Good night. Thank you.
0: Okay. Sige, sige. Kita nyo lang na. Amat-amat nag-aawat, ti miserable patria, ano na yung cancer na yan sa colon cancer mo. Kung makapot pag yun na si Dr. Ramil, pati

Yogi kita kagkaon gid sa sakto nga mga masustansya nga mga utin. Ah, mga utan. Di ka muya? San o ka mo mapachik? Abi, gusto ni dito gis may bayag ka maghulat lawig-lawig? Kanto Natasha Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Dito dasing lang kung wala nang makapoy, blalo ako. Sa malukalong solo parent ko blalo. Wala kuya man kung nag-isanon ako sa pagamuhi, panakos bata ko. Hindi pwede yan nga magluya-luya ko lumo. Permi lang kung kakaluyahan, blalo. Tapos daw nakapoy ko permi. Kantolas Clinic ni Dr. Miloy. Niya ko ilo, gano ko, gagrab ko, gataksi ko, maniho sa taksi kagrab. Umuna na batya ko, pero may planakit lahuas ko, pero may lakunong ginakapoy. Blat, hindi man pwede yung iparking ko ni kinagahulat yung kinaglano sa panimalay. Si kinalay mabirada, ginbiyahe, bisyan daw ginakapoy na ko. Anong mayo luman? Ang mayo na kanto lang sa clinic ni Dr. Meloy.

Migunaton na Peter Cedric Aurijo. Nagapula-pula ang guya nga kagwapuhon nga na si Romnick Sarmenta. Plus upod yang iya apo nga very bright nga si Don. Don! Aha! Pagka K5 alas 10:43 na. We're going to take a short break and ay kadali lagi na. Mabalik kita, istorya pa kita sa mga bagay-bagay when we return. Don't go away, we'll be right back.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: detox ka ba?
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Ano ang ginhalinan sang asma? Isa ini kabalatian nga nagaapekto sa aton airways nga amo

0: Pinoy Squalene Capsule. Protektado ka!
1: Muternamax, Ternamax, Max Epektibo.
2: Ako galit si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
0: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend.
3: Makakal sa malapit na butika.
4: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Gasakit ang tiyan, Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Max4 Biotics.
5: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapana style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
6: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
7: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
6: Di nakabaluman usik?
8: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
6: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
7: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
14: Ano ang himuon ko?
13: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipag-iwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
3: Mangkotatan eh, kung bala paano mag-work ang amunan.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
4: Super Kukulitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
5: K5 News FM, oras naton. We got 56 minutes after 10 o'clock in the evening. Patayin ko muna ka pamati sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ini nga bahay na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
6: Kanami siyang DTX Beauty Soap mga kakifan. Kay tungod nga mabukal siya, magkahapos bunlawan sa lawas. Kag importante, ginapatayagin ang mga kagaw, bla, nga nagatinder sa aton panit. Isa ka importante ginagabagay nga makakas ang bakterya sa skin naton kung sa aton mga panit. Oh. Kay pananglitan may pilas ka, masulod ang bakterya, may infeksyon mo. Mamasakit ikaw. Kag hindi mausog mata mo, baba mo, ilong mo, kung higko kamot mo. So kinanglan naton siyang proteksyon sa habon nga DTX Beauty Soap. Kag ang mga binipisyo, manami ang panit mo eh. Hubin taloko ng mga wrinkles, bla. Mga ukot-ukot nato nga panit na ginahipid sa DTX Beauty Soap. Sumuman ang mga yaya nato nga panit, amat-amat nga nagahugot. Atensyon sa mga nanay kag mga tatay. Ang aton pag-atipan sa aton kabataan, ang paghatag naton sa aton responsibilidad sa kabataan na mapaeskwela sila naton, mapabistihan, mapakaon. Ang isa gali kong kaisa lipatan naton ang ila emotional kag psychological ng aspeto. Samtang nagatubo sila nga naara sila especially sa mga teenager stage. Nagadevelop ang ila balatsyagon kag ang ila paminsaron. Kaya pagkanto na sila sa adolescent, bla, hindi na sila bata. So may mga changes ng mga bagay sa sunod sang lawas naton. Kung kaisang resulta, nagatubo ang damo ng punggod, nagamantika ang ilaguyal, nagabaho ang ilalawas. So komo ina isa ka natural nga proseso sa pagtubo sa isa katawo, bilang ginikana kag may amo inang kamataan mo nga eksperyensya, kinanglan buligan ta sila kay sensitibo ang ila paminsaron kag balatsyagon. Mahuya sila o kon masubuan sila eh. Tungod nga baho ilalawas, no? Gasungaw ng ilok nila, malibakan sila o kon masuyaan sila. Nga hindi ka na magupodo, may baho na siya ilok. Nga hindi ka na magupodo, kay basi maglaton ang punggod niya. Now, kinanglan sa mga teenager, mga ginikanan, self-confidence. Ang kagamo man ang stage ko nagadinalaga, kag nagasilutiro ang kamataan. Ang gusto nila nga mabaton sila sa ilak kay sigpariho mo. Karon kumpirmin lang sila ginabuli, kaginasuyaan, tungod sa ilayang punggod, kamantika nga guya, baho nga lawas. The worst case is pwede sila madepress. Madepress sila, hindi na sila mag-eskwela, hindi na sila magwa sa ilang balay, kag hindi na sila mag-mingle sa iban nga mga kamataan man. So masupress ang ila talento, ang ila abilidad, ang pagtubo sang ila nga kumpiyansa sa kaugalingon, manubo. So buligan naton ang mga kamataan mga anak naton nga nga dinalaga kag nagasinol tiro nga may mga problema nga maghatag tubo liwat ang ila kumpiyansa sa kagalingon. Dulaon ang mga punggod, mga alap-up, nagamantika nga guya, mga baho nga lawas, baklis ituto, baklis inday, nanay, tatay, DTX Beauty Shop. Chansata na ni sila nga mabuligan, samtang nagatubo sila. Hindi gali enough lang bistihan na sila, paskwilahon, pakaunon, tagaan sang balon. May ginabatyag sila gali yang daw something kahuya o kon inferiority sa ikumpara sa iban tungod sang ilayang punggod, nagamantika nga guya, maho nga lawas. Ang solusyon malang paggamita sila, DTX Beauty Shop. Wala labon nga magkaladula ng punggon nila kang baho sa lawas nila. Ang ipiktogin is confidence. Kaya kung may kumpiyansa ka sa kagalingon mo, maka-express ka sang imo abilidad, sang imo nga mga talento. See? Mapagwa nila nga wala sila sang ginakakamalakan nga basi suyaan sila o kung basi libakon sila. Tungod taas ang kumpiyansa sa ila ko galingon, kay nami ilaguya eh. Nami ang ilaya panit eh. DTX Beauty Shop eh. So makalang hapos na ni Maclon, kantola ka mo sa tanan nga Grace Pharmacy. Sincere Drug Store, Generics Pharmacy. Pwede nyo man mo orders online, Lazada, Shopee, kaga TikTok, mga kakifive ha? Kag gusto nyo barato nga DTX Beauty Shop kag iban pang mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kantulang kamo sa tanan nga Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa Saturn Medical and Alternative Doctors. Libre, wala sing bayan. Okay, hindi ka bahay man lo, dalaman sa aton lo sa nga Dr. Pinoy Squalene Capsule. Di ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga ka-K5, importante man nga klase sa suplemento sa subong nga panahon. Ari ang mensahe from Dr. Pinoy Squalene Capsule, parte ini sa hepatitis. Ano ang hepatitis? Ang hepatitis, isa ka kondisyon kung saniin ang atay nagahubag. Ang atay tumad ka importante ka ining nagaproseso sang nutrients, nagadala o nagasala sang dugo, kag nagabato sa impeksyon. Kung ang atay nagahubag o kung may damage, apektado gid ang aton ikayong lawas. Pwede makuha ang hepatitis sa mahigko nga pagkaon, tubig, kag kontaminar nga gamit sa pagkaon, parihas ang pinggan, baso, kutsara, kag tinidor. Kanihalungan gid ang atay. Para malikawan ang hepatitis, magkaon sang matinlo nga pagkaon, kag mag-inom sang suplemento nga kampiyon sa atay, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy isa ka anti-inflammatory, gani nagabulig ini paayo sa palanghubag sang atay. May ara pag-isang alkyl glycerols ang Dr. Pinoy nga nagabato sa impeksyon, viruses, kag mga gahubag nga body organs. Ginapabas kong man sang Dr. Pinoy ang aton immune system para hindi kita madali tapikan sang masakit. Gani mga ka-K5, magbakal na sang Dr. Pinoy, magtubar na sang Dr. Pinoy, Squalene Capsule. May protection ka na, healthy liver ka pa. Sa mga butika na sa inyong lugar sa San Enrique, ara nila sa Avenis Pharmacy, CJ Pharmacy, GBX Pharmacia. Kag sa iban pa nga mga pharmacia sa inyong lugar da sa Valladolid, subong man sa La Carlota, Cabancalan, Minalbagan, diri sa Murcia, Talisay, Victorias, Ibi Magalona, Escalante, Silay, Talisay, halos tanang nga mga banwa kag kasyudaran diri sa aton probinsya sa Negros Occidental. Kag sa Panay, available ang Dr. Pinoy Esqualene Capsule. Kag sa liwat sa may mga problema nga gusto gini ipalambot kay J. Lolo, tawag na kamo or text na kamo sa ating hotline 0928-611-2263 o sa ating Globe number 0927-448-940. We have a caller on the line, lo.
7: Okay, caller, tanaya. Hello, good evening, caller. Hello? Ah, ati, sige, nahuya siguro, no? Panamyo, anay dinilibe?
5: J. Lolo, Journey, mayong gabi na sa imo sa K5 News FM family. Ari ko din sa akong kwarto sa taga-pamati sa imo programa. Si Moses de los Reyes ni taga Bangga 13, Barangay 4, Himamaylan City. Good evening, Jerry Lee and J. Lolo. Gamay malang ni ang akon problema sa lawas ko, J. Lolo. Aslan ko nga akon magbugtaw ko mga alas 3 o alas 4 sang kagahon. Kag galagaw pa ko sina, J. Lolo. Nga mabalik na gid ko... Mabalik na gid ko na tulog kag makamata ko, J. Lolo. Tag alas 9 sang aga. Sa imo, J. Lolo, normal lang sa lawas ko. Bilungad lang trabaho kaga gabi. Tapos sa programo, tulog na ko. Amulan na, J. Lolo, no? Nga nami tulog ko kon aga na, J. Lolo. 65 years old na ko, J. Lolo. Salamat and more power sa K5 News FM.
6: Well, siya kinanglan, very technical ina, no? Hindi ko gusto nga kwaon ang ubra siyang isya ka doktor, kaya hindi man ko doktor mo. Ang ako lang gindira, mayon na kinagabawi katulog. Pero kinanglan siyang lawas natin makatulog at least no mga 8 hours to 6 hours a day. Nga straight, bla. So, mas mayo, sir, nga akong ma-recommend si mo is magbisita sa clinic ni Doc Ramil. Kay at your age, 65 years old, may mga mineralis na nga kulang lang. May mga kulang na nga taisa ton sistema nga kinanglan sang suplemento. O kon paagi sa pagkaon. You know what? Importanteng tulog eh. Kaysa pagtulog, mga ka-K5, daw ikaw bi siya ka-mekaniko, be, sampol, hindi mo makaio ang guba nga salakyan kung sige dalagan o kung sige andar makinaya, hindi mo makute, dirili. Kinanglan pa, punduhon mo siya, patyo mo makina, kay para makuti mo kung pwede na. Kag makaio mo ang guba, nila. So ang aton lawas na design na niya sang mahal nga makaako nga may ara kita sang sistema nga naga-repair, nagalimpyo. So ining naga-repair kay nagalimpyo, kinanglan kondisyon na sila. So kinanglan nila sang suplemento kun kulang gid man. So that's why during sang katulogon sa isa ka tawo, pareha sa salakyan nga kun tulog na nagapaghimos na na ang sistema ta. Ang aton nga immune system nagapang-repair na siya. Nag-check na na siya kung ano ang kulang sa bilong nga adlaw mong aktibidades, no? Halin sa ulo pagkadto sa tiil. See? nag-repair na siya. Nakakomo may edad-edad na kita, sir, 65 years old. May mga kakulang-kulang ginman siguro nga mga nutrients o kon vitamina nga kinanglan siyang lawas naton sa iyang pag-repair. So ako, no, hindi ko kambal kung ano ginang imo isaktogin nga inumon. Kaya ti, hindi mako-doktor gin, no? Pero kinanglan para isaktogin kag klaro. Kanto ka na lang, Mr. Lihog, sa clinic ni Dr. Ramel. Total, libre man ang konsultasyon. Para matagaan ka ginsang isakto ka, Mr. Yamag, si Dr. mo. Kamulukan doktor nato na sa mga clinic ni Dr. Ramel, ginapay-chindig kita isa-isa. Kay once nga we are equipped with knowledge, mas hapos naton matagaan sang tiyempo nga mapaayot ang lawas ta. Sang sa hindi ta may tsindihan kung ano ining na matyaga naton sa laton nga lawas, kag kung palagpatan ta lang, masi maglain, babla. So mas mayo gid nga mag-kanto ka sa clinic ni Doc Ramil. Ining mga suplemento nga Detox 500, Mighty C and D3 Bio, kinanglan ta ni siya matag-adlaw. Pero kung may mga amo siniya nga mga konsultasyon na, Dr. Gen ang aton kinanglan. Kay ang ining mga Detox 500, Mighty C and D3 Bio, we can take this product or supplement even without consultation. Pero kung amoy na ining kinanglan mo yang ibaloon kung anong kabangdanan sa ginabatsyag ni mo, ang doktor gina maka-explica sang klaro. Kag insakto. So kanto lang sa klinik ni Dr. Ramel Palihog, sir, ha?
5: Okay, good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Ginatama ko lalong taga Colasi Antique, ang Colasi Rojas City. Sa mga family La Riza, ang buot nga boss nga si Fidel Francisco Larisa. Kay Chloe Larisa, good evening. Thanks gid Jerry Lee and Jay Lolo, si Harold de Jay Lolo. Okay. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Greet ko lang kay Elnora Avilino, Bel Balcarin, also to Helda Alvisor. Kapamati kami diri sa Rojas City. Thank you gid Jerry Lee and Jay Lolo. Maayong gabi sa inyo da ng duwa, Jerly and Jay Lolo. Mamangkot lang kulo ako, mamangkot ako lo sa imo. Hindi pala lo si David ang nakapatay kay Gulayat? Sino ang naglubong ang Israel o kon Amerika o kon Japan? Amulan na lo.
6: Sino nagpatay kay David si Gulayat? Hindi, si Gulayat ang ginpatay ni David. Si Gulayat isa kahigante nga Palestine. Siguro ang naglubong siya mga Palestino eh. Hindi iya si David, no? Kaginkwa pagani iya sa basis sa istorya. Ginkwa pa yung dako ng espada yan ni Gulayat, kaginutod pa yung ulo ni Gulayat ni David mo. So do, hindi lagi ko masyado kamisado sinag-istorya kung sino ginaglubong. Puti most probably, guruti Palestinian si, no? Mga Palestine ang naglubong. Sige lang ha, mamangkot kita sa mga eksperto sa Biblia sina, no? Hindi Amerikano, why pa ito Amerikano? Kali lang kayo may cooler kita. Hello, good evening.
8: Hello, good evening, Lolo. Kamusta? Si Ma'am ni, sa si Palay.
6: Ah, si Ma'am, ano gali ni?
8: Ma'am Harriet.
6: Ah, si Ma'am Harriet. Ma'am, okay lang ko na. Ikaw na yan, kamusta ka na sa si Palay, Ma'am?
8: Oo, ari ko diri. Gaysa gata, ulan ng green, gaysa, laban gito ang init. Okay lang kay ang lawas sa inyong binigay isang Mighty C in the morning and in the evening.
6: Ate.
8: Amuna. Give it our prayer. And I keep on praying for you also, your program. Nakaagi ako na kadto sa K5 da and si may pakuling kay ni ning kadtoan ko dira nag-decision na ko gitangita ta ka gay wala ka kanami gay sing inyo da nga ko ni kada ko siyang building ko kanami si mga ano ni ang empleyado. Even if you having ang guardian nyo dila, taga si Palay man, isi dyan, di ko pa sa una.
6: Ay, galit ka? Si sino, ma'am?
8: Inang, kung bala, inang Herminal, ano, Herminal Aplido, ay, ano to, inang, basta pa na sila, inang, ang amay sila, napatay na.
6: Ah, nalumbong na?
8: Oh, Dubai na. Oh, Dubai.
6: Oh,
8: si
6: Delena,
8: napangita ko man, wala kami kita na kanyang parents, pupil ko man.
6: Ah, okay,
8: kaya
6: okay.
8: Pangita, taka. And then I met siya kay manager Palma.
6: Rods so, Palma.
8: Ay, kita siya dali, oo. Ngayon, tagaan niya po siyang Mighty Shake na DTX ka namin. Gito mo makasag po ko damo yung minatag niya. Na-use ko kay everyday, 2 times ko nag-inyo. Agagab ilang ang inom ko.
6: Te subong ma'am, pila ng edad mo as retired teacher na si Shipalay?
8: 68.
6: Ah, hubin pa.
8: Kasi punta ma'am si Dok Ramila Uy.
6: Oo.
8: Oo, ang ara ka man bala. Kaya kailangan sa program niyo. Nag-send ko letter na sa iya. Ambot ko na receive niya. Kay gaulat na lang ko siyang reply. Kaya may number man ko da.
6: Okay, okay. At kay Kamaluka ma'am, kung adlaw ay kumasyado ka kanto di sa station, Kamaluka naga pamubod kumanok.
8: I see.
6: Oo. Te, usually, yung kanto ko din yung gabi, no? Kagti, sige, way man problema kung why ko di, kay tanang kami di sa K5, very accommodating, kay kami mga bisita. Especially our station manager, at Rods Palma. Kung nara si Doc Ramil matabuan mo, kay usually out of the country na siya, nagabiyahe na siya kag nagalibot man sa milong ng Pilipinas, medyo kung kaisa, mudlay na siyang matimingan mo bla. Kay with 62, almost 65 radio stations na milong ng Pilipinas, gina-personalize siya, gina-bisita na ang mga station niya sa all over the Philippines, no? Kaga kung kaysa out of the country na siya, kay galiwa-liwa man ang bosta, kag tapos kung ari ni siya matimingan mo, well, ragged problema, he's very approachable, down-to-earth person, Dr. Ramil Oy.
8: Oo, nang kasun, inaway number, kung dinatag, wala man ka reply, wala man ka text, eh, base kung makuanan niya ara siya, yun ang amuning number ko. Pwede lang ikaw nang mapabalo sa akon eh. Liyog lang.
6: Ate, try ko ma'am. Kaya ti, sinahambal ko gani. Nga daw ay magkundigakad. No, yes, kung adlaw sa station. Adlaw, pero itry ko lang munohon ang mga personnel nga in charge sa amin sa gwardyana kung sino. Kung nakamaton sila sulat, kung nabasa ni Doc. Ano tong imo nga sulat na? Mas personal to? Sige na lang.
8: Appreciate ako. Kasi na ang program niyo, huwag na kumati ang kugid. Kasi ang pagpunta ko man sa with some details information. Kasi kumati man bala sa mga imo nga ginabalit, ang imo nga mga advice, and sanan-sanan. And then, the medicines man nga na-take na akon, na daw din siya nga blessing da ni siyang manager ni Sir Palma. Kasi gusto ko bit siya mamit man eh.
6: Ate, okay. Sige, sige. God's will, ma'am, maabot yun ang chimpo, ang sakto nga chimpo para nila, okay? Sige lang kay, remind ko lang kung makachansa man ako.
8: Sige, I mean, oo.
6: Sige, sige, sige.
8: Sige, okay, sige. Nang Lulo, thank you very much. Na-miss ko man ka mo, ha?
6: Sige, thank you again, okay. Ma'am, okay, sige. Si Ma'am Mariet, siyang si Palay, ah. Maganda ka si Palay, kilala niyo si Ma'am Mariet? Good evening, Jerry Lee, J. Lolo. Ari ko ga-monitor kami di, tamyo ko lang si Gemma Barokinya. Kag sa magulang ko, sa maayo lang, isa ka happy birthday lang. ang nagapanamyaw si Madge. Bao Madge? Madge Intana. In shortcut mo na ang aman siya, Madge Intana.

and Jay Lolo. May problema ako, lo. Ang akon nga ex-boyfriend, lo. Sige, pagyapon sang lagas-lagas sa akon. Hindi na ko sa iya, Jay Lolo, pero sige sa sunod nga sunod sa akon. Ano ang himuon ko, lo? Thank you and more power. Kon imo pamatian, lindo ka simple nga problema, no? Pero kon ikaw nga problema, parihasin ni guru mamudlayan man kita. Sana kaagi sini nga klase nga problema nga ti brikay na kamo. Hindi ka nagidya siya, sunod-sunod sa Gyapon. Well, walang ikukakwa sa mga detalye, kaginaglan nga may baluan naton kung anong mga rasones siya nga nagasunod siya. Pero sa tao nga porsigido, kagdisidido, may lago kamalo kung agrabyado. Pero importante siya isa ka positibo. Sa iyang tuyo nga makuha liwat ang imo nga kumpiyansa. Kagang imo, ang imo. Ang imo nga balat iyagun. Now, persistence is the key. Mga kakay-five, parihas bala sa pamangkot. Diin ang mastiga, ang balod sang dagat, o kon ang pilas nga bato. Well, di simpre di gagadaya ang pilas nga bato eh. Pero, sa dalayon nga hampas sang balod, sa pilas nga mato, nagakatiphag man. Kay ang balod, hindi man maguntat ya hampak mo. So, kung imo gidaya ipaminsa ron, persistent ang balod. Nga sige-sige lang siya. Wala siya nagakadiscourage. Despite nga unay, kaduwa, kalima, kapulo, kabandi, kasing, kasingkwinta. Nga hampak sa malod niya, nga way matibhag. Pero sa malawing nga panahon, iab-abon niya gina. So persistence. Sa tao nga disidido, wala siyang imposible. Magapurso gina siya kag padayon niya, himuon ang mga bagay nga makuha niya ang iya nga gusto sa maayo nga paagi. Well, say mo, Inday, hambal mo, hindi ka nagin sa iya, no? Pero tao mada siya mo. Natural. Why not abing pamatian mo siya? Kag tagaan mo siya siyang panahon nga ma-explicar ya, no? Kung nga anong rasyon nga sige pa sa Gyapon, porsige nga pagsunod-sunod si mo. Kag tapos mo siya ma-istorya, ni Koti okay, natagaan na kachimpo nga pamatian kung ano gid ang rasyon mo. So kabay parispitohon mo naman ako, nga tagaan mo ko chimpo, maminsar, ha? Kag ikaduwa, samtang ginapinsa ko na hindi lang ko pagsundam, la? Kay ginarespeto na ka as a person sa imong nga namatsyagan, namatian ko naman ang imong nga mga rason. Di ako babayi, kabay pang respetuhon mo man. Ako naman magayo pabor sa imo, kagintagana na kachimpo nga pamatian. Gai ko chimpo nga maminsar, kag hindi na kuanay pagsunda.
Kay the more mo ko ginasunod, basi hindi na ko paminsan kag totally, hindi ta naging kaya pagsapakon o ireklamo ta ka. Because nga ang pagsunod mo siya ako, ginatublang mo ang kalinong sang akon panguna-una. Tungod sa ginahimo mo ang pagsunod-sunod sa akon, posible maguba ang akon direksyon sa kabuhi. Tungod na-stress ako sa ginabuhat mo. May rason ni Kuya mareklamo para proteksyonan Kuya ang akon puturo, kag ang akon specialing kaugalingon. Kaya hindi nakukomportable sa ginaobra mga pagsunod-sunod sa akon. Ah, di bla? Do kamayo lang nga pag-istorya bla? Kaya kung hindi ka pa mag-untan, lampusan ta na lang kaya. Do kamayo lang wala sa huli, lampusan. Hindi lang maglampusin. Hindi lang. Laway na. Okay na tong una. Istorya ha sa mayok, pamatii. Kagtapos, ikaw naman maghatag sa imo kondisyon, ha? Okay?

0: Lee J. Lolo. Magayo magkutani lo problema. Magayo magkutani advice lo sa akong problema. Parte ini J. Lolo sa akong girlfriend. Almost 3 years na kami, J. Lolo. Pero di agin malikawan nga kung mag-away kami nga hindi siya kapanakit sa akong. Permi na lang kakapilasan ang itsura ko. Ay, hala. Ginagura mo siya gali. Kagperte naman siya subong magbuyayaw sa akon. Kagpermi ako ginapakahuyan sa ila. Mabag-o pa ni siya ay Hanji Lolo? Please, lo, advise ma ko, lo, anong mayo ko nga buhaton sa nubya ko. Bilakad lang, puno bandahing ilawas mo lang. Pirmi, may kinarusan kasi kuya, ginahimoy na ginapalawaya ka. Ang iba nga nubyaya yung nga ginaganyati ang manigamitan mo para magnami, guya mo. Ang iya ginakaros yung guya mo, nahi mo yung kapansimbag. May pagka-warfrag yung ginasakit ni mudlay, no? Mga mo sininga nubya, kapanakit, mudlay ni. Kay man masimla gulpi man dulong panulok mo blaw. Kung hindi mo na siya makilala, kang mahuyapan mo man. Mayo lang na kung may presence of mind ka. Pwede na mo lang kung masip lang sa ulihim lang yan. Di ba mo gani sa wahay? Amo na ginabuhat siya, ginabuyayaw ya ka, ginapakahuyaan niya ka, ginakaroon siya ka. Isa lang na mo, Chilingon. Bulagi na na! Bulagi na na! Mabalda ka na yan! Kamalong ka, wala na yan sa pagrespeto, kagway kahadlok, no? Kaya ang babae, kinanglan ipafil yung imo-authority ngay bilang lalaki. Pero ang babae nga mo sina, hindi mo na matansyang iya yung malatsagon. Well, ang babae is there to be the partner siyang lalaki, no? Nga para maghimo siyang mga inspirasyon si imo nga magguwa ang imo best sa paghimo sa mga bagay sang imo nga mga plano sa kabuhi bla to inspire you. Pero kung mag-amo ni nga babae ang nga gapanakit mag-away ka mo ginabuyayaw ya ka ginapakahuyan ka hindi niya gugma kag respetong napakita ya kundi ginamutang niya ikaw sa manubo nga klase sang pagkatawo mo. Kung nagpamangkot mo, kung mabago pa siya, no, di naguro ah. Ang question na iya kung ikaw yung mabago. Mabago mo lang iya paagi sa pagplano sa kabuhi mo. Ginapakahuyan ka? Sarang niya ka mapakahuyan? Kay man kung palangga kasi sa katao, proteksyonan mo mo. Di ba? Kung palangga kasi sa katao, respetuho niya ka mo. Pamatian niya ka. Apina niya ka. Putihaw ka, ginabuyayaw niya ikaw. Kung ginabuyayaw mo ang isa katao, ginakuhaan mo sa value. Napakanubo mong iya ang iya dignidad. Di isa na malakabuluhaton sa nubya para sa nubyo. Kaya ang nubya yan, dapat yung ginapataas na iya ang dignidad sa nubyo. Ginabuligan niya na nga magbuo ang iya kaugalingon sa pagpursigi sa mga mayong direksyon sa mga plano ya para sa palabuton. Di kaya kada ano niya, may mga magras mo, may mga lokam yung guya mo ya, kaya ginakarosya ka. Di mayulan na kay, arak ka sa presence of mind mo. What if may kon matabo, kablakad loving, maimpito ka. Magulpihan ka blakag ang imong nga instinct as lalaki ka. Maimpito ka, hindi ka nakamalos na buhan mo, basi malampusan mo siya, matokapan mo siya. Ikaw pa ng malain. Ay, hindi mayo. Abot siningon, ginagubaya and peace and order. Bla? Ang imo nga peace of mind, ginagubaya. Kay ang lalaki, mag-atender siya kamabayi kung makita niya nga may peace na siya, may kalinungan mo tawhay ang iya mula tiyagon. Okay, may mga lalis-lalis, may mga hindi pang itsindihan ay. Pero kung amo na na iyang ginabuyayaw ka pakawian ka, ginasakit ka, ginakaros ka siguya, huwag ka na na isang peace of mind. Kagway ka na isang rason nga magtiner pa da. Iwala ka na isang kalinungan. Kung wala ka siyang kalinungan, garot ang imo pensar, paano ka makafocus ang mga mayong nga direksyon sa kagplano sa kabuhi mo? Di ba? So kung wala ka na peace of mind sina ka babae, get out! Get out! Gwa ka dra sina ng relasyon. Kay ipahamak ya ang pagkatao mo. Subong man ang imo nga mga handom sa kamuhi mo, maguba. Kag posible, makriminal ka na si Yaya. So, kinaglan ikaw yung magbago. Magbago ka na sa imo direksyon sa kamuhi. Kita kaya sa mga bagay nga mga mapuslanon makahatag kontribusyon sa imo kaugalingon nga sa palabuton 5 years, 10 years from now, hindi kaya mag-sala-sala, hindi kaya mag-liho-liho, kundi may arak ka sang stabilidad sa imo trabaho, sa financial, sa imo kaugalingon. Amo na yung imo yung prioridad kay you're not getting younger anymore. Wala ka na yung nagahubin, nagasigilan ni sakang edad mo. Kung ikaw sumong 20 years old, 5 years from now, 25 years old ka, what kind of life you have by the time? Sa pag-abot sinang 5 years from now at the age of 25, anong life may ara ikaw? Basi nagasalig kapag yapon sa nanay kang tatay mo, ultimo yung pamiliti mo kapag ayaw ka pa. So muna dapat nga tagaan mo siyang importansya nga istabilar ang imo kagalingon. Subong, himuon mo na ang pagplano kag ibutangan mo sa pag-aksyon para makwa mo ang mga bagay sa pag-abot sa panahon, piparado ka. Kung may abot, mag-abot din man along the way nga mabayi, nga maluyag si imo, kamaluyagan mo man, kamag-isaktuhan ay malang inyong pamatasan nga duwa, you can give another try. Pwede kaliwan ka testing, ha? Kung importante siya mo nga, butang mo ganyang pinakamataas ang prioridad mo, yung future mo. Because ang mga past sa atong kabuhi, yan hindi na natin mabalik. Pero ang future yan, mag-aabot pa lang. So, mochilingon, mapiparahan pa yan natin. Maka-decide ka pa yan, ka makapili ka pa yan. What kind of life nga gusto ni mo? Ano klase ka buhi gusto ko man? 5 years from now? Di karon, kung gusto mo mag-asinso, no? Sa amon na kabagay, ang imo-himoon, amon eh, matian mo ha. Kamalo ka! Ang formula for success. Ten percent ang skills. 90% is attitude. Amo nag formula. Bisan ano ka kaabilidaran tungod sa skills nimo. Maayo ka sa drawing, maayo ka mag-repair sa mga bagay-bagay, pero ang attitude mo is tamaran. Uway gagin madangtan. So attitude is 90%. 10% lang ang aton abilidad. Nga para maging successful ta, amuning ila formula. 10% skills, 90% attitude. Okay, subong agam ipamatud-an naton ini, nga sakto ini, nga 10% lang ang skills, kag 90% is attitude in order for you to meet your success. No? Okay, mabutang kita isample, kag ibutang nato kung din siya nabilong sa skills o kung nga sa attitude nga 90%. Example, God-fearing. God-fearing. Kung isa ka tao may kahadlok sa Diyos, hindi siya pwede mag-sigilang mag-committer sa mga bagay nga makahalit sa iya. So God-fearing question, is it a skills or attitude? Girili?
1: Attitude lo.
0: Attitude. But nang underscore, attitude 1. Number 2, example, is industrious. Bawang industrious. Mapisan siya. Ang mapisan ng tao, ano na, batasan, attitude, or inaabilidad or skills. Girili?
1: Attitude yapon lo.
0: Okay, attitude yapon na bilong ang industrious. Zero ang skills, which is 10%. Ginapamatunan nato ko sa toning formula. Ang skills 10%, kag ang attitude nga 90%. Next sample is, kung din siya na bilong, is honest. Honest ka or honesty? Anong honest? Is it a skills or attitude? Dirili?
1: Attitude niya po, lo.
0: Okay, attitude niya po ng honest or honesty. Dibla? Sirong skills, oh. Next sample is no example naman. Persistence. O kung persistent. No? Persistensya. Inap lang daw, sige-sige siya lang, ha? Despite sa mga pag

Your formula is... ...20% kag 80%, no? Ang 20% na bilong ini sa imo panimalay. Ang 80% na bilong ini sa imong environment. Because ang imo dako nga chimpo ara sa gwa sang balay mo. You spend most of your time sa gwa sang panimalay mo. You engage with other people. Naga-istorya ka kag naga-samo kasi ba nga tao mo. See? Kag in every one of us, may mga attitude man. So karon, ang aton batasan, attitude naton, can be influenced by our environment. Nga, 20% ang aton balay, kag 80% ang aton nga, environment sa gwa sa aton balay. If you want to develop good, positive mental attitude, kung gusto mo ma-develop ang imo good attitude, maupod ka sa tao nga may mga positive attitude. See? Parihasin eh. Kung sa eskwilahan, mag-upod ka sa nagapangunigo. Anong himuon mo? Ma-influensyahan ka mo. Matunan mo kung paano mag-gunigo. Sa eskwilahan, upod ka sa nag-escape. Nag-guha sa eskwilahan, nag-escape. Anong matunan mo? Kung paano mag-escape eh? Kung ikaw nag-upod sa grupo sa mga tao nga may mga bisyo, anong matunaan mo? Kung mga bisyo eh. Upod ka sa mga mekaniko, anong matunaan mo? Kung paano mag-repair sa salakyan eh, mekaniko? Upod ka sa mga maalam, anong matunaan mo? Kung paano ka mag-alam. So it shows mga kaka-K5 nga ang 80% is based sa aton nga palibot. 20% sa aton balay. So kinanglan may ara ka sang tatwag naton nga desisyon kag pagpili kung sinong ubdan mo nga tao. Because they can influence you. So karon kung wala ka makilala ng mga successful na tao, kag mga ini mga negosyante, kung may mga businesses, kag may mga good nga mga achievements in life, matunan mong ilang mga pamaagi, ang ilang pamatasan, ang ilang gawi, ang ilang mga pamaagi kung paano nila overcome ang mga bagay-bagay.

0: nga mag-succeed sila. Karon, for example, ano pagit ang imong himuon? You read books. You read books about self-motivation. You read books how to cultivate your inner gift or talents. How to develop your right mental attitude. O kung basa ka sa mga history, sa mga tao, in our history nga naging successful. You can research o kung pwede mo na iapisanan sa pagpangita sina ng mga material. See? So, influence, environment, magkaka-K5 is 80%. Kung upod ka na sa mga hold up, pero anong matunaan mo, kuni man ang mga hold up. Upod ka sa mga kawatan, anong matunaan mo? Kung paano mga kawat? Upod ka na sa mga bastusin ng mga babae, ano matunaan mo? Maging bastusin. Pero upod ka mula sa mga successful nga tao, ano mabalaan mo? Ano matunaan mo? How to become successful? Okay, sige. Sa aton letter sender, kabay pa nakuha ni mo ang aton nga mensahe. Kag aton nga advice si mo, ha? So good luck and don't forget to pray. We're going to take a short break, mga ka-K5. Don't go away. We'll be right back.
1: 101.5 K5 News. D3, Bio. Problema sa pangaso, hilana, sipo, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may visit. Ang VCO, yung may D3. Mapagat sa mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommendar sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
9: Probiotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
10: Preto nyo, te. Musta ang bulang kape, pre?
11: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
12: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May makaw kag vabuwas ka. Nga nagkapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
10: Di pre, musta po lang kagabi pre?
11: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Tikasin!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.
17: What is love meant to you?
18: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
19: makipaghiwalay.
17: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
0: Ay, siyama, Jimo ah. Mga K5, alas 11:54 na. Before we go, abot ko na ni. Basta gani seafood restaurant gani, ano gani, Gina Seafood Restaurant dayon ah. Matik na na. Mga kakifu, kadamo siyang restaurant, especially mga seafoods, no? Gina Seafood Restaurant ang aton katuan. Why? Tungod hapo siya katuan, kikili dala lang siya. Likod lang gid siyang 888 Chinatown Square. Unhan lang gid siyang fire station da. Kundi ka mag-agi sa likod siyang Ayala Mall. So, kili dalan siya kag lapad yung parkingan niya. Kag may gabantay git siya mga salakyan ninyo kung may ara. Di ko mo ara siya kili dalan, pwede ka lang kasakay tricycle, taxi, jeep, pwede ka lang kasakay sa e-bike, no? Grab o con in drive. Hapos lang yung tortolon. Amo na ni ang aton nga local tourist destination, no? Ang kilala ng Ginas, hindi lang sa Pilipinas, even abroad, mga kakifive. Ma-proud kita as Bacolod nun, Ilonggo, Negrosan nun, nga may ara kita kantuan sa aton nga mga bisita, kasarang tagin mapabugal sa kalidad sang ila serbisyo kag sa mga seafoods nila nga luto nila. Ginas Seafood Restaurant. Monday to Sunday, open sila. Alas 10 ang aga, sugod na daasong ila na simburyo, kinabot nagakalaon. Pagtapos, why na sila kasirag? Kay man ang iban nga restaurant, matasa nila, tapos panyaga, panira sila mo. Ang Gina siya, pagsugod alas 10 ang aga, pag open nila, why na sira-sira ya? Ang iban nga kanto na alas 2 mo, alas 3, alas 4. Sige, manyaga pa na kay tungkol may mga late meetings pa sila o kung mag-ulang kaabot sa airport o kung mag-ulang abot sa mga barko. O kung may mga bisita kayang late na ka mo gusto kung early ka mo magkaon malaya. So, why na sila kasira after lunch? Sige na na. So, makasigurado kita nga hindi kinkinot walang panakot, Jirili, kag si Marijina. Amo ni oras, harap pa na siya magsakan sa Libertad, no? Sige, pangumpras ang mag-unga po-po nga kamate, sibuyas dahon, pidada, ining mga paitan, sibuyas. Tanan nga mga panako na repolyo, talong, sa iya nga mga luto, fresh kagina. ipare sa preska nga isda. Tanan nga sustansya maagi sa samaw. Iimo higupon, matyagan mo gijili, gahugot yang lawas mo. Gahugot yang lawas, matyagan mo gin. That's why nga magkaka-K5, ang luto ay nasa ginas, 10 minutos lang. Unlike sa ibang restaurant, mahulat ka 35 minutes, 45 minutes before takeoff. Dugayan kaya masupayan kaya mo. Sa ginas yan, tayong nagina kung damo gin-order mo, 15 minutos. Usually, 10 minutos or less than 10 minutes maabot ng luto mo tungod damo sa kusinero. See? Damo man sang kalanda. Kagkada bahin sang iya kusina, may matawag eh. Lain ang nagapanghiwa, nagapanghugas ang isda, da, nagapanglimpyo. Lain man ang nagapangkihad bumbay ahos. Sang kalamansi. May sistema. Kaglimpyo, dirili. Limpyo. So next time, aton kantuan, basta pasayan, kinaglanyo, kasag. Ha? Ano pagida? Lukos. Isda galapulapo, gingaw. Talakitok. Damo ka na pilihan. Blue Marlin. Ara na tanan. Ha? Tangigi. Ara na. Gingaw. Ara na sa Gina Seafood Restaurant. Bisitahin ang ilang Facebook page para sa dugang impormasyon ka mga detalye. I-type lang Gina Seafood's Restaurant. Salamat gin mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo sa mga gabi. Kita na kita buwas, 9:30 in the evening to 12 midnight. Dari lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Shaliwat ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray. Always, huh? Bye-bye.

K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Loja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at suporta ang inyong kampiyon na himpilan, K5 News FM Bacolod. Muli na naman nating nakamit ang rurok ng tagumpay base sa KBP Kantar Media Survey. Nitong July 2025, ang K5 News FM Bacolod ay the overall number one radio station sa Metro Bacolod. We are officially number one. Number one. Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, mga ka-K5.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aray gapon ang pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ni karot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Isaling nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano na yung interval?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa nang diskusyon ng aton CEO Dr. Ramil Oy, we also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
8: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
4: Subong istoryahan ta kung paano makadamage o nagakadamage ang mitochondria kag ano nga mga balatian ang mahatag sini sa imo. Nga bala nagakadamage ang mitochondria, Dr. Ramil?
8: Sa kabilugan nga human genome, Sir GP, ang DNA nga yara sa sulod sang mitochondria, amo ang pinakasusceptible sa gitawag damage. Kag once nga ang mitochondria ang wala nagatrabaho sang insakto, sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posible nga magtuhaw sa lawas mo. All because of malfunctioning of mitochondria. Amo na nga dapat inom gig ka DTX 500, inom ka MITC. Biskan paano, ining duha, Sir GP, ang makabuligid sang dako sa pagtapna sang anuman nga mga damage nga mahimo sang oxidative stress or ining mga tok-tok sa aton lawas sa mga organelle sang cellula.
4: Ano dok ang rason why prone sa damage ang DNA sang mitochondria kung ikumpara sa iban nga mga cells?
8: Ang sabat, Sir GP, free radicals. During ATP synthesis or paghimo sang energy paagi sa pag-metabolize ang glucose ug oxygen sa mitochondria, free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas ang halin mismo sa mitochondria ngayara sa sulod sang aton nga selula. Isa pa karason, Sir GP, amo nga ang mitochondria ang wala sang gitawag protective mechanism. That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kag siyempre inom ta sang gitawag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500 kombinasyon sa MITC kag pure sibangod bugana ini sang gitawag nila nga antioxidants.
4: Ano ang mga symptoms, Doc, nga mabatyagan angot sa mitochondrial disease?
8: Usually, pagpangluya, kisa, problema sa mata,
4: ay, damo na,
8: pamatinaan, mga gastrointestinal problems, neurological problems, kaangay sang gitawag dementia, kag madamo pa, Sir GP. Bisan gani, ang Parkinson kag Alzheimer's disease are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagkabuang sa tao.
4: Ay, do mga balatian, adok sang mga tigula nga tao, wow.
8: Correct, Sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative stress ang mga gapatigulang sa aton selula kag nagadamage. Siyempre, ang damage ang nagasugod sa gitawag mitochondria kag DNA. Pareho bala, Sir GP, ang salakyan? Kung guba ng makina, siyempre, guba na. Pero kisa una pa kayong guba ang ano?
4: Lawas.
8: Ang lawas. So, paano ginahalungan ang salakyan? Siyempre, permit chance oil. Amunahin mo, Sir GP, permit chance oil. Ginataguhan sang kampiyon nga klase sang fuel. Siyempre, sa lawas ta, dapat ginatugungan ta sang nami nga pagkaon. Kag regular nga pag-inom, sining DTX 500 kag MITC or Pure C, kay sila ang mga nag-aamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula.
4: May madamo man nga mga studies, Dr. Ramil, nga nag-relate sang reactive oxygen species o ning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nagiresulta sa aging.
8: May ginatawag, Sir GP, nga mitochondrial free radical theory of aging. Nga ang byproducts ang energy production sa mitochondria amo ang free radicals ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa, kung guba ng mitochondria, mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitag nila ROS, no? Pareho balas ang salakyan. Kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Balaan mo na areo guba na ningan piston ni, piston ring ni wala na ni no. So dapat overhaul gid permi ang makina. Detox tagid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox or GP mo.
4: Daw mintinado nga salakyan, no?
8: Yes. So, ang diabetes or GP, bangod sa pagaguba sang pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason. So gani, hindi maghulat nga magbalati anon ka. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 Mighty C kag Pure C.
2: My family history ba na kamuhos ang diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis. DTX 500! DTX 500!
0: Ito masyong sa barangay
1: po. Anong ginabatsag mo sa
0: ako? Kapangalay sa kong tudlo, sa mga kamot din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
1: Tumarkog. DTX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
0: 3 times.
1: Kamusta ang alay sa kamot?
0: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
2: DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawan.
4: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi, amo ni ang pagtubo sang mayoma. Ang mayoma ang isa ka abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing, ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or myoma. Inom gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells sang reproductive organs, kundi tanan nga cells sang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalagko sa tiil, gani inom gid Mighty C or Pure C kag DTX 500 kada adlaw.
8: So ang problema sa fibroids or myoma, usually wala sang symptoms. Matingala ka na lang nga gadako imo tiyan, sabi mo gabusong. May ara gani nga ang myoma ga prolapse sa vaginal canal or kinatawas ang babae Sir GP. Tingala kang gasakit kung mag-contact mo ni mister. Kaya gali, pagpa-check up, dako na ang ano, mayuma. Bisan hindi cancer ang mayuma, pero ini ang makakusang ito ang mga significant health issues, kaangay sang ito ang ureteral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh. Damo lang, no? Pinakadako gid nga factor sa pagdevelop sa mayuma is ang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sang free radicals. So, mga kababayanan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawa na. Kag yung ibang daing hormonal imbalances, gaka-apekto. Like sa mga kautura na to nga damo lang mga ginakaon. Ang iniga trigger sa pagpurba sa mga tumors. Gani, ginabalik-balik ko gid. Inom gita DTX 500, inom tamay iti sa adlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babay,

0: ang
1: hindi chocolate
0: misis inom ka dito DTX 500 kag may tisi para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kay ang DTX 500 nabalaan na to nga isa ka super antioxidant nga may ara siya anti-carcinogen, anti-mutagen kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sang kabuhi mo kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
2: So isa sa mga problema sa chan Sir JP nga usually nagaresulta sang operasyon amo ang appendicitis o kung paghubag sang appendix bala.
0: Biktima mo na.
2: So suno sa World Health Organization masubra sa 600,000 no ka mga tawo sa bugo sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis, no? So pagtuon gani ang kakulang sang antioxidant. Amon ka bangdanan sang paghubag sang aton nga appendix, no? Muna nga himuwa balang daily supplementation ang DTX 500 kag Mighty C, no? Bangod ini ang makabulig gid sang dako sa pagprevent sang paghubag sang inyong appendix.
3: Correct, Doc Sam, no? Ang appendix, according to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation ka, it could be viral, bacterial, it be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation. And infection will cause oxidation. And basically, masulod na ang inflammation. So, kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka-importante sang DTX 500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why, okay, antioxidant. Antioxidant, kabalo naman ta, nga may anti-inflammatory effects ini. Amuni kakusog sa DTX 500, no? Sa appendicitis niya, kampiyon nga masakit. Kung sakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung ay nagamasakit ang appendicitis mo.
0: Naglupok na.
3: Naglupok na. Oh? So dapat, layo, palayo sa appendicitis, mag-DTX 500, mag-Mighty C adlaw-adlaw.
0: Namigid kun adlaw-adlaw ka ga DTX 500 jag Mighty C, Sir Boy. Doga sakay ka lang sa tanki or armored car.
3: O kampiyon.
0: Protektado kaya bisan ano nga balatian. Kun adlaw-adlaw ka ga inom DTX 500 jag Mighty C, pwede kaya makaplano kun ano himuon mo mag 100 ang edad mo. Lo? Kay sigurado mabuhi kaya sang gitawag malawig nga wala sang may ginabatyag. Ina kun naga DTX 500, Mighty C or Pure C ka kada adlaw. Pero kung wala, tapos wala kapagid ga kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na ya tsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas, kag tsura ang kulang sa antioxidant. Kung lantahon ka, sa tsura lang, datigulang, pero ang edad bata pa. Ti, manginhubin ta, kung adlaw-adlaw ta, no? Mag DTX 500, mag Mighty C. Inablang, sir boy, 100 ka ako 90. Ti, galicture pa ta, di ba sa isil?
4: Correct.
0: No? Nami ya. DTX 500, Mighty C, kag Pure C.
5: DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
6: Ilatong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
7: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven.
5: DTX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis sa nagligad, sakit kaya katama, gihambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C, mapalit sa mga butika.
9: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
5: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
5: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
5: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Sir, boy, anong may sa mga mababa?

0: Oh, nga lawas kang ilok. Mm.
1: Kung gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi siya. Wow. Base sa baho sang ilok mo.
0: Maligo ka, adlaw-adlaw.
2: Gamit ka sang DTX 500 Beauty Soap.
3: Oy, DTX 500 Beauty Soap.
0: Gin-emphasize ka dyang beauty, do ka.
2: Beauty? Kung pa-beauty. Gindugangan ang ingredients.
1: Ah. Ibang ingredients. Nga beauty.
0: Kaya kakulang, abi kung santon lang, no?
1: Kung natinloan mayo ang imo skin, kung na-detoxify mayo imo skin,
2: kung na beauty yan.
1: Beauty.
2: DTX 500 Beauty Soap, amo na natong bago nga gamiton, gin-upgrade ang nanligad nga habon nga gina-endorse naton. Kaya siyempre, Sir Boy, pirmi na to na ginabalik-balik nga adlaw-adlaw gin-gamiton ang gitawag.
0: Clinica Dio Fresh.
2: Clinica Dio Fresh. Para ang habon. Preska. Adlaw-adlaw ang ilok.
0: Oha. Fresh na fresh ka for 48 hours kay MBCO kaya tapnaon ang mikrobyo nga gapabaho sa imong ilok. That's why ang Clinica Dio Fresh.
2: Hindi ka mahuya ang gabaho ka ilok.
1: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imong metabolismo, magkape ka na nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami, kampyon kay ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape nga puno antioxidant nga gapahubin sa imo silula. Abang kapainit ka sa imo lawas, ang silula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX Coffee Mix.
2: Pero kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, ito kaya da sa DTX Premium, Sir Boy, Kaya nga, sa DTX Premium, ang iya sugar, stevia. So namin ni sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kag iban pa kabalitan nga gusto magkape, DTX Premium, stevia ang kwan mo.
4: Stevia sweetener.
2: The healthiest coffee in the world.
1: Oh, ang bagay. Oo nga, kidua ang antioxidant, may ergotionin nga nin sa gano mushroom, may DSE nga nin sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag-fresh pa kamo pag mata niyo, pagtapos niyo sa inyo chef, mag-DTX Premium Coffee kamo, tilawin niyo.
2: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium, Sir Boy.
1: Oh, correct, no? Pero kung gusto niyo kompleto ang package niyo kontra kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bacteria, pugay sa duwa ka Clinica D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampyon protektado ka na sa duwa nga kontra sang cellular free radicals kag virus at bacteria and even fungi.
2: Sa mga nabudlayan magtulon ka no D3 Bio butang mo sa no sa kape mo. Kung gusto ka hindi kaya magtulon kapsula sang DTX 500, butang mo sa DTX kape. Premium.
1: Butang.
2: Okay. Sigurado, inom na nimo. Bastante nami panguan ang imo nga batyagon. So wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
0: Kun may bag-o kitang habon, gin panami pag ginamon ang amon nga oil,
2: bantayan ang bag-o nga magabot, DTX 500 Liniment.
1: Pagkakada ka.
2: Amo na to isla na nga mo ni sa Kablan News kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na namo DTX 500 Liniment.
3: Kampiyon, gin-upgrade nga Liniment.
2: So sa mga soki naton, baylo na kita sa ang bago nga Balan News. Ang Balan News nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa Extend Food Supplement.
0: Iba ang ligaya kung naka-extend ka. Yan, healthy Carabao. Circulation.
1: Healthy circulation. Kaya ang Extend, may maca, kag-crabawaska. Ining mga Peruvian herbs, kaya padalasigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals, and vitamins, and oxygen, of course. Nami man ang paghimos sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide, ngalin si Monsilula. That's why ang imo body feeling young.
2: Ang ginasuyaan nga manoy, hindi na napagsuyaan.
0: Ginakadlokan na. Ha? Ginakadlokan o ginapangita.
1: Kasabat na.
2: Ginapangita ka. Ginapangita na.
0: Ah, ginapangita.
2: Budlay ng ginakadlokan.
1: Extend Food Supplement. Oh, kampiyon.
0: No? Monster Manoy. Ha? Monster Manoy.
1: Feeling yang. Performing yang. Kasi extend. Ayan.
2: Feeling yang. Performing yang.
0: Alright.
2: Wow, grabe.
0: Informasyon sa ikaayong. Ako ka nang engineer.
5: Informasyon sa ikaayong lawas.
0: Sige. Let's talk about D3 Bio with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
6: Talk ni Doc.
1: Thank you, Sir JP. Sa ininga October. Nagpagawa datos ang DOH nga medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? Is because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID. So, una, ya, may flu na. No? May flu na. Nang ininga flu ni, gagawa niya per me, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob ka mo. Hala ka mo sa maskara. May party ka mo. Kaya wala na sa mong restrictions. Abi naton, okay na. But, pwede ka mo gyapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. Subong nga adlaw ton anta, a little review. Paano ka bala putiktahan gini dito'y bayo kung tatangkaso ubo sipon kagilanat Dokramil?
2: Ti, dugay na nga discussion, Sir Boy mo. Nga kung pala inom ka dito'y bayo tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin, paagi sa aton nga digestive enzymes. Pero may namang ginabalik-balik nga ang D3 bio will turn to monolaurin. Once nga ma-change na niya monolaurin ang D3 bio, it is a powerful antiviral specialist. Powerful, ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang monolaurin ang imo nga cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
1: Hindi siya kapadamo.
2: Amo na ang isa sa pinakanami, kung pala inom ka, D3 bio, kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imong mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kay sa Sir Boy nga makasulod gid ang kagaw.
1: Kung makasulod
2: gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi magmature ang kagaw.
1: Kaya gapon.
2: Halimbawa, naulahis mo nulaw rin.
1: Oo, okay. Why ka nitong mati?
2: O kayo nalipatan mo yung tumbar di tribayo. Ti nakasulod yun siya, no? Si virus. Pagguha ni virus, patay man.
1: Patay ka po.
2: So, amo na kapirmi na mabalik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong lawas against sining mga kagaw, against sa virus, Sir Boy, every 8 hours inomgi ka di tribayo. Kag ang nakanami sa di tribayo, hindi lang yung virus, ha? Nga iapat yun. Tanan nga kagaw, Sir Boy. Ma-virus man, ma-bacteria man, ma-fungi man, ma-parasites man, kayang-kaya nga patyo ni D3 bio. Te, biskan, may HIV ka pa. Adlaw-adlaw walang inom. May promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa imo lawas.
1: Kung ikaw, bisyohan, ano nga tabo? Gataas ang oxidative stress mo. So, anong gatabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imusoldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika D3 Bio, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely, picomaric acid, ha? Ginatawag nga SODs, ano pagit ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga klinika D3 Bio. Ang nami gid sa klinika D3 Bio, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
2: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
1: Layo ka mapatay, kaktugar rhyme. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaobras ni 250, half of that kaya yung obrahon dungan-dungan. Amo na ka-stress ang imo atay. Ang D3 bio, ginapanami ang imo atay. By way, because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nagkapatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy. Para mapuslan sa lawas, wala lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. So, kung ikaw gusto mo protektahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra tangkaso ubo sipon kagilanat, ga-klinika D3 bio ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat, gina-repair, ginapabakod sa klinika D3 bio ang imo lawas from head to foot. Even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of Clinica D3 Bio.
4: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio.
6: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3 may VCO.
7: Visit nga may D3. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Milagro. May ara ko, sir. Hindi it ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Pinpainom ko sang may PC sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati. Iti bugit katama.
7: May DC. Mapalit sa mga butika.
9: Para sa libre nga check-up, bisitahalan
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: San Jose Antique. Wantyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
7: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
7: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaom Sports Complex.
10: Dugangan ta sa mga binipisyo nga makuha nyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3 Bio. Doc?
2: Damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masilingan ni ka intermittent fasting, kisa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Mm-hmm. Masave mo yung kwarta.
10: Gusto!
2: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na D3Bio. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may D3Bio ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong alawas, especially sa pag-increase sa ito ang metabolismo. Kag ga-lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo kung ga-practice ka intermittent fasting with Clinica D3Bio. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinangadlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yung magkaon, alas 10 ag aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica D3Bio.
1: Kamuna ka kampiyon sa Clinica D3Bio, no? Ang bagay nila ang MCTs na makita mo sa D3Bio, ha, sa Clinica D3Bio is enough to power you. Ab example lang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka D3Bio, hambal sa studies sa 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa D3Bio. May isa to ka-quote hindi ko malipatan. If you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
11: Kapalawig, ha? No? So, ang Clinica D3Bio, Sir Boy, ang muna nga nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang imong timbang, Sir Boy, no? Kung naka-Clinica D3Bio kakadaadlaw, no? Okay? Ang pagtumar nato sa D3Bio everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sang pag-release ng isang ginatawag appetite controlling hormones kanga isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, amo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once nagabusog na o nagakontrol.
2: Dumduman ko to, Doc Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasi ka mabusog. Butangan mo sa ano, sang
10: binder
2: mo dyan.
1: Oo, oh, tungkol na. Because your sensors lapit sa imo tinaing. Kung ilapit ang kay imo dyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Once ma-reach sa tinaing, uy, busog na ko. That's why, effective na.
2: Sa mga gusto nga, gusto rin magamay yung kaano, bakal mo binder, ah.
11: Pareho lang ilin naka-binder ka, Sir JP, kung naka-Clinica D3Bio ka, tumod yun na padamo niyang leptin.
2: Ay, mo dyan?
10: Hindi ah, para dasig man mabusog, di akong tulok sa iban.
11: Kagining PYY hormone, gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese. No? Ining hormone nga PYY. Amo na nga, agud nga, hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag-cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So, malikawan nato ni na, kung naka-Clinica D3Bio ka kadadlaw.
10: Ang ginastoryahan na mo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag naton nga thyroid gland. May reason ang address sa ginbutang sa liog naton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amu lang na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take D3Bio sa so may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo bala D3 Bio. It corrects abnormalities sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health na ang production sang imo nga hormones from your thyroid gland ko naga D3 Bio ka bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
1: Kampiyon, Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na, and you have pimple problems, you could use Clinica D3 Bio topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, why gid nakwa sa mga kiway kagasanto, why kagahabon nga mga healthy, butangis ang Clinica D3 Bio. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ang acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica D3 Bio will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang cause na, or even ginatawag nila mga skin parasites ang cause na, kayang-kaya sang Clinica D3 Bio. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Clinica D3 Bio ka.
12: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio, D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto ng mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawa.
12: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na, ibalik kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Gagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw. Protektado. Mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pangpawi kag Super Detox mo. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Mimi.
16: Dali kasi napit akong tuhod.
15: Arthritis na gali.
16: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
15: 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan.
16: Wala, nagid nagbalik ang arthritis ko.
15: Tibog, gid kaayo ang Mighty C.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Milagro. May ara ko, sir. Hindi ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiyak. Iti bugit katama.
12: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pina.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana bawang akon panulukan.
12: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
19: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
19: Ew! Yucky!
20: Mag-spore biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: Nestor, ang sinaing.
21: Luto na.
3: Ang labahan.
21: Nakasampay na.
3: Ang uniform ko.
21: Naplanta na.
22: Ganito ako.
23: Tigasi.
22: Tigalaba.
23: Tigasay.
22: Tigaplansa.
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing.
22: Dahil kasangga ko
23: ang extend.
22: Supplement for men.
23: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo?
24: Yes, darling. Come to mama.
23: Extend food supplement for men.
22: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
23: para sa tigasing performance.
22: Extend food supplement for men.
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
25: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
26: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh. Available now.
27: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
28: 66th Palarong Pambansa.
27: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pambansa Special Coverage. Ay hatid sa inyo ng Clinica Power Trio DTX 500, your superior antioxidant. Mighty C, alkaline-based vitamin C. D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil.
29: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
30: Wow! May kumso!
29: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
31: Number one!
29: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
32: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
29: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
30: Wow! May puso!
32: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: Las 4:36.
32: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa.

Morning Tandem KK5 Babes Cantara at KK5 Robert Pacardo Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Las 4:37 na. Maulula no ng panahon. Marubog na ugawa mga kaki 5. Ang panahon diri sa aton sa siyudad sa Bacolod. Namiton sang tulog ko ba? Why naga why ka ba tiyag kung ano tong ma guni-guni sa gwa. Why gida?
1: Why na si alarm
0: niya? Nagpabatiyag ah.
1: Why na si alarm?
0: Why na si alarm? Pati si alarm daw apektado si alarm ho. Ay terrible.
1: Alam na.
0: Alam na.
1: Alam na si alarm.
0: Alam na kung ano ang kahinatnan. Areglado, sige mga kakifad sa itong sininga pagpangalagad sa Gihapon. Apisar nga maululano ng panahon sa bilang ka mga porsyon diri sa syudad sa Bacolod. The show must go on sa itong sininga pagpangalagad sa sininga Webes nga presentation sa balitang K5 sa umaga. Hindi kayo nakapakilala ng isa-isa ako, wala pa. Kaki 5 Robert Pacardo, sige Gantalaw daw ay pa makapakilala.
1: Why ba? Time check pa lang ko gani.
0: Ay, time check pa lang to. Sabi ko gani kung pakilala na to. Nati makilala, mapakilala kami sa imo. By the way, sir, sino gani?
1: Gusto ko ipakilala ang ako nupod, Kaki 5 Baby Gantalaw.
0: Janita Ibalero aga pa sa o kagi pakilala ko man ang upod ko siya gali si Robert Pacardo. Duha kami di sa mikropono sa balitang kita. Doon di Mayo, aw. Lagi na into, tang lawas, ane. Sige, ah. Nanong madalag ko na ito ng mga balita, mga kaki 5, karon nga aga sa atong sininga pagpangalagan. Diri kita sa atong sininga mga pangulong dinalan. Una kita sa atong sininga mga balita, lokal lalaki inlotang patay sa kaugalingon. Nga manak sa Don Salvador Benedicto.
1: Grabe no, manak mo po makapatay sa imo. Mga estudyante sa Sagay, ginbastos ang mga driver.
0: Ano na yung natabos si mga estudyante sa Sagay? Ito yung mga estudyante, yung mga college student na ni.
1: Oo.
0: Tapos yung mga driver, ya. May mga panahon pa kamuya magbastos sa mga estudyante.
1: Oo. Pero mabot man ang adlaw kung magmaestra ng estudyante, asawahon mo nila.
0: Ina, kung sugot eh.
1: Damo ba lang mga driver nagpangasawa sa maestra?
0: Ah.
1: Oh, hindi nyo ano yung pagbastoson ka ba si mabot ang adlaw? Asawahon nyo man maestra.
0: Ina, kung magsugot ang maestra sa inyo?
1: Ano yung aral, hindi ganyan kadibilok mo. Tungon siyang ginatawag ba lang driver? Sweet lover, ma'am, dulong taka sa kwan sa inyong eskwelahan. Tikla pa nakakilometro nga updanay nila. Hasta nakadevelop sila sang ila nga tagipo heart.
0: Kung gusto ka nga makapangasawa, maestra, sakay ka sa habal-habal.
1: Driver ka sa habal.

0: Habal.
1: Oh, drah bal habal driver ka. Da sig na yang develop pa inda. Mga delegado sang prisa ginabi-abi na sa siyudad sang Bacolod Tourism Office.
2: Samtang iski official siyara na sa civil service na eligibility.
1: Di na nagapadulong sa di Don Salvador Bididek to agod hibalon ang manog nga nakitaan sa sulod sang Inidoro.
0: Lain man na yung manog ang katamwa sa Inidoro.
1: Ano yung manog ang nagatamwa sa Inidoro?
0: Abi ko lumusot sa Inidoro.
1: Nagatulo tamwa sa? Gahulat bala kung sinong magpungko? Tukbulon niya dayon?
0: Ay, gali. Abiya kalaban ka gibe babe.
1: Abiya kalaban to na inabantayan niya goro kung sino toy magapungko. Hinya magapulo paniid ko diyan ay. Tapos kung ara na sa ka magpungko or sa kapit pa kontra
0: ko. Matyag ko may ginabantayan gitong nga kalaban. Kay kada sulod yar may gahulwa nga daw kwan daw man og man.
1: Na amo na. Kapit pa nga pag ina nang may kalain bo sa simo. Ang manog. Tapos pagpungkoy sa Inodoro ra ka. Ikaw ay galiha.
0: Kadto niya ka. Na ikaw

0: Lawas na eh. Oh. Medyo kadako na sa nga lawas. Ang daw dalaga, daw na hamto nga dalaga na. Lang taon mo. Di pro ko nang minor de edad nga ginakabig. Nara sa 11 anyos. Umpisa bata ko na.
1: Umpisa mo lang abi na. Mo ginahigkuan sang ang matata. Muna tulok-tulok mo lang na permiro. Galing sa pagtulok-tulok, na, nag-apekto sa manog niya.
0: Na.
1: Kundi... Kumaga mo na gani kung umipikto na gani sa manog niya, balay-bala ka subay, ukayo mo ng balay ka subay, kaya daw isugba mo to balang manog mo.
0: Na
1: para mampawan ka, katarso sa imo klase tawo ka.
0: Amo na ganing tulok-tulok kung kaisa mo ng salagid mo. Tapos nagaka-interpretar ka.
1: Kuni gani, kadto ka sa kwan, kadto ka sa poste, dala ka sang ukay-ukay nga palda, paldahan mong poste, kag birahon tong poste para mampawan ka.
0: Mo na dapat.
1: Nangambal kilala mo ngasli niya. May pretty na yung tao. Poste lang paldahan mo, birahon niya na.
0: Talking of tulok-tulok ni damo gina nagkadalis grasya ng tulok-tulok. Kaya be mo daw muna siya. Gani kay nagsala ka pa.
1: Diyan mo na gani kisa kita ka mo sang asang ano nagsumalangay lang ka mo, nagkadungan lang ka mo sa kwan ha, sa halimbawa sa downtown. Kadungan lang ka mo, naglakat-lakat yan mo, nagistorya lang ka mo, nagkita na lang ka mo to, galing pagkakita sa kilala mo. Siling niya, sila na tong dua. Kita mo na.
0: Higko gidya dapat ining pinsar katawo. Sado ka mga higko. Daan da yon sang meaning. Interpretahon da yon nga sa malain.
1: Di mayo na.
0: Ay terrible. Diyan mo ginay mga tulok-tulok kun kaisa. Diyan tatanyo na na.
1: Tatanyo na na. Badna.
0: Di na mayo, di na mayo.
1: Sir Majubi tumlos, di ba? Badna. Cecilia Banton.
0: Mga tulok-tulok, kabi nyo mayo na ha. I-try nyo ni itong tulok.
1: Kung sa Biblia pa, kung makasala ang imo mata, anong gani ko no? Lukata.
0: Lukata.
1: Lukata. Kung makasala ang imo kamot, utdo ng kamot. Hindi mayo na. Sa pihak na bayan niya kibibig.
0: Amo na gani nga siling sang sa Biblia kung kaisa. Kung siya nagapangamuyo ka sa lang nga Ginoo, nagapangayo ko sa kapatawaran sa akong buhat, sa akong sa akon sa akon huna-huna, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya. Tiara na datanan. Nagapatawad ang Ginoo sa imong
1: hatan. Nagapatawad yan ang Ginoo.
0: Kabay pa ang mga nakasala, kag ang mga malain nga huna-huna. Sa mata, sa pulong, kag sa pagpatumbaya. Kabay pasensyahon ka mo si Ginoo.
1: Sa mga nakasala na, liog lang, tigitigihan nyo lang ha. Kung kilala ko siya. Muning-muning lang eh. Sabihak nga bahin nga kay babes. Nakaditex Coffee Mix na nga ito nga mga kuturan. Jimmy Tisino Arroyo. Sir Majubi Tumlos.
0: Nakaditex Coffee Mix na ito na gaman. Probugnaw na.
1: Ay, gabi. Probugnaw. Inita lang liwat. Cecilia Banson, si Kalyao Charlie. Paos sa Saudi Arabia. Kumusta da ang sitwasyon nyo? Dilmar Delphine. Kumusta da? Kaya kipay babes, kita mo itong habal-habal kay ina. Ako ya, simple mo lang atawo.
0: Inistoryahan talang kagaginang kung gusto ka nga mga makapangasawa, akong makapamana, maestra, ng makapangasawa, maestra, habal-habal ang pamangasawon, ang pamanahon mo. Iba yung habal-habal tayo na istorya mo.
1: Kipay bitan. I-preparar ang habal-habal, kipay bitan ha. I-preparar mo. Sa aton kakipay babes, ako dugay ko sa China. Na grabe tong ano ko, biyahe to sa habal-habal ang ubra ko kakipay babes.
0: China.
1: Dali ko tiya magmanggaranon sa
0: why
1: China.
0: Why na to China ya, Pilipinas lang habal-habal ka perte ya mag
1: di sa bukid-bukid sang China. Diara dito ko nagdugay kay makon mo ang pretty kakipay babes. Isa lang ya ka trip, isa ka tao, isa ka libo mo. Isa ka libo, grabe to yung income ko. Gadlaw ko tiya sang 5,000 sa biyahe ko sa habal-habal kakipay babes.
0: Grabe no.
1: Galing kay nagpangabaygid ko sa pamilya ko nga kung pwede mapuli ko. Kay tungod sang sitwasyon ko to no.
0: Why man naghalalabal ang libo mo to?
1: Ito yung mga nga nagikuan ako, kay babes, nagpangabay ko sa pamilya.

0: ako kay kamo blagid nga malayo sa pamilya. Bayaan ko tong akon nga trabaho nga kanami natatani nga habal-habal ang imong kwan nga obra. May isa ka libo kada trip. Ipakita ko sa akon mga kultura, naring mga upod ko sang una nga nagabiyahe dito sa China ka Kipay Babes. At least makita mo man mga upod ko.
1: Oo,
0: ginapabugal ko ginang obra ko to, isa ka libo ang trip. Kipay Babitan sa aton nga good vibes.
1: Isa ka libo.
0: Amo na mga karga, mga pasahero ko pa na.
1: Iyay, grab.
0: Mga pasahero ko pa na. Si Kwa na, si Chongko. Migo ko Chongko.
1: Do mga Indiano man, ha?
0: Chinese eat, ano, bla?
1: Chinese. Sige, be?
0: Si Migo Chongko na. Puno forward biga may kipabitan.
1: Ara.
0: Butangan tanay kay amo nang ubra namon, andi kami pwede ka la trip ka kipay babe. Kondi namon pag butangan sang kadina ang guma.
1: Kaya may spike ba? Spike ang nakataklad to eh.
0: To amo nang amon ubra. Sa kalibo trip ma ako kanami ka ubra ko to. Imbayaan ko lang.
1: Grabe no.
0: Kay ti nidlaw si Mix, sinapuli ka na di. Anon mo nang dako ang income. Kay malayo ay kita.
1: Grabe no. Ara.
0: Amo nang amon nga. Pulo forward bi kipay bitan, pulo forward jamay. Pulo forward.
1: Sa China to.
0: Na, pulo forward na. Napanghigta na mo na na kipay bita, aka kipay babes. Na fix na mo na. Kay budlay nga daan ti. Makumun sa kalibo ka nami sa pangabuhi kuya kakipay ba? Si Chowkok na, amigo ko Chowkok.
1: Chowkok na?
0: Na. Na.
1: Si isa na si Chowkok, no?
0: Na. Higna, fix gina. Itudluan ko sila kung paano maghigot nga pag-onbla.
1: Batin bata higot para?
0: Hindi na. Malarga na si Chowkok. Pigapila kami na da, kakipay bitan mo.

0: Na, oportyo. Na usa na.
1: Tulod-tulod gine, gamay lang man na. Ora riya gamay.
0: Terrible.
1: Da dulong ginamo na yang amon pasahero kay palangga ginamo namon yung mga pasahero kay babes. Oo. Kanami ko bra ko to pinapuli ko kasawa ko subong te dire ka pulaw-pulaw ko. Dito nga katawha ito isa kalibo ang trip. Pinapuli agid ko. Anhon mo nang isa kalibo ang income kada trip mo da kun layo ay kita. Oo mo nang balya. Oo te.
0: Abe. Na. Mo taklad gito to, you know.
1: Ara pagi do.
0: Do do way nagahon niya.
1: Oye gina tagaan volume ni tan mo. Na. Na. Gusto mo gijang gaw ni gid ya.
0: Ni mo ya ma.
1: Ma appreciate.
0: Ni mo ma appreciate kung wala ya sang gaw ni mo. Wala andar mo to. Ara na.
1: Banat. Na. Na.
0: Grabe.
1: Na. Ya jo ja. Dilnya. Dilnya. Ya ko ang ngayon niya mong batiyon. Ah, okay.
0: Aha.
1: Okay na, okay man ang ubra naman.
0: Da okay na. Matsagudong galibot-libot lang sila, no?
1: Hindi, siyempre bukid na mo. Do tinain na, tangkwan.
0: Grabe, no?
1: Muna mga kakipaib, nagpuli ko kay si Mrs. Abi mo. Dili niya puli ka di kay Galeo ay kita ka budlay sa imuda. Oo. Ti binayaan ko tong ubra ko kay Pay Babes.
0: Tungod lang sa
1: tungod Galeo ay kami. Pero sa tutuod lang
0: paldo to do na. di paldo man lang eh.
1: Ang kalipay ko kay Pay Babes gatululo ang luha ko sa kalipay sa nga akong tong ubra nga binayaan ko kay sa wakas pinapuli gid man ko sa katawan.
0: Si Janita Hibaler, Madam Ayeng Agalanda, Cecilia Banson, kag Jean Montesino Arroyo, Sandra Dison, Harold Gina Porano, Mayeng Agalanda.
1: Okay.
0: Ara na si Mintado, nagaling ilang na kung ano.
1: Malapit na. May Mintado man nga porsyon.
0: Okay.
1: So, naka-DTX copy mix sa muna. Basta naka-power trio ko to, Kakipay Babes, kayang-kaya ng dalan dito sa Amon sa China. Upod, umigo ko si Chow Kok. Kapo na siya ang biyahe dito. Gataw ganay kami sina sa Noka Dimig mabalik. Iling ko, burawa lang da. Ubra mo.
0: Si Chow Kok.
1: Kita mo ng mga Marites, Kakipay Babes.
0: Kita ko Marites?
1: Mga Marites.
0: Kita ko ng mga Marites.
1: Ito nga ginagat, tagapon mga pima kay mga Marites, tatani. Anyway, ari ang Marites nga good vibes. Kipay bitan, ang good vibes na da, nga gabidyo-bidyo malang ng laki ni. Damo si, daw ginalibak sa wala, nagsabtanay sila sa babae nga nagalibak siya. Gasabtanay sila. Ari bala, Kipay Babes, kalaw ay ni mga batasan, nga kung anong ubra sa iba niya, pabayin na lang da.
0: Basta!
1: Ibutag niya, oi. Play a big, Kipay.
2: Magbidyo-bidyo ko unsa di sa inyo, ha? Makangan mo ginaunsa di, ha? Mo gani, Ate Aw. Wala mo'y labot kung magbidyo-bidyo ko.
0: Karelate ko, ano?
2: Kung ano naman mo sa kwag-buang-buang ko, kung magbidyo-bidyo ko, buang-buang na di ko.
1: Grabe niyo batasan ko, no?
0: Da sa Gris TV siya magulambal, no?
1: Isa pa ako siya, baby, sige ba? Grabe, uy, kabatasan niyo, uy. Gasap talay ka sila.
0: Da taga si Kihur, gito yun. Ang intonation sang iya nga nang istorya bla. Ang iya dialogue do taga si Kihur sa.
1: Gani. Tige. Replay.
2: Ano man di ay kung magbidyo-bidyo kung sa day sa inyo, ha? Mataman mo ginaunsa di, ha?
1: Away ginausa.
2: Mo gani, Ate Aw, wala mo'y labot kung magbidyo-bidyo ko. Pero maingon-ingon man mo sa kwag, buang-buang ko. Kung magbidyo-bidyo ko, buang-buang na day ko.
1: Amo na gani. Doon ka nag-explicar pa siya, Kakipay Babes. Amo na gani, Ate. Way ka man niya labot kung magbidyo-bidyo ko. Kagrabe ka batasan niyo, ah.
0: Sa may labot ni mga ka... Ako araman.

0: Oh, na. Ako ang marani.
1: Dili, dili ko kasabot na yung mga gano'n. Basta, basta ang iya nga mga intonation. Dito kasi kihor.
0: Tinigay yung human si Rodel Flores sa kapihan niya da, no? Kahirop. Bari ni? Tamyaw sa naman sa kahirop man silingan kapihan ni Elsie Flores. Imuguro ni? Abikad to ini si Rodel Flores ni sa kapihan niya ko, no?
1: Joel Gorona.
0: Rodel mani?
1: Rodel. Rodel Flores.
0: Pangapihi abi na to kay basiway na to ka di TX Coffee.
1: Amot, harap pa man to yun siguro. Si Kwan, si si Gary, si Buko, harap na may harap man to. Si Pabling Yalon to, harap man gani. Pabling?
0: Pabling! Si, si Lito ni ang totoo dyan ang ngalan.
1: Pablito.
0: Lito lang, imo yung ginakakumplito. Mugid. Pabling mo no ngayo.
1: Pabling nga.
0: Pablito. Mga namin ni nga mga ngalan. Take it by babe.
1: Nawag sakon. Sir Babes. Kono? Nga si Pabling ni. Ay, isa nga Pabling. Is Pablito. Bala yung gyalon.
0: Mayo lang. Mayo mo sinabat ko. Mayo lang sinabat. Kaya karon.
1: Kaya mo galing eh. Ikaw na kamusta ang manok. Ay, nyari din na ng chicken mo.
0: Ay, grabe ba.
1: Ay, terrible.
0: Medyo ma'am Nore pa. Nan, ayaw mo sige video kay gakwak-wak po niya mo eh. Leonardo Rilos mo yung aga. Power Trio ha?
1: Power Trio.
0: DTX 500, hindi nyo pagkalipatan adlaw. Mas maayos sa buong balita kay kami diri sa K5. Ang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Wala pa nagpataas ang presyo.
1: Wala pa.
0: Amo man Japon, kung anong presyo nyo nga ginakuha, amo man Japon.
1: Sinano sa kaya sa nga krudo niya, mga presyo sa nga Clinica de Alternativo, daw mo lang Japon.
0: So, DTX 500, mga ka K5, kontrol lagi ninyo ang sugar kay aga unto hapon dyan kaon kita sang rice, nagakarga kita nga nagakarga sang kalamay plus sang soft drinks pa, minimize ang soft drinks mga kakipay, pero kung mahimo nagakontrol kita sa pagkaon takag naga supplement kita sang epektibo nga suplemento ang DTX 500.
1: Mga kakipay, DTX 500 ha, ginapabakod niya ang imong immune system, ang gut health konektado sa immune system, nagasuporta man sa resistensya batok sa masakit, mga ka-K5. Pag hatag sa natural nga nutrition, mayayo din pa ni zinc, magnesium, kagiban pa nga mga minerals para sa growth kag development, mga ka-K5. Ginahimo ni alin sa natural extract, mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, spirulina, insulin, plant, insulin plant, noni fruits, mga kaki-5. Namin ni arang DTX 500, mga kaki-5. Ang tubo, yung mga pinaka-importante ni. Kaya ginakuha ni sa extract sang tubo, mga kaki-5. Ang DTX 500.
0: Yes, Clinica D3Bio. Kung gusto nyo magpag-ungipon nyo, kabudlay kung magsakit ang ngipon, kaki-5. Tanan, apiktado, do, hindi ka na mapakali. Ang mudo mo, gubagid, kaki-5, sumakit ang ngipon mo. Bangun na nga hindi mapag-on ang imong ipon, mag-Clinica D3Bio, hindi lang kay ngipon, tulaan, nagapanami pa sa imo brain, gapa-enhance, hindi ka mangin malipaton, kag ang heartbeat mo kakipay babes, maluoy ka mo, 24 oras na nga nagaservisyo sa inyo ang inyong heart, hatagin nyo man sang suplemento, kasubong sang Clinica D3Bio.
1: Correct, mga kakipay, te, Clinica D3Bio lang, may TC ya, paano? Ang may TC, alkaline vitamin C, mga kaki-5, binapabako dyan nga itong immune system. Ang mga immune system na nagawiyango na ginapaalam yan na mga kaki-5. Ang mga mango, mga kaki-5, nga mga immune system, ginapaalam yan para magkakilala na ikaw mo yan, makarecognize sa simo yan, wala mga kaki-5 na. Sige, amo na ang kabakod sang Power Trio, ang Mighty C Alkaline Vitamin C, D3Bio, kag ang DTX 500, mga kakipebte. Din pa ka mo, Norma Store, arada available sa may Bago City, sa may Talok Bago City, sa Norma Store, mga kakipebte. Dira sa may Jewel Store, dira sa may Kabog, sa may Barangay Kabog, mga kakipebte. Available dala. Sige, ma-commercial kita na.
0: Sa ito pagbalik, kay headlines ko lang. Sad Movies by So Thompson. Ang kantang Sad Movies Make Me Cry. Kaki-5 Babes. Pagkakantahon karon sa aton yung mga KSS. Kag sa Libertad Public Market. Bantay presyo. Opo kay Kaki-5 Vincent Dominic. Corralde.
1: Sad Mobis. Sige, lantawon ta na ikag pamatian karon mga kakibayb ang Sad Mobis. Pagbalik na ton mga kakibayb. Tanbay!
2: Pagbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lamas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Nahuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Madamo ang kabangdanan sang high blood pressure, dala na diri ang obesity, family history, lifestyle, diabetes, stress, kakulangan sa potassium, calcium, magnesium, physical activity, paligarilyo, kag sobra-sobra nga intake sang alcohol. Kung magpadayon ini, hindi malayo sa imong balatian pareho sang heart disease, stroke, kidney disease, kag development sang heart failure. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. May micro kag macro minerals, vitamin A kag D, antioxidant properties, anti-carcinogenic substance, omega-3, fatty acids. Nga mo ang nagpanormal sa aton blood pressure level. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Protection sa mga balatian.
9: Ato si Pimpinito, nag-saka akong high blood at nag-saka ang akong sugar. Sa pag-inom ko sa Luternamax capsule, nag-nubo ang akong dugo ng akong sugar.
10: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
11: Makakal sa malapit na butika.
12: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
14: Bigaw ang performance kay darling. Mang-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
17: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
18: 66th Palarong Pambansa.
17: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pambansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo ng Clinica Power Trio, DTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil. K5 News FM. KK5 News FM. News FM.
1: Balita KK5 sa umaga. Balita KK5 sa umaga. Lasing ko noy na mga KK5 sa atong silinga pagpangalaga Dr. Pinoy Squalene Capsule. Inyo rin kayo magalipatan mga KK5 na Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagasuporta sa lawas batok sa mga pagpamatok sa cancer mga KK5. Tumors, flu, kaga infeksyon. Nagatag sang oxygen sa mga cells kaga nagapabilin nga alkaline ang lawas mga KK5. Pag bulig sang arthritis, hypertension, kag diabetes mga KK5 ha, nagapahagan-hagan man sang joint pain, kag nagasuporta sa blood circulation. Nagabulig man sa pagdumala mga KK5 ha, sang blood pressure kag blood sugar. Amo ni mga KK5 makakampiyon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ah, Dr. Pinoy Squalene Capsule sa mga organ damage mo mga KK5 kinanglanugin naton. Dr. Pinoy Squalene Capsule ginapayo yan eh. Nagasuporta sa kidney kag liver health, nagadetoxify kag nagalimpyo, nagatinlo sang dugo. Ha? Ah, daw ka pa tulad lang niya balang akong kina dialysis ka. Kakaso ma kwaon mo i-area mo ang dugo. Ah, kag limpyuhan, kag ibalik mga KK5. Amo na ang kun ginadialysis ka.
0: Oo, so para malikawan ang dialysis. Sa kagastuhanan kag dodrado amo na gid lang ng maintenance mo ya. Timprano pa mag
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Mga KK5.
1: Paldo eh. Mga KK5.
0: Hindi 5K ha. K5.
1: Mga 5K.
0: Mga KK5. Oh.
1: 5K. 5K Broadcasting.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga KK5. Sa tanan ng mga pharmacy, malapit sa inyong lugar. Kung di ganit, pangitaon nyo lang si KK5 Babes. Kaya talaw.
1: Oo, stop.
0: Stop. Why kita da? Why kita da?
1: Pagitaan nyo lang ko.
0: Mga kakipay, i-check na ito ng patrol upon kay kakipay Vincent Dominic Horalde. Kagbantayan karon ang sad movies nga ginkanta ni Thompson. Nalipat ko ito ng ala niya kaina. Mga kakipay, pagkasubo gali niya kanta, pero i-feature na ito na karon. Batunaw na ito na ang presyo sa merkado kay kahapon absent si kakipay Vincent. May nagatinunto sa iya sa social media. Kakipay Vincent!
19: K5 Bantay Merkado.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sino nagatinonto? Bay ko na labot.
0: Ang inyo problema.
1: Pero
0: ako na magkandidato ha. Kung ako magdaog, ang inyo problema. Inyo lang. Ang inyo problema, why na ko labot?
20: Alaykum salam, rahmatullahi wabarakatuh, kakipay babes, kakipay Robert, ang dati nun to, pakanonta, bitso-bitso, kakipay babes, bitso-bitso na rin, pagpulo ang bilog, o lima, kapisos ang kada bilog, kakipay babes.
1: Dala ka bitso-bitso para mampawa ng high blood ko.
0: Na.
20: Amorin makapawa ng high blood pa.
0: Iya-imo ko na pang bitso-bitso. Ang dua ka karton to sa kwan sa salakyan niya nga ka PDTX Coffee Mix. Batian mo muna kadagang ginatamyaw niya paldo na napirmi. Pero do way gid kuya kabate nga mang libre sa DTX Coffee. Amo nang ambal nga label sa mga panahon, magsig bakas na lang kita. May bago sila ng mga suke, ha? Din ganin ng sa bata man, sa Mandalagan, din ganin na active. Singko, Sir Bong, may active na kamo. Nahu! Okay. Hindi na lang ko magdulod, hindi lang ko magdulod. Perte kamo, tugilit sa ilang adwa, perte mo. Oo. Luluwa mata ko kadlaw sa ilan
1: ni. Hindi ma. No, gano'n, luluwa ka kadlaw. Ano ba sa'yo kung may nadumduman ka lang?
0: Hindi.
1: Tululuwa mo.
0: Ang ako na nan, sa active to, kada pamangkot yung kay Bong Lumaino, yung may araan niya. Una ka banwa, alin sa bakulod, may ara, may talisay. Pabatian mo muna sa radyo, di ba? May bago. May isa ka palang tuya sa dulaw, sa busay, may ilaya, may ara naman sila ya. Kagawad siya man. Gayom ko kung kaysa.
1: Ang pamangkot, kung nabalaan bala nila nga may ara ka na to.
0: Oo.
1: Kaya wala sila kabalo siguro nga.
0: Ang isope.
1: Bong! Liwat ganun ka magtadlong ang magkakanto kasi sa kalugan. Makoton mo kung may Robert Pakambola.
0: Amakon mo sa Mansilingan, sa subdivision. Sulod ko to. Singko ma, may DTX Coffee Mix man ka mo niyo baligya. Siling nga, oo. Singko, siling ka mga kwa. Sila kay Kevin. Pirtik bakas ng taon eh. Doon din na magbangbang nito, Phil.
1: Sa totoo lang, ang akon nga diskarte kato sa sulod sa mga subdivision. Maamang radyo na nai, pagwayo na na, kay Unta, kay Richonta, kay Kabalokol, ay naginayang stasyon da. Asa nga rin ko ni sir? Hindi ko nangihatag nila. O pangapi ka mo nanay, okay? Sabtangin na kayo.
0: Batian mo? Libre to, libre naman to ha.
1: Libre.
0: Lihog ko karon dala di ane ka bitso-bitso. Amo nang paborito ko sa tanan niya kakanin. Duha ka bilog, isa imo, isa akon.
20: Ari, bitso-bitso.
1: Kung duha man lang kabilog ipadala mo din na lang. Putsa na lang na.
20: Hindi ko na yan.
0: Bitso-bitso
20: ako. Bud-bud.
1: Bingkang pinalike. Ang gusto ko.
0: Kung may ara na sa bago, may ara pa sa talisay. Pilakadlo ba si may mursya na medyo malaga. Wag na kayong kumilos ng masama. Napaligiran ko na kayo.
20: Kakibay babes, may ari, may matamyaw ni si Mami Dad. Mami Dad, dali mo nanay. Nanay ni Major Binuman, aray, ari.
1: Nanay
20: si Mami Dad.
1: Mami Dad?
20: Mami
1: Dad! May nga ganda, Mami Dad, ha?
20: May nga ganda, layo.
0: Damuda mo, baligyan yan, oh.
1: Galit, tiki, jayab lang, eh. Gusto ka na may inami, blang bingkan niya.
3: Hello, good morning!
1: Mami Dad, may nga ganda!
0: Mami Dad!
3: Oo, may nga
0: ganda! Una ko nga pamangkot, nagpilang bingka mo nga galit, tiki.
3: Ang baligyan ko si Sir Vincent.
1: Padal ilan na sa'yo si Vincent, bali pulo ka piso sa akon, a pulo ka bilog na bitso-bitso. Balingon ka uga, galing mo yung ligya.
0: Sige.
1: Abi ko gani yung bitso-bitso, pati bitso-bitso, dalasa mo pa. Ma'am, maayong aganda si mo, ma'am. Sino gani, ma'am? Sino gani?
3: Arlene Canoy.
1: Ah, si Arlene Canoy.
3: Dito ko, sir. Namiss
1: kagay ko sa dito. Salamat, mama. Salamat. Pila na kay Baydan, ta? Gcash ko lang.
0: Hindi, bayri.
1: Bayri kay...
0: May Vincent, bayri, ha?
1: Bayri, Papang Vincent kay Baydan naman ka din magbot.
0: Kaulo yan. Tagamay sila nga bagay.
20: Tagabito mo ni Sagay.
1: Ay, tagabito na. Ako na kasi Manwa na.
0: Namista ka gali. Kuno to.
1: Ha?
0: Uy, kabate, namista ka.
20: Tagabito ni
1: Sagay. Singala ko mga kanoy. Ang daw ko ligo. Nakapamilyar sa akon.
0: Wagid ka muno nga manamit adubo na itong handa si mo.
1: Salamat kay nanay. Taga Bito ka gali.
4: Bago lang ko iabot sir, nag-abot ko tulong ni sa aga sir.
0: Namiesta si Kipay Babe sa inyo, sang una?
4: Namiesta.
1: Namiesta si Kipay Babe sa inyo. Sang una? Sang una?
0: Anong gindalaya puli, ma'am?
4: Ay, wala lang kayo.
1: Why man ko to plastic nga ginadala? Nay, salamat gid nay ha. Regards ako sa mga utod tatuya sa Sagaya. Salamat gid. Pero bayripang kay Biden taman lang kadi karon.
20: Sige pang. Ni na si Nanay Arlene. Arlene, no? Mayo man sa magkanta ka.
1: Aba.
20: Kwestiyon dahil kagang aton kakanin. Tagalog pa kaki pa Babes. Dari sa may libertad public market, may banana cake, tabay yung kompotos, may papang jewel, aridri, amigo, ta, potopaw, tagbay yung chinko. Pero kung mag-wholesale ka mo, 20, ha, pwede kika mo kayo, kagi arsada nyo, darabi, pwede kika bakal di.
0: Mega-great gani sa aton diyan, Analin Kanoy.
20: Arlen, Kakipay Babes, Kakipay Robert, Arlen Kanoy. Chang dito sa Gay, Kakipay Babes, Kakipay Robert. So far, amaring ang sitwasyon diri, masanag na ang Libertad Public Market diri sa may Mercedes Avenue, nag-lanog kita diri sa may diri kagakanto diri sa may Libertad Public Market. Initanan nga ginapalamon, dala sa presyo, tanan nga atong kalingawan, ginadalong sa inyo sa Mighty Cedar Calabase Vitamins Day, ginambal termi ni Kakipay Babes, Kakipay Robert, ang ginapahin ng boom na termi, nga mayo ka itsura mo sa lawas, pero o kung mayo sa ang imong lawas, ang aura mo, putsiringon ang imo ka pasudlan, ang imo mga immune system dira, ang imo mga kwanda, mga organs naton dira, gatrabaho, gapunction mayo, bangod sila sa ginainom naton nga suplemento, ining Clinica di Tribayo, Clinica di Tex 500, kagang aton may tisida kalan. Based vitamin C, kagkong magpangapiman kita, Adri, upod sa mga kakalin naton, iti iban na, tamis na, hindi na natin kailangan ka lamay sa kape natin, kining nga DTX coffee mix natin, wala, hindi niya para sa mga 3-in-1 dra, nga damoy ya kalamay, hindi niya makapabulong sa inyo, mataas nga sugar, nag-enjoy na ka mo sa sabor, maayo pa, may tendency, kaya ti damo na nga nagpamatuod, nga tingin yung mag-inom sila yasang atong nga DTX coffee mix, maayo ang pampamuhi nila, kagang ilang high blood kontra B, ang ilang sugar, nag-maintain ng punara sila sa border, kag nag-maintain lang siya kay Kipay Babes, Kipay Robert Samna, na mo magpamatuod sa aton sa atong mga customer, kagang aton ng mga user, dari sa may libertad na public market. Ang DTX coffee mix na ito, available dira sa may Oliano store, kunara ka mo sa barangay Belamonte, kag sa may barangay Sumag, sa may Shela Trading, kag dari sa may Jimber Marketing, sa barangay Takuling, available sa aton da mga ka K5 na ton. Ay, may aga kay Manilay Mani, kay Satang Pariente, Little Bossing. Totokin ito ay Mary Jane Ortiz, Mary Jane Chavez, Adelpha, kag Arnel, kay sa Paris, Itri, Mami Kis Itri, kag sa aton mga kautoran dala sa may barangay Takuling sa Red Ganson, yung kag hindi natin matamyaw, ay yung aga dala sa inyo may Refi, Ann, kag si Dondon, si Roland, kag si Giovanni Cordero, dali sa may Libertad Public Market, kag Joel, amigo tadri sa may barangay barangay Takuling Brok Santan, amigo tanga Andrea, nga upunta sa may Jimber Marketing, permi magpulupang api mga kakipag. Salamat ha, upunta niya sa patrol, makanta patagalin ako kakipag Babes, no? Kakipag Robert?
1: Makanta
0: ang pa. Sad movie, isa ini ka kanta ni Sue Thompson nga taga Nevada USA nga natatawo pa sang July 19, 1925, napatay sa sang 2021 lang mga kakipay kag siya ni ang nagkanta sang sad movies kasubo ni kay nag naang nubya gali nag isahanon nga maglantaw sang sini kay ang iya nga nubyo may ubra sil nga may ubra ko pero sang dito na sa sulod sang sinihan nakita niya nga pagsiga sang light sa abi. Nakita niya nga may nagpasulod nga duha ka babae, isa ka lalaki kag isa ka babae. Nakita niya nga boyfriend niya gali kag ang iya nga best friend. Best friend niya pa ha, kag boyfriend niya amo nagdate. Kag sa atubang niya pa nagpungko. Kag sang uli nagkisanay sila nga daw didto daw mapatay siya kakipay Babes, kakipay Vincent. Kasubo no, sad movies. nagagawa ang sad movies, actual gali nga movie.
1: Dirigili ang movie, hindi ang movie to, hindi actual. To sad. Siya galing na subuan samtang nagalantaw sa movie.
0: Yes, kaya nakita niya ang iyang boyfriend, kagang iyang best friend, ginag-date.
20: Kagang ginalantaw niya kakipay babes. Cartoons and in the middle of the color cartoons.
0: Cartoons ang ginalantaw, pero ti nga sad movies.
20: Pero ka subo siya, sad movies, kakipay babes. Kaya mo lang isorya.
1: So iyala na galing interpretasyon ng movies ni.
0: Ang cartoon.
1: Personal niya lang natabo.
0: Yes, personal experience. Ti cartoon sininaya ka makasubo, pero ang masubo ang actual nga movie nga nakita niya. Nga nubyo niya upod ang best friend niya nag-date
1: niya kadadama man nagkadamo man do kanami man sang sining ilang taon di do kinartun man ni ko niya nga ilang taon do ini nubyo niya nga ilang taon subo ao
0: at taon ni Ma'am Winnie Dayon mga kagibay preply abi ang sad movies biki baby
1: are
0: na way pata na tao na ara na show alone sige saan mo na siya
1: they turned on the lights and
0: turned the projector on si Mita
1: pagsigas ang suga kita kogid silang duha
0: na munang po sila kita gid Sige, Kipay Vincent, pasikaton sa Libertad Public Market sa kalye sang Barangay 40.
20: Sad movies always make me cry. He said he had to work, so I went to the show alone.
0: Grabe, with feelings.
20: They turned on the lights and turned the projector on. And just as the news of the world started to begin, I saw my darling and my best friend walk in.
0: Sige.
1: Nakita ko ang darling ko, gagang ang best friend ko.
0: Counterpart tabi sa Granada, Kipay ba itan sa Alunan relocation site. Si Ma'am Winnie Dayon.
1: Aba?
0: Play abi Kipay bitan.
5: Always make me cry. Yes, I'm
0: here
5: to work, so I went
1: to
5: the show alone.
1: Winnie Dayon.
5: Turn the lights and turn the projector on. And just as the news of the world started to begin, I saw my darling and my best friend walking. I was sitting there, they don't see.
0: Okay. Thank you, Kipay Bitan.
1: Kwapo to. Sino pa?
0: Ikaw.
1: Ha?
0: Ikaw.
1: Sad moment always make me cry.
0: Sad movies always make me cry.
1: Always make me cry.
21: Ya, di
1: buka kuna
21: na, sir.
0: Lipot lang. Arara, may rescue. May to the rescue.
1: Rescue to the max na. Arara, be.
20: Ubi, F
1: na ya, kakipay, be. Arara.
0: Banat.
1: Kampion, sige.
21: patungan.
0: Sige lang. Tingo ba
21: eh.
0: Sige ba.
1: Music, music. Oh, music.
0: Sige ma'am.
21: Hello.
0: Oh.
21: I turned down the light and turned the birthday
0: the chorus, chorus, chorus lang, chorus. Chorus, chorus. Chorus.
21: Oh, sad, sad,
0: grabe. Damo kay Jerlik.
21: Ah. Oh. Make me cry.
0: Oh, tama na kay gabasa na gid yang akon nga kwan. Gabasa nang bayo ko sang luha subong. Oliog lang gabasa na gid.
20: Da mo gusto magkanta pero ti wala na kami chimpo.
0: Oh.
20: Oh. Oh.
1: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.
20: Oh.
0: Hindi niya karaoke, mga senador pag ini aton kay wani background. Pariyo abi ka panglaba ka, gapanilhig ka. Pariyo bala kay Pai Vincent, nga ara ka sa puno sang kahoy, sa duyan ka. Wala na niya background, background music siya, kanta na lang dayon niya. Oo.
20: Da mo gusto
1: mag
20: participate
1: karon dasan naman ay ah
20: dasan
1: dasan dasan
20: dasan dasan dasan dasan dasan dasan dasan dasan dasan dasan dasan dasan
1: dasan dasan
20: dasan dasan dasan dasan dasan dasan atong bisyo dala para gerilyo inom mag-inom kita sa aton mga suplemento ginalawang naton ni Fermi sa dring nga programa kag iban pa mga programa sang K5 News FM Bacolod ka K5
1: ga enjoy si Mama Gingging Serbilio Simo sa Ginsaga
20: siya so far din sa aton sa Libertad K5 Babes
1: si May Dagay.
20: Oo, sa mga kautoran na rin ang mga vendors na rin gusto gin magkanta. Pati wala na chimpo, iba na pala ko naman sa mga Pinoy. Basta kanta yan, di magpauli, kaki 5 Babes. Opo, si Patrol, kaki 5 Wilson Villena. Yan naman si kaki 5 Vincent Coral de Parsa, kampiyon ng balita, servisyo, publiko, kagkalingawan. Telegloss, K5 News FM.
2: K5, Balantay, Merkado, Balita, K5 sa Umaga.
6: Balitang K5 sa Umaga. Turn the projector on.
0: Kasubo mo na yung kanta man.
1: Subo, no? Salamat kay Kaki 5, Vincento Badek Bidina Coralde sa report mga Kaki 5. Kag sa aton sininga mga singer dira sa kwana sa Libertad Public Market. Di ka ngita ya kakadakagaho niya may may tawag ng tanggalan yun.
0: But anyway, nag-enjoy ang aton ng mga viewers. Salamat, Gid. Sabi na Gid siya mga gurang-gurang lahat. Oh,
1: only and K5, balitang K5 sa umaga. Ayos, ayos, ayos. Salamat, Gid. Salamat, salamat. Dari kita mga K5, mamugdo tanay. Samtang inahulat na ton mga K5, ang aton sininga patrol. Pagsulod di ka K5, K5 Wilson Villena. Mga ka K5 ha. Ang aton sininga mga suke kay Hendry Baterna dala sa may barangay Pahanukoy sa kay Gingging Apelyedo Servilio Gang sa Gang Store sa may Puro Gonzaga Mansilingan may nga galanda si Rico Baranal and Family sa Baranal Etere dara sa may barangay Dulao kampiyon kompleto tada sa mga produkto mga ka K5
0: ang tiyanggi nyo hindi kompleto pag wala sang DTX coffee mix gani kompletohon nyo hamba lang kamo di sa amin K5 babes kaya tulungan naman kamo kapihan ni Helen Nobles sa Palma sa Purok Maasin barangay Dulao sa pangapidra nagapangapida upod kay Rowena Villarán Irbito Gina Purano kag Stephen Woshawo
1: sa Adi Store dira sa may Purok Acacia 2 Barangay Pahanukoy mayong galanda Miss Marjorie Nestor and Emilia Tabilona mayong aga
0: Ma'am Sinaida sa San Roque kag si Mamarilin Karansa mayong aga gida
1: aha kag sakay paring Joel Flores kag Acacia di ako na Kansi di Mansilingan mga kaki five sa kaya Fritz Carbajosa mayong aga lang ang meat shop dira sa may kuana sa may Adila sa Mansilingan.
0: Rayson Dico, Sandra Dison, kag Suman kay Ma'am Vicky Gantalaw, May Dagay kag Milin Joy Sidayon. Ara na si Kipay Wilson.
1: Kaki five Wilson Villena. Ano ning balita son nga daw kababalaghan son
7: News FM Kampyon report
8: K5 base K5 bro sad news
1: bagay kada son
0: bagay kada pero daw may tatlo na takaminutos.
8: Pero isa ka senior citizen, no? Ang report nga napatay kagabi sa naglugtang sunog, diri sa may Purok Maanyag, dos, Barangay Ayahin, susutan sa Bacolod, nagluktang din ang sunog, basado last year kagabi, kagagutupok yun yung isang kalayo ang yara sa lima ka mga puluyan sa nasambit na lugar kay Five Babes and kay Five Robert. So, yung biktima, ginkilala, inisang kay Rosa, magbanwa, nga residente masamo ang lugar. Actually, yung tinguhaan pa ini sa K5 Babes and K5 Robert nga maupdan na yung iya sininga ba na mo kay magwa sila na tani. Ugaling na alang-alang na sa dumay pader na porsyon na maglumpat na tani sa guwa kang ng pabilin ini ang senior citizen nga babae K5 Babes and K5 Robert kaya kinambalan niyang iya sininga ba na nga salbaro niya na lang iya kaugalingon. So napatay ini ang senior citizen na suffocate na sunog kaga na upod kid sa sunog ni K5 and K5 Robert ang senior citizen niya si Rosa karon nagahilibion ini si aming magbanwa nga amo ining bana ni Rosa kay ti imagine no black K5 and K5 Robert ang halambalano no nga salbara na lang imo kaugalingon so
0: kasakit no
8: masbukid ini nga balita
0: matalikod kaw
8: and bisitahan man aton ining lugar karon kay K5 sa K5 Robert ako si karon ang kahimtangan sini sa mga nasunugan dito sa may Parangay Alis but dugang pa sini way pagit natapos ang sunog so mga K5 naton maghalong kita sa pagbiyahe pag kuha nato sa aton nga buluyan kay dito sa may Lacson Street sa 17th Street ng K5 Robert ni K5 Babes may isa man ka sunog kagina sa kaagahon ubos mo taong balay so si Keron taman to kung ano man sa sitwasyon dito sa lugar so so far K5 Babes and K5 Robert amon na nana yung aton sige madulo nga mga updates no masubo kit
1: pila ka balay gito kagabi na sunog yasun
8: K5 Babes
1: pila gito ka balay ang nasunog
8: kagabi sa may Alhis, lima ang reported nga totally damaged kay K5 sa Robert. O lima yung kabilog. Kagabi may isa kang casualty. Eh, amun yung masubos. Kasi senior citizen, hindi ang napatay kag nadulaan yung sa kabuhi tungod sa nasunog kay K5 sa Robert. So amun lang natanay ang ato na updates. Gikan din sa patrol, nanginong kita tanang kay kasubo yung K5 sa Robert. No? Nakabalita ang ginadulong sa inyo sa nga kaalwa naman niya sa MyTC ni Tribiocal Detex 500. Upod na ton si K5 Vincent Coralde, ni naman si K5 Wilson Villena. Para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Literal nga subo, gitya mga ka-K5. Kay may isa kakabuhi nga na utas.
0: Sabi.
1: Sa sunog nga nagluntad mga ka-K5, dira sa may Purok Maanyag. Barangay Alihis kagabi gid lamang mga ka-K5. Last 5:40 na mga ka-K5, dire kita sa atong sining K5 kamustahan matabid na kita sa antike sa sining mga tinion.
0: Wala pa. Wala
1: pa. O mamugno kita kay waay pa mga ka-K5 ang atong sining antike dire kita mga ka-K5. Salamat gid sa aton sini nga mga suki, ha?
0: Anabel Santisteban, Henry Abad, Cecilia Isulan, dira sa Airport Libra, puro kapalaran. Salamat gid, happy happy birthday.
1: Joel Store, sa may Purok Busay, Kabog, ha? Mr. and Mrs. Elmer and Rosie Zamora. Mayong aga lang, ha? Kag salamat sa adlaw-adlaw nga suporta ninyo diri sa amon sa K5 News FM, mga ka-K5.
0: Oo, nabuga pamati, ha? Sa Erlinda Lorion, ka-K5 Babes, sa Kapihan, sa Rufino Street, Barangay 39.
1: Oo, sila si Alvin Pereira, si Broco Alfredo Pereira, dila sa may Top J Tire Supply sa Alihis. Mayong aga lang. Sige. Matrubol ka mo, makupusan ka mo, kadto ka mo to kay Bulkito niyang goma niyo.
0: Ay, gali.
1: Bulkit
0: na ko pang
1: Top G Tire Supply.
0: Ma'am Carmen Tita Olvido sa Bangga Tutong mayang aga.
1: Si Mama Janita Hibaler, si Juanita Luna, mayong aga. Lala sa may, kuana, sa may Purok Riverside Zone 3 sa Banago. Si Charlene Montilla, dera sa may singkang kay Wendell Choa.
0: Si Celia Banson sa Mandalagan, kag si Jean Montesino Arroyo sa Libertad Market.
1: Dera sa Charin Store, sa may Purok Busay, sa Kabog, mga kakipayab, nagapamatigin sa subong. Available lang ito sa mga product. Arala, matabid na kita sa Antique, sa silang matinan.
9: Gadubli o Jotao, kamusta kakipay Belmar? Okay na nga.
10: Ayon. Goods na goods.
9: Okay, live kita dre sa pagpangalagad ta si Luilo. Gagaupod ang klinika DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Balik si Mudra, kakip ay Belmar de la Cruz.
10: Thank you, kid AVP. Chakaron, tara man ang signal sa may Capiz with SM Jubert. Good morning!
22: Good morning, Sir Melmar. Kasato mga kapitan sa bilog na King Pabuas ng Visayas and Negros Island Region. Matulutaway ang probinsya sa Capiz, Subo nga aga. Makanay ka na yung panahon pero mapa ang mga ka-K5, no? Aga pa. Gusto ang signal sa Antique. Balik sa inyo, Sir Melmar.
10: This time, i-check na naman ang signal ni Sir Michael Sakalibo. Sir, maayad-ayad nga aga.
23: Good morning, Sir Melmar, Antique. Good morning, Rojas, Bacolod. Sir ABP, good morning. Kampiyon ng signal. Manayanaya kami di. Ang amon panyimpo, ah. Nakado ka sa Shane ako sa DTX Coffee Mix. Balik sa imo, Antique.
10: Dito naman kita sa lugar kang katubuhan sa Negros Island Region. Matamis nga aga, Daddy Babe, Sir Robert.
1: Matamis man nga aga sa imo, ka-K5 Melmar, sir, sa Antique, mga ka-K5 din sa amon. Why problema? Kay ang kwarta, sang una, ginapiko ka ginapala. Subong ang pala, ginakwarta na. Back to you, Sir Melmar.
10: Sige, ready rin ang grupo. Lito na kita sa mga balita naton, mga nagapangunang mga balita sa syudad kag probinsya kang Iloilo, AVP, mga balita ta, sir.
9: Good morning sa liwat kay Pabuas, Sir Visayas, sa mga balita diri sa may probinsya kag syudad sa nga Iloilo. No, ginapadayon nga ginapusisa kag ginaduso ni Seko.

0: Isang April 21, ging pasar na sa third reading and under finalization ang ginaduso nga ordinansa ni Board Member Jun Mundihar, mga ka-K5 nga siya naman ang chairman sa Committee on Public Order and Safety. Sa dugang mga balita, ang update sa Frank Royce Barbasa case, mga ka-K5, wala ginakonsiderar sa nga sining Pabia Municipal Police Station ang ining lighter nga nakita mga ka-K5 gigin turnover sa ila matapos nga allegedly nakitaan dito sa area kung sa diin na nasunog ining bangkay ni Frank Royce Barbasa. Ang panindugan sa Pabia Municipal Police Station nga kung ano man ang mga recoveries nga ila nakitaan sa unang pagresponde dito sa nasunog nga lawas ang biktima sa itong sining mga ka-K5 ang ila sining nga ginakabig nga vital kag importante nga mga ebidensya. Samtang nagapadayo naman ang pag-gather sa mga dugang nga mga impormasyon sa National Bureau of Investigation o kung NBI Region 6 matapos ka makipag-angot ang pamilya sa sining biktima nga good nga maimbestigaran na separado ang ining kaso ni Frank Roy sa Barbasa. Kuning mga balita na mo diri sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo. Balik sa inyo dira Antique.
1: Durugin nga salamat AVP. Lito naman kita sa mga balita sa may probinsya kang Capiz kag siyudad kang Rojas with SM Jubert mga balita ta sir.
2: Mga nagapanguna nga mga balita diri sa mon sa siyudad sang Rojas sa probinsya sang Capiz mga KK5. Isa ka mong mangunguma diri sa banwa sang Pilar gin nadakop sa ato matapos ang CIDG matapos ang ipapanaugan ini sang warrant of arrest mga KK5 kag search warrant sang nagligad-gadlaw ni Judge Lorencito Diaz nga nagahupot sang armas si alias Doy 43 anyos mga KK5 sang Santa P. Pilar na recover siya sining panimalay mga KK5 ang isa ka 9mm pistol, 31 kabala, kag isa ka magasin, mga ka-K5. Ha? So no, sa report, ha, nakibot na lang ni siya, mga ka-K5, nga ginkadtuan sang aton sininga, mga katapos ang CIDG, kaupo ng aton sininga, mga kapulisan sa Pilar. Ara subong sa CIDG ang suspitsado, mga ka-K5, agud pangatubangon ang nasambit nga kaso nga gin-file against sa iya, mga ka-K5. Samtang mga taga Hamindan subong ko bugal-bugal man mga KK5 kay itumandok sa Hamindan ang top 6 karon sang Philippine Military Academy talang dangal class of 2026 mga KK5 taga Barangay Santo Rosario Hamindan Capiz ining si Cadet First Class Cherry May Hiko mga KK5 nga nakasulod sa subong sa Philippine Military Academy top 6 bago lang gina-graduate mga KK5 ti mga pumuluyo, mga kasimanwa, kag mga pamilya, ginakalipay sa karon mga ka-K5. Amo na mga balita, matulutawayan Capiz, subong mga antike, no? Sa amon sining sitwasyon as of this broadcast time. Back to you, Sir Milmar.
1: Salamat kin, SM Jubert. Dito naman kita sa Kalibo, kag probinsya kang Aklan. Mga balita, ta Sir Michael.
3: Mga balita sa Banwa sang Kalibo, Habilog, ng probinsya Aklan, ng Ligo Municipality sa Aklan Chapter, mga ka-K5. Nagpagawa subong sa resolution na number 3 series of 2026 matapos ang ginakontra ang proposed project ng katiklan na Boracay Bridge program mga ka-K5. No? Kaya ini ang ginasugid subong may madamo ang nabalaka sa posibleng epekto din sa coastal kag marine areas dira sa isla, lakip na ang dalagan sa tubig mga ka-K5. Kag ang maliban sina may mga maapektuhan man ng mga mga boatman nga nagadala sang turista from Katiklan going to Boracay Island mga ka-K5. Pero ginhambal nila nga wala sila nagakontra sa development basta masabat gid lamang ang environmental issues kag livelihood tang local communities mga ka-K5. Sa subong hambal sang nasabitan nga resolution kinaayo nila subong ang DPWH nga i-reconsider anay ang nasabitan nga proyekto kag siguraduhon ang environmental, social kag economic concern nga masabat anay bago ang nasambitan nga implementation kag proper consultation sa LGU mga ka-K5. Samtang duha na to nya mga balita no, ang tricycle driver road rage diri sa Banwa sang Kalibo, tricycle driver nga nakabunggo sang siklista siya pang maisog ah ginapalapit

0: kanya ang nabunggoan niya kag sinumbag niya mga KK5. At again, kahapon sa Traffic and Transport Division sa Banwas ang Kalibo, may penalty siya nga nagalabot sang 5,000 na pesos mga KK5 kag magapasaka pa sa kaso ang nasambitan niya si Krista. Katapusan niya balita, maayong balita ini kay Paldo diri sa probinsya ng Aklan matapos nga isa ka mananaya nag-igo sa loto sa 642 draw sa nagligad nga March 19 tang Philippine Charity Sweepstakes sa mga KK5 ang gindagan niya 18 million plus no. Isa ini ka mangunguma ng utang ni sa isang pamasahe para maklaim lang ang iya premyo mga KK5. Mga mga balita di balik sa imo antike.
1: Salamat gid Sir Michael. Lito naman kita sa piyak nga isla Negros Island region mga balita natin Daddy Babes and Sir Robert.
2: Mga balita na Mondria sa Negros Island region kag syudad sa Bacolod in particular mga KK5 magnet karon nga ginabaton sang Bacolod City Tourism Office pinaagi sang madugo kon maduagon nga maskara dance performance ang pag-abot sang mga delegado sang National Private Schools Athletic Association Metro Presa. Luwas diri mga KK5 ginadugangan sang Bacolod City DRRMO ang mga water tank sa 5 ka billeting area sa mga delegado sa Prisaa na kompleto naman ang City Engineers o Engineering Office. Ang pagkayo sa mga dalan kag mga mayor nga pagahiwatan sa hinampang mga KK5 kung ano man ang mga helikoton. So, siling pa ni Mayor Greg Gasataya luwas pa sa nagpakita sang talento ang mga atleta, makabulig man ang Prisaa 2026 sa pagpauswag sang lokal nga mga negosyo, transportasyon, kag turismo sa syudad.
3: Sa iban pagid nga balita, stepfather ginpatay sang iyang amanak pinaagi sa pagluthang, ginlampusan sang shotgun antes nga ini siya ang gintiro. Ang biktima mga KK5 ginkilala kay Lito Abordo, 39 anyos, kag ang suspect ginkilala kay Janry Macwell, 21 anyos. Mayo 5 naginaway ang mag-asawa kabangdanan nga nagpuli ni sila upod siya nanay, nagpaliwaliwa sa piyak nga barangay pagbalik Mayo 6 nagkonfrontahan ay pagid didto kag napatay sang manak ang iyang stepfather sa Don Salvador Benedicto. Masubo pagid nga balita, isa ka senior citizen babaye napatay sang matrap sila sa sunog sang iyang abana apang ang katapusan niya ginhambal niya nga salbara ang imo kaugalingon. Ang muning ginhambal niya sa bana nakaluwas pero siya patay kay natrap sa sunog kahapon sa barangay Alihis, siyudad sang Bacolod.
2: Grabe, so no, lima man lang ka balay ang ginlamon kag totally damage, isa ang kasualte. Salamat mga KK5, amo ni aton nga mga balita gikan diri sa Negros Island Region kag siyudad sa Bacolod. Back to you antike.
0: Thank you so much kid Negros Island Region samtang region naman sa probinsya kang antike makaruloy.
4: Balita KK5 sa umaga.
2: Areglado mga KK5 sa aton sining mga sister station. Salamat kid iloloruas antike kag kalibo sa aton sining mga sister station. Maanhok na kita dito mga KK5. Maano naman lang to sila. Kay diriya sa aton, kadamo pa sa aton sining hiligaton. Salamat gid mga KK5 sa aton sining mga listeners dira sa may barangay Handumanan sa Totong Store. Dira sa Totong Store sa kay Ma'am Mereros Linggaya. Kay George Lauso may nga galanda.
3: Do hindi na ni makuha si Mereros Linggaya sa DTX Coffee Mix ni?
2: Terrible. Hindi na makuha.
3: Hindi na mabangbang.
2: Hindi na niya mabangbang.
3: Maria Pibawang, Dings Dilpin, mayong aga Indang Sarad, yung Sergio Natan Sarad.
2: Aha. Grabe na rin. Loka na gede-pro.
3: Lot Store, mayong aga.
2: Mrs. Anita Sibuko, dira sa May Olympia Alihis. Salamat gid sa inyo nga pag-upoda. Galagabong liang iyang karaoke.
3: Thank you.
2: Nakatuon sa K5 News FM, Bacolod. Salamat po Rocco Isano, dira sa Jade Store. Salamat gid sa mga pagpatronize ninyo sang produkto sang Clinica de Alternativo Medicina. Bay na kita, panahon mga kakibay, may panahon pa pero hindi na ito. DTX Coffee Mix, kampiyon. Ang DTX 500 Morning Newscast, masunod na with Kaki 5 Cooling Kobya and Cyro Banalbay. Sa ngalan sa amon nga CEO, Dr. Meloy, ako si Kaki 5 Babes Gantalao.
3: Paraman si Kaki 5 Robert Picardo.
2: Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kagkaligawan sa Negros, Kaki 5 News FM.
4: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit hindi ang katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
4: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
11: Mabakan sa mga butika.
12: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men si Darling.
14: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: apple, pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali apple, pineapple at light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa bubbly town. Bili na!
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift,
3: OT,
4: Breadwinner.
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Loja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:02 sa ngaga.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
7: Number one,
5: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
7: DTX 500 Morning Newscast.
5: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
6: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagpalag na ang DTX 500 Morning Newscast subungado sa Webes Mayo 7, 2026. Makita kang mabatian man kita live anywhere in the world, pinaagi sa mga official Facebook pages ang K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station. Para sa atong mga pangulong dinalan. Sa balitang regional most wanted person sa Negros Occidental sa kasong rape, arestado. Mga kongresista nga pabor sa pag-impeach kay Vice President Duterte, yara na sa
5: 180.
6: Israeli Jew arestado matapos gintiklod kaginsipa ang isa ka-French nga madre sa Jerusalem.
5: Balitang sports.
6: Sa balitang sports of FME, ginkilala bilang next big thing sa wrestling.
5: Balitang entertainment.
6: Bini nagtambong sa session sa Senado.
5: Balitang negosyo.
6: Kag sa atin nga balitang negosyo, 12 ka mga individual instant milyonaryo sa loto. Sa detalye sa mga balita.
5: Balitang regional.
6: Sa balitang regional most wanted person sa Negros Occidental sa kasong rape, arestado. Arestado ang ika-apat nga most wanted person sa Police Regional Office, Negros Island Region, nga nagapangatubang sa lima ka counts ng qualified rape of a minor. Ginserbian ini sang mandamiento de aresto sa Barangay 1 Poblacion sa Banwa sang Ibi, Magalona. Sa karon, yara na ang akusado ko sa kustodiya sang kapulisan, kagwala sang ginarekomendar nga piyansa para sa iya ginapangatubang nga kaso.
7: DTX 500 Morning Newscast.
6: Samtang reorientation sang ecological solid waste sa mga barangay officials sa Bacolod City, ginpatigayon. May balita si KK5 Carla Longa.
7: DTX 500 Morning Newscast.
8: Ang reorientation sa Republic Act 9003 sa mga barangay officials sa siyudad sa Bacolod sa BCGC Labi. Sunod kay Councilor Humer Baez, Chairman sa Committee on Environment, ginaduso ang reorientation sa mga barangay official may kaangkanan sa RA 9003 kag gidiskus kaupod ang DENR. Dugang pa ni Baez nga matapos ang seminar sa RA 9003, igi-orient naman ang mga na-assign nga magapangdakop sa mga pumuluyo nga nagalapas sa lagi. Paalayag pa ni Baez nga kumayara sa mga nadakpan nga nagapangaboy sa basura bisaliin, pagadakpon ini kag mayara sa penalidad kag City Legal Office naman ang magapanguna sa orientation sa pagpanakop. Duha naman kaadlaw ang patigayunon niya reorientation sa mga barangay officials. Nagapanawagan naman si Baez sa kooperasyon sa mga barangay officials kag mga pumuluyo sa syudad. Inisigayin ng talagang sir para sa kapiyon niyo. Ito ka taling awan sa Negros sa K5 News at
7: DTX 500 Morning Newscast.
6: Samtang Gilas Legends magapadulong sa Ross Capiz, may kampiyon nga balita si KK5 Myla Fuentes.
7: DTX 500 Morning Newscast.
9: Kapatid sa basketball magapadulong sa Rojas City.
10: Gina na uman ang pagdagsa sa mahiligon sa basketball sa siyudad sang Rojas sa naghahilipit nga Mayo Jazz. Samtang pagkapangunahan sa mga Gilas Pilipinas Legends ang isa kadako nga basketball exhibition match sa mga selebrasyon sa 75th Charter Day o kunang kadlawan sang Rojas City. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Mr. Melvin Galagate, ang head sang RCCG, ang nasambit nga event ang may tigulo nga Rojas City 75th Legends and Champions Basketball Festival nga patigayunan sa Dinguay Rojas Civic Center. Ini ang magaserbe nga main event sa series ng aktibidad antes ang formal nga selebrasyon sa kadlawan sang siyudad. Pila ka mga dalagkong ang ngalan kag icon sa Philippine basketball ang magatambo kaangay nanday Mark Pingres, ang Pinoy Sakuragi, Jason Castro, ang The Blur, Ranidel De Ocampo, ang RTO, Chef Chan, ang Negro Sniper, Gary David, ang El Granada, kag LA Tenorio, kilala bilang Tiniente. Magasugod ang hapang alas 2 sa hapon, tugtong alas 4 sa hapon. Pagsaniyan ang mayara sa mga tiket nga magasugod 200 pesos tungtong 350 pesos. Dugang pa ni Galagate nga ini nga aktibidad ang nagatuyo nga magkahatag sa lingwahe kag inspirasyon sa mga pamatanon nga kapisnon kadungan sa paghanduraw sang kasaysayan kag pagguswag sang syudad sa sulod sang 75 ka tuig.
9: Kini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko nga kalingawan sa Capiz.
7: K5 News
6: Event. DTX 500 Morning Newscast. Akla naka-record sa casualty sa leptospirosis kag dengue. May kampiyon nga balita si K5 Leonard Viray.
7: DTX 500 Morning Newscast.
11: Nagsaka sa 3 ang numero sa mga napatay sa leptospirosis. Alin sa 33 nga na-record humalin Enero 4, top Abril 18, 2026 sa probinsya sa Aklan. Ang datos halin sa monitoring sa Provincial Health Office o kon PHO nga naka-record man sa nga 136 ka mga kaso sang dengue nga may isa ka napatay sa amuman nga periode. Lakip sa mga balatian nga ginamonitor sang PHO amo ang hand, foot and mouth disease o kon HFMD nga may 57 ka mga kaso. Measles rubella nga may 7 kag influenza like illness nga may ara 74 ka mga kaso. Angot sini padayon ang pagapahanomdom sa mga awtoridad sa publiko nga maghalong sa mga balatian subong at simpusang tigilinite. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
7: DTX 500 Morning News.
6: Samtang balay sang senior citizen sa Tobias Fournier Antique nasunog. May kampiyon nga balita. Sika K5 Eileen Magbanwa.
12: Nagadaba-daba pa ang kalayo sa sangkabalay kang naabtan dyan kang katapo ang Bureau of Fire Protection o kung BFP Tobias Fournier. Ginabanta alas 11:18 sa gabi Mayo 5 sa Poblasyon Sur Tobias Fournier Antique. Sa pagpakigangat kay Fire Officer 1 Dave Joseco kang BFP Tobias Fournier ang naging pahayag ng among balay ang ginapanag-iyahan ni Nilo Villanueva, sangka senior citizen sa 65 anyos, kaimaw ang anang asawa nga si Maria Susan Villanueva, kagdarwa ka mga kabataan. Suno kay FO1 Joseco nga base sa anda initial nga investigasyon sa kusina naghalin ang kalayo. Nagdangat naman sa second alarm ang sunog antes nga na-deklarar nga fire out last 12:04 ren sa kasanagan Mayo 6. Sa talad, nagapadayon pa ang investigasyon kang otoridad sa kung ano ang rason kang sunog samtang nagdangat naman sa 480,000 pesos ang kahalitan. Balita regional, alin regyo sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
6: O plan paglilingkod ginpatigayon sa poblasyon uno sagay may kampiyon nga balita sika K5 Argel Lapas.
13: Nagpatigayon sang o plan paglilingkod sa barangay poblasyon uno sudad sa sagay ngagi pangunahan sa lokal nga panguluan sa idalom ni Mayor Leo Rafael B. Bukiba kag Vice Mayor Narciso Guapo Habilosa opod ang mga miyembro sang sangguniang panlungsod Mayo 6, 2026. Mapasalamaton si Barangay Kapitan Inni Magno, ang punong barangay sa nasampit na lugar, para sa kayuhan sa iyang nasakupan. Ang nasambit niya inisyatibo, naghatag sa nagkalanlain nga libre nga serbisyo para sa pumuluyo sang barangay. Nakip diri ang bunot sang untok, tuli, medical check-up, feeding program, libre gupit, kag iban pa nga mga bulig niya nagtuon sa kayuhan sang komunidad. Madamo nga residente ang nagpahayag sang pagpasalamat bangol sa mga serbisyo nga ginpalapit sa ilang lugar nga nakabuligid sa ila panglawas kag adlaw-adlaw nga panginanglan. Suno sa lokal nga panguluhan ang oplan paglilingkod kapahin sa padayon nga paninguwas ng syudad agud mapalapad ang serbisyo publiko kag maglabot bisan ang pinakalayo nga bahin sang komunidad. Ginpasiguro man sa mga opisyal nga magpadayon pa ang among sininga programa agud mas madamo pa nga pumuluyo ang mabuligan kag mapabakon ang pagbinuligay sa sulod sang syudad sang sagay. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ini si K5 Ariel Lapas para sa kampiyon nga mga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros. K5 News at DTX 500
6: Morning Newscast. Iloilo Mayor Trenias nagpasalig nga handa ang syudad sa posible epekto sang El Nino. May kampiyon nga balita si K5 Jenny Kaoyonan. DTX 500
14: Morning Newscast. Mayor sa Trenias nga mangin preparado ang syudad sa posible mangin epekto sa El Nino phenomenon sa syudad. Suno sa alkalde kabahin man sa ginatutukan sa Iloilo City Crisis Management Council amo ang preparasyon sa syudad sa pamahog sa El Nino sa diindugang paniya nagumpisa na ang survey kag monitoring sa syudad sa mabubuon kag sources sa tubig. Guwang panitranya sa kung magpadayon ang tig-ilinit isa sa labing apektado ang supply sa tubig sa syudad. Nakahanda man ang Iloilo City nga magdugang sa deployment sa water distribution sa mga barangay amo man magdugang sa additional nga water sources para sa mga mangunguma nga isa man nga ginalantaw ni Trenias nga apektado kung may El Nino. Natala naman, next week makipagsapon ang alkalde sa mga water distributors sang syudad. Agud mahibaloan ang status ng ilang water supply kag distribution. Si K5, Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. DTX 500
6: Morning Newscast. Samtang publiko ginapaandaman angot sa mataas nga kaso sang dengue sa Palawan. May kampiyon nga balita sika K5 Grace Belostrino. DTX 500
15: Morning Newscast. Nagpaalala ang Palawan Provincial Health Office o PHO sa publiko hinggil sa pag-iwas sa dengue kasunod ng patuloy na pagtaas ng kaso ng sakit sa lalawigan. Batay sa pinakahuling datos ng Department of Health o DOH Mimaropa, umaabot na sa 1,206 ang naitalang kaso ng dengue sa buong lalawigan mula Enero 2026. Sa bilang na ito, 11 na ang naiulat na nasawi. Ayon sa PHO, mahalaga ang maagap na pag-iingat upang mapigilan ang pagkalat ng dengue at iba pang sakit na dala ng lamok. kaugnay nito patuloy na isinusulong ng health office ang kampanyang alas 4 kontra mosquito at ang pagsunod sa 5S bilang pangunahing hakbang laban sa dengue. Kabilang sa mga ito ang pagsuyod at pagsira sa mga pamumugaran ng lamok, pagprotekta sa sarili laban sa kagat ng lamok, agarang pagpapatingin sa paggamutan kapag may sintomas, pagsuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak, at pagtiyak ng sapat na pag-inom ng tubig. Pinaaalalahanan din ng PHO ang publiko na panatilihing malinis ang kapaligiran at iwasan ang mga stagnant water na maaaring pamugaran ng lamok. Nananawagan ang tanggapan sa pakikiisa ng mga komunidad upang mapigilan ang pagtaas pa ng kaso ng dengue sa lalawigan.
16: Ako si KK5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
6: Duha arestado sa ilegal na droga sa San Antonio, Zambales. May kampyon nga balita si KK5 Eileen Sanchez.
7: DTX 500 Morning Newscast.
17: Ayon sa ulat, naganap ang operasyon bandang alas 11 ng gabi kamakailan sa Barangay San Esteban. Pinangunahan ito ng Station Drug Enforcement Unit ng San Antonio Municipal Police Station, katuwang ang Maritime Law Enforcement Team. Kinilala ang mga naarestong suspect na alias Tiger, 56 na taong gulang at residente na naturang barangay, at isang 32 taong gulang na lalaki mula sa Barangay Angeles, kapwa sa San Antonio. Nahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Na-recover mula sa kanila ang 4 na heat-sealed na plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 5.1 gramo at tinatayang halaga na 34,680 piso. Dinala ang mga suspect at ebidensya sa himpilan ng pulisya para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Samantala, muling iginiit ng mga otoridad ang kanilang pinaigting na kampanya laban sa ilegal na droga upang mapanatili ang kaligtasan ng komunidad. Balita mula sa Zambales, Central Luzon. Eileen Cueva Sanchez para sa kampyon na himpilan, kampyon sa balita, serbisyo publiko at kasi iyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
6: Barangay Guys Secretary Kagiya asawa nakuhan sang shabu sa Bugay, Cagayan. May kampiyon nga balita si K5 Myla Balinan.
7: DTX 500 Morning Newscast.
18: Barangay Secretariat ang kanyang asawa kasunod ng isinagawang raid sa kanilang tinitirahang bahay sa Barangay San Juan, Bugay, Cagayan. Kinilala ang mga suspect ni sina alias Osang, 54 anyos barangay secretary, at alias Orlino, 58 anyos, kapwa mga residente ng nasabing bayan. Sa operasyon ng Provincial Intelligence Unit at Provincial Drug Enforcement Unit ng Cagayan PPO, katuwang ang Bugay Police Station, nakarecover ang mga otoridad ng 13 sachet ng hinihinalang shabu na may kabuuang bigat na 67 gramo at tinatayang halaga na 455,600 pesos na nakuha sa iba't ibang bahagi ng kanilang bahay. Na-recover din ang mga notebook na umano'y naglalaman ng talaan ng transaksyon sa droga, habang matagal na rin umanong minamanmana ng mag-asawa na kabilang sa high-value targets. Matapos ang inventaryo, dinala ang dalawa sa Bugay Police Station at nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
19: Mula rito sa News Center ng K5 News FM Santiago, ako sa K5 Myla Balinan para sa
7: DTX 500 Morning Newscast.
6: Samtang senior citizen ginlutang patay sa Chateau Negros Oriental. May balita si K5 Rufa De Vero.
7: DTX 500 Morning Newscast.
20: Patay ang isang 60-taong gulang na lalaki matapos ang barili ng hindi kilalang suspect sa barangay na Pakaw, Chateau Negros Oriental noong Martes ng gabi. Kinilala ang biktima bilang si Bepar Adalim, resident na nasabing lugar at dalagang dead on arrival ng mga doktor matapos magtamo ng maraming tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ayon sa asawa ng biktima, palabas na sana ng kanilang gate ang kanyang asawa na bigla itong barili ng suspect na mabilis na tumakas sakay ng kanyang motorsiklo patungong timog. Rumesponde naman ang pulisya ng Chateau sa pumumuno ni Police Captain Benjamin Fuentes Jr. sa panayarihan ng krimena at nakipaugnayan na sa SOCO para sa isang malalimang investigasyon. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa rin ang manhunt operation at investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang responsable sa pamamaril. Balita, gikan sa K5 News FM Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko, Kalingawan sa Negros. K5 News
1: FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
6: Sa katapusan nga balitang regional, magamay nga pagsaka sa sweldo sa Region 10 ginkalipay sa mga trabahador. May balita si KKFF Justin Pagulong.
7: DTX 500 Morning Newscast.
21: Ng ilang manggagawa sa Region 10 ang bagyang pagtaas ng sahod ngayong taon ayon sa kanila. Malaking tulong ito lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa kasalukuyan, nasa 500 pesos kada araw ang minimum wage sa Category 1 at 485 pesos naman sa Category 2. Gayunpaman, marami pa rin ang nagsasabing hindi ito sapat para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin, lalo na sa may mga anak na pinag-aaral. Dahil dito, nananawagan ang mga manggagawa ng dagdag panasahod o kaya'y pababain ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Umaasa naman ang mga manggagawa sa Region 10 sa agarang aksyon ng pamahalaan. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng DTX 500. Ito si K5 Justoni Pagulong para sa kampyon na balita at kasiyahan sa Cagayan de Oro at Hingoog City. K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
22: Balitang National.
7: Balitang National.
6: Sa balitang national, mga kongresista nga pabor sa pag-impeach kay Vice President Duterte yara na sa 180. Ginpayag ni House Deputy Speaker Ronnie Puno nga yara na sa 180 ka mga kongresista ang pabor sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Sa payag ni Puno, suportado sa Lakas CMD Nationalista Party, Partido Federal ng Pilipinas, kagiban pa nga mga party list groups ang pag-impeach kay Duterte. Samtang akusasyon sa pagpangilkil kay Romualdez, ginpanginwala sang sospek nga si Franco Mabanta. Ginpanginwala ni Franco Mabanta ang mga akusasyon nga may kahilabtanan siya sa kaso nga robbery by extortion matapos nga madakpan sang NBI sa isa ka entrapment operation. Sunod sa National Bureau of Investigation na aresto si Mabanta kaupod ang apat pa ka mga individual sa isa ka operasyon kag nakuha ang 300 million pesos nga marked money. Ginsaysay ni NBI Director Melvin Matibag nga naghingyo si Mabanta sang 350 million pesos kay Romualdez kabaylo sang video nga imbolbado ang anay House Speaker sa mga maanomalya nga flood control projects.
7: Balita International.
6: Sa balitang international, Israeli Jew arestado matapos gintiklod kaginsipa ang isa ka French nga madre sa Jerusalem. Arestado sang Israeli police ang 36 anyos nga Jew matapos nga gintiklod kaginsipa ang isa ka French nga madre sa Old City sang Jerusalem. Makita sa CCTV footage nga samtang nagalakat ang madre, hinali siya nga ginatake sang isa ka lalaki kaginsipa na tumba ang madre kag nagpalagyo ang lalaki apang nagbalik ini kaginsipa sa makapila ka beses ang madre. Nakaangkon sang lagob sa ulo ang madre samtang naaresto naman ang lalaki matapos sang pila ka oras.
7: Balitang Sports.
6: Sa atin naman nga balitang sports, Oba Femi ginkilala bilang the next big thing sa wrestling. May kampiyon nga balita si KKFave Troy Lawrence Basa.
23: Kilala na bilang the next big thing hindi lang sa WWE kundi lakip na sa professional wrestling entertainment ang Nigerian wrestler nga si Oba Femi. Ang 6'6" at 310 pounds nga wrestler ang naglutos sa WWE legend nga si Brock Lesnar sa WrestleMania 42 sa Las Vegas ang nagligad lang nga bulan. Antes magsulod sa professional wrestling, isa siya ka standout shot put champion sang 2011 tuptup 2022. Kung sarin luyag pa niya santo nga maka-intra sa World Championships kag sa Olympics. Nagsunod lang siya sa professional wrestling sang nakita kag yan notisyaran siya sang WWE sa social media. Para sa balitang sports, sini si K5 Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: Balitang Entertainment.
6: Kag sa atin naman nga balitang entertainment, Bini nagtambong sa sesyon sang Senado. May chika si K5 Ivy Cordova.
24: Nagtambong ang P-pop girl group nga Bini sa sesyon sang Senado kahapon Miyerkules, Mayo 6. Kabahin ini sa pagsuporta sang grupo sa Senate Resolution number 370 nga tuyo kilalahon ang maragtasong nga kadalagan sang grupo bilang pinakauna nga Filipino act nga naka-perform sa Coachella Valley Music and Arts Festival. Ginkilala sang Senado ang bugal nga nahatag sang Bini sa pagpalapnag sang OPM kag pagrepresentar sang Pilipinas sa bugos nga kalibutan. Ang nasambit nga resolusyon kontrobersyon ang ginpasaka ni Senator Bam Aquino. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalinga Juan San Negros. K5 News FM.
22: Balitang negosyo.
6: 12 ka mga individual instant milyonaryo sa Lotto. Nagbugtaw nga isa na ka-multi-millionaire ang 12 ka mga individual sa Pilipinas matapos nga nagdaog sa Lotto. Sunod sa Philippine Charity Sweepstakes Office, may napulo ka mga persona nga nakakuha sa jackpot prize nga 76.31 million pesos. Isa man ka individual ang nakakuha sa jackpot prize nga 40.61 million pesos kag isa man ang nagdaog sa 10 million pesos nga jackpot prize. Mga ka-K5, amoyad ko ang dalag ko ng mga balita na nabatian sa DX 500 Morning Newscast. Ako, si ka-K5 Zyro Vanalbay. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag Kalingawan San Negros, K5 News FM.

0: KK5 News FM. News FM. D3 Bio, gusto mo ba na dami imumbut? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madami nga mood. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food kag gantinlo man sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pangpawi kag Super Detox mo. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Mimi.
2: Dali kasi napit akong tuhod.
1: Arthritis na gali.
2: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
1: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
2: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
1: Tibo gid kaayo ang
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko makakount sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid katama.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pina
0: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
7: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Kala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro akong katol. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog, sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: What if your phone could be your front row seat?
15: Playtime Entertainment launches PT Idol.
14: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
15: Where talent takes the spotlight.
14: Search PT Idol on TikTok and follow today.
15: Playtime Entertainment.
14: Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM.
16: Oras sa K5 News FM Philippines. Lasais 29.
17: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
18: Number one.
17: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo, serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton patpaton.
20: Kaghimay-himayon, standby!
19: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
18: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
20: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
18: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
20: Sobra!
19: Objective and analytical.
18: Aprobado bala hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
20: Di pagprangka lang bala.
19: Informative.
18: Diretso naton kay may baluan ng kamaturan kung hindi makabenepisyo sa mga pamilyo.
20: Inaiya!
19: No holds barred discussion on hottest issues.
18: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagadugin na!
20: De, ano nang resulta sa kaso?
21: Hulat-hulat lang!
20: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
18: Oh, come on! People of the Philippines!
19: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos!
16: Isa ka, my day, good morning sa ato naman, mga suki, ka mga palangga, ka mga tagpalamati. Kamusta naman ang ato mga palangga, ka mga ka-K5 sa igan sa may bayan tungkol sa kaumahan? Ibabaw sa kabukiran, lakip na sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, at Banwa Sambaco. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. And good morning, world.
22: Good morning, Foro de los Pueblos.
16: So, good morning, Negros Island Region, and good morning, world. Kami gihapon rin sa ni Power Do every morning, ha? Ako si K5, Aljan Castan.
20: Naman si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
16: Well, mga ka-K5, hindi upod sa kumpas. hindi upod sa kumpas, pero hawak mo ang beat.
20: Hindi upod sa kumpas, pero ga-kumpas.
16: Sa ato naman, di ba kauto na ga-upod ka nung adlaw, di ba ka mag-abayin sa kalibutan, you're all updated on what is happening here, dari sa syudad sa Bacolod, tagsubong man probinsya sa Negros Occidental. Ano man ang ginihimo ninyo abroad, kami ni K5 Eric, ano ka tamayo sa inyo sa More Night. Good morning, kagada. Sa abroad, makita nyo kami ni K5 Eric. Sa ato naman, official Facebook page ng K5 News FM Bacolod, 101.5. And of course, ang ato naman, nga official nga broadcast signal sa yes. Northern Negros, yes. 89.7. Sagay, kagdara naman sa Southern Negros, aga pa kay Ines K5 Eric, nagsyada na to eh. No? Pagi naman sa aton sa ringa Southern Negros, Kabangkaran, sa 102.9. Dari sa Bacolod, ang nagasagana nga signal sa 101.5 FM.
20: Yes.
16: Ano mang ginibaw ninyo mga ka-K5, kami sa inyo nagasalinga, dapat we have to start the day right. Dapat optimistic kita kada araw. Sa mga utod na ton, nga may mga opisina. Ito halos nagahingapos sa mga klase sa iban. Ang iban sa inyo, guro, basi nagaburo barikutot pa. Basi iban sa inyo, marami, piyaturog na. Yaman nagkaturog pa tayo dyan. Pagbarangon do ka mo dyan. Himos do ka mo kagmagpararigos. Adlawon do dyan. Kabigya pa rin niyo, power to everybody. Ka-K5 Eric and ka-K5 Eljan. We are your double E. Eric and Eljan. Kaling adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
20: And let us remember that we are in the holy presence of God. Ginoo nga among Diyos, we thank you for this new day. Salamat gid sa kabuhi, sa paginhawa, kag sa mga bendisyon nga ginhatag mo sa amon. As we begin this Thursday, fill our hearts with your peace and guide our every step. Lord, we ask for forgiveness of our sins. Patawara kami Ginoo sa amon sala, sa amon na himo, kag wala pa mahimo. Sa mga tinaga nga masakit, kag sa mga huna-huna nga hindi maayo. Cleanse our hearts, O God, kag buligi kami nga magbag-o, kag magausoy sa dalan nga matarong. We lift to you our overseas Filipino workers. Comfort them in times of loneliness, kag kabay pa nga padayon sila nga makapadala sang bulig sa ila pamilya nga yari diri sa Pilipinas. We also pray for our teachers. Ginoo, padayon na sila nga nagatagaan sang kaalam, pasensya kag gugma sa pagtudlo. Kabay pa nga mangin inspirasyon sila sa kabataan kag mangin dalan sang pag-uswag sang amon komunidad. Guide our family, dear Lord, and give us peace in our hearts. Ining amon ginaampo sa imo balaan nga ngalan. Amen.
16: Amen, kagamen. Sa ato naman mga top stories of the day, una kita sa balita lokal. Bangod sa isyo sa kobra, ha? Layo mo na yung mga kobra na ginatago nyo. Ang kobra sa CR tumla sa isa ka resort mga kakipa. Dogo plano subong mabutang sang anti-venom vaccine ang local government of DSB. Para sa ako,
20: nami man.
16: Dapat gid nga obrahon kay hindi ta mapaktan mo. Layo nga dahil ng Don Salvador Benedicto kakipa Biarik.
20: And I think inang move sang kuhan sang Don Salvador kakipa Biarik nga mang injection sa sang venom that will be consistent sa ilang slogan. Malo kang slogan sa Don
16: Salvador? Slogan nila?
20: Sa mga slakyan bla?
16: Ano?
20: One step ahead.
16: At na. Huwag ka mabuntog. May mayara na nagulang. Pero butangan nila na sang anti-venom ang panawag talagang mga antidotes.
20: No?
16: Sa antidotes, kontrasin yung mga magsingkagan ni Venom, inang dalit. No?
20: Venom na dalit niya kagang hingkwa niya. Usta na dalit. Do,
16: dalit sa pagbuntog, gabi sa manog.
20: No? Venom is dalit. No?
16: Ti, mayo man ang atikang, ano? Pero basta, atong nakita, hindi mo ito pwede ang balon maninina, kaya maninima, nipis na yan.
20: Kubra gito yan.
16: Banakon, panawag sila. Kakipay Biri, kululbaan, kaya ngunis ang banakon. Abi mo na yan,
20: do pabo
16: lang. Pero Amerika? Banako, amun na yung galihunin niya.
20: Okay.
16: Do, duga mo, something like, silko amun na galihunin niya, so that's why kung maglagaw ko sa bukid, kabati ka munis, yung banakon ba sinay? No?
20: Hindi gali pabo na?
16: Do, may ga, do, amun na yung huniya, bla. I-try ta karon i-research ang sound sa banakon, no? Mm. Kay ang huniya sina, do, something like, do, kapispis lang dating. Si manog si Glicky Pabirik.
20: Sound ang banakon is kubra?
16: Yeah, another na siyang nga kusakuan pa lahi sang kubra rasa.
20: Okay.
16: So ako nang ginatanaw kag atong gambal yang maninina. Nagiya lang tiya ka resort ordinaryo. Ato ya expert yang nasugilan no ni
20: Kay Wilson.
16: Born to be wild yung expert yang nagatuon sa mga wildlife.
20: Itsura gin komparar mo.
16: Kalayo. Sa piyak kabahin. Dumduman niyo pa, bausos matapos, kung ano ang dalagan sang bata, kag birabira, yabi kaki 5 Eric, palagyo, kag lagas ang kontra. Amo man ang lagas ang iban para makabawi, man sila sa presentation takapon. No?
20: Dumayang tirada mo sa buka.
16: Ang Iloy, sang minor di edad, naging kastigo sa barangay Kabog, disindido, ginampas sa kakaso. Para sa akon, dapat suportahan. You know, number one, nakita na mo ni Kaki Fiber, kagkamo mismo will agree. Ang nanay, blaban, waga pa init, galibod, gatipon kwarta, kaginang pa-medical examination niya sa Manila, bata yan.
20: Okay.
16: Ining mga kabataan nga kulang sa pansin, gagapadayaw, gagrupo-grupo, why ka mo yung kabalo nga ang inyoging kastigo is a treasure para sa isa kailoy nga nagasakripisyo, adlo-adlo.
20: Okay.
16: Kagangin kastigo nyo, galing, may balatian. Huwag nyo man panumdumang kung kamo manabisa mo na ang sitwasyon. Ano kasubo sa life nga hindi ka pagpagwaon ni nanay mo? Bagulang kagwa tong bata, nakastiguhan pa. Kagang bata, bangot hindi gusto guro nga mamadbother ang nanay. Gintago niya, gagin bully siya, kagin sakit. Sa sining mga why gidya pinanilagan ng mga kabataan, no?
20: Kasi dapat na rin mga kamaginikanan sa mga kabataan ng pangkastigo. Bla, tawagun yung kabataan nyo, papungkul.
16: Kamay patali, kung makita nila ni video, hindi ko yung magpati kung ikaw nanay, hindi mo kilala bata mo to mo.
20: Lain naman si mag-consentiron, blablabla. Nga muna, kay misi nga may masakit ka, malagaw ka pa.
16: So dapat sa mga nanay, kapamati, why kami sa plano nga mag-offend o magsakit sa balatyago nyo. But this is an eye-opener.
20: Eye-opener ni Saturn.
16: Like, gayang tagapataan ka, malukag isa ka kay Pabiarik in the family, that is what we call black sheep. Yung bisan na, no, natong laygay, utok malingag. But, kumpadi, like, gayang tagid, parang at least, hindi ba sila makahalit sa iban.
20: Correct na.
16: Kung may ging kastigo. Nagaybi ang Iloy, si Lola, guro, hindi ko ma-imagine ang yasinggitan at the age of 70.
20: Grabe, no?
16: Ang Lola nasunog sa sulod sang ilabalay.
20: Naaway siya kagawa ang gabi, man. Kito mga last G's pa mga ito.
16: O ayhan ang mga taong opod niya to.
20: Galing kay mga last G's kay Pabilian, tulog na yan may mga Lola na. Tulog na yan.
16: Kaglabaw sa tanan ng last G's na yan, muna yung mga magic aurea sa mga masako na mo.
20: Why na na? Ay, ho. Stop na.
16: Sa mga magic hour blast.
20: Amo na na.
16: Masako na na sila yan.
20: Sako na namang dami.
16: So, 70 years old ka si Lola, patayigid sa sunog.
20: Ay, kaluoy.
16: Na-strap sa sunod balay. Check na rin karoon kay Berto Gakit.
20: Berto Gakit.
16: Doki, saan yung mga taminas ko kay si Lola Bertabla to panulay na mo?
20: Mayroon ni si Berto. Kay Gakit, kay Ilonggo. Kung Tagalog ni si Berto. Ano? Berto Bakit?
16: Ay, guli ka.
20: Okay, Tagalog. Tigali kay Ilonggo sa tigakit lang eh.
16: Gakit lang. Okay.
20: Tagagimaras mo.
16: Sa piyak kabahin, sa ibang pangabalita lokal, ang Gumersindo Garcia Senior Memorial Hospital din naman.
20: Kabangkalan.
16: Amo na siya, di na siya nandiyo na hamtang?
20: Lapis Plaza, Tubangkit Plaza.
16: Amo sa gumersin
20: doon? Nandagdaan nga ba live lang?
16: Kay Andrea sa entrada, paglapas before Binicuel,
20: district?
16: Daw Psycho District Hospital
20: Lorenzo,
16: na.
20: Lorenzo, Dicena, Psycho District Hospital.
16: District. Dicena, galing na middle name.
20: Tika hindi ang mga Psycho, ang ilang middle names na Dicena. They are the descendants of the Dicenas from Cawayan.
16: Sudbut si kanong galing, mga big time ni mga Dicena kag Psycho. Sila ano ni galing?
20: Sila ano na, okay. Sila na siyang mga...
16: So ang gumersindo, ga-function pa ni Kagipay Bericoy na?
20: Ga-function, it's a small na hospital. Nga,
16: iya kang government run
20: na? It's a government run. Pero daw tertiary ka hospital.
16: Basilig ka tertiary, ang guwae sa nito daw infirmary. Ano ba yung infirmary?
20: Infirmary daw, kolbla daw health center.
16: Ano correct, correct.
20: Although nga medyo ko sa ulihin, may mga
16: doktor na... Amunin din ako, kung di ka tubang kami, amunin sa plaza, under yung aside?
20: Hindi. Going ka Bankalan, ang plaza mo, kagang daan nga City Hall, sa wala?
16: Kundi mo, oo, wala.
20: Ang sa tuogid mismo, ang immediately sa tuog, sa corner. Ah, makita okay. Na daw daan nga balay. Okay. Daan nga balay.
16: So, ang plano kuno nila is i-rehabilitate.
20: Actually, dugay na niya plano. Actually, hindi nga balita nagagawa ni Nagigan Pangadlaw nga kay i-plano.
16: Iti-cover
20: na,
16: nila.
20: Iti-cover nila.
16: Iti-imbis sabing iti-cover nila. Okay man eh. Ano local government, guro sa Kabangkalan ng Padlagan. Pero, may district hospital tawa. Not dito na lang naging Buligan nga i-develop.
20: Ang masubo lang sinik, kung i-develop sa Kabangkalan ang Gumersindo, dito sa Tabugon, may hospital to nga dako. Nga iyagi dyan, Kabangkalan City Hospital to.
16: Ti, nga hindi amo to nga ton nga i-develop.
20: Correct, kay nga kay ato siya sa babaw mo. Ang kay total may ari ka man sa ubos.
16: Ang punto naton is may ara ka ng mga daan hospital, i-create na dire hospital nga dito kulang man lang pasilidad. Kanugon man lang gyapon. Hindi kinang la. Ang ato niya is wala tayo ga question sa ila logic. But more on the practical aspect ang aton discussion.
20: Kay actually sa mga studies yung inubrad at yung unas kumakalan. Kiti
16: hindi mong kinanglan. Kung damo hospital mo, kagpuro lang kulang-kulang ang servisyo, kay useless malang.
20: Tanawag lang hospital sa Kabangkalan sa proper, ha? May private ng isa ka hospital. Ara si Gumersindo nga makarespond sa emergency.
16: Okay.
20: Kasubong nilang ang status, ha? Kag-ara si district hospital. Pero dito sa bukid, nga tutong Kabangkalan City Hospital sa Tabugon, nga amuto ang gakinang lang, kiti bukid to malayo.
16: Nga wala to yung gintagaan natin siya.
20: Wala yung gintagaan natin. So dapat amuto
16: yung sabun. Sino napatindog si Nayaw?
20: Ang City Hospital atin, sa type mga psycho pa lang ang mga time
16: nila. Di na panipaigan tanan niya ang politika. Kaya ako yung agapati kasi, mas amuni gusto sa mga, hindi ba lang si Mir Miranda is the voice of the IPs mo? Sa Kabangkalan? Tidito, panlagano, tapos sila sa syudad ko, may atutos lang alapit.
20: Kadako sang Buleg, sang Tabugon Hospital ta, nga iya sang syudad, tungkol king aras sa bukid, kipay mo dyan, why means nga magdalas lakyan?
16: Amo na ganing ginahambal, si mo nga, kabalo kang time is of the essence kung kabuhi ang ginestruyan
20: pa. Correct, correct.
16: Di ko matravel ka pa sa bukid, pausus di, so why not, amo tong i-develop na ton?
20: Kaysa ubus, total may mga facilities man sa ubus.
16: Ay, hindi man siguro ba si Mayor Tunan niya man na, no? Because our mayor sa Kabangkalan, he represent the siya ang tingog sa masa mo.
20: Isa pa na.
16: Di karoon kung ikaw ang tingog sa masa, dapat masa you are going to bring the government services closer to the people.
20: Correct na, correct
16: and
20: na.
16: And that's the reason why, nga may Tabugon Kabangkalan Hospital, kahit dito, parang layo. Karoon, ano lang at tutusubong?
20: May ara man ang hospital, ga-function man siya, pero kulang bala pasilidades.
16: Tingnan hindi na ito na pagpunan, parang at least bala, hindi, ang dito nga part, hindi na magdinaguso, pakadto pa ni Sdalom.
20: Correct. Because you will be servicing Tabugon, Pinaginpinan,
16: Tapir, mga layo na yung lugar. No, ang ginestoryanto ng travel time.
20: Tidito ko dito kayo, nami giding. Nami gidiang posisyon ko dito.
16: Kung sa Gumersindo, nami man ang i-develop na pagiging Gumersindo. Pero why not, i-develop na ang existing anay. Kayo may ara, inaya mga pila ka mga pananawan, opinyon sa atong mga kauturan, nga nagaulikin sa mga tao sa kabukiran. Oh, kami kabukiran.
20: Ikaw ka dalo.

0: government services closer to the people. Karon may ara na serbisyo kung kulang-kulang na karon madlagan gyapon sa lalom.
1: Tapos magumersindo, kakagagutok na siyang gumersindo eh.
0: Wala parking area.
1: Wala parking area. Nagutok.
0: Kung kaysa dapat mo man yatun, anblata na mga pros and cons, ina ang ginahambal ta ini. Amo ining sentimento sa mga tao nga tutus bukid.
1: Tapos kung magbahang ka mangkalaan, lubog na, floating restaurant na gumersindo na.
0: Yan panawag na sinapilakad. Labutangan ta, no? Kundi may arakita nga mga ginatawag mga rubber boats. So doon tayo butangan ng mga pasyente palutaw.
1: Hindi mo man nag-ulan. Subong plas nga daan sa Sabado, Domingo, ni may bagyo nung sulod si Gloss.
0: Ha?
1: May bagyo ta? Namo ning gago ko.
0: Timing ko pa ugas. Sa piyak bari mga kipad dali unta ni kay oras na basi mawilita. Sa iban pa nga mga balita nga dapat naton tutukan karong adlaw, ang Bacolod mga ka K5, no? Nagpatawag si Councilor Homer Baez para reorientation.
1: Para sa?
0: Reorientation. Hmm. Kung ano bala ining Republic Act 9003, bala kakipan
1: gari? Cleaner Act? Ha? Cleaner Act na?
0: Chuk! But sigurin siya na, solid waste management.
1: Solid waste management, no?
0: Mayo man, no?
1: I don't know.
0: Di, nagpatawag ni, kaya nga, may i-implement ng syudad nga dakpo na nila, ini mga way nagasunod sa aton sa ning solid waste management kag Republic Act 9003.
1: Dumayo, ho? Dumayo?
0: Mayo nga ginadiskusyonan.
1: Dumayo nga move ni Councilor Baez, kaya wala pa, diskusyonan ta na. Do namin na.
0: Very good. Ang mga kabarangay pinatawag ni Ikolo, ang Republic Act 9003 is the Ecological Solid Waste Management Act of 2000.
1: Pinamin na, it's about
0: Apo ni siyang landmark sa ngalay nga nagabalay sa sistematiko, komprehensibo, kag masiling naton bala, pang environmental, ecological, no?
1: Okay.
0: Na solid waste management program.
1: Mm.
0: Ti isa sa mga ginabantayan ta is the waste to energy project sa syudad.
1: Namin eh.
0: Nga ang number one naton niya concern, dua, no? Benefit, practical ba ini para sa syudad siya? Pinbiya nga ito, hindi mo. Practicability,
1: okay.
0: Necessity, and beneficiality.
1: Ay, dumayo na pinbiya. Dumayo na, I like that.
0: You like that?
1: I like that.
0: Practical ba ini para sa ato niya? Yes, okay. Kaya masurahan ta, rada.
1: Okay.
0: Sige, no? Ikadua is... nisisidad bala. Nagkakadapat ba na subong?
1: Correct. Pwede gini.
0: Karun pa dalman ta na. Let us talk about WPPNB.
1: Namin naman na. Which account savings? Oh.
0: PNB. Practicability, necessity, and beneficiality.
1: Equals ha? Savings.
0: Oh, hasi no?
1: Savings.
0: 2028. Ang 2028, kanina mo ning may dako nga...
1: Tubla?
0: Ang, ha?
1: Tubla?
0: May daku.
1: Ay, kasad siya.
0: Ang balila sa ulamon ni mo. Pagbalik na karoon ba, Team Song? Basta! Pagbalik na karoon, Kakipay Merrick, ang Team Song ta, abyo mo, ano? Hawak mo ang beat. Hawak mo ang beat.
1: Basta mo lang na siya.
0: Kumpas ng... Kaya subukan kumpas do, isa lang mo.
1: Oo, do ka, pagkabunawal ka. Ang, butchog.
0: You know what I like in watching orchestra, Kakipay Merrick.
1: Namin orchestra na.
0: Ang orchestra... Abi mong nagadala kang doktor, no?
1: Conductor.
0: Hindi yung siling nagatukar. Like ikaw, abi ko. Ang sikat sa orchestra is na conductor.
1: Conductor ginayan.
0: Nga, gamon siya. Wala mo na.
1: May ang mistake pa na siya nga gamay. Pang apot siya, mapanin mo.
0: Gamon na. Nga, kakita mo rin ka muna.
1: Tapos hindi ba pili mo. Hindi gamay ang stick. Kaya kaptan mo muna. Kaya yung kaptan mo muna. Dua salat.
0: Nakadamo. Hindi mo na malalo. Nga nga muna yung mo, ginistorya sa bungaw.
1: Tigay daw gadugan lang.
0: Ang guwaya sa bungaw, ang guwaya sa bungaw, hindi lang kay duwit. Choir.
1: Nagipo kang ulo ko, kung naano yun naman.
0: No, ang orkestra sa bungaw, tukar na.
1: Tukar na.
0: Pa?
1: Full volume pa.
0: Kaya nga, eh, Jinaya, kaya ang tukar doon isa lang. Ang ilakanta, para sa lang tanan mo.
1: Pariyo.
0: Pipiripipip.
1: Oh, round 1 na.
0: Pipiripipip. Ang sa round 2 na rin.
1: Pup, pup, pup, pup.
0: Oh, sige, diyan mo na yung tukara kung may piripipip.
1: Pupupup ko. Sige. Ready, go.
0: Piripipip. Piripipip. Piripipip.
1: WTE. Wala na. Orkestrato mga K5. World Trade Economic Council.
0: But siguro na orkestra mo rito. Ang, si, sino ka di ba kantar? Si Yuyoy Rebellion, mina. Ay, namlang, ang ano mga hayop na kumbo. Patukar na na ipagita mo na karoon.
1: Kitan, pagita mo no? Ang hayop na kumbo. Basta kakapot na siyang
0: pero, you know,
1: stick ka mo na. No?
0: It's very important that we inform the people kung anong mga benepisyo, kag anong hindi maayos ini. No, the pros and cons mula. Kabalo ka ti, ang Team Song sina is hawak mo ang beat.
1: Hawak
0: kumpas
1: mo ang
0: beat. Ng, pero basta hawak mo ang beat.
1: Amo na niya.
0: Amo na niya.
1: Dapat
0: sa piyak ka ba? Hindi, dali na lang.

0: commercial na tala yun. Isa iban pa nga mga balita ang sutukan ta kadto kada mo pa sa istorya ni Pa Eric. Kada mo si Mundumduman sa bungad lang. May 23 anyos kang babae dakpan sa may bus operation. Mm. Ini garana. Pero dito ya sa area sang Don Salvador, stepfather pinatay sang stepson kag Pa Eric.
1: Duro init-init siya noon.
0: Grabe gid
1: alain sa mga balita no.
0: Kag gapanawagan ta sa Basiwa Promoter sa Tagdumalahan. Mm-hmm. Palihog ko hindi na naton gareklamo subong ang pila ka utod nga base may kulang, kulangan kita supply tubig. Mm-hmm. No, si kantam lang gadining tubig di odi sa may dalan subangan sa Bangko di Oro sa Rosario. Naglumoto na kay nga bilog at laway gamalang karsada pamangkutan na. Mm-hmm. Ano ang nagakos na kay kun pamangkutod mga tao sa linya ka Basiwa na da?
1: Ang subuan ko, ginlabay labyang ko ito kahapon si Real Jan.
0: Kita mo man?
1: Kita ko, ara. Sige sila pump sang tubig kaya ginakuha nila, pump out, no, ginaubra. Mm. Tani lang bala sa prime water, jutay lang bala nga, jutay lang nga buot-buot bala. Mm. Kung mag-pump ka sang tubig, hindi lang pag i-pump nga ipaagwasa mo sa dalan, kung hindi mo taga na sang hose ng adako kag i-diretso sa tamburong, mm-hmm. Di kung hindi maglapta sa dalan.
0: Correct, Mayo.
1: Ang ilay ay pump na bahala ka na ako din makadong tubig.
0: Ang guwaya, pasuyupan ka lang daya.
1: Oh,
0: basi
1: hindi
0: ba ito yung Basiwa? Basi construction to ya?
1: Hindi, Basiya to silang to, prime water kid.
0: Hindi na yun.
1: Dara sa may buyog, dara sa corner kid siyang Lizares itong akwanto.
0: Al?
1: Ato bla sini mo kakalumutan ang tubig bla.
0: Tud ka, ti sige di check
1: ka. Gigkatuan ko kagapon, ti sige ko gi-checker ko gid.
0: Tanawon tali kag tanawon tali kay pabalikan ta to kay Wins to Wilson kay aton purpose. Pinapaka motorista dang madanlog ka madisgrasya. What if karon damos lakay kay malapakan kay mo truck? Mm-hmm. Ha? Ang gini pamilya mo gulat si moto, nami daladala mo motor, nami ang imo sini daladala gali kay lumuton ka sa daman dalong kay mo ya.
1: Inang culture o bahala na ba? Basta ga ubra lang kami, bahala na kayo ubra namon. Kun hindi ubra nyo tayo, butangin na sang tubo para nga hindi na daman
0: yes.
1: Baha ang dalan.
0: Kag sa piyak kabahin, tutukan taman karon sa iban pang development, may shooting ka pon sa Nisay, anong development to? Kay yes. Isa sa gulong ginatan auto, yes. Ining si Jesus, ang ibang gari akid, no? Ang alam to siyang biktima, si alias Jesus mo.
1: Hindi naman to
0: no?
1: Pwede Islan.
0: Si alangan Islan to sa karon si Iscariote to. No?
1: Jesus to gintiro.
0: O, gintiro. Ang si alias Jesus, sang Tanisay. Nga ginatanaw, nga basi, isa siya sa may labot na sa pagpatay sa mga Bornales to. Pagsunod sa mga Bornales to.
1: Lang libo yung Islam mo kaya. Si Ethan Gintiro. Tika si Jesus to yung alam niya.
0: Tiyan mo ni Anthony Baloon karon na. Sa ato naman yung pagpanagad mga KPM on the national scene.
1: Are.
0: Ang nadakop bala nga si Sinugan itong vlogger. Blas ang Pinat, ano to?
1: Pinat Gallery
0: Network, PGN.
1: PGN.
0: Ang pangalan niya si Mr. Mabanta to.
1: Mm.
0: May picture ni siya, nga upod sila ni PBBM.
1: Kaginambal ni
0: upod sila I don't know do EI man pero ang report kina Balanta supporter ni siya ni President Marcos.
1: Actually he was before the media manager of BBM. Tapos ni nambal ni Anticler nga hindi niya kilala ni BBM. Amo nang guluwa subong.
0: Tindi upod pa sila din really to gani.
1: Tigin supal pal si Anticler subong was ag naman ni what?
0: Chungwa niya o kun nag BBM ang guwaya sini daw si Juan Bla. Daw si Jam Magno. Si Jam Magno, Duterte, gini yung
1: sumula. Duterte.
0: Sa uli, I don't know kung ano nga kumpas ba niya ginagin.
1: Yan, ito nga hawak ng bit.
0: Hawak ka bit. Pag bit siya mo niya, sa iluman sa kay Marcos.
1: Kay Marcos.
0: Di subong, amo mo ni Guro. Si... Basalin, iyabaliskan ni. Oh. Aling kay Marcos, sumayo sa piyak.
1: Oh. Ang masubo lang, kay gin-deny ni Claire Castro, na hindi niya kilala ni BBM. Hindi kilala ang imong close friend gili nila ni.
0: Bisitahan ta to karon ng mga friend sa Strait of Hormuz. Kamusta na sila?
1: At sige ka yun nanay.
0: Di ka gapong guru. Huwag ipalupadan naman to sang Iran sang missile ang duha ka battleship sa Amerika. That's why nga nag-isol. Mapost na commercial break mga kakipari. Ayun ka ba isang program na nanas ang DTX Coffee Mix. Kakapi ka na nakadetox ka pa. Pagbalik ta, hawak mo ang beat. Mabalik kami ang oras sa K-5 News FM Philippines, Lasay 54 sa aga.
1: Standby.
2: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright. With New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng mic. Kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio. Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Kanto ta sa extra benefits sir boy sa D3 Bio. Na. Kung pala inom ka or adik ka sa D3 Bio, addicted term ba, no? May madamo pa nga mga extra benefits kung pala inom ka sa D3 Bio. Amuning nakanami mo. So, kung lantawon nato sir boy, ang damo na nakatry nga nami gidyan D3 Bio, especially sa pag-fight against hypertension, diabetes. Ang iban gani alam ni kayo, ginahalo na nilang D3 Bio kagon, DTX.
5: Amo ginang tapat gid.
4: Now, D3 Bio gina-increase niya ang absorption sa magnesium kag chromium. Pag once ang absorption sa magnesium kag chromium nami, di sensitive imo insulin.
5: Kung sensitive ang insulin.
4: Kung sensitive ang insulin, dulong din niya ang glucose sa imong selula.
5: Kampiyon.
4: Nga may matabo pa nga diabetes. Meaning pa, may ang glucose mo, maabsorb na siya, sir boy. Kag, siyempre, this lowers the pancreas workload. Kaya siyempre, nami ang kuhan mo.
5: Kaya tagagwa sa nga insulin. Ano mong efficient ang insulin?
4: Dulong niya dayon.
5: Hindi na ko mag-imuliwat insulin.
4: So, meaning pa, kung pala inom ka D3 Bio, it will work hand in hand sa may mga may diabetes. Dali ang absorption sa imong glucose kag hindi magtaas imong blood sugar.
6: Correct. D3 Bio, sir boy, no, may asang MCT nga maka-provide sang energy, no, sa aton nga lawas, no. Ilabi na gid kon may ara kasang diabetes bala. Diabetes firme ka lang
4: gid. Luya na ang diabetes.
6: Luya ka. So magtumar kita sang D3 Bio kadadlok may diabetes ka, hindi ka gutumon, sir boy. No, dugay ka gutumon kag may energy pa ang imong lawas nga hindi magtaas ang imong blood sugar.
2: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
5: Kuba, kung buot silingo ni Doc Sam, kung diabetic ka, iniiwasan kasi imong mga upod. Oy, nugay kaon kanon. Nugay kaon tinapay. Uti anong kanon? Kumaluya ako ron. D3 Bio mo na. D3 Bio mo na. It gives you energy without elevating your blood sugar. Pwede?
8: Ang gripo nyo sa balay, ang tubo, sir boy, kung madamo na natuktok, kagdamo na sang mga lagdo, hapos niya kayo sulsugon mo lang, pwede. Ang ugat mo yan, hindi. Hindi mo yan masulsog. Kagalain pa, hindi mo ni sila yan nga, iihi mo lang, no. Malabay sa brain mo, malabay sa heart mo, magka-blockage ka, ikamatay mo. So, ang D3 Bio, paano makabulig? Ini siya ang nagabulig padamo sang imo nga high density lipoprotein, which is amuning taghimo sang LDL mo. So with that, no, ginapadamo yang imo HDL parang hindi mag-accumulate imo nga LDL sa imo nga mga kaugatan, hindi ma-oxidize, hindi magtapik sa wall, creating plaque. So mas nami siya. Ano pa? Ang D3 Bio iniman ang makabulig nga hindi mag-oxidize ang imo LDL because para
4: pag mag-oxidize, plaque gina.
8: Plaque ang
4: result. Mabaragi na ya.
6: Baragi na siya.
4: So the more nga gainom ka D3 Bio, the more gadamo imong good cholesterol.
8: So kung si lolo mo, nakita mo nga napatay sa stroke, ginkulbaan ka, subong palang D3 Bio ka na. Kay may history ka mo sang atherosclerosis.
5: Amuna ang importante da. And D3 Bio, besides that, also help you fight hypertension by increasing the diameter of your arteries tungod sa nitric acid, no?
4: Ining mahimong nitric acid. Lanes. Mahimong 8 lanes.
6: Malapad, sir boy.
5: Imo siya 8 lanes. Ang imo 2 lanes, may imo 8 lanes. Hamak mo na. Tidin pa ng pressure da. Keep free flowing na lang ang imo dugo. Wala ka na sa ginatawag ng mga humps. Wala ka na sa ginatawag mga bara. Kay ara na ang nitric oxide nga halin kay D3 Bio. So kung diabetic ka, hypertensive ka,
4: may
5: high
4: problema
5: blood ka
4: sa korason.
5: May problema sa korason, D3 Bio
4: na
5: mo na.
4: Na-infection ka, natrangkaso ka, nasipon ka, D3 Bio mo na.
2: D3 Bio.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, kuhan ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mag-abot ka. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Ana. Before problema, ko gidang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, ba okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mag-abot ka. D3 Bio. Health News. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agod maging mas hubid, sakit at ang itsura. DTX 500.
11: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan, sang antioxidant, recovery, ang komplikasyon, kagbalatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabaskog sa lawas.
11: Mighty C. Mabaka, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagin ako makabatsyag sa sakit.
11: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
11: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, mag-ed ako sa akong body odor. Nahuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
16: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sport Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
17: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing makawan round sa akon. Inikal.
19: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
23: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ni Beto at ni Glenn.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
0: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
1: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa bubbly town. Bili na!
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift, OT, Breadwinner.
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
7: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: What if your phone could be your front row seat?
9: Playtime Entertainment launches PT Idol.
8: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
9: Where talent takes the spotlight.
8: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: 101.5
10: K5 News
11: FM.
10: K5 News FM.
11: News FM.
12: Foro de los Pueblos.
13: Panikita sa Antonabanyo, pamparagad mga ka-KPM ang oras sa K-Pab News FM Philippines. Dala sa inyo ang D3 Bio. Hilan at sipon kang trangkaso. I-Klinika D3 Bio Mall.
12: Foro de los Pueblos.
13: Now sa Antonabanyo, mga utod, gergupon sa mga adlaw. It's Thursday. Yeah. No, Webes. Pero ano-ano, yung may libre kita. Na. Actually, kag-ipamirik, ang inadlaw sa mga ginabutong na lang kaginaguyod. Webes na sa San Olan talagang Lunes.
14: Lunes nga nagambat ang beginning of the week. Subong ma end of the week naman tabuas.
13: Yes, no? Karon las 8 ming kopod na ton ang mga estudyante sa West Visayas State University who conducted a study, no, about digital operation. And ang ila sa nga naging subject matter kagang ilagin mo ang study is K5 News FM, digital sang Iloilo. Kagbangod sa ilaban namin ng study, gimpatawag sila sa Ateneo. Nagipatawag man sila gani isang scoop, isa man ika school. Okay. Pero ginpili nila is dito sila sa Ateneo during the celebration sang Digital World Block. Isa sila sa mga nag-present.
14: Last month.
13: So that was May or April. Oh, no? Tibal on tari karon kaya mga nag-conduct sila ng study. Daw gin-recognize kina ilang pagtuon. And we're so very happy nga ang ilang nangin sentro sa pagtuon is only K5. The digital aspect of operation nga Iloilo K5 News FM. Abo na karon ng ibaloon ta sa aton bisita mga alas 8 karon, no? Amin ko pod ta sila. K5 Eric. Why gi kaluwas si Lola sulod sa balay nila?
14: Grabe no.
13: I don't know what really happened. I-check ta ang investigative report ni Roberto Gakit and then i-check ta si K5 Wilson from ground zero. No?
14: Okay.
13: Magsiling kita ground zero dito mismo sa lugar. Nga natabuan sang insidente.
14: Okay.
13: Ari ang report ni Kakim Alberto kay kagabi sila tong nagplastar kag magakwa kita interview with the people around nga ang away gin nila may ngagaw abi nga ba rescue si Lola. Aring report ni Kakim Alberto Gaket, K5 Itan tira.
15: Patay ang 70 anyos nga lola nga inimatapos nga matrap sa sulod sa balay sa nagluntad nga sulog sa Purok Maanyag, Barangay Alis, Bacolod City, pasado las 10 ng gabi, Mayo 6. Apat ka balay ang ginlamon sang kalayo. Sa sining paglamon sang kalayo nagkarankaran mga residente sa lugar. Suno sa pagpangusisa sang K5 News FM ang sulog ang naghalin sa pamilya Baradas. May nabatian nga lupok ang tigyasang balay nga ginapatihan nila isa-isa ka butane ang naghalin. Pero madasig kuno nga naglamon ng kalayo gani nagkarankaran sila pagwa. Sa inisyal nga impormasyon kag sa sining paglamon sang kalayo sa piyak nga balay, may duwa ka mga tigulang. Wala nakatulupangod ang mga ining nga nagkalayo na gilingi na sining nga dingding. Dito nagkarankaran ng duwa nga mga senior citizen. Si Lola Rosa Magbanwa, 70 anyos, kag si Tatay Aming, 62 anyos. Suno kay Tatay Aming, nag-uyakay sila ni Lola sang maglumpat na tani, naghambal si Lola Rosa. Nga luwasan ang imusinikaw galingon, kaginpuyan niya si Tatay. Si Tatay ang nakaagom sang sunog sa likod kag gamot. Pila ka oras ang pagpangita kay Nanay Rosa, nakianang yasiningan lawas nga nasunog na sa sulod sang balay. Sa siningkab nga malinong sa barangay Alihis, naghatag inising isa ka dilubyo sa apat ka mga balay, apat ka mga pamilya nga nagatiner. Ginkatuana sang soko ang lugar sa dugang nga investigasyon. Apo sa patro si Kevin Martin di ba isip katutan John Patino, ako si Kevin Berto Gakit, K5 News of L.
14: Okay.
13: Grabe.
14: Butsing anon na si Rajan.
13: Ang udyo sa punta, grabe. Mm. Ang gwa niya, ang tigulang at tutusulod.
14: Mag-asawa.
13: Mag-asawa. Oh. Naguyuday pa sila nga doa. Mm. Galing kay kumidad ka sa bitihinay na nipulagon mo.
14: Oo. Oh.
13: Ilagambala nga sa usin, luwasan na lang tulawas mo. Mm. Di na ko pagbayi na lang ko di.
14: Mm.
13: Di gahilibion siya, ginaguyod niya, ginagbuhi ko nung ang iasawa.
14: Mm.
13: Kaya wala siya katulupangod, gadagadako na galing kalayo, pagbugtaw nila, yatrap ng sila kay Paberic.
14: Dumduman ko man nagligad kay Paberic dyan, may tabo, lapit ni Saton, si City Heights lang.
13: Correct, correct, correct.
14: Nga maduha man to.
13: Kaya problema to yan kay gated community to.
14: Gated to sila.
13: Hindi to mabuksan, di sila kabukas.
14: Oo, di, napatay man to ang lalaki, ang babae nakita nga ara man sa kwan, sa pertahan.
13: Kapit siya pertahan.
14: Oo. So nagbuyanay man sila. Ang iniya mo man, ay, grabe, pumayan, nakaluwas di ang bana, grabe nga.
13: Hindi nga, pigilibihon ka ba na hindi siya makabaton. I-check na this time around si Kipag Wilson, Balikantang Ground Zero, what really happened. And check na kung bala diin ang ginalinan sang sunog. Mm-hmm. Basis investigasyon sa arson at tondri sa syudad. Mm-hmm. Law number one, Kipag Wilson, good morning. Wilson? Ala na si Wilson ay? Hindi ko ay gasulod. Basi, why mo ma... Why mo guro maon kay Kipagitan di sa switch, oh? Ara na, ara na. Okay. I-check ko sa line number one. Ara na si Kipag Wilson. Balikanta siya, no?
14: Bandolp na bandolp okay. Ang purma ba?
13: Son, please go ahead.
14: Go ahead.
16: Saan ka sa Derek? Good morning.
13: Kaya, you're coming loud and clear. Very
14: good. Very good.
13: Eyes on the board. Ara kita sa ground zero, Subong. Go ahead.
14: Umuling balay.
16: Kaya sa Derek, maayong aga sa ato, no? Pero ang mga residente, diri sa Purok, Maanyag 2, Barangay Elehisyonal sa Bacolod, Indigid, maayong ila siling adlaw, bangod sa nga naglumtad nga sunog, kagabi kay Father Derek, kay Father Derek, ang isa ka-casualty, nga 70 years old nga lola, ang nagtaliwan, gid si Nanay Rosa ng Banwa. Kagdiri mismo, kay Father Derek, kay Father Derek, ang akon ginatindugan mismo diri nakitaan ang lawas ni Nanay Rosa, no? Sorry sa mga nagapamahaw kag nagakwanta kay Sir Aljan, but bagol na
13: dragi si Nanay, bali na ka porsyon ano na dapertahan na nila.
16: Kay Sir Aljan, kay Sir Derek, so klaruhon ko lang ha, kasi base sa pagpangusisa ta especially sa mga residente nga apektado diri, wala iya silingan na trap si Nanay Rosa magbanwa sa sulod sang balay.
13: Okay.
16: Bali kay Sir Aljan, nagwa nagin sila ya, kakita mo ni ang siningari sa kondi yung ginatudlo ko.
13: Uh-huh.
16: Amo ni sa tani ang latayan nila ni Nanay Rosa kag sang iya sininga bana, ug galing lang nagpaiway ini si Nanay Rosa nga magano, nagpaiway ini si Nanay Rosa nga magupod sa iya kay siguro.
13: Yo amo tong ambal ni Kipag Berto, nga gadapitay sila nga duha, nagambal sila, luwasan na lang lawas mo.
16: Namo na, ambal yung luwasan na lang iya sininga ano.
13: Taaw, nga ngaway sa naglatay daw.
14: Ano na tabogin?
16: Kaya Father John, kaya Father Derek, kaya ti kong tanahon mo, atas taas, hindi kayo taas, pag gani, sakon, ini ang kwan, ang tawag sinigani, ang sin, mga siguro, mga 6 to 7, siguro, 7 feet, ang kataason sinisang kwan, sa katigulangon niya, kaya Father John, kaya Father
13: Derek. Alakadon, tani nila ng sin?
16: Latayon, tani, latayon, ho, latayon, tani nila, kaya Father John, kaya Father Derek, kanti mabudlay man, kaya samtang galatay sila, kaya Father John, kaya Father Derek, nag-ibwal naman ang kalayo sa likod ng porsyon.
14: Janay, kundi isunog ang ilabalay. Ang ilang escape route,
13: among nada,
14: malatay sila sa atop nga sin, masaka sila nga duwa.
16: Sa ano, sa sin nga kudal, nga kumbaga ginobrahan nila di nga duding-ding bala puro
14: sin. Ang ilang nga kudal nga sin daw dira sila masaka para makagwa sila sa sagwa.
16: Makagwa o makalumpat sa piyak na bahay.
14: Hindi ka sarang si nanay.
13: Dita rin tinumba na lang ni tatay.
14: Ay.
13: Okay.
16: Yes, kay Father John.
13: Go ahead lang, Kipag Wilson.
14: Go ahead lang.
13: Go ahead.
16: So, kay Father John, kay Father Eric, lawagon ta ang mga individual o kung mga nag-atiliner na rin nung apektado. So, laban-laban, dito puro ni mga barada, family ang apektado. Mm. Kay Father John, kay Father Eric. Mm. So, una dari, si Judy Baradas, no? Isa inika household man dari. Si Jamie Baradas, si Jennifer Baradas, Fernando Lanay, Rosa Magbanwa kag si Helen Barada. So si Rosa Magbanwa amo ini ang nagtaliwan kay Sheila Jan and Kev Eric. And kanina kagabi bali alas 10 na nagsugot ini ang sunog kag pasado alas 12 naman nagdeklara na fire out ini sunog kay Sheila Jan and Kev Eric. Kag nangin challenging pa kuno sunog sa mga residente diri sa lugar ang pag-abot sini sa Bureau of Fire Protection kay do na tagaan sila sa sala balang address kay Sheila Jan and Kev Eric no diri sa may purok maanyag dos tani ang padulungan sa ato sini Bureau of Fire Protection dito sila nakapakadto sa may Silita somewhere in Silita nga lugar so that's why nga
13: dolayo gali balik
14: pa sila lang gali pa aton nga fire
16: sala ang address nga nahatag sila but anyway in terms of gisugudan naman isang sunog kay Sir Rajan kay Sir Eric so wala pa gid sang ginatan-aw subong kung anong rason pero may ini si Judy Baradas amo ini pagsulod niya sa kwarto kay Sir Rajan kay Sir Eric nakita ay nalang dumay nagadaba-daba sa dingding tapos giningagaw ya pang kuwang iya sini mga hinablos kag lumupok ang butane kay Sir Rajan ko sa na nakit-an ining kalayo paglupok sa butane digto na nagaibwal pag itang kalayo kay Sir Rajan kay Sir Eric so ti amo na nga nangimadasig man ang pagano sini
13: ang ini mga balay human sa light material sa mga kun dal madasig ang pagkaon sa kalayo
16: kasi may mga puma pa gani di kay Sir Rajan kay Sir Eric nga ti posible amo maning nagdugang man pabudlay sa pagpatay sang kalayo at ino naman sang guma nga daan hindi mo ni madali
14: kay Five Wilson gidahambal mo kaina nga daw halos pamilya Baradas ini. Ka, pwede mo ma-fan ang camera nga pilagi ka balay kag anong pwesto sa mga pamalay sa inang lugar nga daw semi-compound?
16: Kaya Father Johnny, kaya Father Eric, no, interview hong tang isa sa Baradas sa miling.
14: Sige, abe.
16: Describe sa sang sitwasyon sa ining mga balay, anong plastada sa mga balay.
14: Very good.
16: Sir, nga lang, taga niliwat, sir. Si Sir Jimmy Baradas. Ari si Sir Jimmy Baradas, kay Father Johnny, break interview natin. Sir, anong plastada sa mga balay? Pero sir, pila kabilog? Sir,
17: anong hindi kabalay mo?
16: Anong kabalay? Anong mga anong arrangements, sir? Anong,
17: may... Mga tibig, mga kamila, mga speaker lang.
16: Ano sir ang pagplasta? May nagadalapa? May nagano?
17: Doon kaya katresor mo. Direkta dira sa bangay. So, bilang arada aming kerkahan.
16: Balitin ako topic lang ito mo dira sir.
17: Isa lang di ka. Isa ka balay na.
13: Hindi nagsugod ng kalayo.
17: Bali, pito.
16: Sa isa ka balay?
17: Pero wala ko niya katulog. Dito ko katulog sa baka ko. Sa kya. Hindi lang pag nakatulog ako, gulpi mo, minigabati ako, minigasakit. Mga sunog. Dali ko, hindi mo lang ako sa loob. Wala ko lang yung tubi. Yung tubi ang mga pundo ng itong pambuobo ko sa kwan. Sa mga baldem. Sa basyan. Kikitakuan ni Gid. Yung utong yan yung mga ho. Dagaan niyo para maka... Hindi kayo sarangan ng kalayo at galinupok. Ito man lang ang apo ko. Yung nakatulog na ako. Gibutong nun sa ako ng umagad. Kaya aran ang kalayo. Gusto mo binutong.
13: Alas Diyos na, be.
14: Tulog na na.
17: Diwati ang nakalokso sa bintana.
16: Sir, ano nakita na ito? Nga doon emosyonal. Ikaw subong, sir. Ano gusto ang trauma? Nga na batsagaan mo kagabi, sir?
17: Sakit eh. Sakit eh. Tablet. Dula ka sa balay. Tapos wala pa ka sa mga.
16: Wala gin mo yung nasalba.
13: Why sa nasalba?
17: Agad malam mga bata. Ang nito na.
13: Di nagsugod gin ang kalayo?
17: Malam itong nasalba mga bata.
14: Di nga balay nagsugod, son?
16: Kada din gina balay gan ini nga natudlo nang sugod ang kalayo.
17: Pare din gi side din nag kan ang kalayo siya mo dogdire.
16: Sa kwarto ni Nanay Rosa na sa to hindi.
17: Ambot ko yung dogdire no mo dire on.
16: Dire na po siya. Sa balay ni Nanay Rosa gid.
17: Walang ko pa kanja kay
13: sino po sa duha ka tibulang na sila balay duha lang gid sila.
17: Para maka.
16: Yes kay Pedro Jan.
13: Ang duha ka tibulang why do po giban sila lang gid.
16: Uway na upo ang duwan si nanay, si tatay amin.
17: Siya, may nakalokso siya, sir. Nakalumpat siya sa
16: kanya. Wala sila upo sa ilabalay, sir.
17: Wala, duwan lang sila mag-asawa.
16: No. Tapos, so, nung damatsakto, pa-confirm ko lang, sir, na balaan ko do kandila lang ginagamit nila kay Wayma sila suga.
17: Kandila na
16: ilagay. Sir, may kandila lang
17: ilagay. Amo niya, sir, yung ginagamit. Kaya, no, katatabi ng balay, do mo, ginagamit na ako niya, bakiri lang bilang diya ka motor. Tapos, suga lang bilang daw, late ba lang ako. Amo mo na, wala na makambigay, gapan. Magad dito makamig tiga sa tiyak do balayo.
13: Pagluwas kina ni Rosa nga napatay may mga napilasan man.
16: May mga napilasan pa sir.
17: Wala man, wala man kami pilasan. Ang man ang dito sang napan.
13: Pilagi ka balay ang nasunog.
16: Pilagi ka balay dito nang sa apektado.
17: Isa, duha, tatlo, apat, Lima-anom, sir.
16: Anom sa balay.
13: Sin o ang mga tagiya sa mga balay niya nagkalasunog?
16: Yes, kaya talaga dyan.
13: Sin o ang mga tagiya? Makilalain niya?
16: Makilala mo tagiya. Ang mga lawa, kung kaysa talaga dyan, kaysa Derek, na ano ni, mga baradas ni ang lalos laban sa mga panagiya sa balay, sir. No, confirm ko lang, sir. Amo ni tagiya sa mga balay, sir, no, si Judy Baradas, Jimmy Baradas, Jennifer Baradas, Fernando Lanay,

0: Wala kami pa pagpagkarapara habang banay nakabangon na yun.
1: Mm.
0: Tapos yung asawa, yung butong niya pagwa sa iya parto. Kasi oh. Na-trap niya sa nagtaklas na ng yabana. Gakapta na pisa ginisang duwas ang asawa. Yan, ni ikaw na ng bala, ni shal bala na ng kagaling bayin na ako din. Kaya hindi isa kasakay, kataas mo na. Tama na dahil sa na-trap po.
1: Diin siya napit na trap? Kanto inyo, be?
0: Nakaya sa?
1: Kanto inyo, bing lugar, kung diin siya napit na trap pag nakita, nga kaya, diin napit?
0: Diin, sir. Arada siya, naragi daw siya, may arada.
2: Hangin natin lugar, kung kailangan siya na dyan. Diin siya, palapitan ta siya.
1: Palapitin niyo, be. Ipakita, ginabi, kung diin napit ang lugar nga na-trap siya.
0: Oh, diin siya, nakaya siya, ro, daw. Ah, ulo, diin, diin siya, ulo, diin.
2: Anong kaintangan siya sa lawas, siya sa nakita?
1: Drangit, arap, mga kakipay mo?
0: Ang yan yung ulo, wala na unod. Tapos,
1: uy, grabe.
0: Mga tiila niya, wala utod na, tula na nang gagawa.
1: Ah, nakita na siya si Rel dyan, mas kilid ka, no?
3: So, nagtingwa mo siya, galipa ka to sa kilid, natumba, naguro siya sa kainito, hindi na kaya?
1: Hindi na kaya.
0: Muna ko nakita, ako yung kya niya doon, ang dumayo pa, doon gaputi pa. Kung yan din bagol, wala nang gaya nang doon na unugdong na ako, doon na sulo.
3: Ay, ay, pobre man.
0: Mumukong kisa ako.
1: Grabe.
2: Sir, ano sa buong sir, after sa Limatabo, ano may panawagan kita sa mga tao, sir?
0: Sinugan, hindi ba lang yung dula ang kabalay na sinugan?
2: Ano
0: may bok ngayon? Ito, mga mabulid at masalanapan ka kung yung matag nila.
2: Makinang lang, ito buong sir, pagkaon, bayo?
0: Oo, pagkaon, bayo. Pag-ilistaran ka dyan, walang betistaran lang.
3: Kamusta? Pag nakantong barangay?
2: Anong plano sa
0: barangay? Ari mo, hindi kagabi yung kagawa, di ibon, nakanto dyan, kagang mga pulis. Agang mga
2: substance
0: eh. Oh, nga ya ipangwaalan ta ng record ang naglilitada sa barangay natin. Basi karon gal makatwa kami dito sa barangay kay kanu kami tin interview ang kami to.
1: Oh, ti subong din sila kay Star.
3: Pag pa din nagadto mo official para mag ka
0: bisita. Ano ang gabi sa piyak da balay bilang.
1: Pakadtol pa sila sa barangay.
2: Ato ana ton kay Pavel, Johnny kay Pavel, kan
3: lugar. Dapat ani. Di nila nga ibako din sila nang temporary Star subong, di sila tulog gabi.
1: Okay, ibak nila.
2: Na nag-evacuation center kay Pavel, Johnny kay Pavel, kay tiyari malandi may isa pa di ka portion nga pwede nila mo istaran. Kato ana ton.
1: Tanawa be.
3: So gwa sina do dress la temporary kay Star kay sino na da?
1: Kay sino balay na da?
2: Temporary nga nag-i-listar, lang pati sa tabok. Kaya akong during area
3: squatter gidi giliki pa ba Eric no dikit-dikit na mabalay no
1: may lang gani kayo ay naglapta
3: mayo kay namin kameraman ni Winston no ni Wilson no
1: Wilson no nami kayo ay naglapta kay Pai Wilson no
2: oo actually gani budlay man gani kayo kay Fabel dyan kay Fabel kay ti amo man ni sitwasyon man gapo no man diri ka man nagatumel sa bong no Ari-ari kay Fabel dyan kay Fabel ko amo niya na yung ila sa temporaryo nga ginayulo yung staran kay ti isama lang sila kapamilya kagatong si ang bana ni Kwan si aming magbanwa at ito sa may abada sa buong nagtinera na sa iya bata iya na ito ma'am sa bata ni Gabi Fabel so amo niya ang iba ni Darian kay listar for the meantime kay Fabel dyan kay Fabel nga mga apektado si Miss Sansuno kaya si Ma'am Judy ay, ma'am, ikaw ang una nga nakakita. Saan kalayo, ma'am? Okay. Pwede mo ma-explain kung anong nakita mo, ma'am? Ari-ari si Ma'am Judy. Amo ni una nga nakakita. Sige. Saan kalayo? Kaya pwede yan kay Frederick.
3: Ma'am Judy Baradas.
4: Nang barister, nagpuli ko bala sa balay kaya padulong tanay sudan na sa balay. Nang igo ko pag-abray sa pertahan, nang gakabatsigang kung doon ka init, tao. Pag-abray ko mo, no, gadaba-daba ng kalayo, sir. Daba-daba mo, no. Pag nang may ngagaw pa ko tani pa, o nang mga, ano mo, mga gamit bala sa sulod la kay dumdamo gid gamit sir nga pwede pa mga puslan yung mga bayo mga, may mga food packs pa kami to sir mo na nabili kay syempre importante gini sir ya kay bigado subong mo pag igo ko na lang pagtapak isa ka mo no naglupo ka mo dyan pero may kalayo na ya sir niyo man siguro maglupo kung wala kalayo di ba naglupo sa mo no grabe ang impact sa kon
3: sino to padbalay na sa butane lapit kay sino sa
4: tapos gakramen na kon paminsaron kung diin ano bala unaon ko kay nakita ko mga inablos ko tulog mo gamay kagang 960 oh 60 oh
2: so ginuna mo to mga inablos mo anay pagwa
4: wala sir ga ano na gid yan nagblack na ko paminsaron lo ko balo yo mo to dio ni wit lang gamo ko na bala sa akong kagulingon blaw pag ano ko nagdalagan ko diyan pagwa sir mako nga buleg nasunog na mon balay yo mo to di nagsulod ang banas ang magulang ko kag hindi nyo tong itong mga bata amo to di nakag pagdalagan ko, nabasma po ko gani, sir.
2: Anong trauma? Anong batsagan mo kagabi? Ma'am, kalain, gid? Anong experience?

0: mo gusto?
1: Wala, hindi sir. Okay, makita mo balay nyo nga. Gin kapuyan sa nga may mo mga patindog bala para may tiniran ka
2: well,
1: mo.
2: Well,
1: ibagulang siya bay bagulang biya no tindog lang bala sir liwat bala sir kay syempre na bagyuan ti nalalaan pagida nga balay di makita mo pagid nya wala nagidya bilin so ya wala ka nagidya kwaon nya o makambal katuod nya okay lang mabagyuan sir kay ara pa ya sir mga gamit niya pero kung masunog ano wala ka nagidya kwaon nya sir abo na lang gidya makuha
2: Wilson
0: yes kay Ferrer
2: si Ma'am Judy mama yung aga no dari sa K5 nang mayong aga. Oo. So ining balay nga una nga nasunog inyo balay.
1: Nang tunga na sang kwarto ko, sir.
2: Amo gani, precisely. Pero ang balay nga una nasunog amo ning inyo.
1: Hindi ko ro, sir. Oo, kay nakaon man naman kwarto mo wala ka balo kun diin nag
2: So diin nga balay nagsugod ang kalayo.
0: Date ko nung balay niya sugod ang kalayo.
1: Wala ko idea, sir. Wala gidya kay pagsulod mo kalayo na mo matubang sa imo.
0: Okay. Wala mas ang posible rason sa ang balay niyo itong magkalayo na huwag andar ang dute niyo dati.
1: Wala na, sir. Kinakas na mo na maginang ugali na mo niya tapos luto, kakson.
3: Tapos sila dute niya na.
1: Oo. Kakas. Hindi, sir.
2: Oo, sige.
1: Nabutahan nga mo sa punta. Nalabot na ka, ano mo, nalabot na kakalayo mo na naglupok di yun. Yung nagnilupok ng mga isa lang yung namang bitin.
0: Ang tupad balay niyo to, ganit naman sila may rosa nga balay.
1: Oo, sir.
0: So, posible, digtugin na tudlo man ninyo ang halinan sa kalayo.
1: Oo, sir. Digtugin, sir.
0: So, ara, na kay Father John and kay Father Eric ang pahayag.
2: So, posible dito nagsugol man sa balay sa tingulang?
0: Posible.
4: Kaya nagkakandila lang sila itong duway.
2: Oo, kay why sila ya kuryente mo.
4: Luoy mo, no?
2: Ahay.
0: May dugang ang mga pamangkot yung sa
4: so far, okay naman na Wilson.
2: Subo lang Wilson eh.
4: So ang baton ng panawagan sa mga utod, may mga tipon-tipon sa mga bayo na ipangatag daw kay Wygid to sila bilhin mo.
2: Wygid.
1: Wygid to yung boss kid. Pati mga diploma.
4: Mapulik ko karoon.
1: Ahoy. Mga card. Wala da.
2: Tiway na na.
4: Request ka na lang liwat sa school.
1: Pag-aon ng diploma. Wala na nakaon. Nasaan kalayo. Wala ka na may mahimok.
2: Sige lang.
4: Ay, importante mo survive ka mo.
2: Importante buhi.
4: Kabatiin to sa gambal ni Judy.
2: Oo.
4: Kung magyan ka bagyo, at least kung maguba balay mo, may pudyoton ka pang gamit.
2: Correct na.
4: Pero kung masunugan ka, huwag ka nagigidya balikon.
2: Oo.
4: Abo na taran mo.
2: No? Amo na ang...
4: Masubo-subo.
2: Makarelate ko na kay Pavel dyan, kagi kami sunugan balay. Sige. Makarelate ko siya.
4: Well, salamat kid Wilson. Salamat kid Judy, ha. De Judy. Manawagan kami din sa K5 ba? Basi may panawagan ka sa mga utod tabi panawagan nga pabuligan ka muda magaan ka mo bulig pagkaon bayo
1: nang mga ayo kami tani bulig biskan gamay lang bala biskan sa ibubuton yun lang bala makabulig kamo dako na nga pasalamat sa amon
0: mga bayo
1: mga pagkaon biskan ano ang pwede nyo may bulig bala nga mapusla namon dako na nga bulig sa amon.
0: So mo na kay Father John and kay Father Eric, no, ang sitwasyon diri sa karon sa may nasunugan naman niya training area diri sa may barangay Alihi. So i-check na to naman sa kay Father John and kay Father Eric karon kung ano ang ipalapot na mga tulig sa barangay na pauna. So base sa inisyal na informasyon do paunahan to ano nila palabot sa bulig ang pamilya ni Nanay Rosa Magbanua nga amo ini ang nagtaliwan sa inyong nasunog kay Father John and kay Father Eric. So mga na yung updates, no?
2: Kay Wilson, kay Wai naglapta si iban nga balay, no?
0: Yes, actually, kay Father John, kung tanahon mo gani, kadamo pa sa portion, tani nga pwede malabot, puti kay kadamo-damo, pati sa mga nagbululolig, may blati sa Father John, kay Father Eric, although nang challenging, nasa kay tungod gani sa mga guma, bala, naara man sa balay ni Nanay Rosa, kaga sa iban mga balay, so tiyan mo nang medyo challenging ang pagpalong sa kalayo kay Father John, kay Father Eric. So
2: okay.
0: At least Mr. Papano, no, nakuha ta ang sentimento naman sa mga residente nga pisado sinisang sunog diri sa may Purok Maanyag 2 Barangay Alihi Ciudad sa Bacolod kay Father John.
4: Sige. Okay. Salamat kid Wilson.
0: So mula na update sa nilulong sa inyo naman sa kalwan sa Mike ECD 3 Vehicle GTX 500 upod natin sa patrol si K5 Vincent Curalde kay si K5 Carla May Longa ay naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita servisyo publiko kagalingawan sa Negros K5 News FM.
4: Namo nga salamat sa report gika naman kay K5 Wilson Villana masubo ka K5 Ari bangod wagin bilin hambal ka din ni Judy much better pang magyan ka sa bagyo sang samaagyan ka sang sunog, kiti imagine mo kung bagyo yan, may puluton ka pa ka mga materials.
2: Correct.
4: Si imabalay. Pero masunugan ka kung abulang gid mo.
2: Duha kuno kabutang ang hindi kailan dapat mag-agis ka buhay mo tani. Una, sunog.
4: Tag.
2: Ikaduha, mahisa.
4: Ah, muna gilindlikado?
2: Di kaya ang mahisa, mamuna mo. Galbuton yung nakaghisaan, huwag ka man siya mapuslan.
4: Oo. Okay, pero kung na, hindi hisa iya, mangawat pa lang na siya, kawaw niya mo ng
2: niya,
4: bunga.
2: Kawaw niya lang itong kuluaw niya, may bilin gina
4: niya. Pero kung hisa iya, gabuton niya ginpati puno.
2: Oo, kagpabayan lang.
4: May punto ha.
2: Oo.
4: Now, gapanawagan kita sa tanantang ang mga utod, yung gapamati, subong. Pwede kita makatag, tubulig sila, kaluluoy man sila, bisan mga bayo lang, wala sila pa bayo to. Check na rin si Rayo, no? Basi si Rayo, baka dulong umis ang tubig.
2: Oo.
4: Oh, oh. No? Baka tagdibulig sa mga napektuan.
2: You know,
4: sa ang atong nga foronyans karoon, ayokon naman sila. No?
2: Baka bulig.
4: No.
2: Ang isa lang na nakakatouch kita, ng mga life story of elderly people.
4: Correct.
2: Nga gulang na sila, di, hindi na masalapan.
4: Kita mo itong ambal siyang asawa?
2: Sige na lang.
4: Ngayon, hindi na kukasarang. Sige nga, luwasan ng lawas mo. Ako na lang. Gaybi itong bana. May tapos itong portion, sang last portion sang report ni Gakit Blang Gaybi ang tigulang. Oh. Ipab, itan, ipabati bla.
2: Tantan, i-reply ito blang punta.
4: Si Nanay Rosa, magbanwa mo itong napatay. Mm. Ang iya bana, gaylibion.
2: Gina-reflect ko ni Sirel dyan, tungkol kay isa ka nanay who let go of her husband.
4: Para lang maluwas.
2: Para maluwas lang
4: kaya
2: siya.
4: Kaya ang husband, kung ang husband niya pabayaan mo ito ya.
2: Makaluwas siya.
4: Kwaon niya gito yung asawa niya, dalon niya gito mo.
2: Hindi may pakuan siya. You know why? Because this comes at the time when we will be celebrating the Mother's Day on Sunday.
4: Masubo kay February.
2: Masilibrar kita sang adlaw sang mga nanay on an international Mother's Day celebration on May 10, the second Monday of May. Masilibrar kita, and yet 2 days before the celebration, one mother died because she cannot anymore move. So ginaglet go siya sa iyabana. Sige na tayo, ikaw na lang lakat. Bini na lang ko de, salbarang ko o galingon mo. Mga masakit na tinaga mga kay Five sa isa ka butang nga dapat tani hindi matabo. Kag sa isa ka okasyon nga ginatagaan naton sang pagpasidungog ang mga iloy. Si grabe ha. The heroism of a mother and of a wife who wanted her husband to survive and stayed on and face her death alone sa sunog. Why na siya may mo? Kay kung duwa pa sila, di duwas lang patay. Ingin salbaran lang lawas mo, ako, why na ni, tapos na ni. End of the line. That's the sacrifice of a mother to a family. Nga inisubong gakita, nga grabe. Amunin inahambal, tanga celebrate kita Mother's Day in honor of the mothers. So makita, tasubong, ang mga iloy, isa ka iloy, nga nagsalbar or nagbuhis ang iya kabuhi para lang masalbar ang iya nga bana. A sad story of a brave mother. Let go. Salbara ang lawas mo. Bilin ako.
4: Tido ka subo, no? The timing because Sunday will be Mother's Day celebration. And while the rest of the world is celebrating in honor sa taren ng mga iloy. Isa ka iloy, isa ka asawa. Ang nagsakripisyo parang maluwas ang yabana. Kay ko nang banat niya, unungan niya itong asawa.
2: Yes.
4: Definitely, guyo doon niya gito.
2: Yes.
4: That's why nga si tatay, samtang kakala, ang akong napag-itsili, nasubuan ko, nasakitan ko, mag-imagine sang hambal sang tatay.
2: Yeah.
4: Ang tatay, tanawag niyo lang, yabana nga nasunugan, likod. Kamot, because ara sa likod ng asawa.
2: Ginaguyod niya.
4: Ginaguyod niya, ang kalayo, ara na gid. While ginaguyod niya, guro, nalabot na kalayo si nanay. That's why, gambal na siya, singa, luwasan na lang lawas mo. Kay kun hindi sa pagbuyan, tarawang sunog sang bana, kamot ubo,
2: lapnos man,
4: hapdos, likod ya. Because katalikod sa guro gaguyod, kay katingwa sila magwa sa balay, while gadaba-daba ng kalayo kakipag.
2: And you masubo. Can see ang bana, paano ka makatulog na makita mo sa imo nga katulogon kag sa imo nga paminsaron?
4: Ang sakripisyo.
2: Ang sakripisyo
4: no?
2: Kang asawa mo.
4: Ang agony sa iba asawa mo.
2: Nga ginakaon siya sang kalayo.
4: Correct. Bo.
2: Sa tubangan sang mata mo kag ikaw ang likod mo ginakaon man sa kalayo. Nagbuhi ng imo asawa ka maghambal. Salbaran,
4: salbaran
2: lang
4: lawas.
2: Ang kaulawas mo. Last words. The last breath.
4: Salbara ang kaugalingon mo. Subo kay Paverick, based off the aftermath sang sunog, nakita ubos ganyang bagol ni nanay
2: bilin. At
4: that
2: time when we will be celebrating the Mother's Day.
4: Ang iya na lang siya nang dumay puti-puti pa, prong tiil niya kung mga tulaan ang kalautod na bangon niya ng kalasunog. Subo mga.
2: Ang tatay gaguyon. Naghiwalay, nagbuhi ang nanay. Salbara ang kaugalingon.
4: Amo na kang ipabirik.
2: The heroism of a mother, of a wife.
4: Amo na nga kung kaisa at the end of the day, ma-realize mo kang ipabirik. Gakadako sa balay mo, no? But when times will come that you will become older, ang imong bataan, yung mga pamilya na, at the end of the day, may kupod mo sa awang mong gapon.
2: Yes.
4: So that's why, nami lang yan sa Pilipinas because we really love our elder, no? Ang aton mga parents. Sa Amerika, pag tigulang ka, butang ka lang na sa home for the aged.
2: Home for the aged.
4: Ano panawag nila ng kipabiri?
2: Home for the aged. Ara ka lang sa nursing.
4: That's why nga na-notice mga Amerikano, nga may ara sila ng mga caregiver nga Pinay. Pagpatay nila, ang ilang desisyon ng ilang ati will gani, ginatagpan nila sa Pinay nga nagatipan sila. Kay the feel nilang pagpalangga kapag atipan.
2: Yes.
4: In which ang mga Amerikano, amo na gusto nila nga may mga Filipino descendants ng pamilya. Because we really value our elders.
2: Kasakit kay Pebel dyan. Ang mga tagpalamati, tagahibi, subong napamati sa broadcast na.
4: Grabe, kasakit kay Pebel.
2: 2 days before we say Happy Mother's Day,
4: amuning na to.
2: There is one mother who died.
4: Who sacrificed herself.
2: Yeah.
4: For the safety kag makasurvive ang husband.
2: So ang nagapakita lang na sa mga papel sa mga nanay, that they will sacrifice themselves to save the family, mapulaw para sa kabataan. Pagdako sa kabataan, limtan pas nanay. Yari sa kailoy, sacrificing herself, kambalon yung bana niya, lakat sa barang lawas mo. A sad story. A very sad story. Grabe. Sakit gahibi mga tagpalamati, tas buong kay Pebel dyan. Listening to this story. This is not about the fire in Alihis. Hindi ni about sunog, but this is about the love and the heroism of a mother and of a wife to save the family, to save the husband. Grabe. Shadok
4: grabe
2: subo.
4: No. Subo, mga kakipay. And you know, it reminds us. Ngako na nga ton nga mga ginikanan, healthy pa. Iloita, healthy pa. Why not pabatsyag tagin sa iyang aplanggata siya? So, amo na guro ang pinaka-importante ng brown na to.
2: Because it's better to let your parents feel the love that they are alive.
4: Correct.
2: Than cry and say, Mama, Nanay, I love you when they are dead.
4: Grabe.
2: Subong pabatsyag. Because the sacrifice of a mother is more than the sacrifice of anyone in your life. Nanay mo lang na siya. Pero nanay mo, gid na siya.
4: Grabe.
2: She might be not the mother na daw pwede mo ipabugal, pero dapat mo gid siya ipabugal maskin ano pa ng iloy mo. Ang pagsakripisyo sa imo, pagpulaw bugtaw, pagmasakit nga daw hindi ka mahapunan sang langaw. Ara subong. Sunog ilabalay, nagbuhi siya, salbara ang lawas mo hambal niya sa banan niya. Those are gestures of love, of heroism in the family. Subo kayo. Grabe. Grabe niya balita. Medyo... Very painful. Very painful.
4: Grabe, masakit-sakit, no? Masakit-sakit kaya kipaberik. But you know, tubangon din ni tatay. At ito, subong ginagpuli sa iya kabataan kuno sa Abada.
2: Mapuli ka, pero ginapamatsyag mo, sir.
4: Correct,
2: dyan.
4: Correct.
2: Ginapananaw mong asawa mo, kalayo ang lawas. Siya ginakaon siya sang kalayo. Ikaw ginakaon man sang kalayo. Ginaguyon mo siya. Pero nagbuhi siya ka maghambal. Salbarang kaugalingon mo.
4: Aring gusto na to ni Palabot. Grabe. Nga nami ng ambahanon para sa mga iloy sa nagapalangga ng mga bata. The next song ipabati na mo ni Kakipay Berik. Halad ini sa talay niya mga nanay.
2: For all the mothers.
4: In this song, it's all about recognizing the hardship of parents. Ang inasakripisyo nga hambalan sa bata. Nay, paway na kami naman. Ako na muna. No? Katahum pamatian nga mga minsay sa mga ano.
3: Mama, kamusta na di na tayo laging nagkikita.
2: For the mothers out there,
4: sako na permin kabataan.
2: This is for you.
3: Lagi na lang kami ang nauna.
4: Always the sacrifice ang nanay una gi kabataan niya.

0: Pauay na naik kami naman, no? Amo na muti ang balon di akipay di Arik sa siling ambahanon. With all the sacrifices of the mother, gambal ba? Sige na, ipauway ka na. Relax ka lang kay kami naman. Doon ka namin, no? Ah, basta mga copyrighter ni Noy, Tagalog ba niya?
1: Pero may mga nanay nga ginahambalan siyang kabataan, may pahinga ka na kami naman.
0: Oh.
1: May mga nanay
0: nga hindi niya kabata sa Japon.
1: Asta subong, ginaagyan-agyan lang siyang ila mga kabataan nga wala konsensya.
0: May ibang ganito nakatapos, hindi ka dumdum ginikanan.
1: Hindi ka dumdum kay nanay nila.
0: Kitaya, we really value. As Filipino mo niya, namin ginambal ni Kipay Beri kay na. Hindi man perfectong ginikanan tang nanay ta. May kakulangan na sila sa aton, but silang nanay ta. Pwede ka kuno kapili sang imo pangasawon kag migahon, but you cannot choose sinong imo mga nanay. Sila ginaya. So may, kung ikaw nga may buot, kaya may pag-intindi, anong kakulangan nila, dapat punan mo na. Ikaw may intindi, kaya may alam ka, no? Whether you like it or not, na ano mo na yung background sa nanay mo, kung tatay mo, iginikanan mo na sila gyapon.
2: Correct.
0: So, papa, mama, pahinga muna. It's a message of a song. Halin sa bata nga nakita niyang sakripisyo sa ginikanan niya, relax na lang kamo kay kami naman.
1: May mga kabataan kay Pebel dyan, napatay ng ila ginikanan, maskin once a year lang magkadto sa patyo, magsindi kandila, kag maghambal, maskin way na kandila, labay lang sa patyo ko magambal, dahi, nahidlaw ako sa imo. Wala gin.
0: Kag dapat hindi ta na paghulaton pang amunang sitwasyon. Because even if kag ipay berik, isa katinuladang miss you, I love you, hindi nila na ma-appreciate. But why not samtang buhi pa si nanay kag si tatay niyo, let them feel that you love them.
1: Let them feel that they are loved, that you love them.
0: Hambala sila, nay, thank you. Kay nga, kung wala sa inyo, why ko nalabot kung ano ako subong.
1: Let nay, them feel the love.
0: I love you. Tay, I love you. Kung kaysa nga, nuya ta naman, balman.
1: No.
0: Nambal mo lang na gani, piniki, isa nubya mo.
1: Siya pa na daw.
0: Araya sa ginikanan mo, tell them, mama, papa, I love you. Thank love you. Thank you for everything you've done.
1: Mangayo si nanay mo,
0: dai. Abisin mo nga tiyon sa mga kabataan ka pamati. Ihag nyo, abisin nanay kan si tatay nyo. And say, ma, sorry kung may kakulangan ko. Pa, sorry kung may sala ko. Pa, I love you. Hug them tight. And give them a loving kiss.
1: Mangayo ang iloy mo si mo, dai. Lain pa matyag ko, gaubo ko, may bulong tada. Karon lang nga malakat pag ani kami sa barkada ko. Dahil pwede ikaw ang nagkapanghugas pinggan, sakit kamot ko, may pilas. Aba ilang da?
0: Hindi, amun, dapat amun ang mga bagay, simple lang, sa balay. Kapoy na si nanay mo, bilog nga daw, pag abot niyo ya, mapaserbi pa kamo.
1: Sakit na?
0: Ti, do sobra ka pa ya sa bata, ka pa rin si Sabla, kagari.
1: Kag si nanay mo, gaserbi man. May gaserbi man. They never refuse. They sometimes say words, gagahon lang, but they never refuse.
0: Siling ni Ma'am Gina Bura, sige ako, relax ko, idol, sir, ha? Di. Kay layo sila sa akin. Pero langga man sa mga bata, yun natin, pagaling kay malayo lang. Pero mo lang gini ato ni Hambal. One time, in one of the episode of Itbulaga, may isa ka nanay nga guest. Ipabangkot siya. Ang hibubunos sa nanay mo ni. Ngayon nga nga makalagaw man gani sila kundiin.
1: Ay huon, grabe to.
0: Makalabot man sila gani kundiin.
1: Oo.
0: Nga hindi sila kaagi sa akon kag mga musta.
1: Ngaram lang balay ko sa una nila.
0: Ngaram lang balay ko sa una nila.
1: Sa Quezon City to.
0: Tinga nga hindi man sila kalabay sa akon kay okay lang ko. Sige, why sila kabalo nga gusto ko man makita sila. Yun yung sometimes sa kasukuhon naton.

0: Muway kami sundan. Kati, may ara da. May ginpadala. Di ko namin na gini.
1: No, ginambal, tanibikos. Kung kaisa, ulihin na tayo mag-iyo.
0: Yes.
1: Mahatag tabungga-bungga nga pagatipan niya atensyon kung huwag na ginikanan. Me, they cannot appreciate that. May isa pa katinulada nga love, kiss, halok, flowers sa atensyon na. They cannot appreciate it. Kaya pa tayo naslang. We have to accept the fact that no man or nobody ang gabatos kalibutan, madula kita diyan. That's why mauna ning ginikanan, taway na't samtang buhi pa sila, pabatsyag lang plangga, tagin sila. Let them feel that we love them. Parang abisan, ano matabo sila, pilakadlaw, wala sila blasang siling nabaw. Ipabayaan ko ni Tuto ba? Ipabayaan ko ni Inday ba? Hindi, samtang gaidad sila, ga-sensitive, abi mati ang mga taa, mga no, ginikanan ta.
0: Gamo gina.
1: The more they become sensitive, the more kita nga mangin mapinalanggaon sila. Laba, dapat pasensya ta. In as we celebrate the Father's Day, kakipabiyari.
0: The Mother's Day.
1: Mother's Day. May ara kita nga gusto nga ipabati sila, no?
0: Si Ids ni grabing hibi yo.
1: Hindi kayo gusto naton nga pwede na kipabitan, ba ready niyo? Kipabitan, pwede mo na ma... Pwede mo kipabitan, makantuan sa YouTube. Before ta mag, ano, ang title is Sulat ni Nanay at Tatay.
0: Amo ni kay, mga ka-K5,
1: pwede mo na ma-ready na, no? Kay, gusto na to ni mapabatsyag lang.
0: Yes.
1: Ang sulat ni Nanay kag ni Tatay is a poem. Is a message of parents to their children. Nga sanggagmay pa ka mo. Nga hindi ka kalakat, ginatoy-toyan ta ka. Karun ako nga nagadukoy-dukoy na, daw pabayaan mo pa.
0: May kanta na si Mike.
1: So, sang panahon nga hindi ka kabalo maghambal, ginaintsindi ta ka. Kay tudluan ta ka nga makabalo ka maghambal.
0: Mama!
1: Subong Papa. Kaya kuya nga daw hindi na kabalo maghambal, labudlayan na, kigan mo pa. No?
0: Kahinay si mo, katigulang ka.
1: Kag sa panahon nga sang bata kasi hindi ka mapaligo, ginapaayunan ta ka para maligo ka kay natamadan ka. Baby. Subong kay nagaedad na kami. Kundi ka maligo kay natural may edad na kami, nabudlayan kami mga kika. Doon mo na bala?
0: Katamaran si Imunay.
1: So mo ni mga message nga sometimes reminding us nga kung kay Isabla lipatan ta ng sakripisyo sa ginikanan ta, hindi ta gani kalakat, nabata gani nila. No? Kay Pamitan, okay na? Ready na? Grabe ni ba si... I-ready nyo na. Gusto ko tali kagipabitan ni nang may duwak tigulang. Hindi lang makita. Ano da? No? Nga picture.
0: May isa siyong nakakanta. Kipabitan nga mo man na. Mahibi ka. Mama, I miss the day that you're here besides me.
1: May drama na, di ba?
0: Ina?
1: May drama na. So, narubduman
0: mo. Abo, ari-ari na kipabitan.
1: Go ahead kagipabitan. That's right. Amo na kipabitan.
0: Amo na satan.
1: Sige, tan. Ibutangitan, ano? Butangi audio. Mga kagay five. Eyes on the board, as we're about to celebrate the Mother's Day. Amunin paborito ko ever since. Why ko ginakalipatan, Apit Cruz, katahom sa iyang poem. Okay. It's all about sulat ni nanay at tatay. So, muna ang title niya. No? Walang iwanan, mapost na kami commercial break. When we come back, mga ka-K5, ipakita na muna sa inyo. Load ka mo, load ka mo. Ha? Because it will give us a lesson, both sa parents, kag sa kabataan. Ay, hindi ko bakit dala na sang D3 Bio. Hilanat si Podgen Trancasi Klinika D3 Bio. Oros, alas 7.49.
0: Stand by.
2: This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang palala. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino nga tayo.
2: Happy kanunay.
3: DTX 500.
2: Masaligan.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hinoroso. Isa sa mga masabad nga klase sang allergy. Amo ning allergic rhinitis.

0: This kaupod ta sa nga diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO. Ano ba lang inatawag nga allergens, Doc Ramil?
1: Ang allergens or GP ang isa ka klase sang antigen nga nagaproduce ang abnormal kag aggressive nga immune response, kundi ang imo nga immune system ginasalakay niya ang ginakabig sini nga kontra or non-self bisan pa ini ang isa lamang ka harmless substance kaangay sa mga pagkaon. In other words or GP, daw kaangay lang nga nagminango imo immune system.
0: Ano?
1: Bisan pa simple nga pagkaon, awayon niya, atakihon niya. Malikawan mo ni nga problema kung bakod imo immune system, kung alam ang imo immune system. Paano? Dapat inom giga DTX500 kag may TC or Pure C.
0: Allergic reaction. That's the bottom line sa problema sa ilong. Ang sintomas ini amo ang masami nga pagpangatsi, nagatulo ang sipon, clogged nose, nagakatol ang ilong, nagaubo, naga sore throat, nagaluha ang mata. Pila lamang ini sa mga sintomas ang allergic rhinitis.
1: Suno sa American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, 10-30% sa world population ang may allergic rhinitis. Kapin pa wala ga inom DTX500 kag may TC or Pure C. Balik-balik lang ginayang allergy. Hindi na yan makuha sang simple nga pag-inom sang mga nasal decongestants. Hindi na yan. Dapat i-correct ang pagmango o ang nagmango ng immune system. Dapat regular nga mag-inom sang DTX500 kag may TC or Pure C. Adlaw-adlaw gid sa GP.
0: Pila sa mga common causes ang allergic rhinitis, Dr. Ramil, amo ang masunod. Grass, pollen, dust mites, laway kakuring, molds, certain type of foods, labi na itlog, no, mga seafood kalabanan gid. Kag may duha ka klase sang allergic rhinitis, ang seasonal kag perennial. Magamba ka seasonal allergy, amo ni tawag kon nagatukar ang pagbaras ang ilong sa chimpo lamang nga nagagwa ang mga pollens kaangay sang summer, ining pollens ang tubo bala ning bilaho. Kalabanan summer, kag damo man yabok bangod mala ang duta. Kung may allergic rhinitis ka, dapat i-correct gid ang abnormalities ang immune system mo sa tuambal ni Dr. Ramil. Paalamon ta ang aton immune system, mag DTX 500 kag Mighty Sol Pure C kada adlaw.
1: But silingon, sang perennial allergic rhinitis or GP, wala na yauntat ang pagbarado sang ilong mo.
0: Sige-sige sa yan, no?
1: Bilog yung atoig ang pagpinitinsya mo nga hindi ka maayo makaginhawa.
2: Nagapalandulom pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uno.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
1: Ano man nga klase sang allergy, kinahanglan ang pag-correct sang immune system kag pag-prevent sang inflammation. Importante gid inom ka DTX 500 because taas iyang anti-inflammatory compound. Kag inom ka may TC or Pure C, kaya mo japon. Gina-correct niya ang gamango mo nga immune system, at the same time may ara man siya anti-inflammatory effect.
0: Usto, may mga external factors, Dr. Ramil, nga nagapalala sang rhinitis kaangay sang aso sang gintutdan nga basura. Aso sang pagdigamo bala or wood smoke. Kag ang aso sang sigarilyo.
1: Bottom line, Sir GP, kung may allergies ka, especially nga kung sang una ya, wala ka, tapos subong ya, tanan-tanan na lang gina-allergic, meaning sina, gawik na ang immune system. Every time nga makakontak ka sang allergen, siyempre gina-release ang histamine. Isa na ka natural chemical nga naga-defend sa aton lawas from allergen. Now, kag ini nga chemical ang nagakos ang allergic rhinitis. Ginapadamo niya ang sipon, agud matrap ang allergen sa ilong. Ginapakatol niya ang ilong mo para isikma mo ang mga plimas. Tanan, himuon niya agud ma-realize mo nga hindi man nami sa lawas mo kung ano man ang nasimutan mo. Nami ni siya ang response ng lawas. It is the overreaction ang hindi mayo. Kag balik-balik lang na ang pagtulo sang sipon sa ilong. Ang lain pa, may chance nga ini ang mahulog sa bronchial asthma. Before pa man maglala ang imo nga allergy, adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 kag may TC kag Pure C para malikawan ang pagmango sa imo nga immune system, para malikawan ang paghubag kung diin to ang ginaatake sang imo nga immune system.
2: My family history ba na kamo usong diabetes?
3: Mag DTX 500 ka.
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag DTX 500 ka na.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
3: DTX 500
2: garantisado,
3: epektibo,
2: aramis.
3: DTX 500.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: D3 Bio.
4: Diabetiko ka bala o may high blood?
2: Rason nga pigaw ang imo immune system.
4: Di magkabala ka.
2: Mag D3 Bio ka abyan.
4: Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio.
2: Sarang makaprotekta sa imo lawas.
4: Kontra mikrobyo.
2: Miskan pigaw ang imo immune system.
4: Mag D3 Bio ka na.
2: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung isang nagligad. Sikisaki, kidya katama. Yan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 kadlaw. Ula ang sakit sang akong tutumlan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
10: Mabasa sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
13: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Eyecare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eyecare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eyecare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eyecare Gold kag patuluan ang mata sang Eyecare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
17: Discover the beauty of play brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.